0: sa adtong Domingo sa dili pa kini sila mulupad dito sa Nagoya din dito pay pahigayon ang mga duwa no sa Asian Games siya ang mga players sa Asian Games no dili ni katong miduwa ni adtong FIBA fourth window nga qualifier kun dili kasagara niya mga players ni sa PBA pero bisan pa man ni ana masilog masaligo no si coach Tim Kon nga adunay ikabuga ang mga players alang sa Asian Games. Ang Pilipinas maoya defending champion sa Asian Games human lagi parot no ang Jordan na kaniadto sa maong championship og sa semifinals ila usang gipildi ang China dito mismo sa ilang kaugalingong tugtaran. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP Tatak Alemen.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa ato nga balita sa sports. Katumay na kompleto sa ato mga balita na ini mga oras sa yung standby ha. Karong tonton, babati yung pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Mabara ko din is control kasama ang cases menu og Nestor Homicilio. Nems Quiñones og Gerald Albio sa kusem ni Radio Mankel Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw og maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:03.
3: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino.
7: October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
9: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
11: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang na ay sulit nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sabang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That song was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin!
14: Pilang win, San Miguel Pilang win.
15: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Pilang win, San Miguel Pilang win.
15: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
20: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be extraordinary with MX3.
21: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
22: Mami!
21: Angeline!
22: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Consulting,

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
16: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
17: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
22: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.
24: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargado.
25: MaxVit Kargado.
13: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Sinumala, Hinebra na!
26: Jeans na nalo, promo na!
19: Tingnan ang ilalim ng Selyo account ng Hinebra products. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na!
0: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
2: Okay, may galatong attack na karon la sa 8:19 na sa atong pagbanuban karon may galan ng atong tulumanon inyo nga tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Naon ni mga oras sa mga sukit di paminaw atong tagad pagtagad kay nindot ni atong programa ron natin mga bisita ron sa atong station no ang grupo may gala sa Maisog. Ato ni hatagag pagtagad pero gusto po nato nga maila-ila gyud ang grupo. Ato pa sa pasultiro unsa man ang pagsugod ng grupo ha? No? Unya nganong nginganlan magmaisog. Mas may na makuha na to kay although sige naman tagkabatian eh pero mayo nga ma saysay pagsugod yon. Pero magwinyo sa tagadali ha kay dunay mga nasakpan ron nga naminaw sa DYHP sipa kay lang mga radio mo na nga makadawat sila og mga pahalipay. So desto linya karon mahigalat no tagan sa pagtagad no ang ato mga winners. Yeah!

0: Kalog nga inyong giwala.
1: Si Lailin Rabanes Aligada sa Tondawaton ang report. May gala. Yes, Lailin, kumusta Lailin?
2: DYHP RMM Report.
3: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufilog. Mayong buntag sa tangsuking di paminahin itong stasyon DYHP. Live ito karon sa Mandawi City. Dinayon sa maswerte makadawa sa ito na pahalipay nga bugas o chorizo. Yay! Kasi pa salamat sila ganun na kong suporta sa ating stasyon DYHP. Sina Agripino Pidocci. Josipa Uwano. Carolina Baybayonon. Eli Pitito. Ricky Oman, Edito Aguilar, Norma Monina, Viviano Bancali, Jerry Rocco. O sana na sa ikasingi din niya sa DYHP.
4: Sa DYHP.

Oke, okay, dengan selamat pra Lailin Ramani Saligara semong nga report. Selamat sa mga sakpan nga naminaw sa DYHP. Selamat sa mga sa tanan, no, nga sipa ang ilang mga radio. Asa man si Idol Beus Julius Balili. Ato sa pa-exercise on kadali ng ato mga

0: Okay, nang salamat Lailin Raman Saligada sa imong report, Julius Balili ug sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP Ugay FM. Busa nagadawat na mapalipay gikan sa atong Sibiana.
1: Straight to the point.
0: Atong attack na may galas 8:24 na sa tumuman uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: So karong buntaga mga kaigalaan, atong hatagag pagtagad kay ang grupo mahigala sa Maisog Cebu, no? Ni akaron sa atong Sibianan, ato ni mahigalang hinabion, ato ni sang ilailahon kay ako mismo actually magkapareha may mga opinion ani nila usahay labi na sa mga national nga mga issues, maybe dili siguro tanan nga mga issues kay naman ta itong kagalingong baruganan gyud, no? But mo respetar ta unsay mga opinion sa usag-usa. Pero ang uban tungod kay siguro magkapareha mong opinion, doon na po yung maingon ako nga, kuan, doon na yung chat na ko kanya today nga, doon ako na yung nag-post sa Maisog nga, kana na ang bantay lang itong mga congressmen nga mubutar o kanang mupirma sa impeachment ni Sara. Ano ko na yung nag-post, ana, ako may giingnan nga, kuan na, attorney, imo man na mga kailay, kung dili ba yun nga kailay, yung kayong kanang kuan, ma'am? Ano yung nag-kuan ako ba? Sa dili, ay, imo ginang kaila. Tingnan din, tugod yun sa, kuan ba, tugod sa atong mga opinion nga magkapareha siguro bitaw, no? Yan na. So, muto nga, ako, karon at least, niya sila karon, aron nga ito sa itang mga hinabi yun, gay. Kung sabi, history yun sa Maisog, no? Ato ni tagag pagtagad, mga sugitig paminaw. Ni aron sa itong Sibianan, mga higala niya, ato sila silang ilailahon una sa pagkakaroon. Pero, unsa ba, Nestor? Commercial sa tagadali? Sige. Commercial sa tagadali, mahigala, kay importante mo niya itong panginabuhi ni Sanatory Kalimta. Kaya balik taro mahigala, humalabang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinungdong. Alas 8:26 na.
1: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale

0: Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286-2026.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:28 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: O kining a portion may galas gato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa umayong atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga gidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Napalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o giman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
5: Straight to the point!
4: Okay, mga higala ni Akaron ang atong mga bisita sa maisog ato sa nang ilailahon although kaila naman ko nila pod pero kana na ang for the benefits ato mga listeners ato mga followers no kay live man taron sa atong sibianan DYHP og tie up ta sa IFM live sa ta sa IFM karon and of course atong YouTube channel og sa atong Facebook pages sa DYHP og sa akong Facebook page so ato sa nang ilailahon una mahigala ang grupong maisog ngani akaron sa atong sibianan of course mas may siguro nga kamulay mo introduce sa panyera, no?
6: Oh,
4: sige. Ah, sige. Sure. So, atong tagag-pagtagad, may kailangan, maing buntag ninyo ang tanan.
7: Maing buntag, attorney.
8: Maing buntag.
4: So, ito ilailahon una, of course, si Ma'am Ann, no? Sige, introduce mo.
8: Sige. I'm attorney Irene Ann Caballes, maisog Cebu, Execom.
4: Okay.
8: Maisog Cebu, Execom functions as a collegial body good.
4: Okay, okay.
8: So, wala may head-head.
4: Ah, so,
8: so
4: okay.
8: The Execom does the implementation of our programs.
4: Okay, so...
8: Yeah. Mm, with me are...
4: Sige, sige.
7: Ako si Elmer Hugalbot, lumad nga taga Liloan.
4: Liloan.
7: Sa Amihanang Sidlakang Bahin ng probinsya.
4: Okay. Ma'am, may buntag.
9: Hello, sir. Attorney. Ako day si Claire, Inday Claire Nimor, taga Mandaue City.
4: Mandaue City. Og si...
10: May buntag, attorney.
4: May buntag.
10: Si Clark.
4: Clark,
10: Clark, taga Cebu City.
4: Cebu City. Ikaw, Ma'am Irene, taga Cebu City.
11: Cebu City,
4: no?
11: Rasad.
4: Oh, so, ang probinsya si Sir Elmer o si Ma'am Claire, Mandaue o Liloan. So, okay. Pero kining maisog nationwide, no?
8: Nationwide.
7: Nationwide na siya. Overseas.
8: Naapay overseas.
4: Ah, naapod. Mm. So, unsa man nga organization, good. Mahip bang mapailan ito sa publiko, kining grupo nga maisog, unsa man nga grupo, kinsa may nagpaloyo, aning, o ingon man mga advokasya, ninyo, nga nung namugna man, kining mong grupo?
7: Una sa tanan, madaghang salamat, Attorney Rufiel, no?
4: Salamat kay Elmer.
7: Sa pag-imbitar ni mo, namo, aron matagaan po may kahigayunan, aron ma... pasupot ang among mga tubag
4: yeah.
7: sa mga akusasyon nga gibuhian ni Governor Pambariquatro.
4: Mm-hmm.
7: Pero sa di pa ta mo ngadto anang bahina.
4: Oh, ari sa tasa kanang kuan kay medyo init man tugod.
7: Ari sa
4: tasa bugnaw-bugnaw na
7: an. Ari sa tasa bugnaw, no? Oh.
4: Oh.
7: Ang maisog

0: ang una gyud ana nga pangalan, in fact ang tinud-anay gyud ana ang full name ana nga movement, Hakbang ng Maisog.
1: Hakbang ng Maisog. Okay. Okay.
0: So kuan na siya, infusion of two words, no? Hakbang nga Tinagalog, nya Maisog nga Binisaya, Waray og Tawsog.
1: Oo, Maisog.
0: No? Hakbang ng Maisog, no? Ang literal translation ana sa in English, step of the brave, okay, or step of courageous, the courageous, oh, no? Oh. So inana, no?
1: Lakang sa mga Maisog.
0: Lakang sa mga Maisog.
1: Mga Maisog, no? Oh. Okay.
0: So karon, nahimugso na siya dito sa Davao City, Attorney Rufil, no?
1: Okay.
0: Kana siya nahitabo tungod kay atong last quarter of 2023, mm-hmm, ni abot sa kasayuran ni former President Rodrigo Duterte nga dunay ipahigayon nga People's Initiative.
1: Okay.
0: Aron usbon ang atong batakang balaod to amend the economic provisions, no? Quote unquote, sa atong constitution. Dito nakita ni former President Duterte nga murag playbook man ni sa old Marcos regime, no? Ni Marcos Senior. Nga delikado man ni nga duhal-duhalan ang atong batakang balaod in the guise of economic reforms daw, no?
1: Okay.
0: Oh. So dito ni katap katubitong People's Initiative.
1: Yeah, oh, People's Initiative.
0: Oh, dito nagsugod unya, in fact ako gali sa among barangay pud sa Katarban sa Liloan, dunay ni duol na kong mga BHW nga gisugo kuno sila pagpapirma unya dunay promise nga 500 pesos.
1: Actually tinuod ba gyud ano nga kanana ang duna say gipapirma la mga tawo, mga congressman may gitahasan ana.
0: Yes, oh.
1: Kay mao lagi to economic provisions lang, but at that time of course may gani kinapugngan to kay once ma-open na, I don't think so nga ang economic provisions lang.
2: Right. Extension gihapon na.
1: Oh, padung gidito.
0: So karon ang gibuhat ni former President Duterte, he came out of retirement.
1: Okay. But what particular date ganito kining Mr. Hugalbot? 2023
0: unsa? This was sometime in December ang ilang initial meetings, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero ang una gyud nga Hakbang ng Maisog rally was in January 28, 2024 dito sa Davao City.
1: Okay. Okay.
0: Ang ikaduhang rally sa Hakbang ng Maisog, no, dinhi na gipahigayon sa siyudad sa Sugbo.
1: Okay.
0: Sa SRP.
1: Okay.
0: February 25, 2024.
1: Okay.
0: So, okay. Og humaniyad to ni kaylap sa kinatibuk-an sa nasod og sa gawa sa nasod, mm-hmm, no? Ang mga supporters ni former President Duterte og ni Inday Sara, nagbuhat pod, no, og nag-organize og ilang mga kaugalingong chapter, no. Ang Hakbang ng Maisog day attorney, wala ni siya ganang gitawag og hierarchical organization, no. In fact, dili ni siya rehistrado. Usa lang kini ka mass movement, no?
2: Social-political,
0: okay. Social-political activists.
1: Yeah, ako kayo kakuha ng, maulagi ko sa mga tao ka ng mga naminaw na ko ba? Kayo sa'yo, maaan magukunga ko ang yun. Kini ako ba, analysis ba yun kini ako based on my principle o based on sa'yo ko nakita? Kaya media maguko.
0: Right.
1: O kamo kasabot yun mo nga, wag ganit ko kakuyog dito yun sa,
2: yes,
1: kuha, no?
0: Of course.
1: Pero ang ilang, maaan ko nila nga, Duterte, yun kayo na ko, naon ko ba?
2: Mm.
1: Pero tinuray naman ang gusto ko mahibawaan, unsa gini, kini Maisog, unsa ning grupuha, unsa po ning DDS? Organization po niyo sa mga gini. O manganlan na kag-DDS kung ang imong,
2: okay,
1: ang imong opinion mo na kag-Dutertehon ka, DDS ka.
2: No. All Maisogs are DDS. But
1: okay,
2: not all DDS are Maisog. DDS, generic term for Duterte supporters.
0: Die-hard
2: Duterte supporters.
1: Oh. Mm. So, mauligi na. So, manay na nga ganang, huwag naa sa daplin-daplin na nindagman niya niya, inig-istorya niya nga, okay, maigot to si Presidente Duterte. Ang gaan sa amin, DDS na.
2: Wait,
1: ano?
0: Oh.
1: So dili sa inyo organization ang DDS,
2: dili.
1: But ang Maisog is an organization.
2: It's a socio-political activism movement.
1: Oh,
2: so
0: kalihukan.
2: So naagi pulong-pulong.
1: Oh. Ano sa maklaro nito ba? Oh. Maklaro nito no, kay kanana ang kinini ang mo ba ako ingon-ingon niya. Ako na media ba ko diri ha? Ang akong analysis, na timing lang ang akong analysis. Why nagdikta na ko dire? Wa poy malita nga gihatag na ko dire. Maray plangka-plangka pag istorya. Based ko sa akong kagalingong principle, ini-analyze nako. Nya timingan mo ni akong analysis. Nga nganong bias ko asay ka matuuran nga kung gituhan nga sakto.
2: Yes.
1: Mo ni akong baruganan. So karon manong gusto ko masay kamo magito sa ground on the part sa Maisog mo sakto tayong gingon maire no nga all DDS all maisog are DDS but not all DDS are maisog. Okay, so unsa man ang maisog? So kamo may exicom sa maisog, do na mo mga membro ani nga magpa kuan gyud nga registro gyud nga member mi sa maisog.
0: Or unsa man? Yes, no. Ako, yes. Ibalik no. Human ni adto mga rallies mangod no sa mga different chapters sa maisog no in the country or outside the country. Nakita ni former President Duterte nga dili lang kay ang People's Initiative. Of course, napugngan to.
1: Mm-hmm.
0: Pero dito niya nakita, and in fact, iya dito ang giusab o uyawit, no, ang mga pulong no, no, nag-describe ni Marcos nga mugamit no, sa illegal nga droga. Unya, iya pang gi-emphasize again, no, nga niingon siya dito nga Congress is the most rotten institution sa atong gobyerno, no. Ug dito iyang gilatad ang mga issues, no, nga iyang gikuyawan nga atubangon unya sa atong nasod, which in fact was self-fulfilling prophecy. Kay katong pangbatbat niya nga mga possible nga maugyan issues, maugyan nahitabo karon, no.
1: Grabe gyud siya og kanang foresight, no.
0: Grabe og foresight, no. So mao nang kami, although we are autonomous, no, kada chapters, and in fact we are proud nga ang hakbang ng Maisog Cebu, doon na 416,000 followers sa Facebook.
1: Okay, okay.
0: Kumpara sa ubang mga chapters, gitanaw na mo nga mas maayo na lang siguro nga og naay magpamembro, no, irehistro gid sila, unya mag-orientation daan, usa sila manumpa isip mga membro.
1: Okay.
0: Kay naamang goy ubang mga organizations nga modiretso lag papirma, unya membro na ka, wa ka kahibaw unsay imong giapilan.
1: Okay, kini mga riders nga daghan kayo palihan tong pagkadakop ni former President Rodrigo Duterte. Daghan kay mga riders na. Sa ni DDS ni sila or membro ni sa Maisog.
2: Okay, katong pagkadakop ni PRRD pag March 11, mao gitoy spontaneous nga outpouring of public support. It just so happens nga daghang supporters si Tatay Digong nga kanang member of riders groups nag-una manggod ang, di ko kalimutan na, March 11, pwede na mong guula nga halawa na wa naning lupad na sa flight radar ang The Hague plane. Nga, kami ato, gikan mi nag-monitor from Liloan, dool sa balay ni Elmer. Unya, nagkuan mi, nag-uli, nagpadong mi uli sa Cebu City, kami ni Clark. Hi, Clark. Gasigi na po mi, tut. Nag-horn lang mi ba? The next thing we know, ni abot mi ug Mandawi, ni ingon si Clark, manawagan na lang kata, mag-noise barrage ta to protest. Pag human ato, ning within 15 minutes nga kami raunta to plus another joined us within 15 minutes na himo nang 50 kabuok riders and four-wheeled vehicles.
1: So kasaba-saba lang mo ana.
2: Kasaba-saba lang minya.
1: Nabutan mo mga flag sa babaw para mailhan niya katong mga
2: wala kay wala spontaneous lang. To that was March 11 nga kuan.
1: Okay.
2: So if so pag naami ato sa kanang Mandawi si Claire.
1: What time was that?
2: That was 11 in the evening.
1: Okay.
2: Going midnight okay. Unha niya wala taw niya. Managdagserbato mi at first murag wa pakasabot ang mga maagian na musdan nga tut ang Duterte dito Duterte nga kon sunod ana murag nakasabot na niya pagabot na Mandawi ning ana si Clark unsa man magkuan ta magroving ta magnoise barrage ta ipasabot na to nila unsa ang atong kaguol ug kasuko. Within 15 minutes kay ning hover lang mi sa Park Mall area within 15 minutes mura naman og 50-60 kasakyanan. Sige, pwede na siguro ni magsaba-saba na ta. And it came to the point nga sige asa man ta ani nga ruta mura pong gi-replicate tong ruta nga pag February 16 nga anti impeachment namo nga protest nga noise caravan. Natuyok-tuyok namo. Would you believe it ang kuan namo ang in the end ning kuan meaning stop mi sa Plaza Independencia pero ang tail namo to apas talamban.
1: Grabe no ka panimbaw sa balhibo no.
2: That was spontaneous. After ato daghan na daing kaayong mga riders ni ingon nga we want to join niya. Sila na yung nag-initiate.
1: Kana unta no. Ang mataw no pag panggawas ang gawas
2: gyud sila. Gawas unya. Kana unta mo inindot kanang di na ta maghuwat ba nga naay mo lead kita na mismo maoto. Nga daghan na daing kay ning initiate.
1: Okay, balikan na to ang Maisog. So kisa man ginagtukod aning Maisog, Elmer? Kaya doon lang kita ang paisugdan eh, nga at isukuron.
0: As far as we were told, no? Si former President Duterte, o ang iyahang pinakasuod nga higala o katrabaho nga nahimo pong mayor sa Maribuhok Bohol.
1: Ah, okay.
0: O niya nahimo po nga cabinet secretary, no? Secretary to the cabinet, si Leoncio June Ibasco.
1: June Ibasco,
0: so silang duha yun na, no? Kauban ang ilahang mga former employees, no? In the circle of former President Duterte.
1: Oo.
0: Unya kami, no? Wa pagina siya formal nga establishment kanang hakbang ng maisog, no? Kami gipang contact na lang mi diri sa Cebu o ganahan ba mo?
1: Na chapter niya.
0: Na chapter. In fact, sa February 25, 2024 nga rally, no? Wala pay hakbang ng maisog Cebu ato. Okay? In fact, ang na
1: so katong February 25 mao na tong katong kang kuan na President Duterte nga kuan
2: katong sa SRP.
0: SRP.
1: Oh, SRP.
0: Nga guest diri si former President Duterte. Gikan sa Davao, ikaduha ang maisog rally sa Cebu.
1: Wala pa yung maisog na chapter Cebu.
0: Wala pa.
2: Wala time. Pa.
1: But the maisog was already
0: gilaunch na sa Davao.
2: Word, launch. That term was already launched.
1: Dito sa Davao.
0: Dito sa Davao.
1: Okay, ato sang kuha ng history ani ba kay kanunay man actually sikat nga maisog, maisog ana. DDS mo nang libog ko ba DDS. Pura hipon ni maisog ana ba, no? So at least mga kuha na to sa mga tao og unsa ni. Unya kini ni ang so ang tuyo di ay sa maisog yun nganong namugna ni pag pag counter pag babag adtong plano sa administration sa charter change.
0: Yes.
1: Okay, okay, no? Kay nahibaw man ta adto nga grabe man to sad ayo, no? Dunay nga magipapirma. Sige, duna ko dugang mga pangutana pa gyud. Taas pa nitong pangutana ani labot sa aning pagilaila sa grupo ug unsay mga advocacy. Human lamang sab sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 8:43 na.
3: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala!
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Oh, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
5: We are World Connect. Your visa to a better future.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang muhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig og natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Mao sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCl Clorphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Magnusep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 8:47 na mahigala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: O kini nga portion mahigala tod ganato sab sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron malikay nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labi seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nito sa 8 oras lang man sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawasan nimo ang tanang hugaw sa atong tinai mo. Makahatag lang kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha kag usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
9: Atawa si Panira, Attorney Irene diri mga higala kay kinini anga. Natay mga endorsement makagilaan no. Ginabuhi mo sa taginagmay. Bitaw to balikan mga kaingsunan. Panira kinini ang Elmer o Claire Clark no. Kinini ang baliktas maisog sa kumusta man da ito si Jun Ibascoron kay sila man duha ni Presidente Duterte ani maoy nagplano unya to anaman taon si Presidente Duterte sa dahig. Kumusta man siya unsa siya ka-active ani ron?
11: Ang nahitabo ron attorney og sa benepisyo sa atong mga tigpaminaw imong mga pinalanggang tigpaminaw si Kabsek Jun Ibasco nahimo na ron nga chairman emeritus no sa hakbang ng maisog. Unya dihang ni bisita mi dito sa Davao City ni adtong June 29 no aron makig audience ni Mayor Basti Duterte amo siyang gipangutana nga Mayor Basti unsa may imuhang ikasulti kung ikaw na ang among ilhon o tawgon nga punong maisog kay si PRRD ito naman sa dahig. Ingon siya, awa na mas papa dire, siyempre. So we took it to mean nga siya na po dron, no? Ang among tanawon, gihangad, no? Isip punong maisog o ni Kabsek Jun Ibasco. Even if chairman emeritus siya, no? Nagihapon siya, no? Aktibo, we cannot say kung unsa siya ka-aktibo kay we are not privy to his movements and his engagements man sa Attorney Rufil. No?
9: So,
11: pero I'm pretty sure he is doing his own thing.
9: So how many chapters does Maisog have in the entire country and even abroad? Because there are Maisog also chapters in abroad. I understand.
11: Di maihap.
12: Daghan. Di na maihap. Kay naamang giyoy kada probinsya nga Maisog, like, daghan mang kwan, Maisog Cagayan de Oro man mi, Maisog Misamis, Maisog. So, plus, let's just say, na ay representation ang all the provinces of the Philippines, na asay Australia, New Zealand, na ay Hong Kong,
11: Switzerland,
12: Switzerland, active kaayo, Kuwait,
11: Maisog Kuwait, Maisog Malaysia.
12: Malaysia, recently Luxembourg. Luxembourg is a very small country that's like half the size of Cebu City. There are only
11: 900
12: mga
11: Filipinos.
12: 900 Filipinos and yet most of them are Maisog. Daghan-daghan sad sila.
9: Pero na coordinator ani nga maka-coordinate nga mo ani or wala lang yun? More spontaneous
12: sa Japan. Spontaneous na mo connect siguro ang ako ma-project ani na ay grupo nga gusto sila mo tukod og ilang chapter mo connect sa national ania organize sila spontaneous gud na
9: kay mo lagi tong panahon nga pagdakop ni former president Rodrigo Duterte grabe ang mga riders no ang mga tao nya magrally ana hasta ganito mga taga barko gani nga mga seaman to naghimo sa ilang kaugalingon dito bisig asa sa lain nasod no lain sa murag na pagawas sila napukaw sila sa ilang kwan so di nakita nga grabe din ang support yun. Wa pa ganit ang ito mga kuhan, pero pagdakop kang digong na pada sa dehig dito, nakita nga, pati naghanag gina'y kayo. Oo. So, okay. So, now, kinini ang, kinini inyong grupo, dito sa Cebu, naghan naman kayong mga membro, mabutang na to mga pero sa inyong members 400 plus 400,000 plus
11: ang followers na sa Facebook
12: followers sa page
9: pero ang mga member kanang mo
11: registered members mga 4,000
12: in the thousands nakatong ni register nag orientation nag pa ID pero daghan jud kay moingon nga sayang nga wa mi maka anha ay para sa karagdagang kaalaman na lang pud kay basig di ay naiganahan nga mo pamimbro, we have every fourth Saturday of the month, muna'y regular schedule, unless na'y special schedule nga mong iasan, every fourth Saturday of the month, orientation and oath-taking.
9: Asa man po niyong ipahiga yun?
12: Sa kanang headquarters na to, we were very lucky enough nga kanang loyal yung kaning ato ang base, we're not supported by any politician on a regular basis, no? Kaning mga maisog nga members, we're able to amot-amot for the rent of a headquarters. Duol ra ka ita sa Rizal Library. Kung ganahan ka mo visit, come over.
9: Nandere. Nandere sa Jones.
12: Sa Jones. Kilid sa Rizal Library.
11: Kilid.
9: Pagkukibaw, ana.
12: Na ay headquarters diha ang maisog. Mura ra gunag frat house na mo. Kung frat house niya. Human, din ha, nalang po. Bikay, wa may abang. Nag-abang naman may monthly, ana. So, dili na kamo abang og venue invite na lang nimo ang mga kuan dito bayanihan gihapon ya salo kung ganahan magkaon snacks orientation oath taking
9: so tapad sa Rizal Library So naray butang nito nga maisog headquarters ana.
12: Makitaan gyud ang signage sa gawas.
11: Second floor siya.
12: It's also my extension law office.
9: Okay. Unya unsa man kana for naa so kay imong all office to naray tawo pirmi.
12: Di sad kay kanang murag extension na lang nako pero naman gyud kay akong own office nya kanang amiga manggug kaayo nako ang owners.
9: Okay.
12: So, ningon sila kanang abangin ni kay madlok sila nga empty ilang loft. Marm siya loft nga style. Abangin lang ni ninyo. Barato ra. So, inko, maisog ni sa home. Let's put a...
11: Kada alas dos na siya sa hapon, Attorney Rufil, no? Ang orientation of oath-taking.
9: Sa fourth Saturday?
11: Every fourth Saturday. Unya, og naigasto dito mag-walk-in, maminaw lang sa, no? Depende na nila after the orientation kung magpamimbro ba sila or dili.
12: Kaya i-orient sa na mo. Kaya basin biyag mo, kanang supa ka, mamikibaw, ang among gusto day, ani, unta, kay kuang kuan raman, rally-rally or kuan yan. Dili biya rally-rally latanan ang buhaton sa maisog. We do outreach.
9: So, na yung mga outreach sa DI?
12: Naami outreach.
11: We work in collaboration with the Office of the Vice President. Ikalima na siguro na ito, no? Collaboration with the Office of the Vice President.
9: Kasi nag-kauna nga mo na itong grupo. Ano yung ngaan sa itong grupo? Maisog. Man itong grupo. Actually, hindi ito abangan, ha? Pero, kisay, kung ba? Atong ihatag ang credit niya, kisay na kung ano na nga lang tanig maisog.
11: Dito na sa Davao na himugso, no? And we were told, this is probably an urban legend, kay wamagay mo angkon, mukatawa raman yun sila dito, kay we were not there, no? Niingon sila, ang nibunyag ko no aning pangalan nga hakbang ng maisog, wako nilain, kundili si VP Sara, no? Sorry ha, huwag na put on the spot na mo ang VP. Basta mauni ang chismis.
12: Muna ang story niya.
11: Muna ang story.
12: Murag baka yung tag, uy, this will be lent credits kay kinumdo mo atong naasay birthday poem for 1 year ago. For BBM, naasay birthday poem niya.
11: Dito sa Japan.
12: Niya, ang iyahang gikoan kay hakbang ng matapang. Sabay-sabay. So, munang basin o basin o na basis.
9: So, karoon sa mga hakbang ng maisog ka po yung or maisog na lang?
12: Hakbang ng maisog ang national guild pero we in Cebu we prefer to call ourselves maisog Cebu kay
11: para kay taas, na distinction ba
12: distinction
11: okay. Taas kay sanan hakbang ng maisog Cebu hakbang ng maisog Australia so ang amo na lang aron
9: maisog Cebu
12: maisog Cebu
11: for brevity maisog Cebu kana
9: okay so far karon of course bias ni maisog sa pag-evaluate sa kasong BP Sara ron sa impeachment pero unsa man yung evaluation so far labi na ikaw panira kay abogada gud.
12: Ani na lang, you'd call to the witness stand a hostile witness who is bound by lawyer-client privilege. Unsay tawag ana? Pwerte na nimong panagat in empty waters. Yeah. Wa na kay laing makuha.
9: Mm-hmm.
12: Hostile witness niya, lawyer pagyud sa counsel. Lawyer pagyud sa respondent. VP, sa respondent. Unya, you would know nga pwede ra gyud na siya maingon in town nga lawyer-client privilege.
9: Mm-hmm.
12: And if you force him to break that, you're forcing him to break the law. So, what? Ing anak ka bereft. Sorry to say.
9: Attorney Puwa, no, kanang iyang gi-compartmentalized guilt niya. Of course, Attorney Puwa is knowledgeable of everything with respect to the theory of the case. Of course, kay lawyer ko ka. But kamao siya nga, asa dapit ang area nga, pwede rin niya mahatagan o testimonya. Katulang matters nga naasay personal knowledge. Pero unsa man yung reaksyon atong abogado nga moingon mo sa pagkahambugiro na nang yung taon atong abogado ha si attorney.
11: Duha na sila kahambugiro ang abogado kana si attorney Ligutan o kana si attorney Tolosa. Kanang duha ka ambugiro ang abogado.
9: Unya kini ni ang motong ko nga ang pero unsa man motong ko nga di lang ko maapil ang pulong hambugiro pero ang uban mga tao mo umuwi lang sulti no. Pero katong kang kini katulis mas grabe gyud ayo nga kanang maka-afford ka maingon si mong fellow lawyer ba nga abogado walang alam.
12: Dito maayo. Di, good. Kibaw biya tas ato ang SIPRA. And in fact, even before SIPRA, naa namang yun ang courtesy to, we have duties to our fellow lawyers. Naa na sa ato ang ethics.
9: Ikaw, Imers, give
11: it. Ako, isip.
9: Padayag lang yun, Imers, imo.
11: Isip ordinaryong Pilipino nga nagsunod, no? O nagtanaw po, doon na po may among interpretasyon. No?
9: Oh, yeah, correct.
11: And we are not bound to the ethical requirements of you lawyers, no?
9: Yeah,
11: So, as far as I know, I'm guaranteed to express, no?
9: Yeah.
11: My freedom of expression.
9: You're free to express.
11: Yes.
9: So, sa imong observation, You can use any term you
11: want. Kaning impeachment, no? Actually, attorney, wagid tayo lain aning nakita. Kini, black propaganda ragyud ni against the vice president. Wagid sila ilain. Nakita na nimo. Ang Article 4 on grave threats and inciting to sedition. Gidismiss sa kaso, gidismiss ang inciting to sedition. Watang kahibawa sa grave threats, kung padayon ba, makita nimo ang mga testigo from the NBI to bisag... Hasta patong pag-play sa mga videos, no? Gihimo na nilang drama, and we've all seen this sa mga hearings dito sa House Committee sa, on God Governance o sa House Justice Committee. Article 4 on confidential funds, never established. In fact, makahibuhon ka, nga nung hantod ka ron, di nila taugon si Colonel La Chica.
9: Yeah, oo.
11: Siya'y missing link. Kung gusto dyan ka, nga iprobar ni mo, nga dunay pangawat nga nahitabo, no, nga na-commit ang vice presidente, naturalmente ang imong ipatawag sila chika. Hasta galing mga senator judges gusto nang ipatawag, but again the court is a passive entity. They cannot act without the proper motion from both parties, no. But in any case, karon gusto na pod nila, doon na, they are entertaining the idea nga i-atras nila ang Article 3 on bribery.
9: Bribery,
11: diyan ang ilang ebidensya, katong mga envelope ko, no, nga ipanghatag, aron na naay mga favorable nga buhaton during the procurement, no, sa DepEd, no, ila ko nun ang tangtango na, which leaves us with Article 2, no, kanang hidden wealth, no. So, kanita na, attorney, og imong tanawon, no, aron lang gid ni pagpaubos sa kredibilidad ni Inday Sara, no? Aron maubos ang iyang ratings, aron dunay viable candidate ang administrasyon ending ka 2028. Bonus na lang na og ma-convict si VP Sara, which I really doubt because 16 to convict is next to impossible.
9: Okay, ikaw Claire, kamo Clark, basigyo na mo ikaw kwan kay of course ako sige na maghatag sa kong opinion ni Espanyola ako sa ning sigihan og pangutan na taod-taod kay about sa legal matters, but we want to hear also from you nga kana bang nag-observe ba sa inyong masulti ng impeachment karon kani asa man to kana oh, sige.
13: Ay, attorney, same sa kang attorney, magduka na kagtan-aw ba
9: kay observation murag,
13: makaana, nimo jug kamo fishing expedition na gyud siya.
14: Mahal kay nga fish.
9: Pero gilaay po mga tao, no?
13: Laay.
9: In fact, maklaro man mo sa number of viewers.
13: Sa una, masi ko tanaw, pag so good, magandagan, kakapoy ba ani, eh? Murang gyap, tuyok-tuyok mo taan, eh.
9: Okay, wala nga, magod panira. Ikaw, Clark.
15: Oh, inga na, sige lang silang panagat pa niya. Oh, mas lang makuha, yun nga ko, an. Ipidin siya. Oh, niya, kapoy kay black propaganda after sa kanang trial nila, magpresko na po ng mga congressman, sige pangdaot, sige name calling mga kuan ba pang klaro na kay nga wa sila makuha, daoto na lang nila.
9: Oo. Panira, kumutan-aw ba ni mo, no? Kung evaluate ba, honest to goodness evaluation, ang defense wala ba gimaglangan-langan kay ang ila bitaw cross examination, mugbo kayo kana. Umuyin ka na yung naglangan-langan na prosecution ba yan?
11: Yes.
9: Imagine ka, direct examination will take 2 days.
12: Direct examination, yeah, 2 days.
9: Kumantay ka?
12: Yan na pa yung mga affidavits na sila, di ba?
9: Oo. Karoon ka na sa regular court, judicial affidavit naman na kanila.
12: Judicial affidavits.
9: So medyo umulangan ni Malaygay ni, pero umalaygay sa noon ni Murag Paboro sa defense. Labig maabdan next year.
12: Labig maabdan next year.
9: Oo.
12: Pero ang ilaha mang good... They were banking on the thought that the longer this goes on, the more dirt that they throw will stick on the VP. Wa man, mura mag titanium, mura mag.
9: Ang problema kay
12: wa ma weekend.
9: Problema sige impeachment, taas ni noong rating ni Sara.
12: Ning taas.
11: Ngano?
9: Oo. Sa may analysis ni Momer.
11: Nagsige man sa kalumo sa baha dito ang Luzon ug ang NCR.
9: Oo.
11: Ikaw bi, bisag ordinaryo kang tao. Okay? Driver kag habal-habal.
9: Correct.
11: Gi-impeach nimo, gusto nimong palagputon ang vice presidente sa allegation nga nangawat siya o nanghilabot siya og 125 milyones pesos sa iyang confidential funds. Pero nakita nimo nga mismo na ang presidente nag-expose bilyon-bilyon ang mga gikurakot.
14: Trillion.
11: Pa, 1.4 trillion ang pinaka-last estimate sa flood control projects. And the flood control projects is just the tip of the iceberg. Ang kanang farm to market roads, grabe kay na og kurakot. Ang kanang irrigation, grabe kay na og kurakot. And therefore, ang yanong tao nga nag-agwanta dito, kada uwan, perting bahaa, makaingon yun. That's why, mo-reflect sa latest survey. Ang preference ni Inday, pertigi hapong taasa. Ang iyang satisfaction rating, pertigi hapong taasa. Negative gihapon si Bongbong Marcos. Meaning to say, wala yod mo work, wala mo salir. No? Ang ilahang black propaganda mo nang delikado o iatras na nila tinuod na kanang bribery. Kay musamot sila dito o kayabu.
12: Kuan pa ko, mupuno pa ko.
9: Sige, oo. Oh, oh.
12: Ang Office of the Vice President always has a very prompt disaster response.
9: Mm-hmm.
12: Prompt yung kayo na slag disaster mitigation. Gauna na og ka ng lihok. Bitaw niya, makitaan mangod sa mga tao nga muining una o kaabot dito niya. No matter how limited the resources of the OVP are, makitaan yun ni Munggi maximize. To the point kaya even ang mga private citizens na mo'y ganahan mo tabang through the OVP. Ipa-murag masaligan ang ilahang opisina ba. Kaya meantime, kuan kay sila, kanang they were very open. I don't know why they're so open in claiming a 25 million a day ang gasto nila sa impeachment.
9: Kaya ka na nga, nga
12: on
9: sulti.
12: The 21st day.
9: Oh.
12: 25 million a day.
9: Kaya ka na ka mga sulti na ba? Di kina pwede lang supakon because it was Lacson and Gwyn Gatchalian who said that.
11: Yes.
9: Na the Senate is spending 25 million a day. So, by 21 days of impeachment trial, na nasa yung mga 525 million na.
12: 525 million.
9: Ang gasto.
12: More than 4 times the amount involved niya. Maura na yung inyuhang mapakita nga ebidensya.
11: Anong nireklamo na even ang Senator Judge nga si Mig Zubiri? Kapoy na siya. Gikapoy na ko.
9: Kapoy na ko siya. Hasta mga nanan. Bingon si Mig Zubiri, kapoy na ko. Labaw, pag nananaw.
11: Mauna. Kapoy. Kapoy na mga minimo.
9: Pero, oh.
12: Pag nga stranded kuan
9: baha
12: baha pila ka vehicle sa kanang NLEX
9: pero usay ba panira ba magka unsa naman ning kalakiha hay naman seryoso ani nga ko ano nga inig pagbaha nang tumingo mo si Claire Castro nga asa Davao nang baha
11: Las Piñas Davao City Olongapo Davao City
12: congratulations to Mayor Baste he expanded his territory without being anything no
9: grabe bitaw kayo pero sige lang now arita sa padayon gyud sa impeachment actually in my own evaluation as a lawyer, yeah, honest to goodness evaluation, so far, in fact, I naana sa kong kolom karong adlawa, no? Ako isuot sa The Freeman, na mag-i kolom niya every Friday. Honest to goodness, akong analysis, good, no? Nga, so far, wa pagyud kaprobar ang prosecution, no? Wa good. Unya, kanana ang, but so far, because I do not know kung napas lailain nga ma-present. In fairness nila, ha, sa prosecution, basin di ay, og, sa sunod ng mga adlaw, maka-present sila, og, somebody nga maka witness or tingali do na sa ebidensya nga masabot na to nga pasabog or bomba baka ana wa ta kahibaw no but as of now sa akong evaluation medyo kilid yung prosecution pero, ikaw as a lawyer
12: pero, mo? In litigation techniques di ba if possible if at all possible you start with your strongest evidence
9: okay.
12: You start with your strongest witness
9: katong article 4 nga ilang una dapat dito lagi show yes. Yun yung kuan yun wa man
12: wa man
11: kagar
9: Kagarman.
11: Unya karon sila chika. Wala ipatawag kagar gihapon. In fact, ang una gyud unta nga ni kagar nila is Attorney Zulaika Lopez, chief of staff.
9: Grabe, tatawa na idayon.
11: Awa gid nila idayon. And in fact, ning pakita didto si VP Sara to deliver a one-liner. Di ba? Didto gyud mismo sa Senado. So, it was a message to them. Nya moto nga nakuyawan siguro sila. Hindi wala nila ipatawag si Attorney Zulaika Lopez no so kagar ang kagar sila unya karon naguna-una na pud sila nga di nila ipadayon ang Article 3 sa bribery so kabasig kagar na pud na si Ramil Madriaga
9: kagar man to gyud
11: kagar kato perting kagara gyud ato so wagi ha pud wagi sila idaganan
9: maligi kay wa pa gani undergo to cross examination dito pa lang gani sa lawyer house pag present nila sa House Committee on Justice wa pa toy cross examination ha pero kagar nang daan
11: kagar
9: lisura ko og ilang i present ko pugo si Ramil Madriaga humantikaan ang kaso pero kani may akong sunod pangutana so far dili ko mo conclude pas pagkakaroon because ako nang giingon basi Jonas ay bumba ipabuto by next days or next settings pero kani ang akong sunod pangutana so far wa man gyud no kung evidence na basihan di kayo convicto Sara apat ang problema karon kung ilang ipaubos ang threshold into 13 pila ka mga senador lagi ilang makuha? 13 na yun. Ah, 13 na yun. Convicto. Ipaubos. Gikan 16, even if Chief Escudero has already said nga ang two-third votes of 24 senators is 16, which is maugyod. Pero kasi may mag-vote nila nga, wah, 13. Mauna na yun siya ikuan. Katotal lang nga, prison man itong kuban. Mauna ba yun na hitabo sa majority ba yan nga? Ang majority sa 24 is 13. Wah, man yun lang kakawin 13. 12 lang yun. Ah, 12. Nga, ma, suportala na mo. Kaya mawag yung abilino case. Yan na ba? So, unsa ilang gusto ilabag yung himoon. Karon, unsa yung may kasultian ni Panira kamo. O, ipugos giyod, convicto Sara, ipugos giyod nga 13 na ang threshold osbon giyod. Ato na isigutan noong taon ha, human lamang pipila ka mga mahinundan ng pahinundong. Alas 9:09 na.
16: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
18: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
17: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBTK.
14: Leon, extra strong beer.
15: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Kain ang kwento mo!
17: Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Saigon, 100% Knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galas 9:14 na sa atong mauban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion mga kaigalan tungkol to sa the original Koi Herbal Lethal Supplement. Ang original Koi Herbal Lethal Supplement doon na kini nagkadayang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o ingon sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip-usap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ganglui-a. Ang original Koi Herbal Lethal Supplement ginamak kini sa mas advanced pharmaceutical company o gagidistribute kini sa Virgin Marketing and of course FDA approved mga kaigalaan. Bisal pa man sa bagong karton o ingoman na advanced nga formulation, nagpabilin kini nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
3: Straight to the point.
2: Alas sa 9:15 na mga kahigalaan, padayon ta sa itong interview din na mahigala. Karuntod taon, arita mahigala sa local. Ako sa nag-iuna kay maisog mong gunis lahat niya. So, gipangutan ako sa sila labot sa impeachment mga kahigalaan sa dagan sa itong nasod karon. Kay of course, kini ilang grupo, ang mga pagpakabana, mga higala, more on national magini. Mapagan lang sila usahay sa local. Okay. So, muna nga, ako sa gipangutan na labot. Ani. Now, ang problema ron, because honest to goodness nga akong evaluation lang si Panyira po maka-evaluate po sa ane takilid yun ang prosecution pero bisang matakilid ang prosecution o ilang ipaubos ang threshold in Deakin sa 16 di makakuha 16 lisod kay kuhaon ang 16 senator judges nga mo butar pag convict o pila ray available da maulag 13 lagi available di convictuhon sa 13 mabay na nahitabo sa kananaan yung sa majority. Pila may majority sa 24 is 13. Moto na ilog ni Kaitano. Hago pa ito kay ilang pagkailog ni Kaitano sa leadership sa Senate kay gidagandagan ko sa batugod. Dito basta-basta. But sa dihang ilang giilog, dosira sila kay wag yung madaha. Pero na installment man ang ilang gusto nga makuha si Joel Villanueva o si Kininang Cheese na installment man. So, dosira yung sabi sa kung saon. Di ingos lang majority na lang dosi. Suportaran dahil Abilino, mantiniran sa Abilino case. Pero, medyo alanganin mo yun. Pagka balihin na ni Chase, nga okay na, nabalik na nga ang 13 yun, maoy majority. Sa lakton niya, pag-istorya ba, kung unsay buhaton, pwede lang buhaton. Kaya mayingon si Kaitano, ako may president, di man ikaw may recognize. Kiriman, Now, kung himuon nila ni Karon, nga ipugos nga 13 yun, 13 na yun, maoragin na yun, number nga maka-convicto. Unsa may imong tanaw na Panyera Irene?
4: Constitutional crisis. Kaya I think thus far ang team, ang defense team ni VP Sara has been following procedure. So asa man sila mo go? Court of last resort, Supreme Court. Nga mura na nagmahog nga two courts, the impeachment court and the Supreme Court battling it out. So constitutional crisis on a bigger, more drastic scale. I don't know if kanang it might trigger nga ang mga tao na gyud mo gawas.
2: Muna lisod. Of course, kung ilan ang himuon, of course, Sarah will run to the Supreme Court. Ang problema ron, ang Supreme Court Chief Justice mo retire na ba sa November? So Marcos has to
5: appoint
2: another Chief Justice. Naro ba mga huhungihong kung kisa yung i-appoint?
4: So, ano na shortlist?
2: Oh, wa sa shortlist. Pero wata mahibang mo shortcut, no?
5: Mauna din.
2: Wasa shortlist, pero na shortcut ba? Bitaw, pero everything is common good possible sa ila karon. Dagan Supreme Court, awa. Squatty. Ina na ba? So, kung sa may tanaw ka ninyo, ani?
5: Ang nakita na to, attorney, no? Nga, maunang kami sa maisog, wag yun may mag-look forward anang 2028. Daghan na kayong mga supporters sa mga Duterte nga nagsigihisgot sa election sa 2028, pero kami sa hakbang ng maisog, wag yun may anak maghisgot. Kay ang among gi sunod o ang among gipaminaw, ang katulog yung istorya ni Inday dito sa haya sa iyang uyuan nga si Bong Duterte pagpangutan na sa iyang plano about 2028 niya na siya napadayte 2028 nga Pilipinas nga abtan.
2: Mao ni kuyaw ang mahitabo nga way eleksyon
5: mao na usa na no ikaduha kung ilagi ng i-force, no, even if nag-rule na ang presiding officer, nilapse na ang period for filing a motion for reconsideration on that ruling, and then they will force it, no, saan nila pag-bend ang law, again, they are pushing the envelope, mga good attorney, no? Kaya nga, no, gikidnap nila si Digong. Ang primero, gi-impeach Inday, February 6, 2025. Okay? Why gibuhat ang mga tao? Sunod, gikidnap si Digong. Wagi hapon manggawas, wagi hapon gibuhat ang mga tao. Karon dakponon si Bato. Wagi hapon gibuhat ang mga tao. Gi-impeach si Sara ikaduha. Wagi hapon gibuhat ang mga tao. So, it is not impossible, no, nga ilan ang buhaton. Kaya nga, no, naaraman na sila, wagay mo ka pahunong na mo pagpakidnap na mong Digong, kani pa hinoon. So, maunay, delikado diha, and it's up to the Filipino now, sa katawhan, kung unsay ilang angayang buhaton.
2: Yeah, kaya may tabuan eh. Una-una, og makonvicto gyud Sara, ilang ipaubos, og palanta na eleksyon, si Basti na gyud ang alternative.
5: Digid mi ana, mo entertain ana ang idea, attorney. Nga no, there is no plan B. We only have a Sara as plan A.
2: Yeah,
5: and but, there is no plan B.
2: So worst comes to worst, wala mo ana mo entertain.
4: I think we should come to a point. I think there should be a point na we stop accommodating and playing by the bend the law rules.
5: Yes.
4: Murag resilient ra siguro kay ta basin kinahanglan nag defiance
5: inana mo ko na attorney Rofil, no?
4: If you keep doing that nga murag sige mag plan B ta ga murag tag codependent
5: ana mo ko na attorney Rofil, no, ang among pananaw mo gud inani, no, i-convict nila si Inday Sara, okay, ilang i-post nga si Basti na ang ilang kandidato in 2028. What is stopping this administration on filing cases against Basti? In fact, karon gi-appeal na gali siya sa impeachment. In fact, NBI sa gikasulti pa ni Matibag is now studying the possibility of filing grave threat cases against him sa iyang pronouncement atong first maisog rally dito sa Davao katong Romanov.
2: Yeah, oo. So mao na ang problema god nga pangalitan ipaubos gyud nga kumbituhon Sara para di kadagan. So ug di kadagan Sara, ang alternative si Basti na ba, so pa mo entertain ana. Next is pangalitan man gud kung makumbikto Sara, at least murag okay na sa ilang paminaw tingali, but even if they will convict Sara, but still another Duterte will emerge. Murag sa survey balhin man ni Basti ang simpatiya, mudaog gyud pa mo Duterte, hadlok gyud ang admin ana. So may tabo ni way election, mo ni delikado, mo ni pinaka delikado, pero sa dili pa asa dai gamay lang kay mga kaigalan, ha. Okay, alas 9:22 na mga sugit ng paminaw. Ato nga balikan mga kaigalaan, no? Muna'y delikado kung mahitabo.
5: Ang mas delikado, gid attorney Rufil, kung dili makonvict si Sara, unsay buhato na sa administration, aron mawala gid si Sara o ang mga Duterte sa political landscape in 2028.
6: Kung di makonvict si Sara.
5: Kung di makonvict si Sara.
6: Kuyaw naman itong mga...
5: Diba? Unsa na may ilahang next nga plano aron makakupot gihapon sila sa pangagamhanan beyond 2028. So, mao na nang mugawas na ang martial law playbook.
2: Oo. Muna yung kuyaw, actually. Muna ito nilang tawan ba? Kay kinin ko Sara, karon o, og dili makonvicto Sara, unya mag-election sigurado mo daog. Hadlock sila.
5: Of course.
2: Delikado ni. Kay mabawas ni si Inday nga, malitahon na ba sa nin, ha? Basi gukod yun yung mga kwan. Hadlock po sa BBM na. So may tabuan ang itagin ng pamaagi on saon. Kumbiktuhon nila, nagdili makumbikto, delikado. Kung makumbikto, unya mabalhin ang simpati ng itong Basti. Posible mo ganyan, even if you will not entertain idea. But what happened during the time of Ninoy, when Ninoy was assassinated in the airport, nibalhin man kore ang simpati. So most likely,
5: when Corey died, nibalhin ni Pinoy.
2: So kung ilang patyon si Sara politically, because of conviction. So politically dead siya, ibutan ta lang. Mubalhin ni Basti. Tanaw na, Duterte, magkipin mo daog. Why election?
5: Fila na bus Basti.
2: Fila na sad, or mabuta nga, why election, masamot ang kaproblema, no?
5: Samot.
2: Kaya kung why election, unsa man ang mga tao, ready pa ba ang mga tao nga muadto sa kadalanan nga mumarcha? That's another story.
5: Pangutan na, Japon.
2: Oo.
5: Nagyapon na pangutan.
6: At some point,
5: kanusa amanta.
6: Kung accommodate ang ilang bend the law and actually,
5: hangtod, kanusa amanta mag-agwanta.
2: Muna yung dakong problema. Pero gamay lang kayo mga sukit ng paminaw. Gamay lang kayo ako sa dawaton ang report kadali. Kaya doon na mga tao nga gilabay ba? O niya dito sa may sudlon. O niya pagkuman gigapos mo nila yun, no? Gigapos. Tanawa, ato sa i-check ang crime scene. Pinagi ni Rajiman Pulauro atong gipaadtuan sa area mahigala. Pero ang hakbang na maisog di apasal din kay mangutana ko karon aritas lokal kay tong gibuhian nga statement ni Governor Pambali 4 labot mga higala sa medyo naapiktalan pod ang maisog ana ilang tinaon pod ang ilang side atong paminawon para ma-fair ang atong presentation. But before ana ako isang balikan noon si Pulauro sa to sa crime scene ha unsa ning tabuan ni gigapos ni mao tao. Natay picture ani names, no? Unsa hitabuan ni? Yes, kasama ng Paul. Kumusta da, Paul?
7: DYHP. RMN Report.
8: Radyo Man, Attorney Rupin, live na tataron, one speed pilot, this is Mampong, diri sa lugar din din higiitsa, o din hipo sila, kining biktima, nga nailhala, sigun sa atong kauban, nga tuwaron sa funeral parlor, Attorney Rupin, onya sa atong paghimo og crime scene investigation diri Attorney Rupil donalay mga titila ka mga tao dili lang mahadlok mo tubang dili lang mo tubang sa kamera o kining dapita nga naigo ron sa atong igulay Attorney Rupil dinhigi
2: labay
8: ligid dinhigi paligid dool aning railings Attorney Rupil gini railings ya ilaw man ning railings pwede maipaligid diri. So dinhito ni lagi itsa ang biktima o niya ang balay niya atbang ubos ana titiglaw man niya kadungog sila buto-buto sa armas duha ka buto ilang
2: Paul kining sudlon uno Paul asan napita exactly ni Paul lapas man ni sa Taps po no lapas ni sa atong triplantingan lapas ni sa Ayala Heights
8: muliko ka dili pa ka kaabot atong destinasyon Attorney Rupil, muli ko kapag abot ni Mulias Babag, kalang ngay dulugon niya Attorney Rupil, kung ari ka agi sa Trans Central Highway o ari ka sa Barangay Busay, pero kasi dirimi agi sa Manipis Attorney Rupil, kay dool man siya, lapas lang sa misiya sa ilang barangay hall sa Sudlon Uno, kung ari ka agi sa Manipis. Manipis, Sinsin, dayon sa
2: So ang exact Uno. Location na ni Sudlon Uno, sa maning apisityo?
8: Sityo Murga ni siya diri Attorney Rupil. Gitawag ni siya Sityo Murga. Barangay Sudlon Uno ni atong dakbayan sa Sugbo. So,

0: Sudlon ono likod na ni sa Barangay Pardo, Paul.
1: Oh, na yun na si Atty. Rupin.
0: Na
1: atbang nga ba?
0: Okay, siya standby po ha, standby sa kanali po. Si Jean Gallardo po ito, akaroon sa punerarya, no? Ano nga ito, ma suta ni Kinsa ni Maong, patay lawas, na ilhan naman sa kuno. Standby, Jane, ako balikan ka ka, Paul, standby. Humalamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 9:27 na.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Seth Living Testimonies.
9: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
10: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
10: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
8: Living Testimonies.
11: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
12: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
11: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
12: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
11: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may kalas sa 9:29 na sa manuban karoning atong tulumanon inyong tulumanot.
8: Straight to the point.
0: Okay nga portion, makagalantod ka na to sa sugar troll. Daghan karon na doon na gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini, doon na herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan yun sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Mao makatabang kini mahigala sa mga nalisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
8: Straight to the point.
0: Alas 9:30 na mahigalas tubad uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
0: Arita sa controversial nga mga issues mahigalang at ipangutana sa maiso group pero dili pa na magipatay mga kagalaan doon nga nakita nga gigapos man eh. Pero muna gidagit nila no? Na may CCTV nga nakuha. At sa unahon ko dali mga kagalaan. Balikan to si Rajiman Polauro sa dugang report. So liko din ni sa Pardo. Sakto si Panyera Irene na mga kagalaan. No? Sakto ni kinini ang diri ni sa may likod sa Pardo pero diri sa agi ni Paul sa may manipis. Sumpay-sumpay man ang mga bukid gira no? Oh, pwede ka rin kaagi sa may Transcentral, pwede pod. Okay, sudlon uno ni. Yes, Paul, go ahead, Paul.
8: DYHP. RMN Report.
0: Yes, Paul. Okay, naputol si Rajiman Paul Lauro at tumalikan mga sukintig paminaw. Alang sa dugang report nining mga orasa mga sukintig paminaw, no? Kaya importante kay mga higala nga atong masuta una ni. Kining atong coverage karong nga buntaga mga sukintig paminaw. Labot ining usa ka tawo. Kinsa kaning tawhan nga gigapos, gipusil man ni mga sukintig paminaw. Okay, so samtang ato pang establish itong contact ni Rajiman Paul Lauro. Kini nga portion sa mahigalatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar na libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point!
0: Alas 9:32 na, makatawa lang ito mga bisita, dari may kaladaghan kita mga endorsement po rebuyat. Panginabuhi, masaning at. Nana, mga natural na po rebuyat.

0: Yeah, kini atong programa mga God, modesty aside, ang atong radio station is the overall number one radio station sa Cebu. O kini atong program straight to the point, mauna yung pinaka taas o rating sa tanang programa sa radio ha, puribuyag lang. Modesty aside mo na nga, sinsa na mong gamay nagkang kita commercials, puribuyag. Kini sa mga commercials ko na ito, usay maka...
1: Ekonomiya.
0: Ekonomiya. Magkag mga endorsement mahigala kay para po ni sa atong ekonomiya mga kagala. Lagi talaga kita katawa mga sugitig paminaw, no? Kay very con kay ni atong balita ron kay mga stressful kay ba. Mga kanunoy gipatay. Sa kung sagulan talaga sa katawa katawa gamay. Pero atong balikan sa Paul, balik sa tag seryoso sabi. Okay na atong linya. Yes, Paul. Go ahead, Paul.
2: DYHP. Aha! RMN Report.
3: Radyo ba na ito ni Rupil? Mami ang crime scene, no? Itong gibalikan ang crime scene, dinhi na pitag yun, nagigda, kitong nga og biktima, gigapo siya sa PC, sa manok. Kunya, gayang si Attorney Rupil, visible sa mga residente o mga motorista na moagi din rin napita ang biktima tungkol kay nahawan yun ang iyang lugar. Wa siya matago ini ni tubo ng mga tanong-tanong diri. Tinungdan nga kita na yun siya kayo na dungawan siya sa miagi nga nagmotor. So nagkandak na o ga...
0: Kanang kalsada niya, Paul. Usama na, Paul. Gagmay na nga kalsada, Paul. O maagian, masugatan na po na.
3: Sugatan ni si Attorney Rupil. Tuwig yun ni siya na asfaltado na dan o niya both side sa kalsada doon ay railings, no?
0: Mm.
3: So, mauni, ano siya?
0: Doon, so, layo siya, kay mga balay, Paul? Layo kay mga balay, Paul?
3: Wajay balay din is doon, Attorney Rupil. Sunod, sunod barangay na, na ay mga balay dito sa... O, dulog ko, ano eh, dulog ko rin na to. Barangay Bunbo na na siya dito.
0: O, so, malagmi, salvage ko na, Paul?
3: Salvage yun, Attorney Rupil, kay doon na may buto-buto sa arma.
0: Pila ka buto ko no ang ilang nakuan? Pila ka buto ang nadungog?
3: Duha. Duha ang nadungog, Attorney Rupil, na buto sa ang nakadungog po. Kining balay nga na aso di aspang-pang.
0: Hmm.
3: Di asubo pag ako labango na. Aka ng balay niya, kala.
0: Hmm.
3: Kala makita niya sa ubos, Attorney Rupil.
0: Kala layo.
3: Niya, kala top. Layo kayo, no? Oh, layo kayo. Nakadungog na sila glano, gabuto-buto. O niya, layon. Mga alas 12 gito. O niya, mga... Alauna pasado na kaagi na yung tong nagmotor, nalingian siya diri na pita, maunay nakapahibaw nga doon ay patay
0: Paul, na. Paul, alas 12 sa udto, Paul? Alas 12 sa udto pasabot niyo?
3: Alas 12 sa udto.
0: Okay, mingaw man o, bahalag udto, pwede kang ikuan niya, total, wak may makikita lain.
3: Oh, oh karoon lang gani, oh. Oh, alas 9 pasado, kami regat ikaw, ikaw diri, Attorney Rupil. Itong giparking din sa lugar rin siya gi... tambak no gilabay kining nahawan diri Attorney Rupil diha gyud daghayang ang biktima nga sama sa tunay ba sa Tukoban na ilha na diha sa Rolling Hills Funeral Homes kay aklaro man iyang sinina gyud unya ang dayhon niya hinungdan nga na ilha na siya karon sa gihimo sa follow up sa Tukoban diha sa funeral parlor taga konsolasyon ning biktima Attorney Rupil unya possible nga ang kabanay dito ug mga silingan dito napita na ay mga CCTV. Maunay, gilakaw sa atong kapulisan dito, Attorney Rupil.
0: Yeah, at ipakita ang CCTV ni kay gidakop na, gikidnap ni Paul.
3: Gipunit ni siya o mga lalaki, gisakay, ay ang sakyanan puwa niya. Ang nakakita po diri, Attorney Rupil, human sa buto-buto, sakyanan po niya puwa, nga nibiya na yun.
0: Hmm.
3: O, nibiya na yun diri sa lugar niya. Pag humans buto-buto, ilang nakita na nisibat na ilang puwang sakyanan din lang nila makuha lugon sa itong amatang sa sakyanan.
0: So dali ko na may ilan ka na may tato na may iyang sinina na iyang short pants o ang pamilya ni dali makaila labi na doon ay may tato ni.
3: Nailhan na dahil yung siya Attorney Rupil sa atong kay DYHP Manjuri yung nakabreak yung po na dahil yun ani Attorney Rupil ato masibiyanan na kita siya dahil yun sa first na to na posting ay pagkatata na ito lang i-blurred. So, gida siya sa Rolling Hills Funeral Homes, Mandawi. Dito na nagpaluap ang mga kabanay at Attorney Rupil. Dito, maugyot, gimatch atong kapulisan ang CCTV. Pagpunit niya dito sa lugar, o maugyot ang iyang isuot, o niya gisakay siya o gapuang sakyanan. Niya, pag diresad sa crime scene, nag-investigar ta diri, mausad, no? Puwang sakyanan, ang itsa niya diri, human sa buto-buto.
0: Hmm. Sige, atong i-check na sa CCTV. Namatay copy sa CCTV. Atong i-play karon. Aron nga mahibaw ka na itong Rajiman Paul. Go ahead lang, Paul. Ato siya check si Jane Gallardo. Kisabay nga, ani. Tuwa karon sa may funeral parlor si kasaman Jane. Okay, Paul?
3: Okay, Attorney Rupil, mabalik mig diri sa crime scene karon taon-taon.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Raja Boy, Nationwide! Okay, salamat. Raja Man Paul Lauro Cebu ang report. Si kasamang Jane Gallardo, may katukhaon ang dugang pong taho. Tuwa karon sa Rolling Hills sa... funeral parlor kana ilhan ako no kini manghigala kini mao nga patay atong i-check may galanya ni ana na to CCTV sad atong i-play ang pagdakop gyud ang pagkidnap ini maong lalaki mga kagalaan ako i-play ang CCTV karon kini nga portion to kanato sa manghigala sa DTX 500 taas man presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension basin taas imong sugar basin may diabetes ka nya wara ka mahibaw ang taas nga level sa blood sugar ug glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo usa na karason nganong nagka hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo ang diabetic hypertension resulta kanas pagkabuta pagkadaot sa kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pag-ganay ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayon ang kulot pa nga makagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guman pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Straight to the point.
0: Okay, gikan sa bukid, mahigala sa may Sitio Marga, Sudlon Uno, ning atong dagbayan, Subo, ato sa i-check mga kahilaan, dito sa may Rolling Hills, kito, dito dada ang pating lawas, nini nakitaan mahigala nga dunay samad pinusilan dito sa Sudlon. Ito mingaw na kayto mga higala lugar at bukid na. Dito nakita na pating lawas. Ba't gidala karon sa Rolling Hills? Tuwa karon tong reporter mahigala sa kasaman Jane Gallardo. Aron ato masuta kung kinsa ba? Nailhan naman kakini mo ang tao. Yes, sa kasaman Jane.
2: DYHP. Tata. RMN Report.
4: Yes, Rajman Attorney Rufil, na atakaron din sa my Rolling Hills, Barangay Banilada, Mandawi City. Kaya atong gisusi po karon Attorney Rufil, kung nailhan or duna na bay ni anhi nga mga kabanay sa maong lalaki nga nakitaan kagahapon sa Sudlon Uno, Attorney Rufil, nga gihigot rabagi din tao ni iyahang kamot o iyahang tiil gamit ang PC sa manok, Attorney Rufil. Sa atong pagsusi din sa maong porinarya, Attorney Rufil, nailhan ni ang maong lalaki, pwede na ba ni ma-mention, Attorney Rufil?
0: Bensyon na lang, kwan, kaya nailhan naman na, patay naman na kasama Jane.
4: Nailhan ang mong lalaki, Attorney Rufil, nga si Leo Lianyo.
0: Leo
4: Lianyo? 57 anyos, Attorney Rufil, o nagpuyo ni siya sa barangay Nangka, Consolacion Cebu, Attorney Rufil. Like, mayo ang iyahang naabdan kay naabot siya sa Sudlon Uno kagahapon, Attorney Rufil. Niya taga-consolacion ragod siya. Sa atong inisyal nga nahibawaan, Attorney Rufil, binaagi po.
0: O sa'y trabaho, Ani Jane?
4: Basi din sa ato ang na ibawan na Tony Rufil, wala ni mention ang mga anak na ni Ani sa gabi kung unsa'y trabaho ni Ani. Ang mga staff din ni Tony Rufil na wala gisulti na unsa'y trabaho ni ining maong lalaki. Nagpaabot na po sa mga pamilya o sa kabanay ni ining maong Leo at Tony Rufil kaya mo Ani man sila karong taod-taod at po niyang paabuton para po personal din nato sila nga makahinabi kung unsa'y background na baka ni nakabikil o na baka ni kaaway ang ilahang kaning maong si Leo Atty. Rufil. Apan sa ato ang inisyal nga nahibawaan, alas 10 pasado Atty. Rufil, kaya nibiya ni si Leo sa ilaha, kaya tabungon tayo siya sa sabungan. Nagmutot mo siya Atty. Rufil, dalang iyahang manok. Apan sa nakita sa CCTV Atty. Rufil, doon ay usa kasakyanan ang nibabag sa maong biktima.
0: Okay, Jane, gamay na ha. Balikan tayo kakarotod. Ganun sa nakita sa CCTV. Asa man eh? Ang CCTV sa ilang balay ni or sa unahan na? Asa man nakuha ni mga CCTV na bit ko no?
4: Sa unahan na natin ni Rufil, pero sakop gihapon na siya sa konsolasyon.
0: Okay, at standby ha. Ako siya i-play ang CCTV kadali. Ngayon ako kambalikan ka ron na kasama nga Jane. Sige ko no names. Ato ko no names. Unsan ni pagkitabu a pagkadaku pa. Gidagit ni Moni. Sige ko no, be. Okay, Moni. Sabay lang ha, muna yung CCTV mga kagilan at sunod taga ang pagtagad. Okay. Mura man yung sa kinana o kuan. Pagkatumo ito, nagmuto no? Uy, nihunong man. Nihunong man siya? Okay, nihunong siya ha. Paghunong, doon ay ni Duol. Kunya. Pakuy. Pakuyugon siya. Uy. Alam, wait sila. Uy, hala, hala. Patuloy nga sa kinan sa gawas. Ato na. Amo na si kinan na. Uy, views mo tira ni.
5: Hey.
0: Oh. Ah, mirage nga sa kinan, no? Ko mga purma kay Sidan magud murag views murag kana no views gamay kay difference sa Altis no kana mga kuan bat kini mga mirage ni eh? Ano oh puyawa ni tabu ay okay ato balikan ha gamay ha rewind sa kuno CCTV dong sumo ni CCTV dai nakuha ni minihunong man amo tao dai ko ato tanawon ba ha mo ni pagka kidnap aning tawhan ha ni oh murag atnyan siya oh na oh, oh ni hunong oh oh giatnyan siya. Nagmotor ang victim o kanay. Getangan o sikinan. Yugon, pakiyugon siya. Sige, biyaan na yung motor ano dito. Hmm, kidagit mo sa sunan sa auto. Ayan, larga oh. Oh, sumirad, sumirad siya. Kini, muna nakuha sa CCTV ha. Standby, at umalikan sa kasama Jane Galando ito nagkaroon sa punerarya mga higala. Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.44 na.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: In 5 meters, turn to right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
13: Mga kasama, nakasinatid na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, hipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M18 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa hipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa hipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
0: Alas 9:49 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
0: Grabe man to na wag man taon to kuno na singgit ato ayo sir sir di ko sir ayo taon sir ana. Ana in taon na klaro sa CCTV. Kay kini nga CCTV maklaro ba? O wa ko sa sir, wa ko sa sir. Kini nga matang sa CCTV kada bitaw ma-pick up asta tingog. Mauni, no? So kini nga portion sa mahigalas dili pare sa ta mga kagilaan sa said liniment oil. Makapanyawan pa it ang kahimtang sa panahon karon pa dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tonggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katulog-tulog sa panit, bilibiri, hubag-hubag, bunay, painakan sa gagmang mananap o mga insekto, o bisan ang mga lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit mga kamanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
16: Straight to the point.
0: Alas 9:50 na mahigala sa banuban karon ng aton tulumanon ng inyong tulumanot.
16: Straight to the point.
0: Tawas panira mahigala kay ato sa ning ikaw na itong endorsement kay panginabuhi tama ni. Alas na ito ni kalimtan mga sukintig paminaw ha. Pero gamay lang kayo, stressful mong kayo ng atong malita ron. Lama ka nang dunay gi dagit. Nagsagit in town. Uy, paminaw na ko balik doon. Kato ko na, ako balikan Jane Gallardo. Harry ni Jane, ako kabalikan karon sa may Rolling Hills Funeral Homes. Bata, ibalik ka may ito CCTV ni Mse. Nagsagit in town ni ko na eh. Kani, oh. Kini nagmotor mo ni. Habi na kung kini usa nga sa kinan mong gigamit. Puwa, palihaman puwa. Pero kini usa ka puwa, maraglahit ni nga auto. Murag si RB nagpurma. Ang katong usawa, yes, si RB nga karaan. Katong usawa, may rage. O, tanaw, oh. Ihunong siya. Sige, sood siya sa auto. Ah, mo niya ipadyagan. So, timan ni Nims. Kalawal ko, Nims. Itapad na ko, Nims, ang ko, Nims. Pwede ba itong matanaw na itong iyang sinina kasi patay na siya? Maugyod, sinina. Maulag yun. Talawal ko ito, Nims. Itong, talawa, kanang motor. Talawa, oh, anak ng motor. Atlas gamay, oh. Kanang, muna sinina, ah. Okay. Talawa, oh. Okay, maugyod na nakita sa CCTV. Atlas ko, oh. Kanang, oh. Okay. Okay, sige. Kanang lang sa, ha, pause. pwede man to makita to, pwede man to ni nga matanaw ang katong patay na, nga mao yang sinina gyapon. Naa pwede matapad ba na ni names or mo take time siguro, gamay lang kay ha, pasensya na sa mga kaigsoonan gamay. So kining sinina a, o kining nga short pants, oh na, mao. Mao gyud. Sumao gyud.
17: Wala
0: sapatos ni. Patay gyud, no? Okay, so atong i-check, salamat names ha. Atong balikan si kasamang Jane Gallardo o nasuta nga kini si Leo Lianyo. Basig doon ito na karoon ang tagtungod mahigala. Balikan ito sa Rolling Hills Funeral Homes. Yes, kasamang Jane?
16: D-D-D-Y-H-P Tata, Araman Report.
4: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Samtang nagpaabot ta sa pamilya or kabanay ni ining maong Leo, Atty. Rufil, ato lang po da, na tagaan po o gamay nga impormasyon na base po sa ato ang nakuha, Atty. Rufil. Mapinagi sa CCTV, madungog po gid na ito, Atty. Rufil, na nagpakiluoy ni ang kining maong biktima. Sinana siya nga, ayaw sir niya. Nakadungog po ta sa CCTV, Atty. Rufil, na dunay buto sa armas. So, klaro pa ayo sa CCTV.
0: So, buto nito sa armas, good!
4: Buto sa armas sa Atty. Rufil, posible nga gipusil na ni siya daan diha pa lang sa pag-pick-up Atty. Rufil kay nasayra nato nga duna ni siya pinusilan sa iyahang dughan kong ulo. Kagahapon sa pagsusi sa atong kapulisan dito sa may Sublon 1 Atty. Rufil, wala gid sila mo hatag pa og impormasyon kung unsay hinungdan sa iyahang samad kay nakit-an man sa atong kapulisan nga duna ni siya samad sa ulo. Pero gisiguro pa sa atong kapulisan kung unsay hinungdan ni ini.
0: So posible Jane og atong analysaron Jane malagmit ha ang possibilities ani nga diha pa lang daan sa pagkidnap katong buto dito patay na to nga gilabay na lang siya dito sa gilabay na siya sa Sudlondo o no but posible okay, sad nya warning shot lang to pag-abot sa Sudlondo no dito po sila kay nakabati man po ng buto ang taga dito.
4: Posible po gid Atty. Rufil nga gitiwasan na lang gid siya dito sa Sublon 1.
0: Pero unsa man why nang wako no mga dugo sa area diin dito kining pagkidnap kay kung why dugo posible salba lang to.
4: So, sihon ka po din nga nato atin Rufil, kay ang pamilya po ni ini matod pa sa ato ang nahibawaan, kaya nagsubay po po sila sa CCTV, uban pa nga CCTV po atin Rufil, nga makatabang po nila kay sa ato arabang nahibawaan, wala din siya trabaho atin Rufil, ang kanil si Leo, apandunan sila'y karinderya. Nga nahibawaan po nato atin Rufil, no, nga kwartahan ni ang kining maong biktima nga si Leo. So, matod pa nga, doon na siya'y kabikil kaya nagpatrabaho ni siya sa iyahang balay at yung Rufila. Pero wala pa na human ng iyahang balay, hurot na ang kwarta. Murag nagpatakyaw siya sa iyahang balay. So mao ang gidudahan po sa pamilya at yung Rufila na posible nga katong sila ang kabikil sa ilahang amahan nga maoy maoy usa sa mga gitan-aw nila nga responsable apan so sihon gyapon na nato at ni Rufil sa gikan Juda sa mga kabanay inusyal na nato nga nakuha at ni Rufil nga impormasyon na samtang nagpaabot pa ta nga personal gid nato sila nga makahinabi pod so mao na na kuan gid ni Rufil no nakita pod nga klaro kay sa CCTV ang iyang hisulog nga color puwa ang checkered niya nga short nga color blue ug white. So, ilan na gid ni siya matod sa staff diri sa mga kulinarya nga ni ani po ang mga anak at ni Rufil kagabi alas 10. Dinang nakitan po nila sa ato ang post at ni Rufil nga katong ilahang amahan maudyod ang ilang pagkaila atin ni Rufil. Nakita nila sa atong post gahapon kay nakapost mong gitaan ni diha-diha-dayan atin ni Rufil yang na dawat na to ang impormasyon. Mautong nagbalik-dali giting taon sila diri kay diring mangidala sa Rolling Hills. So ang atuang kapulisan po natin ni Rufil nagpagawas na po sila uga pamahayag sa atong CPTO na doon na sila yan na lead sa maong sakyanan at ni Rufil o usa sa mga suspect nga naghimo sa maong krimen. Apan wala pa nila gidisclose ang pangalan ni ini o ang gihimutangan po sa maong sakyanan. Ang ato ang kapulisan na ningkamot po dito ni Rufil sa pagsubay aron po gid masuta kung unsa gid kaha ang hinungdan gawa sa mga pagduda sa pamilya at ni Rufil unsa po gid kaha ang bugat ni hinungdan nga nahimo gid nga gisalvage gid ni maong si Leo at ni Rufil sa mukirang bahin sa Sublon 1.
0: So, Jane, dito gilabay sa Sudlon 1 ni, dito na makiting patay, but ang area diin nakuha ning CCTV, o saman sa konsulasyon pa ni, or asa ka ning napita kasaman Jane, kay ang mga pulis dito sa mga area, mas lagi mo subay o makuha ng CCTV, labi pa matanaw ang plate number, anang mo sakyanan, or base magkakuha sa CCTV sa unahan, nga maklaro ang plate number anang sakyanan na.
4: Konsulasyon pa na Atty. Rufil kay ang kinimang gumong biktima Atty. Rufil padung ni siya sa barangay Pulpugan, lungsod sa konsulasyon kay Didlo magsabong sa iyahang manok. Nya sa atong hibaw ang konsolasyon pa ni siya gitikap ang katong CCTV sa konsolasyon pa dito nakuha at ni Rufila. Pero ang atong
0: so sa manan namatay sa bungiro sa Dene Jane.
4: Kalagsaro siya magkana ganing murag lingaw-lingaw ra niya atong ni Rufila ang pagsabong.
0: Mm-hmm.
4: Tanong maraya kung wala siya lingaw magsabong siya pero dili gid ingon nga nagumon gid or nakuan gid siya na addict gid siya aning pagsabong atong ni Rufila. Sumukuha gihapon ta og dugang background gihapon ani atong ni Rufila labi na jud kung maabot na ang maong pamilya or mga anak bakla or kung kinsa mo anhi kay napaabot pud ta diri sa plenaria kay anhion mo nilag balik ang kining maong biktima atong ni Rufila.
0: Ang autopsy na schedule for autopsy or humanag autopsy or wala pa?
4: Wala pa atin yung Rufil. Karoon pa may bawaan sa pagbalik po sa pamilya. So, pag-itawagan na po sa mga staff din sa Rolling Hills, ang pamilya nga paanhiyon. Kaya matawag na po sila o doktor para sa mo autopsy aning mong katanglawas atin yung Rufil. Pero base sa atin yung bawaan, dumhan o ulo na igbo sa pinusilan ang kining moong biktima atin yung Rufil.
0: Mm.
4: Pero magkaagot ang yakon ka para makuha agad na to ang kompleto nga detalye ni ining moong panghitabo kay Muraga. Ngilo kaya atin yung Rufil na kanagayang makuyawan na lang po da. Kaya dali na lang kaayo ang pagbuha, pag-pick-up sa mga tao niya. Pati yun, niya ilabay, ragligayon at yung Rufil. So, basin doon na po ni bug-up gid niya rasona, o doon na po ni lain po niya ang gulo at yung Rufil na hinundan sa maong pagpamusil. So, mahatag lang yung punta sa dugang detalye at yung Rufil, ilabi na makinabi na to ang pamilya at yung Rufil. So, nag-ikan din niya at yung Rufil sa may Rolling Hills, Barangay Banilad ng Dawit City. Mabalik lang ta karong taod-taod o gumabot na ang pamilya. Ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHP. Kapag RMS.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Raja Boy Nationwide!
0: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report na katos ng oras mahigala. Alas 9:59 na ato malikan ang ato mahigala ang mga bisita diri sa grupo sa Maiso. Ato lang sa gisul-ot to kadali mga higala to maong report. Kay bida, importante magkayo niya naggawas na ni maong CCTV mga kagalaan. No, ato nga tagad pagtagad mga sukit tigwi na unya atong pangutanon ang grupo Maiso kung sa ilang reaksyon kay atong gisulti ni Governor Pam Balicuatro sa iyang pagbisita diri sa Sibianan labot mga higala sa ilang pag-react kay dunay allegation nga dunay gipangayo nga kwarta milyon or kapin no gikan sa Maisog matud pa mo ni nga gusto sila mahigala nga ilang tin-aon kini mong issue atos lang hatagad kay gayunan para nga in fairness sila mahigala pag tin-aon silang ilang habig sad o pag explain pod sa ilang side ini mga sukitig paminaw o kini nga portion mahigala tud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula mga kaigsunan nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinhanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila nga makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangalan palandaan mahigala makahatag og kinabuhi. Oga gisagulan pa gyud og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Pwedeng mapalit mahigala sa mga suking mga butika o gala sa mga pangutana doon ay pwede mo makatext o makatawag sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
16: Straight to the point.
0: Oga kinisag na portion to gata mahigala sa EXL Black Coffee, batuni ang himsog nga lawas ug maing kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Special, kompleto, di kalidad ug epektibo nga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag muscle recovery ug inuman peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maing panglawas, EXL Black Coffee. Ang gihimo ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
16: Straight to the point.
0: Alas 10:01 na. Ato lang isang pasensya ko na ito mga bisita. May kailangan smiling ganit panira na. Puriya-buyag, puriya-buyag. Kailangan tayo mga advertisers gun. No, puriya-buyag niya. Atong gi-advertise, may galas kahanginan niya. Nagpa-endorse po sila. Wala ato lang isang gi-endorse mga sugintig paminaw. Kay para man itong ekonomiya, mga higala. Lagi talagang katawa-katawa mga kagilaan. Kaya kini naman atong topic rin taon-taon. Medyo init-init ba? Ito sa iagi katawa-katawa para pa pabugnaw gamay mga sukitig paminaw. Naroon baka explain po sila maayo. So atong abalikan mahigala kay si attorney Irene ni chat na ko mga higala nga pwede ba sa makareact ko okay. Kaya nga naman, aron nga, ma-fair na to, no, ang atong presentation. Actually, si Governor pa, mato ako sang gi-chat nga, katumagong pagkahuman og supa, State of the Province Address, niya ng Lunes, ang akong staff, diri, og niyang staff, nagkasnabot sila, og muanhis, go pa, ko, sige, pariya. Kay, nag-coordinate ba? Pero kasi may mayroon may krama, hinoon, muanay lang nagkalit ko, kaya coordinate ni iya. Muna nga ito kang Mayor Mike Rama, mahigala. Ako si Mayor Mike Buanhi na, di una ko kaihap, huwag kapila naging Buanhi. Hindi ka mag-jogging mo, kalito ka rin. Ato mo sa Intel Tinon, but kasi group GovPam, actually, kaupat pa may naka-interview niya ka ng one-on-one. So, kaduha atong before election. Unya, after election, pagdaog niya ni Aresia, napasalamat siya. Unya, wak na gin may maka-interview. Naka-interview may is kahanginan, akong reporter dito, but dito to sa kahanginan, pag Tino o gatong pag Linog. Mau po tayo kaupat na kong interview niya nga ni Ari na po siya balik. So, sa among interview, actually, more on sa supa to niya, State of the Province Address, pero kining akong mga listeners o kining akong mga followers, mo'y magsigil pangutana na ako nga, kung saan na si Pambali 4 ni Bali na ba na? Ni Balitok na ba na? Kaya nga, Duterte ko na niya, hinkalit naman na nakaroon na, Marcos na na. Dili ko katubag nila, kaya wala mo ko'y personal knowledge, no? Ikaw, kaya ba sinagtuo mga kolong, ikaw nga, dili man may inanak yun ni Gupam, hindi man ganun may textmate, hindi ganun may friend sa Facebook, niya, kanana ang moto, kaupat pa ganun may nagka, meet og personal nga dire. So, mayo nga ato na ipangutana ni Gupam og maanhi. So, na po ko opportunity nga naas, yung ipangutana na ko si ana. Actually, si Mayor Mike nga mianhig una, ako yung ipangutana sa ana. So, motoin ko na amag yung kago, pangutana ang takaan eh, kaya gikanin sa kong mga followers. Yeah, resort kayo nga, karana ang ako sige pangutana nila, ikaw ko pangutanon. So, moto na trigger tong pangutana, hantod na sunod-sunod na hinoon tong pangutana ha. Muna sa istorya, ba't na igo man o na mention man ang maisog yun, no? At yun, na-trigger sa kapatid. Mga pangutana kapatid sa mga followers. Amo kong taga ang higayon, pagtagad o kahigayonan sa pag-explain sa inyong side. Kaya na-mention man good ang grupo sa maisog. Kinsa may mo-explain ano ikaw, Panira or si Elmer?
18: Si Elmer. Naghangkang salamat, no? Usbon ko, Attorney Rufil, no? Nga, gitagaan mo niyo anong higayon na po, no? Una na itong panagkita.
0: Ya, una na ito panagkita, Mir, no?
18: Yes, oo.
0: Kay, why problema si Ma'am Irene? Asa ganit ka-clear, no?
18: Oh, si Clark.
0: First time nagkita ta, asa si Clark? Para maklaro ba, kay, kinimang mga, ako mga kongod, mga followers ang uban, niya po ba, na po mga trolls, po, mamasangil na ko nga, kon ba? No? Pero, di ba, klika yan. Pero klaro-klaro, pagka-istorya, karoon pa may nagkita ni Elmer, karoon pa may nagkita ni Claire o ni Clark. Mingon na ba sila katong kuan naging kung i-text ako ba? Badlungan na imong mga kuan kailan ko di ba gyud mi wa ba ko influence nila ma'am? Di ba gyud mi inana ka kuan? Sa dili imo ginang kailan. Pero at least klaro ni karon. So may explain ko no sa imong side.
18: Una sa tanan amo sang i-address ang very large elephant in the room no. Mm. Katong imong giingon ka ganina sa imong opening nga nagpagawas mig statement nga murag gi-take nga panghulga sa mga ni Pirmas impeachment ni Inday Sara, no?
0: Yeah, oh.
18: We would like to unequivocally or deny na what me mo release ana officially sa among page.
0: Okay.
18: I did not post it. Irene did not. Or ang hakbang ng maisog Cebu, what yun me mo post ana nga panghulga.
0: No? Maybe, dili malikayan, maybe doon ay mga DDS or
18: probably, no?
0: Grupo sa maisog, o kanang individual ba lang?
18: Yes.
0: Dili as a maisog group. Mm. But doon na ba ikon? Kaya doon na magiging sakuha, bantay lang mo mga congressman ha, ang amupirma sa impeachment.
18: Morang natapasa ko, Ana, meaning, pagbantay mo inigsunod eleksyon.
0: Kaya
18: nakadaogram mong gihapon sila atong eleksyon sa 2025.
0: Yeah. But they are referring to the next election na po. Kinikaroon mato second man nga impeachment.
18: Ikaduha nga i-address na mo before katong issue ni Pam. Katong nahisgutan mong gudin mo atong imong interview is even with Mayor Mike Rama, nga naako na yung mga maisog nga nibutar ni Gwen.
0: Okay.
18: Kana dili gina tinuod,
19: laban,
18: no?
19: Laban ang maisog Cebu laban ni Gwen.
18: Or ang maisog Cebu ni laban ni Gwen, no? Una, wa gid mi gilabanan sa ubos.
0: Okay.
18: No? Focus gid mi sa national.
0: National.
18: Ikaduha, dili jud ko mubutar ni Gwen Garcia kay number one, maong naabot ko din hindapita kay ako'y unang pinakakritik ni Duke Frasco ug ni Gwen Garcia in July of 2023. In fact, naapa ko'y kaso nga libel nga gipasaka ni Gwen Garcia nako ang akong abogado si Attorney Irene, no? Na pamihiring umabot nga cyber libel, no?
0: Okay.
18: Ikaduha, wa sa ko ni butar anak ni Pam Barikwatro.
0: Okay. Kaya so duha, wa kang butar Gwen, wa kang butar Pam.
18: Ang akong gibutaran gyud actually si Ginkgo Biloba. Ay sorry, di Ginkgo. Valeriano Ginkgo.
0: Valeriano. Sa mga vitamins ba imo?
18: Si Ginkgo Valeriano dito, no? So para maklaro lang, no, Attorney Rufil, no?
0: Okay.
18: Wa mi mo butar, wa mi mo endorse ni Gwen. Pero wa sad bi mo butar og mo endorse ni Pam Barikwatro.
0: Okay.
18: Nagsugod magud ni Attorney Rufil, no? Si Pam Barikwatro sa wa pa ma tibuok, no, ang maisog execom, ang tawag pa nila ato convenor, lead convenor, co-conveners, no? Si Pam Barikwatro usa na na siya sa gipili nga mga organizers, no? Akong i-mention karon ang mga pangalan katong namhisgutan gali na ni Pam Barikwatro pod, no? Kato si Cathy Maluya.
0: Cathy Maluya, oh.
18: Taga Mandawi. Siya na maoy liaison officer, no, nilang Cabsec Jun Ibasco. Kay atong mga panahon na, wa pa ko kailan ni Cabsec Jun Ibasco. No? Sila di pagyud ingon nga personal nga kaila, no. Si Cathy moy gitahasan aron pagpurma sa hakbang ng maisog, no,
0: okay,
18: dinhi sa Sugbo, no. Ikaduha, ako nagkaila mi ni Pam Barikwatro because sa akong mga post sa una against Gwen Garcia, daghan kayong mo comment dito nga itag si Pam Barikwatro og si Doc Rowena Burdin.
0: Okay.
18: So karon akong gi-check ilang mga profile kay wamgi ko kaila na nila kay 2023 palagi ko nagsugod og vlogging. Pagtanaw nako dito, naman siya common friend mi si Pam Barikwatro, no, nga adila nako isulti ang pangalan, akong gitawagan. Akong pipota na, bay, kinsa manis Pam Barikwatro, unsa ni siya, o kanis si Burdin, no? Doon na siya gisultin ako. So, ako sige, naning ko, bay, maura ba ni akong kuan karon, okay ra ba ni? Siya, friend request lang, okay lang na siya. So, ni friend request ko anong Pam.
0: Okay.
18: Ako yung friend request
0: niya. Mo sa tuiga to, Samir?
18: 2023, between July and August, man siguro to, 2023, no? So, human ato, ako manggod, ang akong mga post sa una, grabe kayo sa nan, no, about Gwen, katong pasigarbo, ug ang katong plagiarized video sa DOT. In fact, nag-viral po ang akong mga post sa una, katong si Attorney Elaine Bathan, ug si Attorney Regal Oliva, katong feeding a friend in Japan is more important than matters of national security or national importance or something like that. So, inana ba, sarcastic ang ako, ah, satire. So, si Doc Rowena Burdin, ni-reach out ako. So, nagsige may communicate.
0: Kaya grabe ba ito Burdin sa tila ni Gwen?
18: Grabe ito. No? Oh. So, kaming duha na, may gikwan-kuan na ito, no? Share-share sa mga anti-Gwen. Karon, ni-reach out siya to, si Doc Burdin ako. Niya, ni Sulte siya, nga mulansar siya o governor.
0: Pwede. Si Burdin yun ang tamay doon yung plano?
18: Yes, no?
0: Oh, okay.
18: Kung niya, iya kong gi-recruit, no? Nga, mayor, pwede ba nga ikaw akong himoon o campaign organizer sa akong kampanya niya o mulansar ko diha sa norte, no? Sa inyong distrito, diha sa Quinto distrito. So, mautong among engagement. And also, dungan ana Attorney Rufil, no, ang ako magong hilig yun kanang geopolitics ba, no, dito gig ko nagsuwat. In fact, dili lang sa pagpanghambog, kana si Ray Powell, kana rong kauban ni Jay Tariella, kanang gi-allege nila, no, nga CIA operative, no, ako'y unang nagsuwat ana sa kanang Project Mushu, Garden Nut Center for National Security Innovations, sa Stanford University. So dito ko nakaila sa mga national nga mga bloggers nga mga Duterte. Dito ko gisugod og imbitar sa SMNI, no, isip resource person. So dito ko nailhan, no, wala pa na ang maisog. This was about first quarter of 2024, no.
0: Okay.
18: Although dito ko sa first maisog rally, no, giimbitar ko ni Pam Barikwatro, okay, namatay naman si Doc Burdin ato, December 2023. No, namatay siya, no. It was the first time nakita na ko si Irene, no. In fact, si Irene ato ang nag-welcome address.
19: Nag-opening.
0: Okay. So, nindot din yung history sa na, mo din yung history sa Cebu.
18: Onya, kanis si Claire, actually, si Claire is part of Simply Share Foundation. Ang foundation ah. Lagi pa nag-iya ni Pambari 4.
0: Okay.
18: She was part, no?
0: Mm-mm.
18: Was, no?
0: Was part, oo.
18: Okay. Si Clark po, no? Na-appeal po siya because si Clark in 2016, 2015, during the Gong's campaign, siya yung usas pinakadako o grupo din ni katong RDS, Rodrigo Duterte supporters.
0: Okay.
18: So, nagkaabot-abot sila, naimbitar ko, naimbitar sila, naimbitar me. So, niabot sa panahon nga doon ay gipang-launch din hi nga mga movement, no? After sa Maisog rally, katong launching sa Maisog TAPS Coalition, Transparency, Accountability, Peace and Security Coalition.
0: Okay.
18: Himinyo with Hakbang ng Maisog, maotong kaming Irene, nagkauban.
0: Mm-hmm.
18: And then, niabot diri si Attorney Vic Rodriguez, si Pambari 4 ato, part pa sa Maisog. Ato, dili pa gid officially, kaya wamang gitay official nga induction or on sa ba, nagkagrupo lang, nagpagawas no, sa Advocacias Maisog.
0: Okay.
18: Hantod, na abot pod og laing rally, katong gitawag og mamamayan ayaw sa digmaan no, against the proxy war between China and the US. Nag-rally pod na dire, dihapon gihapon si Pambari 4 ato. Ikaduha, Black Monday protest, no, katong ilan ang gi... duhal-duhala na yun ang KOJC, no? Ilan ang i-raid og sugod sometime in June. Onya, doon na pa'y mga activities sa katong June 12, no? Independence Day. And then eventually, September 21, nga martial law anniversary. This was 2024.
0: Okay.
18: Okay. So, mauna. Na karon, gipangutan nami sa Maisog National kung doon na ba may suportaan nga kandidato against Gwen.
0: Okay.
18: Or mo focus rabapta sa national kay gubot ang local.
0: Yeah, oh.
18: So, ako, muang konjung ko.
0: Oy. Oy. Sama na emergency.
18: Emergency.
0: Emergency. Please alert. Oh. Protektahan. Atong tanan cellphone na naningog, no?
20: Atong tanan. Kuya,
18: wanda po rin. Red rainfall.
0: Oh. Naningog nito cellphone tanan.
18: Okay. So, mao to siya, attorney, nga, niingon mi nga, dili pwede agwa tayo kandidato nga iparang na tong Gwen Garcia.
0: Oo.
18: Nga, no, mugara siya og samot, ma-embolden siya og samot, kay wa siya'y kontra,
0: oh.
18: No? Mag-unsa na lang unya si Inday Sara.
0: Oh, oh.
18: No? Kung well-entrenched na gyud og maayo, no? Mag-put up lang ta og kandidato, even if dili gyud og, no? At least, doon na natay rallying figure in 2028.
0: Yeah, oh.
18: Karon kay namatay naman si
0: Borden,
18: ang si Pam, nakailaming Pam, no, dito mi, atong suportaan. Mao na atong i-push. So ni ingon si Kabsek, Johnny Basco, isa. Sige. Kamoy bahala, no? Inana
0: so original dili gyud spam oi. Kuno si Borden gyud may gusto. Mo dagan unta.
18: Si Borden gyud unta may gusto.
0: Pero why certain kay namatay man sa 2023?
18: Yes, namatay siya.
0: Oh.
18: So mao to nga kami as volunteers, no? Niingon may nga okay, tabangan ka na mo na naman ta nga movement sa Maisog. Kami mo imong campaign team. Si Attorney Irene ato dili pa siya officially part sa Maisog ug sa campaign team ni Pambari 4.
0: Oo. Oh, oh, oh.
18: Ang part sa lang ko. Sa TAPS ka no. Nihisgot si Pam og 4 or 5 ko no. Ang problema mo gud ni Pam wa niya nganli kung kinsa.
0: Oo, oh, oh, wa niya no? Nganli. Oh.
18: Okay. So, og maingon ka katong yang allegation nga nangayo daw kunomi no. Og 1.7 million kato dako tong bakak. Kay ang nangayo namo dili ang nangayo dili kami. Gipangayuan mi.
0: Ah, okay, okay.
18: Og ipangayuan may usa ka butang nya nigawas ng amount nga 1.7 million.
0: Okay.
18: Because to cut the long story short.
0: Kinsa may nangayo ninyo?
18: Okay. Ang nahitabo itani. So kandidato na siya. Pero ako lang ning ilakwit saysay nga si Pam gusto gid niya nga mudagan siya under PDP laban.
0: Okay.
18: Okay. Ang ako siyang gingnan. Inko, okay. Ganahan man ka mag-PDP laban ka. Atong ingnon, si Mayor Mike Rama. So, before that, mag-BMS usa ka, no? Basic Membership Seminar. Di man ka pwede mong out lang o dito. Wakakibaw sa... So, giprovide may link sa Zoom. Actually, dungan may ni Pambari 4 o BMS o oath sa
0: PDP laban.
18: PDP laban.
0: Okay.
18: Via online Zoom, no? September 17, 2024.
0: Mm-mm. So ikaw na po kay plano mo dagan unta?
18: Wala. No, ako lang siyang gikuyugan kay magpakuyog siya.
0: Okay, okay. Kay
18: sa PDP Laban.
0: Oo. So kay kon magal pa member kay PDP Laban.
18: Yes, nya campaign team man pud ko niya, no.
0: Oo. So or do na kay mga plano in the future pod.
18: Wala kuy plano gyud, no. Actually, no, sa among barangay, sa among dito.
0: Na nasa lang tingog na sa diay. emergency advisory in the RMC. Haze alert.
18: Oh.
0: Ingat sa pagmamaniho ngayong may haze. Magdahan-dahan, mag-ilaw at magsuot ng face mask, lalo na kung bukas ang bintana ng sasakyan.
1: Sa
0: Indonesia?
1: Sa Davao de Oro.
0: Oo, oo.
18: So,
0: okay, sige, Mer. Nindot niya mong istorya, Mer.
18: Moto, no? So, karon, karon, ako nalang galigin ng i-share, no? Kanang basic membership seminar nga, kuhan mo, nang questionably galigin niya ang pagkapidipilaban ni Pambre 4, no? Kaya nga, no, ang ni-attend sa Zoom meeting sa iyang basic membership seminar sa PDP Laban, dili siya. Si Claire. Nga, no, si Pambari 4, doon na siya i-trip sa Australia. Sa Global Food Network. No? In fact, nag-post pa siya, tupad siya ni Lenny Robredo. Pag-abot ganyan niya akong gibadlong, kung sa mangka, Duterte candidate, mangka, kaya nga nung post-post, mangka ng picture ni mo with Lenny, imo pa siyang moragi-ampuan.
0: Ampuan.
18: I-delete na. Kay Duterte, makatama, isog, makatama, nung post-post, mangka na. But in any event, no? Si Claire ang ni-appeal for her.
0: 2024,
18: September 17, no?
0: Okay.
18: I remember that. Kaya napa ang link sa Zoom na ko, no?
0: Mm.
18: So, wala ko kahibaw. Kaya naglupad pa man spam ato, no? Padoong pagtugpa. Wala ko kahibaw kung nisood ba siya towards the end of the BMS o siya ba yun i-take oath, no? But as far as I am concerned, during the BMS, pag-ablis mga kamera dito sa Zoom meeting, naibuong ko nga nung si Claire ang naadid to, ang nga Pambari 4. So, gwa gali siya ka-attend sa BMS, kunya wa siya ka-take-out, dapat di ay dili siya PDP Laban, no? Again, kung pwede na i-clarify ni Pam, okay na po, no? Makaprovide siya video sa iyahang pag-BMS o pag-take-out, no? Atong September 17, 2024, mas labing maayo, no? Pero kung wala po, so, what's the kaibaw? Si buhaton sa partido, no? Sa PDP Laban. So, that's one. So, after that, nag-organize mig campaign team, no? Ako, si Kathy, si Claire. Kami dito may mag-meeting pirmi sa una sa balay ni Pam, Bari 4. Now, because of that,
0: so friends gud enta mo, no? Kuan gyud kayo mo? Suod gyud kayo mo kay simple share gud siya kauban. Ikaw adto mo mag-meeting sa ilang balay ni Pam.
18: Yes, no. But in fairness to Pam, no? Basta na may meeting ang kuan, papangitaan gyud ko ana niya og kare-kare kay mao na akong paborito ba. Kare-kare og turon. Iya gid nang sugo os Claire, oy. Order dito kare-kare og turon kay Nas Elmer. So, you know. So karon, ako lay mo narrate ani attorney kay wa magid si attorney Irene pa ato. In fact, ang naa dito was Jun Abines akong giimbitar sa sa campaign team, no? So karon dito na mi nag-request mi kay ako wa man koy experience, no, kami wa may experience how to run a campaign. So
0: kay inyong grupo mong more on advocacy nga kuan, but dili gyud sa politika.
18: Yes, no. So karon gipadad-an mi diri og taga Davao nga maisog member pod sa Davao, one of the trusted men ni Digong, who was an undefeated councilor sa City of Davao.
0: Okay.
18: Medyaman pod siya.
0: So at least experience sa politics.
18: Experienciados politika ang campaign strategy nila sa Davao mo ilang gigamit din, no? So, nag-lecture siya na mo dito. Unya, among pila kaadlaw na mo dito ang gidevelop ang strategy, no? Para sa kampanya ni Pambari 4. Kay atong panahon na, Attorney Rufil, no? Remember, si Gwen Garcia ato was a very formidable opponent.
0: Yeah, correct.
18: Listen, pilihon yun, si Gwen ato. Ikaduha, si Pambari 4, zero awareness level. Why na kaila? So karon pag-develop na mo sa campaign strategy, no? Kana si Brian to, abi na kog bana gali ni Pambari 4, di na niya bana, yaram din ng puyo-puyo, no? Which also, again, I took issue with that kay namakaksyan ako ba sa primero pa na mo. Pag-develop na mo, around 3 days after the filing of candidacy, no, sa PDP Laban niya dito, ikuyugan siyang Mike Rama. In fact, itagaan siya Kona on the eve of the last day of filing, October 7. Mm-hmm. Last day of filing was October 8.
0: Mm-hmm.
18: So, on the eve, no? So, ikuyugan siya dito, wala si Brian to, wala na yung anak nga si Nikki. Ang ikuyug niya dito to file the COC, si Claire,
0: mm-hmm,
18: katong, si Clark, o katong Osaka, kauban ng Musmaisog, o si Mayor Mike Rama.
0: Mayor Mike, oh.
18: So, siya dito. Kaya ako, gikan ko sa Dabao ato, kaya nag-arrange po ko sa first personal meeting ni Attorney Vic Rodriguez o ni Mayor Baste Duterte.
0: Mm-hmm.
18: Kay si Attorney Vic ato po, di siya mo desisyon o lansar as senator kundi siya i-endorse ni Digong.
0: Mm-hmm.
18: So, gitabangan mo na mo siya dito until such time nga nakakuha siya sa endorsement ni Digong, ni-file siya si OC niya as independent, no?
0: Mm-hmm.
18: Kaya di man partido ang maisog. So, mo to, nga na-develop na mo ang campaign strategy, no? Now, Brian, si Brian to, ni Dool na mo, ana siya, buhati ninyo og campaign plan kay ako nang i-present sa among potential campaign donors.
0: Kung
18: mahistorya gika og campaign plan, Attorney Rufil, naagi na yung campaign expenditure plan. Kay kung sa o manimo pagpangampanya kung why kwarta. Now, during our discussions, no? Ang problema ni Pam is awareness. Why nakaila? So, ang pinaka dali na yung mahuna-unaan, mag-print o daghan kayong tarpaulin. But you have to remember, the entire island of Cebu is 300, almost 200 plus kilometers long, plus the island of Bantayan and the island of Camotes. 53 LGUs, no? Including one highly urbanized cities, no?
0: Mm-hmm.
18: So, karon, yan na, mi, og magprinta og balig 20,000 or 30,000 ka tarp sa tag 60 pesos, 1.8 million na. Just to cover the entire island, no?
0: Mm-hmm.
18: So among nahuna-unaan ang tarpaulin usik. Ngano? Ang imong suguon sulduan nimo pagpapilit aron mapilitan nan tupad tuparon. Di ba? Kay kapuyo na slayo. Unya ang tarpaulin pod og wali mong adto ay makakita. Ang among nakita nga best viable option yun, aron madali, og kaila ang mga Cebuano ni Pambari 4, Recorrida style.
0: Okay.
18: Among gi-divide ang island of Cebu into 7 sectors.
0: Okay.
18: Ang northeast, dito sa among distrito dapit, ang northwest sa Balamban side, ang southeast, og ang southwest, og ang central Cebu, plus the island of Bantayan and Camotes.
0: Okay.
18: Pito ka sectors. In that 7 sectors, dunay usa ka multicab nga magrekurida. Dunga na siya sa tanan, no? Kay para kay anugon ang tarpaulin. Now, ang pito ka multicab will cost you 1.4 million kay tag 200,000 lang assuming, no? Wapay labot ang driver o ang fuel. Pero og imong i-convert ang tarpaulin to multicab, no? Mas dako og gamit ang multicab kay interactive unya dynamic bisag asa makaadto. Okay? So, moto among nasabutan and then plus about 3,000 4,000 mo siguro to katarpaulin nga concentrated lang dito asan dapita. Unya ato nga proposal, no? Dunay nasabutan ang campaign team unsa man iron intensify nas kampanya, which is about between March to May, nga manglakaw na gitatanan ani pirmi, kita na in charge kay ang pito ka sectors gidivide man ako in charge sa northeast, no, nga campaign, no, dito sa amoha. So unsa may atong paagi ani sa atong mga personal nga gasto niya. Example, fuel. Pagkaon. Load.
0: Yeah, oh.
18: Unya kanang naay mangayo.
0: Correct.
18: Nga mga supporter unya,
0: oh.
18: No. So nasabutan dito collectively sa campaign team nga mag-provide dito ba sa campaign expenditure plan og stipend nga tag 20,000 kada buwan. For the duration of the campaign until election,
0: okay,
18: which is technically 2 months. Okay, nya 5 ka buok. Okay. So karon ang total anak niya tanan mo abot og 1.7 million. Imagine, Attorney Rufil, ha? You are mounting a campaign, no, for the entire province of Cebu with only 1.7 million as your campaign expenditure plan.
0: Mm-hmm.
3: Plan pa na.
18: And a proposal.
0: Mm.
18: Okay? Because Brian To said, name-dropping everybody, nga mga dato, kaila na kuskuan, ako nang gamiton, akong ipakita para they will have an idea how much they will contribute.
0: Mm-hmm.
18: Alright? Without knowing, a foreigner day, si Brian. So, karon 1.7 million na, no? Ang among tahasan, ana, nga mubuhat, si John Abines.
0: Okay.
18: Okay. Kay CPA man siya, ni presenter man siya, project manager siya, siya ni buhat sa Excel sheet. No, sa katutanan namang inputs, no? Si Claire na idagang notes ana, ako na idagang notes pod. So siya ni buhat sa Excel sheet.
0: Mm-hmm.
18: Okay. Gi project niya dito sa conference room nga gimitingan namo pirmi. Iyang gisulti dito mao ni, tanan, mao ni ang atong nasabutan mao ni. And then we came to an agreement. Okay, sige. I-submit na niya na, no? And furnish us a copy via email. No. Ana si June, okay. Tomorrow or the next day siguro to, I will have to meet with Pam and Brian in private. Kami lang tulo sa. Okay, akong i-present. Kami po, okay na po. Ikaw may campaign manager. You did the Excel sheet. Kabahala ka riyan. Ikaw na mag-meeting.
0: So si June Abines may campaign manager?
18: Yes.
0: Oh,
18: atong,
0: okay.
18: Atong panahon na.
0: Okay.
18: So karon, that was about

0: Okay. So, maisog candidate na sa PAM.
1: Mm.
0: Nanay campaign team.
1: Mm.
0: Okay. Maisog candidate na sad si Attorney Vic Rodriguez.
1: Mm-hmm.
0: Okay? I-endorse ng Digong. So, karon si Attorney Vic, gusto mo bisitag Cebu? Kaya magpa-interview na ko.
1: Mm.
0: I offered to PAM.
1: Mm.
0: Ko, PAM, pwede ba nga mo-aris Attorney Vic? Adto na to interviewon si imong balay.
1: Mm.
0: Siya, sige. So, October 21, Attorney Vic Rodriguez flew in with his team.
1: Mm.
0: Fly in, fly out sila. Naabot. Dito sa balay ni PAM, akong gi-interview.
1: Mm-hmm.
0: 1 hour ang among live stream dito, October 21, 2024.
1: Mm-hmm.
0: Unsa ba hinoon nga, pagkahuman na sa among interview, nangita ako, asa na mas PAM?
1: Mm-hmm.
0: Nibiya mas PAM kay nagpa-manicure.
1: Mm-hmm. Mga ba?
0: Gibiyahan niya sa Attorney Vic. No?
1: Mm-hmm.
0: So niya na sa Attorney Vic, unsa man niya, uli na marabimig Manila, among flight alas 6, ikaw, watay mahi mo na.
1: Mm-hmm.
0: So dito, naka-ingon ko ba, nga naman eh, in fact, kapila niya balik-balik ang PFP siya, Secretary General diri sa Cebu, no?
1: Mm.
0: In 2022. Unya nga nung iyamahang same to me, nga i-abandonar si Attorney Vic Rodriguez, nga at that time, was the General Campaign Manager and the Executive Vice President of PFP.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat kaila sila unta, dapat.
1: Oh,
0: as what Chief said, no? Ikaduha, nga naman, nga, si Attorney Vic Rodriguez gi-interview dito sa panimalay ni PAM Barikuatro. Naku, hantod karon og even that time wa man gid niya i-share sa iyang wall. Dapat unta proud siya nga nasa Attorney Vic Rodriguez dito.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kay una gutong ni gawas against the administration.
1: Oo. Oh, oh.
0: Mm. Hantod karon wa gid na niya i-post or ipahibaw nga dito sa Attorney Vic gi-interview nako live.
1: Mm-hmm.
0: Sa iyahang library. Sumato ni raise na ang red flag na ko ato.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduha, iya kong gi-pull aside ni PAM, Barikuatro. Mm-hmm. Before sa among meeting, even before John Abines came into the picture, this was probably around the third time nag-meeting me after mm-hmm. the filing of the candidacy, certificate of candidacy. Iya kong gi-inan, Mer. Namay chismis, tanim kandidato ko nung Martin Romualdez.
1: Mm-hmm.
0: Ko, ha? Bitaw, this was about a week after ha, sa iyahang filing of certificate of candidacy. Ambi ang ngan sa tao, ambi ang account.
1: Nanapod.
0: Nanapod.
1: Oh. Ni.
0: Sige, sige. Oh.
1: Saan naman yung...
0: Sige lang, okay na. Okay na.
1: Sige man yung tingog niya itong cellphone. Dugay na ba mo wagtang?
0: Dugay mo wagtang. Oh. Hmm.
1: Okay. So, muna siya mahigala ang kuwan. Para mga kabati lang sa taas sa side sa maisog. Unsan ni ilang kuwan yun sad, no? O, unsan ni...
0: Oh,
1: balik na pod.
0: Balik na pod.
1: Advisory haze alert.
0: Haze alert.
1: Okay. Nga naman eh. Dugay mo mabagtang, no?
2: Cancel renation.
1: Okay.
0: Cancel
1: lang eh. Okay. So, kuhan mo, iksina sa tag-iya eh. Okay, sige man. Sige
0: man. Nga, it raised some alarm bells in my head. Ingko, ano man is PAM? Ingko, ambi na.
1: Hmm.
0: Kaya akong iimbestiga ron. No? Huwagin niya mahatag.
1: Hmm.
0: No? Antod ka ron. Kung kinsa tong tawhana, nga, doon ako ni chismis nga tanim siyang kandidato ni Martin Romualdez.
1: Hmm.
0: So, gawin na ako. Between that and that, so noon anak ko, nga naman eh, something is off.
1: Hmm.
0: When I sat down with PAM, I never realized that then I realized na makakspam na ko. Hmm. Tingon siya iyang bana si Brian to.
1: Hmm.
0: Di ba din niya bana? They never married. Hmm. Di sila minyo.
1: Hmm.
0: Ikaduha, when I dug deeper, Brian to, as told to me, ingon si Brian mismo, he is of Hong Kongese descent with a British citizenship.
1: Mm.
0: And when I dug down deeper, it seems nga he lectures sa National Defense College. Doon na siya kailas mga military.
1: Mm.
0: In fact, ingon siya, sige siya attend sa PMA, mga graduation and everything. Eventually, I learned nga morag, he's in touch with the CIA.
1: Mm-hmm.
0: In fact, manghambugali ko na nga na sila'y kapit sa CIA. So, nakaingon ko sa kong kaugalingon, nga naman eh, is it possible now that the governor of Cebu is being influenced by a foreign agent?
1: Mm-hmm.
0: In the person of his her boyfriend Brian to.
1: Mm-hmm.
0: So kana nga mga questions attorney ni linger na sa akong nauna no.
1: Mm-hmm.
0: Now karon

0: because of all those things, no? Nagsige na mag-istorya istorya yung kumatay kabiaon mong kuaning pam.
1: Mm.
0: Sa mga core, murag di ko ganahan, di ida ko feel.
1: Mm.
0: Napagi ko'y nakita niya, di lang ako i-disclose, no? Kay private na gigayon.
1: Yeah, kung personal na.
0: Personal na kaysa na, no? Lain na kay paminahon ba, attorney, no? Nga, again, ako, di man ko mamili og tao, amigo or amiga, no? Ang ako, importante ang character.
1: Mm.
0: So, suffice it to say, nga, lagi naka-turn off na ko ba niya?
1: Mm.
0: Atong mga panahon na. Nakaroon, after the presentation of June Abines, no? Atong campaign expenditure plan, no? Doon na information nga ni Gawas, nga doon ako na i-file nga kaso si Byron Garcia niya, ni Pamre 4, no?
1: Mm.
0: Sa among group chat, nagyaw-yaw siya dito. Di na lang kumudagan, oy. Ako naman itanan, ako pang gasto, ako pa ikiha. Di na lang kumudagan.
1: So, tinutong yun na yung may klamang, kanas pa mahadukan ng kaso. Tinutong yung ingon, no?
0: Hadlokan ko ng kaso, no?
1: Oh.
0: Hadlokan ko ng kaso, no? Maybe, hadlokan. I'm not of liberty to say nga hadlokan ba siya or di siya hadlokan. I'm agnostic to that, no? Kaya ayaw man kong makakita. So, garon, amo siyang gi-pacify, no? In fact, ka-attend pagyud mi sa birthday ni Mike Rama, October
1: 28.
0: So, October 28, birthday ni Mike Rama, nakita pa mi dito, no? Pero human na to gi-present ni John Abines ang 1.7 million nga campaign expenditure plan, ha? Ang gipalabas
1: so si John mo, Abines nga mo campaign manager mo oy na present aning 1.7 million nga para sa campaign expenditure based on the campaign plan.
0: Yes, naana niya ang Excel sheet.
1: Okay.
0: Okay. Onya sila pod ang privy to the discussions about that proposal, spending proposal, no. Karon ang nahitabo, no, kay pito lagi ka multicab, no. Onya naami katong 20,000 nga stipend, no? Good for 2 months, no? Kay labi na ko, kaniluan ko, ako din gasolina, 500 na gunadaan, idabilta, di ba? So karon, niingon si Clark, siya, boss, ako ka ng uncle may antawag na ko. Ano man, kanang ug ang multicab, aprubahan na to ba? Unahon na kung ako, bi? Kay, ako'y mo tuyok ug una sa akong mga RDS nga grupo.
1: Oo.
0: Unya, di na lang ta mag-hire og driver, manghuam na lang o sa akong 20,000 aron akong bilihok ko ng akong lisensya. Aron di na ta mag-abang pag-driver, ako na lang drive.
1: Yeah,
0: pero wa ko lisensya, manghuam na sa ta. So mauna, no? Karon, because of that, perting suku ang pam. Nag-away mi sa chat. Iyang gisumbong si Clark na ko. So ako siyang giinan iko pam. Wa man tumo demand si Clark nimo. Nasabutan sa campaign strategy na to nga mauna pito ka multicab, inangkunay mi, i-divide into 7 sectors, si Clark, niingon ra siya, nga, og naan na gali na, magawas na gali na, pwede bag priority lang, usakos una. No? Kaya aron matuyok na ko daan ang akong mga RDS, para every time musuri siya sa mga local government units, nanay nag-atang daan dito, nga mga grupo niya, besides the fact nga mag-rekurida. Suko siya. Nakaroon, pagkasuko niya ato, iyan naman may gipanabi. No, sa nailaing mga tao ba nga kana silang maisog nang ayog swildo nagpaswildo og tag 20 mil ano ba di karon ni ko excuse me ha ako attorney Rufil, no, to be honest with you, I have never worked for somebody in my entire life. I was never an employee. I have always been an entrepreneur, ginagmay kong negosyante, gikan sa pagprintag t-shirt, pag-scrap niya, wa gig ko mangamo. Unya iyar kong ingnon nga tag 20 mil, nangayo kog sweldo nga 20 mil. I mean, inana kamubo ang iyang pagtanaw nako. Di ba? So, that's one. Karon, ang iyaha dito nga pasangil sa group chat sa PDP Laban, lain kaysa nang tuno. Iya siya, ni ana siya, hoy, attention everyone, kana si Ibi Hugalbot o si Kati Maluya, wala na nas akong campaign team, kay wa may magkasinabot sa presyo. Kuha, unsa man ning, nga naman eh, nga, manang, ang among challenge ni Pambari 4, show me a chat message or a text message, no? Nga nangayo mi anang 1.7 million. That's one. Number two, show us the campaign expenditure plan in Excel nga among nasabutan nga gi-prepare ni John Abines. Mm-hmm. Because antod na, antod karon wa may anay kopya.
1: Mm-hmm.
0: That's the 1.7. Pero ang iyang giingon nga iswildo na mo.
1: Mm-hmm.
0: Dili na iswildo eh. Bulk of that is 1.4 million for 7 multi-cabs, which ang among proposal is we can actually sell after the campaign to recoup your investment. Okay. Ikaduha pa niyang nasukan. Ako man siyang giingnan. Ikaw ba? Dapat.
1: Asa man John Abines, kaya ito pangutan unong taan ng campaign plan o campaign expenditure.
0: Pwede na nimo siya ma... Kuan? Ma... Ma-interview niya, kay ni Bia masagun na siya na mo, Attorney Rufil.
1: Sa Bia po sa inyong grupo?
0: Pag Bia na mo ni Pam, nagpabilin siya ni Pam. Okay. Nangyo siya na mo, engage lang sa ako ni Pam continuously.
1: Mm.
0: No? Until such time, as per John Abines, nihawa siya in May of 2025.
1: Okay.
0: After elections. No? So karon katong panahon na, akong gikasabans, Pam.
1: Mm.
0: Ako siya yung ginanon sa mangka. You are now a candidate.
1: Mm.
0: Okay. Kining panahon na dapat magtan-aw ka as an investment.
1: Mm.
0: Mureklamo ka ng 20 mil nga stipend.
1: Mm.
0: Bisag swilduan pa ni kaming lima ha. Singinan, bisag swilduan pa minimum lima og tag 40 mil ang buwan.
1: Mm.
0: No? For the next 7 months because that was around November.
1: Mm.
0: So November, December, January, February, March, April, May.
1: Mm.
0: 7 months until the election. Mao tay pag-away namo ni Pam.
1: Mm.
0: No? Nga ni biya mi.
1: Mm.
0: Ko bisag swilduan pa minimum or tagaan minimum allowance ng 40 mil, 5 of us is 200,000 a month.
1: Mm.
0: 7 months is only 1.4 million.
1: Mm.
0: That's even less than your investment sa Osaka investment scam nga nabiktima ka. O 1.5 million according to you.
1: Mm.
0: Because Pambari 4 intimated to me in a meeting in New Star with some other people nga nag-support niya, mga isang advice na ko, Inchamer, unsa man ning 1.5 million akong investment ka ng ProCap ba?
1: Mm.
0: No? Okay ka kana. Okay na siya, Mir. Kung saan ng ProCap, siya yung explain. I did a bit of research. Ako siya yung ginanin ko, Pam. Ponzi scheme na. It's a scam. That's one. Number two, it's a online gambling. You are supposed to lend to online gamblers and earn interest.
1: Mm-hmm.
0: Iko, gawas niya scam na. Kandidato ka, mulansar ka. Kunya, you are patronizing online gambling? Nya, Duterte ta? Hindi na pwede, oy. Tanggala na. Muti akong giingon niya, and eventually, it was made known to us, ang biggest DA nga investment scam in history is ProCap. 42 billion.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga no, kailan ako ang legal counsel sa mga biktima? Si Attorney Mark Tolentino, nga abogado po ni Mr. Jason sa.
1: Mm-hmm.
0: Sa Cebu City alone, 2 billion worth ang nakulimbat sa perpetrator.
1: Mm-hmm.
0: Ingon siya, 9 to 10 million daw ang kang Pam Bari 4. Pero di mo file o kaso si Pam against the katong tagiya sa kumpanya kay mauaw.
1: Mm-hmm.
0: Na-scam siya. So mo to'y akong gibasihan, no? Bisan pa, no? It was not meant nga naningil me. Ko analogy ba?
1: Mm.
0: Campaign na nimo ha, imo nang campaign team. Kato attorney mo ay gihimo niyang screenshot without the context. I-screenshot niya by November December iyang gi door to door. Every time mga panya siya, maisog nang warta. Mao ni. At that time 1.4 million. Ilis-ilis na. Primero, 1.4 million. Sunod, 1.7 million. Sunod, pagyod, she alleged, no? Nga nangayo ko na may 10 million sa usa ka prominent couple nga ang usa anak nila abogado nga mga politiko sa Leyte. Di lang ako i-mention ang an, no? Kaya nag-atubang po na ron sila og daghang mga kalisod, no? So, maugi na iyahang ambot nga no siya nga inana ang iyahang kalagot na mo nga wa man mi mo engage niya og panaot no between paghawa na mo og April. It was only in April nga ni come out ko nga ni post ko against her. Kay ngano ingon siya nga exclusive ko ta ang maisog no for Vic Rodriguez. It's not true.
1: Mm-hmm.
0: In fact,
2: 12.
0: Maong nigawas ko nga, no? Doon ay supporter na mo dito sa Sambuan. Nag-send. Og tarpulin. Na dito ang Duter 10. Except for Vic Rodriguez. Ang Duter 9. So, nananghid kong kapsik. Yung kapsik, I have to come out. This has to stop. It's no longer enough nga iya pa may gida-out dito. Wari kaso na mo. Di man may kandidato. Pero karon nga, wala niya as Vic Rodriguez. Di na na pwede. I have to come out. Sumotong nisugod ko o criticize niya. And I was bashed for it, no? So, dito ni Samot ang iyang kalagot ako. Napil pa si Claire. No? Nagtrabaho pa mas Claire niya ito. So, ang mga panghitabo, no, ni Bototo siya, onya niabot katong istorya ni Mayor Mike tinuod to ni ngari si a week after ni ngari si Kabsek Johnny Basco gimit mi niya og si Pambre 4 dito sa opisina Mayor Mike Rama, no, ako silang ginan dito kami di man kita masettle ani, no, ani na lang Pam, we will support you with our silence, pasabot we will shut your our mouth di may manghilabot nimo. And then that's move along. Dito lang gid mi na trigger nga wani dad as Attorney Vic. That's one. Number two, katong iyang mga allegations sa mga rallies, no? Nga wa siya kasod, wa siya pasultia. Tinuod to. Kinsa man sad siya nga among pasultion ug among apilon? Number one, wa man siya maski one single centavo nga contribution atong mga rally. Number two, those were not PDP laban rallies. Those were maisog rallies. And as far as we know, gibiyaan na namo siya. In fact, pagbiya na mo, giunhan mi niya, nakatunog siya nga mubiya na mi as her campaign team, iya da yung gipang door-to-door. Na ay mga tao nga makig-istorya unta nako, mga quarry operators. Bay, makig-istorya nila ni mo. Kay ila-ilaho nila si Pam. Nya, di lang sila gustong lingkuran ni Pam, kay mahibawaan niyang Gwen. Patay sila. Ikaw, okay, sige. Karon, kay Boss Pam, dugay kay ming suod ng higala na nang tawhana tungod sa negosyo sa una, iya kong gitawagan. Siya bay, buang ang Pam bay, giingnan, mininungo ko nga, hoy, kana si, yara si, Ibi Hugalbot, o Katimaluya ha, di na nanako, campaign team ha, may magsabot sa presyo. Akong migo, siya, buang, bay, o saan mo ni katinood bay? Ikaw, maulagin na bay, yung mga manik, ilas pa ako, because, you know, ako, nasad tayo, gamay sa taong na ibawaan Attorney Rufil, respetado punta sa export industry, no, sa akong ginagmay negosyo sa mga kinason, no, sa una. So, nahibuong taon ang akong amigo, no, ikaw, inaanagin na siya bay, amo na mag-una siyang biyaan. So, karon, nahitabo, inani, no, during the campaign ni Attorney Vic, no, maisog candidate siya. Dili siya PDP candidate. Okay. It was only in February nga gi-adapt. Okay? Ang mga non-PDP candidates. Vic Rodriguez,
2: Marcoleta,
0: Dante Marcoleta, og Pastor Kibuloy. On top of the six nga PDP laban. So Duterte 9 to. And then napuno si Richard Mata, mao tong na Duterte 10. Napuno si Amy ug si Camille nga endorse ni Inday, Duterte 12
1: na.
0: Napuno si Gringo ug si Kerubin nga gi-endorse ni Pulong dito sa Daheg, Duterte 14 ang nahitabo, no. So karon ang unang rally katong February 22, no, 2025.
1: It sa Mandaue.
0: Sa Mandaue. It was an indignation rally.
1: Okay.
0: It was not a campaign rally.
1: Mm-hmm.
0: Okay, katong diris digong. Why? Ang campaign ato, national pa. Wa pa mag-open ang local campaign. Kay February pa man to. Ang local campaign started March 26, if I'm not mistaken. So, di pa to campaign. Ikaduha, indignation rally to. Pagpagawas sa sentimentos mga tao. Dito si digong. Wa na mo sila imbitara, officially.
2: Ako ikaw, verify.
0: Sige, okay.
2: Everyone was invited, pero wa na mo sila gipa, invite to speak.
0: Yes.
1: Okay.
2: Nobody was allowed to speak sa local except for
0: host.
2: The host, which was Mayor Jonas Cortez, to introduce his VIP nga guest, which was Tatay Digong.
1: Okay.
2: Kay kami, indignation rally, para gitos katawhan, dili politiko, dili na mo ipagamit o kampanya niya. Daghan biyang local candidates sa ato, we did not want them to exploit it. Kami na po din noon, mo run afoul sa premature campaigning. Kay mapabiyagid to'y kuan. Mapabiyagid to'y local nga elections. Pero dili ingon nga, dili invited. Everyone was
1: invited.
0: Walay suwat.
2: Naakanik ko yung mga letter ato, napadadaan ako sa Mayor Mike ato, napadadaan ako ang PDP laban. Nga paten nun kung kinsa ang ilahang mga roster din hi. Pero wa man mi kailapod, so kung kinsa inyo hang ipadala din ha, they're welcome to attend, but not to speak.
0: Or sit
2: in front, kay kuan pod na, murag...
1: So, katong program kami naghimo sa programa to.
0: Yes.
1: No, kay maisog kuan man to.
0: Yes.
1: So, kinsa may allowed to speak si Tatay Digong o kinsa pa?
0: Attorney Vic Rodriguez.
2: Attorney Vic Rodriguez ang katong national nga mga candidates.
0: Congressman Rodante Marcoleta din.
2: And his son.
0: And his son, Paolo si Marcoleta.
1: All right.
2: Jimmy came.
0: Jimmy Bondoc came, but he did not make a speech.
2: He serenaded.
0: Nikanta siya. Okay. Nangay siyang pasensya nga wa di siya imbitado, pero naa siyang Cebu. Nya ningadto siya kay gipaadto siya so mukanta na lang siya. Bato sent a video message.
2: SBG sent
0: Senator Bongo sent a video message. Pastor Kibuloy I think.
1: Si Marcolita, unsa man ito sa nga partido?
0: Sagip.
2: Si Senator Dante. Kuan man gito siya, dito siya PDP laban. Independent to siya.
0: Okay.
2: Pero gida siya sa Duterte candidates.
0: So mao na siya no.
1: So indignation rally to.
0: Indignation rally, no? Gumikan sa gibuhat sa administration.
1: Pero si Pam, kay nabiya naman mo ato panahon na, wala na niya maimbitar at the time.
0: Actually, di wagid mi mong imbitar specific persons.
2: Specific, kay murag nahugraman to sila. Pero I remembered nga nagpadala mi sa then president of PDP Laban og invitation, basi ganahan ilahang mga tao mo attend.
1: Okay.
2: Mo attend, so, under PDP na lang na. Sila tanan oi sila ni bahala kinsay ilahang ipaduon dito si Mayor
1: Mike. But that
2: Mike
1: rally
2: Rama,
1: was organized and initiated by the Maisog.
0: Yes.
1: Okay.
2: Si Mayor Mike Rama, I believe na ay invitation through Attorney Colin Rosal. I will look in my Viber kung naa ba to. Pero dili nga wa sila imbitara sa event because open for open all ganahan gan dagdaghan. Dili lang gyud sila pa suyahon. In fact, ang Freeman, okay na ba kumusultig lang?
1: Say, okay na, no problem.
2: Ang Freeman,
1: kay kolumnista ko si Freeman.
2: Ang Freeman, nakahimo jud ato kay gi-interview man siya on the day itself, muadto ba siya? Nakahimo na gyud din taon og article nga she is not coming because di siya allowed to kanang speak.
1: Kisa si?
2: Si Pam. Naanaha. But then, nagdali-dali silag ilis, giada na lang kuno dito kay later changed her mind. Kay, ningtong hadi ay siya. So, muna siya nga, kanang kung maingon sad siya nga, giblock yun siya tuyo, gikuan yun siya og tuyo. Wala man, everybody was invited. Di lang mo pasakaon sa stage. But later on, suskay, si tatay na may niingog, naabatay mga kanang kandidato diri nga kinahanglan og tabang. Local. Ang naman po, ang imong VIP guest, imong ingnon nga, huy tay, hinumdumi ang kuan ang local elections. Siya na may niingon, basig na ay kanang kinahanglan nga isahon ang kamot. Iisam ganin niya kapil ang kamot ni Claire. Niya ni Claire nga, tayo di mong kukandidat siya. Gamit ni Nemo.
1: Pero sa si Radasa, naka-appeal sila dito?
0: Appeal.
2: Yes! Yes, nakasaka.
1: But si Radasa,
2: naanay footage, ana.
1: Wala sa labot unta nga mo sa kapon unta, originally, sa si Radasa.
2: Ang katong mga local, di yun unta tumusaka sa
1: so allowed na dito si Jonas Cortez, kasi man maoy host.
2: And then, the host asked nga, pwede bag ihang mga incumbent officials, kay incumbent man po sila, mo join on stage.
1: Okay.
2: Mutong silang VM Berside and I think si Attorney Rigal.
0: Rigal Oliva.
2: Also went on the stage. Kay taga Mandawi. Taga Mandawi to. Unya, kanang later on, si tatay na iniingon nga murag
1: pang-isa niya.
2: O kinsay pang-isahon.
0: Mutong nanaka ang nasubos.
2: Nanaka. So gipalinya.
1: Asa mo na ito istorya ito?
2: Mo ito istorya.
1: Kaya mo na ito, Mayor Mike, punya ako sa loko ka, saka ko na ito, sa mo ito yung istorya?
0: Wa siya pa istorya ha?
2: Wa siya pa istorya ha? Kaya ganahan man tayo siya mo istorya before. Dili siya ganahan mo, sir. According to Mayor Mike,
1: ganahan mo kanta.
2: Somebody told him storya dito. Katong yung gi-mention nga name.
0: Di man siya, ano ako may magbuot kasi pa storya, di man siya nag-hold sa program. So, mauna,
2: Unya, katong kung tan-aon yun na ninyo ang footage atong indignation rally towards the end, makitaan yun to nga, katong yung giingon nga, nagstorya ko no sila ni Jazz. I don't know how true because wa man gyud siya nag during that time wa man gyud siya mismo nag ang gasturya ni Jazzy Egan. Murag somebody submitted her name. Ya murag ningog naipaapas. Pwede pa sir. Niya nangot ning sanghid siya ni tatay.
1: Okay. So, wa naman to murag ana siya yan kamot.
0: Actually wa to siya maisa. Siya ni isa sa kamot ni Digong.
2: Di lang ko po conclude.
1: Okay, sumutong sa Mandawi ang hitabo.
0: Sa Mandawi, no?
1: Unsa man to na hitabo sa Danaw?
0: Okay, ang Danaw,
1: campaign period na to, katong sa Danaw.
0: Campaign period na to,
1: no? Ang maisog gihapon to ng grupo.
0: Maisog gihapon to
2: og celebration.
0: Dili. Ang una sa Danaw, ang una sa Danaw duha to ka event, no? March 28, birthday ni Digong.
1: Okay.
0: He was at The Hague, no? Ang among gibuhat kwanta manyanita ta dito sa Danaw. On the 11th or 10th sa gabi, unya inig kabuntag, adto na sa tabalhin sa Mandawi. So, duha ka celebration ni Digong.
1: Okay.
0: First birthday niya nga na siya The Hague, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ang sa Danaw, partido to sa Bakod.
1: Okay.
0: Dili PDP ha? Bakod, no? Lokal nga partido sa mga Durano. Okay. Ilaha, maghiya po ng arrangement. Ilaha mo provide sa logistics. Kami mo pahihilo na sa programa. Mangimbita sa ubang guest. Sila mo provide sa ilang guest. Kunya, sila nagya po yung makasulti. No? Sa mga lokal nga mga opisyal.
1: Okay.
0: Kay sila may host. Mao man ay role of thumb yun sa kuan attorney Rufil. No? Kung kinsa ang LGU nga host, no, sila ragyod ang makasturya. Why lain nga local official, no? Unless you're part of the guest list nga speaker, no? Depende sa programa. It was not a campaign event, no? Celebration to sa birthday ni Digong.
1: Okay.
0: Dito sa kuan. Pero dili may kabuot og kinsa ilang imbitaron sa organizers, no? At in that case ang Bakod.
1: Okay.
0: So imbitar nila si Pambari 4 atong panahon, ha? Ningad to siya. Okay ra pud gyapon. Okay. So pero na-introduce siya. Okay. Pagkuman ni balhin mi sa
1: Mandawi.
0: Mandawi, celebrate gyapon mi, dagot-dagot mi cake dito for Digong, no. Ang ikaduha namong event sa Danaw, May 2, if I'm not mistaken.
2: April 9 katong nagkuan tas mga riders or
1: katong rally ngantong rally nga kuan, katong naasa si Vic Rodriguez, naasa si kuan. Itong mga Centuria Balls.
0: Meeting di Avance ito.
1: Meeting
0: di
1: Avance na.
0: Oh.
1: Okay.
0: April 9, we were in Davao. I took the Doranos to Davao.
1: Oh.
0: To meet Baste.
2: Katong rides na naa si Attorney Vic niya. April 5.
0: April 5.
2: May birthday ni Kati.
0: Napay April 5 nga si Attorney Vic ra og dang maisog Execom, National Executive Council.
2: Kaya ang mga riders.
0: Oh. Ang mga riders nakikmeet niya dito sa Danaw, Japon.
2: Kaya nag-ride sila.
0: So, mauto. No, na-introduce si Attorney Vic sa mga Durano. Onya, sunod niya to, mauna tong May 2 nga meeting di Avance. Ang meeting di Avance, again, it was not a PDP Laban event. It was a Bakod event and maisog. Onya, ang gitagaan na mong freehand, kinsay ilahang guest, ang mga Durano. No? Pero importante nga madala ang Duterte. Ang Duterte 12 ba, or kinsa diha. So, mauto, nga supposedly moadtos Inday og si Mayor Baste pero tungod maamtoy na hugun-hugun nga i-raid ang ilang mga balay dito sa Davao nga
1: cancel. Wa madayon
0: nag-online ra live online si VP niya si Mayor Baste nagpadala og mensahe
1: si video
0: video message, no,
1: pero tinuod to nga sa live online wa pod ma-appeal kuno og lista si Pambari 4 nga na-acknowledge si Sara.
0: Yes, wala.
2: I don't know.
0: Kung na-appeal ba siya? Sila naman tong Ken, sa mga Durano naman to.
1: Ah, so, katong naghatag lista nga to kang VP Sara.
0: Wala ko kay Bao.
1: Wala na, dili to inyo.
0: Dili to kami.
1: So, kung wa ma-appeal si Pam dito sa pag-mention VP Sara, dili to sa maisog nga. Kwan.
0: Pero wa siya, wa gid siya speech. Di siya, wa siya, wa gid siya pastoryaha to. No, wa siya pastoryaha, nakastorya ba siya to?
2: I can't remember.
0: Basta I forgot na, no. Basta ina na ginamong rule of thumb, attorney, in deference and in with respect to the
2: organizer.
1: Tako man din istoryaha no nato, dahil niya, atong oras mapitin pagkalapasa naman ng ayo. Tingali mo, part 2 lang tayo sunod. O kung saan galing, ha? Kay
2: daghan pa na.
1: Oh, nung sabi din nga, wala ko na anticipate na. ganina po nalingaw mo itong istorya sa kanilang abot sa nasyonal sa ba, no? Kaya bawa pa na kung taas ko din ni kaayo, ako ang taning isugdan na ganina pagkasuot sa unta na yun, ha?
0: Di pa ni mo, upatakato nga, attorney.
1: Na may kinsulti mo, mag-facto na lang ta, kay atong ulas o alas 11 naman.
0: Alas 11
1: na. Ako kita kalapas. Sige, so anila sa Ma'am Irene, asa ka ni June Abinis, gani, kung saan magkatinoon niya, kuno, yun nga, mamuna, kailan na uton si Pambari 4, kay kana magun si June Abinis, nga ilang kauban mo daga, gobernur. Unya doon naman ito'y post ni, isa to, John Alcubierre, nga mudagan, o John Alcubierre, Consejal Cebu City.
0: Wala na may kahibaw, ana, kay we have this engaged with June Abinis
1: so, wala na po,
0: May 2025.
1: Ah, mo ba? Kay doon ay post ni John Alcubierre nga, John, ayaw ko, o kung nasikat na magkadagan lagi mo, ayaw lang ko kapila, mura ka na ba? Sa post ni John Alcubierre, Consejal John Alcubierre.
0: So mudagan si John Abinis, o governor sa Cebu?
1: Mamay, si John Alcubierre, may nagingon?
2: John Alcubierre. As I said, there are more than 10
1: ang interested
2: for governor.
1: Okay, mo doon na mag-iingon po niya. Tanawa, attorney, na ay post gani si Kuanana nga si Consejal John Alcubierre nga kanana ang asa mo ni? Mo ni, sige, post ay kuan ko no. No. Pwede ba ni makuan?
0: Sige daw.
1: Pwede ba ni mo nang
0: share?
1: Pakita sa screen. Si John Alcubierre may nag-post ani. Unya mo po ni palakaw noon nga ilang ginuduyo ono gilang dauto na si Pam kay si John Abinis interesado man ang mudaga gobernur. Pero
0: dili sad mi.
2: What sad mi mga gubernatorial hopefuls in
0: our head. What sad mi maghuna-una gid actually sa 2028.
1: Nag-post ani si Consejal John Alcubierre. Sir John Abinis nag-ambition man ka mudaga gobernur. Ayaw ko gamita. Dagan kay sikat naman ka.
0: Nganong makadagan din ni Jones probinsya nga Cebu City voter man na siya. Registered voter Cebu City man siguro na.
1: Asa man asang voting? Ano si John Alcubierre, Cebu City Councilor man eh?
0: Di, originally from kanang Surigao na siya. I don't know. Gas.
1: So, unsa may, mo po niyo nang gawas ba yan? Nga, na, naghay mo daot ni Pamron kay interesado po na mudagan si Kuan, John Abinis kuno, kisa pa ni Uban interesado, murag Lagon, actually, Lagon, kisa pa ni Uban nga mudagan.
0: Lagon, PJ Garcia.
1: PJ Garcia, o. Yeah, so good.
2: I don't know.
1: Oh, but so good na kuno panaot kitungod ana but lahi na sa maisog pod. But kini mo John Abinis.
2: Ako madinggan jud nga daghang criticism sa iya ha. Kay tungod ragi nga
0: si Ingbin no.
2: Nganing bali siya di siya loyal ni sa mga
1: Duterte.
2: Mo na yan. Pero bag feeling pod ang katong mga Dutertista nga ni suporta niya mo ma feel nga ni vote bi minimum kay tungo Duterte kay hindi ka Duterte mao na kibaw anak ko nga makit anjo nimo nga balik-balik
1: ya yeah, usa na nga, balik-balik man. Unya mo tuloy nang gawas po ni nga kuan kuno interesado kuno pero atas dili na ni members maisog dai si John
0: dili na May 2025
1: kamo man niya aka nang maisog kay namo si John good
0: Abinis
1: mudagan mag gobernador
0: wala na na si John kami na lang upat
1: okay.
0: Sa Exico.
1: So at least wala na si John so unya si manado kadungog ko Lagon murag interesado mudagan
0: PJ Garcia.
1: PJ Garcia, kisap itong uban nga managan nga nagplano.
0: Duke Frasco.
1: Duke Frasco.
0: Samsam Gulyas.
1: Samsam Gulyas, o. Oh.
0: Napay mga Duterte. Red Duterte. Siegfried Duterte. Kathleen Duterte.
1: Sabay-ubay.
0: Pima Duterte.
1: Sige lang. Magparto lang ta, puhon. Ha?
0: Puhon.
1: Kung sabay na iwan ako ma-anticipate, ni taas mo di kaya ni D.I.?
0: Ang taas na yung gusto yan.
1: Oo. Taas di kayo, tanawa, narasun siya nagunta.
2: Papani mo na pangutahan na si Claire.
1: Yeah.
2: Makadawat sa mga
1: oo. Magkuhan lang tapon ha, tungod sa atong kabisi niya. Wa na komento niya, natunong po doon na po ipatay lagi, nga nasulot sa nato. No? So pasensya lang kayo. Sige, Ma'am Irene, mensahe na lang, party message sa itong mga naminaw karon.
2: Kita sigurong mga Pilipino ba, di na ta kinahanglan mangita o heroes nga mulid. Kita na mismo dapat mo act and of our own initiative. Di na nato isali kung kinsakay mo ko ano, kinsakay mo tabang nato nga masulbad ning problema sa ato ang nasod.
1: Yeah.
2: Kita nagyud siguro muy mo lihok.
1: Yeah.
2: Unya mo nang mo gina ang thrust sa amo ang activism sa maisog nga dapat a government should be transparent, accountable, maka-promote og peace, maka-ensure og security.
1: Actually, ako mo pangutan ang appeal ani sa gamay lang, gamay na lang yun. Kay, akong komentaryo usahay ko man, usahay na mo sumo, kuhan ako nga, uroy og mudaklir ni Marcelo, delikadong pangdakpon mo. Ano ba? Kinini ang, actually, dyan rin na ako i-address, pero ako ni appeal ninyo kay kamo mga kuhan man mo, si Bakug Marcelo, no? Nga pandak po ang mga supak sa administrasyon? Ready mo? Okay ra mo ma... Mapriyasa o na Marcos Senior ba?
2: Di man ta okay, ana, no? Pero ang ako, ara, good, ana, good, Attorney Rufil, kung maunay itugot sa Ginoo or in Elmer's kuan, sa universe, sa divine architect of the universe, kung maunay itugot sa Ginoo, maskin pagperti ni mong lihay-lihay, tago-tago ka, hupo-hupo ka din ha, dakpon gud gihapon ka, silutan gud gihapon ka. Pero maskin pa og 1 million kabuktap assassin sa planeta, willing nga mupatay nimo, pero di gyud kapat yun sa Ginoo, di gyud kapat yun.
1: So kana og magmarsyalo, para sa una marsyalo ba isuna gipandakop ta sa Inday ni Tadalo, sa si kuan na. Wala na ba na ikaw o appeal gyud ka dakop anak gyud. Wa ra mo mabalaka. Wa ra mo mabalaka og simbako mo abot ang panahon. Uroy, delikado man gyud dagana gyud wa election 2028.
0: Mabalaka oy.
2: Mabalaka ta, but we really only have the present. The future is not promised. Yes. So, you do what you can here now. You do what you can nga sakto.
0: Nagpapriso mga guys digo nga former president 81 anyos, daghan pa kay sakit nga dako na kay na-contribute sa atong nasod. Kita pa kaha nga yano lang tang mga lungsuranon nga dapat sad mo pukaw sa atong patriotismo. Nagtan-aw tas atong nasod. Ako doon ako yung mga batanon pa nga mga anak nga mga pulos babae nga dalaga. Upat ang kang attorney, pulos babae, si Claire ug si Clark, mga batanon pa nga anak niya. Ug dili ta makigbatok sa administrasyon karon aning ilang mga pulisya. Unsa na lay kaog maon? Makita na to para sa atong mga anak.
3: Biyaan na to sa atong mga anak.
0: Actually biyaan na gyud, ganahan mang larga. Ako? Ako mga anak.
3: This country kuno is not worth
0: it. This country is not worth it.
1: Okay, so tungod sa atong kagipot sa panahon, magsabot na tapuhon o magka-part 2 baka na itong interview, ha? Tungod sa ka, pikigid.
3: Part 2, triple.
1: Salamat na, Mama Irene, AB, salamat, Mer, no? Claire o Clark. Thank you kayo sa inyong pagbisita din kami, Mama Irene, kadugay namin na kaila. But ka, akong ipaklaro, kitang tulong mo, karun po ito nag-meet yun, no? Okay.
0: Pwede akong pagkasalamat na mo, eh. It's an honor.
1: Kami, meet namin daan kay lawyer mo, gano'y.
0: Lagi.
1: Ngilingig kayo sa ni.
2: Mo pasalamat, gud mi, kay at least, ang dili nami magtagsa-tagsa o tubag sa kanang ipangangalan
0: mo
2: nga issue. You gave us this
0: platform.
1: Sige, so salamat kayo, ha?
0: Okay, salamat.
1: Salamat kayo. Salamat kayo. Thank you kayo. Magpa-picture sa ito kadali. Hindi ko sa kadali, ha? Pa-picture sa ito para ma-post na ito. Okay, may kalawang tayo uras yun, ha? Sa nga na lang, kinitipo kang puwira sa DYHP Arimen Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyo, kung namilit ka ninyo pinagas pagingon. Sa tanang panahon, us tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak, RMN.
4: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tatak RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
11: Pastel Tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
12: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
11: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
13: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Bayo Jessic. Ang Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Bayo Jessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what pay og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, dun akilchansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Dun ay cash prize nga pwedeng madaog og dun ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
14: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisa lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May mga nakadaog na sa Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: DTX 500, ang tubak kontra sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mamali sa mga butika.
4: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
5: Yun sa man niyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanan JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tarang mga kagsoon na mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki na nagpatago lang sa ngaan nga gym boy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, atong magtatampo si gym boy.

0: Kaya ako problema, bahay na yun sa akong asawa, taon, o ako iksuon ba? Ano ang problema ako, ano yun, no? Inaneon ako pagsuko ng mga paghitabo, ha? Okay, ilabyog daw, no?
1: Ilabyog!
0: Okay, at atong, katong kanta niyo mga underkey, katay mong disay sa Diyos.
1: Underkey, di ka pa under, buwag gantayin ko. Makikita niya.
0: Okay, pila. Pila ibayad yung mga aning katahanga, kwan, kanang para sa imuang uyaw.
1: Wah, ni bayad.
0: Oi, bayad sige. Regalo. Regalo. Ikay ra ka

0: he do? Darling, happy, the como surinde. Takla, alas cuatro.
1: Pre.
2: Wah, anak, uy, benci usul harum.
0: Ambot sa bitaw, pero yung mga asawa, no? Kalibo kayo, eh. Ingon-ingon pa sila nga. Ayaw lang pagbinyo. Huwag kayo magbinyo ka. Hindi na nakakuno sila kalaag taon por vida.
2: Ambot lang, ani nila, uy. Unya bitaw, ano ta, awayon ta. Nga palayosan pag yun.
0: Asa mustisya, ni, no?
2: Asa mustisya, anak.
0: Ang tinool, eh. Oo, nalihabay nga. Mayon nga. Awayo ni may mga sawa, perme. Kung karoon di ka pala yaso si mga sawa, usan isulba na na.
2: Usan lang, pre.
0: Layas ka una! Ha? Una niya. Ano pala yaso ka si mga sawa, wala ang layas na ka. Ha? Kinsa pa may yung pala yaso ni layas na mga.
2: Mausan, no?
0: Kumuna, science ba?
2: Science na?
0: Oh, science. Tuot. Science siya. Diba?
2: Tuot, pre. Nakala di ingat. Karoon pa ko anak, pre. Anak na din aming mga pagir, masulba, pre.
0: Oh, anak. Pagkakindor.
2: Dor po ni mga, pre.

0: Kalaom ko ni mo pang hopaw. Buram kang nagdagbagyo. Bungkag bang mong hinapay na pre.
1: Ay, abe di bang. Namdaw lang ko sa kumang hol pre. Ako iso ma. Mautoy kanunay na kong kabading-banding sa mga guling ninot. Ay sista, niya, katakanta. Nya, katawang-katawang mo ito ha. Yung kaming sa kumang hol taon pre.
0: Nga, wadi ka kibaw asa yung mga hudong
1: kaan. Gamay pang hudong taon. Nga, matay taon to ang mga inikanan ba. Nga, may kuyo sa kong ante. Gidaan siya. Ambot. Pagkatul-tul pa baka ito siyang uli din sa mua.
0: Luoya day ninyo pre no.
1: Alagi, kami naman taong duwal lang. Asa ka na ko siya pang itaon, pre?
0: Pre, napagsuwayan mo sa Facebook.
1: Ha?
0: Basi, nasa account ba?
1: Ambot ka, wako ibaw.
0: Ah, sige lang, pre. Abangan, tikag pangita ni si mong manghod, pre. Mag-post ko aning atong kanta. Ako ni i-post. Atong mga account ni mo, niya ako akong account. Ah, basi, hindi, makakita siya.
1: Sige. Asa ka siya ron, pre, drone, no?

0: ni imong ipamalit, oy. Para man ni kisa may mo gamit ani.
1: Ako good. Ano na, dili pwede dahil.
0: Ah, pwede man, pero ano?
1: Still lang. Buong mo sa way. Iba na siyang luto pa to.
0: Ay, nga naman ko all makakanaaman sa ko.
1: Ha?
0: Pili lang ka. Pwede ko yung wali mong hani. Pwede sa himoong mami.
1: Ha? Ito yung dito, eh. Puyo, ha? Bili. Ako suklikan pa.

0: Ay, salamat. Lahirigod kong nakapurma na ko. Masamot ko kagwapo. At tuon ako si Tiborcela, ha? Kay tuang ato si Balandra. Ang ako mapangasawa sa damgo lang una.
1: Ha?
0: Pero basin kining akong damgo, matinuod pa di ay. Wala ko mo kong suwayan. At turo ko, unsa ka akong regalo ni Paring Tibor para ma-impress na ko ang iyang iksuon nga si Balandra. Ah, ako'y bahala sa inom. Mulakaw na ko.

0: Pretty ni. Ano dugay mga? Kahumot ko mo. Murang mga naligos, Berfiaw?
1: Oh, natural, pre. Anak juda basta single. Naasya balandra, pre.
0: Wapa, pre. Apan mo po totoo niya. Dahil na, pre.
1: May mga bisita ka mo, day?
0: Ay, oo. Mga barkada na ko. Namalit mo gulmi sa gusto na mo mga barkada. Ang San Miguel Pale Pilsen.
1: Wow! Mura nindot! Mura man sa kakaibaw nga di kumino basta dili San Miguel Pale Pilsen.
0: Oh, siyempre. Mausya gini nga kung gusto. Ang San Miguel Pale Pilsen. Kauban ako sa bisan unsang celebrasyon sa kinabuhi. Oh, hatagin na yung San Miguel Beer si Paring Tiri. Oh, parayay mo rin, pre. Kine, kine. Bugnaw nga San Miguel Pale Pilsen. Oh, cheers!
2: Cheers!
0: Cheers!
2: Cheers!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala naman.

0: Muka kapoy, ako bitong bata, lapon ang umah, karang gika sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
10: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matingin.
9: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
10: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Ito may, kamusta mo yung tanggi pa matingin?
9: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
16: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
17: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
16: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Bayutro Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
18: Bayutro Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
18: Bayutro Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Bayutro Herbal Capsule.
20: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
21: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayo ma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
20: Lakaw dayon nga to sa

0: Ika, pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranz, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Pre, selamat kayo nga meron juga skumbet di ha.
1: Oh, tural, pre. Pinang gato ito ka good. Ah, ino lang kong marot na itong ginom ha. Ako rin bahala ang pudugang na.
0: Tirod ka, pre?
1: O, lagi, pre. Ako'y bahala, but di gunin mo.
0: Ay, salamat, pre. Salamat, pre.
1: Salamat, boy. Unsa? Tood, asa matay si Bulandra, pre?
0: Laman, gawas turun. Ako itong ginay na kahig na kay Tuyo.
1: Bing na ni mo, pre. Oh, kasa ni mo mauwam sa taon, ha?
0: Uwap, ginasin. O, nariya. Di nyo ka maminyo ang kalakihan ni mo. Eh, sige, mag-uwaw.
1: Bito, pre, oi. Mauwaw mo dyan ko.
0: Ay, nag-uwaw lagi. Nahawat lang diya. Basta kay pagitaan lagi na ito nagpagi nga magkasulti yun mo. Nga kamura. Na ikaw na'y bahala mo diskarte.
1: O, sige, pre. Salamat kay pre.

0: Oh, kari, dahil bulan ro?
1: Ah, dahil kipahatag si Manoy Tiboy ni mo, oh.
0: Hmm? Oh, saan nila eh?
1: Ambut, unsan na, kuha alang. Iyan mo lang isugo na ko nga ipahatag ni mo.
0: Lamat eh, ma.
1: Ah, sige, arin ako.
0: Kadiyot lang dahil, kadiyot lang. Kanginin, pwede makikisulti ni mo, kadiyot ka nang, ah, bisig mo, 2 minutes mo nga.
1: Unsa man, manguam kag pamliti.
0: Ha?
1: Oh, unsa di ay?
0: Kanin dahil, naibaw kong lisur kayo kung higugmaon taong tagay. Dili kayo ko gwapo, batik kong naong.
1: Ayaw sa pag-anak, Teddy, uy. Huwag may batik nga gihimo ang Ginoo. Ang tanan, pulos man mga maayo o mga gwapo.
0: Sa to pa, gwapo day ko para ni mo.
1: Ginoo day ko. Teddy, kung manguyab ka man ako, sorry ha. Dili ko madawat ang imong gugma. Pangitat na laglain, Teddy. Nagsalimu ang mga kaoy.
0: Day,
1: ay na nag-ipadayon. Ato na ilabay imong gugma sa lain. Ayaw di rin ako. Kaya wag ito'y paglaom na ako. Sorry.
0: Debulandro.

0: Pre, pasensya na nga, pre, ha. Mahayin, mahayin. Sila yung hindi ko makabot yun. Eh, iyam ko ng kasing-kasing yun.
1: Oh, okay, pre. Nakasabot man ko. Lesson man sa doob. Ako siyang pugson, pre.
0: Yeah, so may plano ni mo ron?
1: Mabalik lang tingali ko sa amo, pre. Sa amang probinsya. At doon lang tingali ko panarbaho dito.
0: Pasensya na dyan ka, pre, ha. Wag yung katabang para sa mong, para sa kong isuon. Ay, butar ba yung takay ko ni mo, pre?
1: Oh, sige lang, pre. Okay lang. Uy, kinsa mo na yung...
0: Kinsa na, pre?
1: Kaling picture nga gisin, kinsa... Murat na kamay, umagawa ni. Si Manoy mo ni. Ano yung timboy mo ni? Ako ni Chatan. Oh, oh. Pag-reply na siya. Oh, kumusta man oy? Salamat eh. Friend mo sa Facebook. Tawagan ako siya.

0: tungod sa Facebook kay Mamat gitawon ni balik sa ko igsuon nga dugay na kay wa na may makita kay gagmay paligimin ng kabuwag taon. O sa diyang namatay ang akong mga gidikanan, gida ako sa kunguyuan pero namatay man pod. Mao nang nalipay gyud ko dako nga nagkahimamat pagbalik. Unya.
1: Oh, nya pre. Usman final lagi na mo desisyon nga muli ka sa inyong probinsya.
2: Oo, pre, kay murag malas tud kay dinhi sudad wa may tingali nga balik na ko sa mo probinsya ug aton ko mangita ito ka akong swerte. Basi pa dai. Aton ko makaplagya nga akong tadhana.
1: Ah, sige, pre. Mga suruyan ako diri, ha? Layan ko ako nalang sa diri. Iwa naman ka.
2: Napamaganda kang migo din, pre. Ikaw pa, kabuutan ni mo. Nili ka mahutan ng migo basta kaya ko, layan lulo na ako. Gusto na ko nga malimtan nga kumakasin na tiyan samtang niya pa ko din eh. Gusto na ko nga kalimtan mga masakit nga kasin na tiyan sa gugma, pre.
1: Sige, pre. Pagayawayo, pre.

De certa forma, não de boi. Ako sa replaya na nasa kani kong bas. Pagpaingon ko dito. Bitaw ka nalik eh. Murag nawa na ang gamay ng kasakit sa pandugan. Kaya makimama at imigbalik ni Manu Jimboy. Salamat taon. Nawa man ang babae. Ang gamahal pero namas Manu Jimboy. Balik mo siya na mo. Salamat taon kayo. Excited kayo ko. Makapulis mo provincia. Gusto na kong kita imigbalik ni Manu Jimboy.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
3: Uniface?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa lapukang baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie, tudlong iko.
4: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospitalidad, nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukupso Tungaw.
8: Living Testimonies.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
13: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
22: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog, mauna ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilayable capsule ni Lugwa ang dako na bato.
0: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
22: Oo. Ni gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
0: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
22: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nagpiti ako, tulay ng siman pero malabo ang linya.
0: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
0: Oo.
22: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
0: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
22: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jacket.
18: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: hoy, musta naman ka?
1: Ay, nagbaya na to, alam kita.
0: Abi, di na kita magkita, noy.
1: Oh, abi, das na nang di magkita, abi, da. Anong taon, kumusta naman ka?
0: Riyan. Pagsakit, madugan ako, noy. Umikan sa mga kasinatian sa gugma, ba?
1: Ay, sos, damusap, sagdi lang na. Bawar na, panahon ray, makatambal na na dong. Mauna yung ginaingon sa in English, mga time will heal the wound. Mauna siya dong.
0: Mau ba, noy?
1: Oo, mauna. Kapila mo din kang pakis gugma. Pero ihatag rin po na ginoo ang babae nga para ni mo.
0: Oo, bitong may ulit ako din sa probinsya na tuloy kay... Eh, magsakit lang akong dugha, makakita niya pero may...
1: No ba?
0: Oo nga, may ulit ako ganito eh. Ano lang kung magpakaayos sa kung sakit sa akong dughan?
1: Bida, bida, mandutos ba? Dali, dali. Mga ota, bida. O, kung paanda mo ka ng paniuto, dali na!
0: Oo, punoy!
1: Aray, sorry. Dali, pasukan mo na ta, ha? May bawa kong igutom ka.
0: Oo, okay rin, okay na.
1: Aray! Suka niya, aray! Kaya na ako magunay! Kaya na, di ano, mga ol na ta!
0: Oo, oh, Dayo, pala naman yung anak ninyo.
1: Ay, mapataon. Ay, mag-uuming gaipon na niya, dong. Ay, kanili. Kami, ah, kaning akong kapuyo ron, mag-uuming gaipon.
0: Mauubay?
1: Ay, wala ka kayo, diba nga, hindi ka nga, maling kamot ko nga, imong mawagtang ng imong mga kasinatian sa gugma. Ha? Pagkita nga, hindi ka mga gwapa nga babae nga, imong maangkon nga mas gwapa pa ng imong gikaibgan.
0: Oh, Noy, kung tinood ka?
1: Oh, lagi, tinood na ka. Ako pa, nidaggal din eh. Malimutan ka na ba yan na doon?
0: Siguro ka pa, Noy.
1: Ay, sos, 100% ka malimut lagi ka na. Day, suka na, day! Kay mga ako na may, gutom na rin ako mangod.
2: Dong, dali na mo, nakasugad na ko. Ay, kisa may natin ang imong mo.
0: Uy. Bangag sa ilong.
1: Ha? Ah.
0: Balandra?
2: Daddy?
1: Kailan ba, Dong?
0: Oo, kailan, oy. Magbayro mo kailan, oy. Malimut ka ko ng... Malibot ko ni kalakihan eh. Ah, ako ni kalakihan eh.
1: Ah, don't eat it! Mao ni akong problema taon, kaya akong nabauan nga ang ako ding asawa, maong babae nga gimahal taon sa kong manghod. O gisakit at bayo sa diyang gibastid taon siya. Naluoy ko sa kong manghod. Nakasabot ko nga gusto siyang mapahawa sa mo. Pero asam siya paingon. Gusto mo yung kubuhato na ni Bam, paliog bi, tabagi ko nyo ati pres. Gusto mo rin ako kung manghod ha, papawaon ba rin ako? Kung ano ni siya sa mga, makamupon ka ni siya? Bikono, gusto man, gusto mo ikasulti ninyo akong problema? Kung ka mo ipasulti yun, Jimboy.
3: Ken si Iligan City si Viola Gilgina o si Danilo Gilgina o si Bibot Gilgina. Aminaw okay. Na sila si Gino.
1: Good morning na to.
3: Ang mga ng programa.
1: Diba? Si Ma'am Jasmine Navarro, Babini Navarro diyan sa Babag. Kumusta ka diha? Sir Alibio, Raul Alibio Soto. Kumusta mo diha, sir? Sa imong mga tao diha. Salamat kayo. Sa tanan na to mga kaisunan sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, yun ma'am, ni Ma'am Shin sa Brumits. It's good morning nyo diha. Tanan gayon. Good morning. Good morning, Ate Gigit.
4: Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya kung wailingaw ang baba, ugum-ugum sa Dayamon Yema OBM Special. Yan palit kay Crunchy Crunchy, ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Salamat kay Ate Gigit. O mga bata, oo, inom yun mo Don Pepe Tablia. Mauna yung best ka na ito. Inom pa doon sa eskulaan para makasabutan sa klase sa tumisra kay di itang magduka. Absorb ang atong klase sa atong utok kay taas ang energy. Happy kay ka. Unya, ugum-ugum sa mga OBM Special o Diamond Yung Special. Kaun-kaun sa mga Disney Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kung maglakaw-lakaw mo, mag-resist mo, mauna yan inyong baunon. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Sarike Asnar Sarayan Kagi, Ma'am Kasmer Araraw, good morning natong tanan. Ati Maris?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sepaniawan Herbal Capsule, Sepaniawan Herbal Capsule with Garlic, Sepaniawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol katutasok sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato na imna ng set pa ni Awan, herbal capsule kada adlaw. Katuloso sa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inong daan ang gusay ka kapsula sa set pa ni Yawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon, sa gapon ka kapsula sa set pa ni Yawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon, sa imo unyang pagpanihapon, inom na po kadaan ang gusay ka kapsula sa set pa ni Yawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ning kidney ug UTI ay ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal ana. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kay Ate Pris. Ug sa ato ang mga kaisunan nga migamit sa ato ang sedlen. Well, thank you, you kay ninyong tanan. Salamat, salamat, salamat kay ninyong tanan sa paggamit sa ato ang sedlen. Well, nga tinood mo agtang sa ato panuot, pamaol, palikit sa kalawasan, palikos, bins, katul-katul, kutus, kabataan, ilikay, pagitas na ringgi. Kung manghaplas ta sa ato ang sedlen, well, nga narama palit sa butika. Unya, kung wamos butika, layo gali imong butika, tanaw wala na ninyo diya sa Facebook kay Prodirman ni nato or Diro sa Shopee. Nadianta ng mga produkto sa Sed Marketing sama sa Sed sa Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee Mix. Darna, di na. Ang kaping matapang kaya kang ipaglaban mo. Atong imnon kung magtrabaho ta at adlaw tanan drive ta or nata construction kinahanglan makainom yung kag kaping matapang kaya kang ipaglaban. Kay maunay mo laban na to nga di ta magduka. Mulaban nga di ka puyon sa imo trabaho ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Unya, ordero niyo Shopee. Ihatod na Shopee sa inyong panumay kung layo mo sa butika. Okay? Bam!
6: Salamat kayo. Ay, labi sa ato mga nagsunod sa ato mga talumanon. Nels Lee sa Abu Dhabi. Thank you. Edita o Edgar Mior. Ingon man sa MD. EDH Senior. Busan, South Korea. Teofino Suarez Panabo City, Davao. Leonisa Culta. RV Puentes. Kenneth Mangrubang. Buriro Surubio. Frederick Camp. Ingon man sa ato ang suki kaayong ating paminaw. Dihadapit sa kang Petronilo Tildalgo Jr. ni Ramel Maturan dihadapit sa Maasin. Ayaw ko makalimakan sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa atuang Celebrity Gothic Beauty Soap with Glutathione and Papaya Extra. Aduna sa kanyang mga sangkap ng Natural Moisturizer para dilibang dry ang atong skin. Celebrity Gothic Beauty Soap, magpabili ni kang matanon, younger looking, cutis artista, cutis porcelana. Ano na ka ba, black kids or white hits? Na problema ka ba may tungod sa imong panit o labinadapit sa imong naong? Ano na ipugis-pugis itom-itom o unsakin mo rin nasunog ang imong panit? Celebrity Gothic Beauty Soap. Muta na lamang sa butika para original ang imong mapalit, ha? Mas maayaw ka makita ni mo din na siyang sudlanan. Ano na yung label niya nakabutang? Sid Marketing. Thank you.
1: Okay, ma'am. Thank you kay ma'am. Unya sa tanan ito mga kaigsunan. Salamat kay ninyo, ha? Sa tanan nga makaino, nakainom sa ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule kay nasayod yun mo nga. Ang tanang toksin, maugyun na yung daot na ito. Mauna yung mapatay na ito. Mauna yung maghatag na ito mga sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, tuguban pa na ito, balatian, constipated ka. Unya, ingon man kanyang atong kidney problem. Mauna, kinanglan yung kami inom o G-Detox kay ang toksin mo. Una yung mapatay sa itong blood cells. Inikinaot sa itong blood cells, masakit ang mga major-major ng mga sakit. Ang pag-inom na ito, G-Detox, usarang yung kakapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. O kana, kunwa kay balatian. Murarang maintenance mo. Pero doon na kay balatian, kinahalang katulok ay nung buntag o tuhapon o sa kauras sa di pa kamukaon niya. Imnani mo, walong nga ito sa dusig basong tubig, matagalaw. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press!
5: Okay, ang sender na ito kadagadlaw.
1: Kaneng si Dudong Jimboy, Ate Press.
5: Singan?
1: Jimboy.
5: Jimboy.
1: Oh, simple. Oh, dili kayo ni simple, Ate Press, kayo sumarang sakit-sakit. Kayo Iyang manghod, dugay na silang nakabuhag, dugay silang kita. Karun, ang iyang manghod, naibog sa katong bilandra, abalandra, kasi pangatok.
5: Kisam na sa balandra.
1: Maunay, nabay nga kaimgan sa iyong manghod. O si balandra. Oh, balandra. Nya pag-abot sa higayon na tipres, nga ni uli, nakita na siya sa iyahang maguwang ta. Sus, pag-adto, nag-uli, ni-uli sa sila, what did ilangan, adto sa bay, iyang maguwang, pag-abot ito, at ipres, ang kapuyo sa iyang maguwang, mauman, ang buhay nga, naibgan ko niya, si Balandra.
5: Niya?
1: Mauna ang iya problema ron, saon niya ang mangur, kay guol man kayo, mura mag, nawas kalibutan. Saon na niya ito, mauna iyang problema, saon niya ko, makahubom ka niya ako mangod, kung naalari siya permis bay. Sa'yo nauna ninyo, anak.
5: Kisa, ang mangod, maoy.
1: Naibog lagi siyang asawa.
5: Ah.
1: Nga nahimo niyang asawa karon.
5: Ah, nahimo ang asawa.
1: Oo. Mao na naibga niya sa una. Dito, mga nang...
5: Pero, malikay na lang siya. Uy, huwag ka mahimo.
1: Oo, ang istorya ay na yung
5: manghod. Asawa na siya maigsuon.
1: Dong, Jimboy, istorya ay yung manghod na... Do, ay, di na tapoy di nga. Kita may magtipon. Awa ka nang... Kita may magtipon ka nang... Nga naa ka nila sa mga kay sakitaan man ka.
5: Oo, di na pa po yun, diha. Kuyaw magkuan po, tipon sa diya, kuyaw kayo mauya po diya.
1: Kuyaw siya. Maraviso na.
0: Sa unang lugar ko liya, sa diyang na mahayag, nipahayag sa siya pagbati ni Balandra, giprangkahan man sa siya nga itakli lang sa lain ni Mong Gugmadong. O gingin lang sa siya, gibalibaram siyang Balandra o tarong.
1: Bitaw.
0: Ay sa ha, kung ari ka sa daang kasulatan sa Old Testament, there is sa Genesis 4, verse 8, matapadre. Unya, si Cain miingon kang Abel, mga tuta sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain ug patay ang iyang igsuon. Ako nang gibasa gulya tungod kay naglarawan manggod kun unsa ka man nagkasuod si TD og si Jimboy.
1: Okay.
0: Akong gibasa karon sa bodre sa unang anak nila ni Adan og di iba nga gipatay na iyang manghod. Oo. Mao na nga akong gibasa kini kay ako nasuta kun unsa ka mo kasuod kun unsa. Wala na tingali mo mga ginikanan no? Kay kamo na malang duha.
1: Namatay lagi lang ginikanan, Bam.
0: Oo. Jimboy, kanang istoryahe, mahimong mag-istorya mong tulo aron mo ingon sa si Balandra nga yan naman ang gibalibaran og tarong imong manghod. Pag-istorya mong tarong nga kanang unsa nga niyong kay bisag dili ni mo na ingnon ni mo mangod nga adto sa kapuyo sa akong mga amigo ana paminuon ako dili gid sa mudugay pud kay mo sakit man niya dughan kay mabi na hinungdan nga nang ihawa sa syudad kay adto na sa probinsya kay mura sig na og sa karam pagkatigwangan na in despair
1: mao yan despair
0: na mo gina sa ko nga na in despair kami gamay pa bata usum in despair
1: sa to nga ta ba in despair sa to na
0: gikanta man na Victor Wood abot kasi kay original ana.
1: Masa tiyato na ano ba?
0: In despair. Murug, in despair ba tingali title, anak? Ha?
1: Ah, oo, kana. Mau na ba? May sa
0: in despair. Title, in despair.
1: In despair.
0: Kanang na ang... ako nagaday ko sa pagbati na yung magsuon kung unsa sila kasuod. Gani, sa diyang... Naglakaw pang istorya nga matur pa nagsakit lang siya bus, hapit na kumabot siya sa probinsya, nanay ang Manoy, lipay kay siya.
1: Lipay kay siya.
0: So, nakakaungkong kung sa kasuod mo na nga, maguwang ka man, Jimboy, istoryahay sila nga, mauni, aron mo upin sa din mo asawa nga, ako naman siyang gibulibaran, ganaling huwata siya na ako. Muna nga, ako, bisig dilipan niyo muna ingnon siya nga, at doon sa siya sila and siya puyo, at doon siyang barkada, doon sa murag siya, putingali na mo ingon mo.
1: Likay.
0: Basta ikaw na imo, amaam, isip, kamu magsuon, suod mang yun mo, aron singon ka nang naang dili magpabilin ang makita ug mabati sa imong manghod nga magpabilin gyapon nga ingon ta sakit sa iyang balatian.
1: Dahil sakit ba mo limang ka sa labi na usara sila ka balay niya, karang masuod sa kwarto iyang magguwang ug iyang katong babae nga iyang kibgan. Di ba? Sakit kayo niya, makadungog siya sa go, lahit kayo paminaon.
0: Ah, di nila lang sa ingon anak kay di na lang sa ingon anak kay kanang tinuod yun ma, ang tinuod yun mahigog maguliat lahi man og kuan lahi man og pagbati kay kanabitong unsingan ani ung kanabitong istorya nila sa
6: kana mga laki nga kana makaanak sila og babae, una nakapaanak og babae.
1: Ah.
6: Unya minyo na siya, mayon siya nga wa man koy gusto nang bayana. Gihubog. Kana ba kasi nultias mga laki gulyat nga gisok ni tuktok kay gisukaran. Ang umbot sa bot ba, kaya gini mo nga, makadungog siya sa buhaton siya magwang ang babae, lahat siya, dili na malam, dili na ginmoy mo mulabaw, doon na pag-ipagbati ana, gawas anang inon ang mga lawas nun, na pag-ipagbati ana nga mas lahong pa, muna nga, istoryahe lang na dong, aron sa ingon, kanang naang, magiyahan na yung mga hudya, kuyo, kuyo, uba nilang pagpagampo, kaya ari diri ka sa New Testament, yan naman si Jesus, labi na sa, Matthew 28 man siguro to, verse 18, ang tanang gahom, gihatag kaniya sa langit o sa yuta. So, i-pray lang, aron maabot ang panahon o matagaas ang kanang eksaktong minuhat nga ikapares niya siyang kinabuhi.
1: Kana.
6: Hangtod nga, mahasuna siya sa kinabuhi nga kami niyo. On, no?
1: Mm-hmm.
6: Oo, kay, kung singa niya, uwi mo sa napasagdan niyong bangod, loos kami, wala mo bigini kanan, basig, maaburido sa masuno niya sa bisyo. Madaas mga barkada, no? Huwag salamat po pagdangan at tundalaman noon.
5: Tunay ko ang Pastor Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
9: Iba ni Bagmis?
2: Ikaw na, Sad!
9: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
9: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
9: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana?
9: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
9: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
9: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
9: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Isang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy niya kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
8: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, life extension.
10: Life extension, vitamin D3 for longer life.

0: Kahimo ka sa pag-adto sa mansyon sa bisan unsang oras akong kusta ka. Pero huwag ko mo ingon ka makabisita ka niya sa imong pag-adto dito.
1: Unsa? Magunsa man ko dito kung dili ko ni mo paduawon ni Piolo.
0: Ako? Imo kong duawon?
1: Unsa?
0: We're friends, right? Friends to visit each other.
1: Pero huwag kay sakit.
0: Kinahanglan pa pang masakit ko aron imo kong duawon? Then sige. Pasakitan ko na lang ang akong kagalingon. Aron imo kong duawon ug makita ko usab sa imong mga mata ang kahingawa nga akong nakita karon nimo alang ni atong impostor.
1: Paulo. Paulo.
0: Okay. Di na tama kisikot niya. Motiwas na tas pagkaon.
1: Pao.
0: It

0: Imre nimo tagu yang tanan nimo kwarta lo. Kunwa diri sa bahay. Hain mga imong passbook sa bangko. Hey! Pila ka lolo kong way kaon tarong. Kagihuro ng mga animal o kahawa tagang kwarta. Ilagi ko ang pag-apil ang kwarta ng dili ila. Suba pa sa utang ay lagi ko ang gikan ako. Mga sagbahay sila. Mga sagbahay sila. Dili sa bahibong maningil ko sa abangan ni karon kay dili pating bayad sa mga abang. Shit! Shit! Duha talang usap ka ng nagbili nga. Nagabang kay wala si Dennis din eh. Che! Sa may angay na kubwaton. Ay! Puya eh. Shit! Ipatay talang kasawa, Nelo! Abi na kong maayahay na ko kung mamatay na ka. Kaya mahangpo na ako ang tanim mong kwarta ang katikayunan. Mabayaran pa na ako ang dakong utang. Pero niya, oh, nakuy na ako. Kigihurot og da sa mga salbais. Lo, lo, tabagi ko. Nasayod kong may lain kapag kwarta gagitpigan. Ayaw man na ni mong gibutang, lo. Ugaani ko. Di ba binangkamang ko ni mo? Akin ang luba. Lo, pasay luwa ko. I promise. Kung makitan ko lang ang imong tinapigan ng kwarta, ako kining gamiton sa tinarong. Magtukod ko akong negosyo. Dilit ako manugal. At dilit ako magbisyo. Dilit ako pamarkada. Usahay na lang, usahay. Pero dilit ako magpakabuang. Sige na, lo. Tugaan na yun ako. Magkatugot ka ba ni ay nga mamatay ko sa kagutom? Huh? Biskot niya anyway. Imot na kay kundre. Naasin lang sabasaba sa kisami. May kuskus nito ay. Mga animal niya lagar sa runay. Adaan pala ganyan ko. Wisit niya mga ilagaan ay. Gusto ka ba kayo magmangutkot? Karoon yun mo. Palitan na yung mga hilorong. Ang mga matay mong tanan. Ay, unsa man dahil sa daga kong ipalit, nawa naman dahil kay kwarta. Litse biya dahil. Bisit, bisit! Ay, ay, time ba? Unsa man ang marag may nagsiwil nga kamay panapton diha sa may kisami. Naatungod ining Catherine Lolo. Kabuto na ko, be. Dili ako mabuta. Akong umbakan, be. Hapit na. Hapit na. Agay! Agay! Agay, animal ka sakit. Ay, naigo ang akong naong sakit. Ay, tay pa. Hagdanan, di ka niya sa kisami. May hagdanan nga nahog pagkabukas ang tungi kamot ako nga panato nga gamay. Kalit sigun. Agay. May sikrito na yung hagdanan paingon sa kisami din sa kwarto ni Lolo. Lagi di ko mahibawin ni. Hindi man yung kumagdako. Pero nga nang wamang din ko mahibawin eh. Dili ka nga. Gidungog ang akong pag-ampog pagkiluoy ni Lolo. Iyan ako gigiyahan sa nimutangan sa iyang itagawa na kwarta. Masaka ko. Yun na. Flashlight sa akong cellphone. Niyas akong bulsa akong cellphone. Ah, niya. Mupadayo na ako sa ka. Aray, sakit sa unaw eh. Mga animal ng ilaga eh. Naglumbag panagal nga nakadungog sa kong natunog. Daghan na niya ba? Dagkop niyo kayo mo? Karang mo mga ilaga, abog. Dubli na akong tuyo karon. Ang kwarta ni lulog ka mo. Arong pamati yon mo. Ni anak ko sa ibabaw. Tagkamay ba siya ng ginana eh. Igod naman kalusun nung sa katao. Pero masa na yun, magtakilid. Musun ako sa kisame. Kaabog! Kahain ka niya ibutang din niyang... Uy, sa man ang nagtapok sa nana. Eh, mukha man ko. Eh, anong may mga... Oh, uy. Sa man kuwarta? Kanagan kuwarta? Ang itapag din sa oks kisabi. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, kadagan ini. Yes. Ay, datu na ko. Ay, datu na ko. Ay, yuhu. Datu na ko. Aku tu kitanan mi. Dili. May mga gisya, mga tumuli din yung kwarta. Animal. Gikot-kot sa ilaga. Dili mo. Dili ha? Mapilian ba kini? Mapilian ba? Kini. Oh, may gisya po. Hawa. Kini. No. Oh, uy. Pulos ka itong lang habil din yung kwarta. Pulos kipang kot-kot ang mga tumuli din yung dili. Kamong mga ilagaa mo. Patyon ko kamong tanan. Patyon ko kamo.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Oh, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
5: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Sutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Ay, na mo, ha? Pagkita mo na ako, mas labahis mo. Sabag yung mga ganyan karoon ng ngita kung yun ang hawahan mo. Ha? Oh, ilom nyo kayo mga buwang ay. Asa ka to? Kaling kwarta para rin ako. Gibili ni Lolo para na ako. Pero inyong ikawon, mga animal mo, mga salbahis mong pagkailawang, pagkailagawanga mo. Pagkita na mo! Ahay na mo, ha? Ahay na mo! Pagkita na mo! Karoon, di na mo magpagkita? Sige! Huwat na ko din eh! Magkuha ko gas o posporo! Gauban ka mo! Hudon ko kamo sa pagpatay! Ha?

0: kalau dini selempera. Ini yang sedang kau pusperok. Hei, Karun. Karun mengilaga amu. Mahurut jenmurona. Sinubang ilaga jenmuron. Hei, lintik lang ang walang gante.
1: Ay! Ano magkaay?
0: Ikay nga, ano? Nganong kalit na magagtigaw niya sa kuloyo? Ay, Maragon. Ano niya maga? Nag-unsa maga di ko, Ben?
1: Ganina rin magkukunan ang pit ni mo, God, pero wamang kamutingog, Ben. Unya, nakabati magkukunan na nagtikaw-tikaw din sa kusina, maong nilahos na lang ko din eh. Uy, unsa ko din animo, uy? Hala, kasayang sa lampara. Kakaraan na rabaana, imo man ang gibuak.
0: Sabay, oy! Imo lang siya, kaya imo ang ipakalitan.
1: Hayag pa, men! Nga na maglampara man sa ka.
0: Di mo ko maglampara?
1: Aw, saan mo nila tanan imo? Agay, apit ko matunog na.
0: Sabay, oy! Ibo sana!
1: Oh?
0: Kabisit yun mo, Kuber, oy!
1: No!
0: Mampay wailain! Palitin ko gas! Ulihin ang niyabo!
1: Ano man?
0: Kaya akong gabi ton! Tapoy mo!
1: Maglong aga?
0: Na?
1: Wala di ka kaibang maghaling. Nga di ka magamit o ganang gas. Mauna de ha! Saligmang ka sa imuhang lolo. Nagsaligmang kasi ng lolo sa tanang butang. Huwag yun noon kay nakatunan.
0: Hilo mo eh!
1: Oh?
0: Imura pa rin sa ha? Bulihigo ko. Bayari dyan ko, ana. Tagaidugong ko sa kalibo para palitan ko gas.
1: Asa? No! Dako ako!
0: Sinan ako! Hangyo naman gani na! Mahal ba kayang gason? O niya, antik mo na buak nga lang para. Ang ngayong tagan niya mga ayaw, kung magsubra pa na. Pero kaya silingan man ta. Ipahangyo lang di ka.
1: Uy, mahala ka diha, uy. Na naginot mong gani ko. Mga ayaw mong ginta ko o dangad kaya magtuwa ko. Mabayro na yun ko ni mong mahal. Mahala ka diha.
0: Yabag mo niya. Nga, sige. May panda na lang.
1: Wala kay kong panta, uy. Wakuha ng kantidara.
0: Paita, biyade, uy. Nagtrabaho ka o niya, wakay kwarta.
1: May kwarta ko, igwar ang itaon na mo. Huwag dili para bayad anang lampara ni mo di ang imuhang giikuan, imong gibuak. Giat naman sa ka nagbit-bit, uy.
0: Bisit yan, uy. Usa ako niya ko nun?
1: May pasparo mga ka. Di makahali pa ka, ano?
0: O makahali, nangyay, pero dugay man.
1: Hala, ha? Hala, gamitan na ni mo og papil, ha? Gamit ang papil, dagat na papil. Kanakana bang wala mga gamitan ni mga papil, ba mo ihaling?
0: Dugay pag yabong sila, ob!
1: Ang unsa?
0: Ang kisam eh!
1: Ha?
0: Tugay ba kayo mo sila oob kung papinag kami ito ng way gasolina?
1: Sa! Imong daobal ang kisami ninyo? Manan!
0: Araw mamatay ng mga sabay sa mga ilagala!
1: O patay, sad ka.
0: Hmm?
1: Kainig sila o bunya sa inyong kisami. Maapil man ang iyong tibugbay!
0: Hmm?
1: O diba?
0: No. No!
1: Potensya no!
0: Unsa?
1: Bugo ka!

0: Hala, no? Giunsa ka niya pagunaon na nga dauban niya ang kisami aron mamatay kuno ang mga ilaga. Dili di ba orat og tanang kasunog ang tibok, bay? Hanggaw yun sa? Hanggaw git ka ayo. Nalangay na hinuong ko da. Hey! Ano mo sa bay? Hey! Uy, batasan ay! Mukhalit at nagbabag sa dahan! Kanaog ka kundi ha! Kanaog! Dari, dari! Dari! Kanaog! Aron! Ay! May pistola ka!
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakoy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Pense. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kini. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa itong mga balitang lokal, mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa sa Subo, gimikan sa Hayes, giingon nga misaka na. Samtang nga sinto 28 ka mga tanom nga marihuana na ibut sa mga otoridad dito sa Toledo. Sa kaulukan, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan na release na sa detention hospital o hospital detention subay sa mando gikan sa Sandigan Bayan. Ini ang headline sa itong mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Pili na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayatian. Pili na ako makatindog. Nitapag si ating nani na mauatong bilang pina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
16: Nila intinado, puro patrol, Malicia City. Dugay-dugay na na akong imating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kinahanglag upirahan, pura ko'y kwarte.

0: kung nagpumabuta siya na klaro na gyud na ko may na gyud ako pananaw kung kamo inaay gipamati pareha sa ako ang interregyong dangot lang mo sa makabuhay kay muray makatabang sa atong kinabuhi
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: At oras karon alas 12:42 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bang presyon si Bundugo, ikabadunay hypertension. Basin taas si Miss Sugar, nagbasin may diabetes kanyo, wara ka may bow. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls mo, palapot si Bundugo o sa nakarason. Ngano'ng magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kini sa pagkabuta, pagdaon si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili bagayo sa mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpabutang ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, duro kini charantin, di ka sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Pag inom, mag DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katug, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Naakin na mibutang din sa Mediacosalem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, mga kaso sa respiratory or cardiovascular disease sa syudad, gumikan sa Hayes, Ingon, nga misaka na. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kining mga balita, hatong nato sa Life Extension, Vitamin D3, nisaka na ang mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa syudad sa Cebu. Kinabay na usabahan sa chairman sa Committee on Health sa City Council nga si Consehal Dave Tumulak. Ang pagsaka sa gikanon sa mga sakit, gi-attribute sa Consehal sa haze nga nitabon sa dakwayan. Kinitagun sa forest fire sa Indonesia, nga naabot o napadpad Cebu da sa hanging habagat. Matuloy Tumulak, kaya ito sa madupan ang sugod ang pagsaka sa gikanon sa mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa syudad. Awag sa Consehal nga ito sa mga sugod. Anon, nga mugamit og face mask kung di malakayan nga mugawas sa pinuanan ni ini. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot asabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3 aron way pagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas taas ang survival rate. So sa cancer patients, kung maubos ang iyang chance o risgo kung mamatay sa maong sakit, kung doon na siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3, mamahimong imnon sa usa ka tuig na bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual na doon ay maintenance medication alas sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong penundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
7: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama? That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. With Nor Sinigang Mix.
8: It's Melly Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang niyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagis yung registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: At oras karon, alas 12:49 na sa kahaponon. Sa dili pa sa dugang detalye sa itong mga balita, tas bumpresyon si Mundugoy Kabadunay hypertension, basin ta si Mundugoy sugar o basin may diabetes kanya, wala kamay baw. At tas nga level sa blood sugar, magkapag-high kinis arterial wall, sumapalapot si Mundugo o sa nakarason. Nganong magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagdaon si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, ingon man ang uban pasad nga mga balatian nimo. Una nga lain sa nimo nga angay nga imong imnon, ha, kanang daghan na kay kagtuksin sa imong lawas, mo resulta na sa daghan nga mga sakit-sakit. Kay daghan nga mga sakit sa lawas nga gumikan na kay daghan na kay kagtuksin nga gihambin diya sa sud sa imong lawas. Mo na nga kinahanglan mag-detox ka, ha, unya ang imong gamiton sa imong pag-detox kining G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay timailhan nimo nga daghan na kay nagtuksin sa imong lawas, kanang dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan. Unya usay magbutod sa rimuntian, bloated ka kanunay. Makasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng glutahan. Sa rin na usay, maglabad-labad ang imong ulo, porti na daghan ng toksin sa imong lawas ni Ana. Dili pa ginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ingon man, ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ang maayong panlawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika din sa Sugbo, inumanasab sa Orbampa nga mga lalawigan din sa Kabisayan o Mindanao. Ninaminaw na ito karos Jess Borja o ingon man si Lloyd sa Coast Guard Officer Pilar Camotes, Tata Joseph o sa iyahang mga ginikanan Paling Borja o Frenzy Muwabog Pilar Camotes, hagikan na ni Jess Borja. Unya, doon na dahil i-greet sad ka, tot na i-greet ha, kay nag-birthday karon si Sir Moises Enriquez, nga taga Langlang, Cugon, Cruz, Danau City, gikan ni Nin Batukan, pinagi ni kasamang Marites Alborez. Padayon ta sa atong mga balita, kay ni Aisin 229 ka mga tanom nga marijuana, naibot kini sa mga otoridad. Dito ni naitabo sa Dakbayan sa Toledo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold de Bustamante.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Sa Sabangken, PI Marijuana Plantation, ginahutang sa sityo Ginkamote, Barangay Captain Claudio de Pence Toledo, ang nagirunda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Ubans Toledo City Police Station, Naval Forces Central, Provincial Intelligence Unit, o Second Provincial Mobile Force Company. Sa Cebu Police Provincial Office, kagahapon dito sa alas 11, antak na sa buntag, hantor na dahil na pagkahapon. Manapuson, nga naibot ang 229 ka mga punuan sa marijuana, nga gipanabana nga bubalor ang tanan sa 25,000 pesos nga gitanom sa luna sa Boga Repita na ilhan sa 37 ang gingog nga nagtanom nini nga si Arias Per 30 anyos nga wala nila wala diha ator sa ilaga operasyon bisan wala brakti ang cultivator magatabang kirikaso sa karapasan section 16 Article 2 Republic Act 9165 aga suspitsado uradaga na monitor sa PDIA o sa kapulisan aga maoga marijuana plantation sa nang labay nga mga simana na mahinungdan nga ilang ginusan ang pag-ibot ni ini. Kasama mo sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ng Radyo Man Arbo Samantari o HP, Tatak Aramen.
5: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Mo Nationwide.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS. Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang motabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: At oras karon alas 12:56 nas kahaponon. Ang mosunod nga balita tuig kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani, ang imna mo kining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami sa kape, ang yang aroma humot kaayo, makaangkon pagikaugduga nga mga health benefits sa imo nga lawas gumikan sa mga sagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini pinakaunang kape nga duna sa isagol nga vitamin D3. Matag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix, duna kani 200 ayo nga vitamin D3, mao na makakapina ka maka vitamin D3 panyod plus rich mushroom extract. Kaduna mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kana og mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kining dali nga pagadaos sa to mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mao na mga piga nita, either alisays buntang, inig kaudo, kanang humantang maka-lunch, or inig snacks man ato inig kahapon. Mga piga gani, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3. Pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain nga mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Nabina na ito karon si Neni Salvador Bahariaz or Nopia dina sa Bangka Lapu-Lapu, ingon man Cha-Cha Boyles, Nanay Eri, Vanessa, Amari Van, Nicolette, Ula, og Minik Boyles from Ubay, Bohol, Jan Martiongson. Yan, naminaw sa dato karon din sa Salubgub, Sevilla, Bohol, gikan ni Sapurok Ilaw, Jan Martiongson. Padayon ta sa itong mga balita, ang National Bureau of Investigation kan NBI gikatakda ng mumasaka nga ito sa Department of Justice ug Qualified Human Trafficking. Nga mga reklamo batok sa musunod nga mga individual humanatapos na ilang investigasyon sa giingon nga honey trap plot batok ni Executive Secretary Ralph Recto. Aba sa kaano kaso mao si Batangas First District Representative Leandro Leviste, former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paraz, Attorney Roy Rondain, Attorney Orlando Mindiola ug duha ka mga junior associates sa Rondain and Mindiola Law Firm, ang talent manager nga si Alias Ken. Si NBI Director Melvin Matibag nibutyag nga ilang idusok ang non-bailable nga mga kaso sa DOJ karong adlaw. Samtang sa pikas nga bahin, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan na release nagikan sa iyang hospital detention human usab sa kamanduan sa Sandigan Bayan. Ang Philippine National Police nibutyag nga si Bunuan o si Bunuan gi hospital arrest sa PNP General Hospital dito sa Campo Crame. Ang iyang convoy matod pa sa kapulisan nakabiya sa Mount Tambalanan alas 10:35 kaganinang buntag. Ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Police Colonel John Giagiage ibutyag ang pag-release. Wala dayon ma patuman diha-diha tungod kay aduna pay paabot nga order pinagi sa email nga naabot alas 5 na sa hapon kagahapon karong adlaw o kaganinang buntag igiyagi ni butiag ang CIDG and CR personnel dito sa Sandigan Bayan para pag-secure ang certification pagkumbirma sa release order ang mga otoridad ni check dayon sa ban pagang mga division sa arong pagsiguro nga si Bunuan wailain nga mga pending cases o kaha mga kalapasan nga makapugong sa pag-release nini gikan sa hospital detention. Katapos sa balita gikan sa kaulohan, kapin 162.2 milyones ka pesos nga balor sa gitawag og kush marijuana. Umukabat kinig 98 kilos ang nasakmit sa mga otoridad gikan sa sakayate sa Subic Bay dito sa kaulohan. Si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nibutyag nga nakarawat ang ilang ahensyag report labot sa sakayate nga gikan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Dunay sakay nga mga langyaw nga mga tripulante. Ginipay gayon ang inspection ang yate nga mupaingon sa Taiwan. Dito na nakita ang kush marijuana nga ilang giturn over ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA.
10: Radyo Mo Nationwide.
4: At oras karon untop ng alauna.
10: TYHP Abroad ngayon.
18: Kini nga balita atut kato sa said marketing ang tigamaw tigapodapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, usa ka tawo ang nakuha nga buhi gikan sa usa ka hydropower tunnel sa Nepal sobra sa usa ka semana na ang nakalabay uman miigo ang halapad nga flash flood sa border nga bahin sa Mangnasod ug sa China. Nituga ng mga otoridad nga lakip usab sa mga rescuers nga doon na sila ay nadungog nga mga tingog gikan sa sud nga bahin sa maong tunnel human gatusan nga mga trabahante niini ang natrap dihang miigo ang maong kalamidad. Basay sa uwahi nga natala nga gidaganon sa mga nakalas, niabot na nga to sa sobra 1290 ka mga tao ang namatay sa miigo nga flash flood sa Nepal. Katong mga malita, atod ka nato sa said marketing, ang tigama. Og tigapod-apod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makapawagtang sa inyong mga balatian sa lawas mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo alang sa tanang mga balatian sa atong kalawasan. Ilabi na kung kita makasinati og mga panuhot o kining pamaol, mga hilanat, ubo o sipon, ingon man trangkaso, wagtang day na sa pagtumar o Panyawan Herbal Capsule o said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos at kalimot mga kasama sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang produkto o tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon, alauna, dos na sa kahapuno, unya, namati sab nato karon, si Ronnie Tellior, Likeron Araneta. At taga Candelaria, usan mas bate, ngatungi Mama Dina, Papa Boy, Banghod niya, Sai Sai, Ronan Ann, Junjun, og sa mga silingan, diri silang Lola Linda, Prima Alfanta Abelia, sa Sevilla, Bohol, Anas Andibor, Pakera, unsa man ni Ma'am Sana, gibali-bali na niya. Naminaw karon diha sa may San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod nga bahin na tunusab ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga mga benefit nga makuha nato sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kining pagmeno sa risgo nga mataptan og cancer. Apilan niini ang breast cancer, kababayenan, prostate, sa mga kalalakinan, o colon cancer o niya uban pangamata ng mga sakit na dunay direkta nga koneksyon sa kakuha o vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matundaan sa mga pagtuon. Kakanto mga cancer patients, mutaas ang level o sa ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa dugo. Mas mo improve ang panglawas o bumalik pag-function ng immune system. Samtang siya nakikbatok sa sakit nga cancer. Dali nga maluya, mutaas ang chance nga makasurvive sa sakit. Sa kato mga cancer patients, ha, gawa sa inyong mga medication, pwede mo inom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Imula na siya nga bahin-bahinon sa kaadlaw. Kanang human kang makakaon. Gawa sa mga cancer patients, so katong nag-maintain usab og mga tambal, kay dunay diabetes, hypertension, guban pa ka mga sakit, makatabang ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata man or hamtong, ha, pwede kayo mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Unya, barato kayo ang matag soft gel ni ini, affordable. Siguraduhan lang ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3, tanawag yun ha, kung doon na ba'y marka nga LE. Initial sa Life Extension ang matag soft gel. May manitibailhan nga authentic or original ang Life Extension Vitamin D3. Pwede nang paliton sa mga butika, pilasob din na sa Life Extension Clinic. Unya, din ako sa mga Life Extension Clinic, maka-avail ka din ha, o libre ang quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dina sa Konsolasyon, Life Extension Clinic na animay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Unya, pwede mong makakontak sa hotline ni ini 416-1655 o 0917-318-1175. Doon namin gustong ipangutana diha sa Life Extension Clinic. Sa Picas, gabay ni kabakanunay nga makonstipated, pagi naman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Pero po kayo nga daman ng Super Fiber, tungkol kayo usama ni siya kasashay nga powder ang sulod ni ini, magkuha lang kagusta kabaso nga tubig, unya imong i-mix dito ang sige sa sashay sa Super Fiber. Pwede mo siyang imnon kung naris buntag ka na before ka mag-breakfast, o kari sa hapon or sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nito ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, apil ang sabdina sa Life Extension Clinic. Mga kasamag, mga idol, ha? Padayon tayo rin nga nag-ili sa inyohang mga resibo din, ha? Ano, kung nakapalit mo 20 pieces ka mga tablet nga Biojasic. Nga inyo napalit sugod yan itong Agosto 10 o sa nisunod nga mga adlaw. Pwede kayo na yung dalhon diri sa atong istasyon, ha, para mailisan ka na og raffle coupon. O niya mo na siya, ihug ninyo sa atong promo nga hatod ka na ito sa Biojasic. Tinanglan, ha, nga ang inyong resibo naka-reflect yun din na nga ang inyong napalit 20 pieces nga tablet, no, mo inyo hang yung gibayran, ha. O niya, reminder lang po nga sa inyong before mo anhi din kay para magpailis mo raffle coupon, anaridihan na nadaan ang inyo ha din hang mga email address, no? Kaya ito po nang i-require sa katong magpailis na yung raffle coupon, no? Para usay na yung mga communication or mga reminders or mga pahibaw. O, ato dito i-agi. So, may na pag-ready-ready mo din na og email ad, ha? Mas mayo katuging inyong personal. Pero kung wala, gani yun. Pero sag sa laing kauban ninyo din na sa sud lang yun sa inyong balay, ha? Kunya pagkahuman, ay nakahimo naman ta sa itong first weekly draw nito ni Aging Adlaw og dunay mga winners. Duna pa'y musunod nga lain nga mga weekly draw, una pa dito sa atong grand draw. Sa ikalimot, kung duna na mo din ay resibo din na sa pagpalit niyo 20 pieces nga Biojasic tablet, aridayin mo din sa atong istasyon para makapailis mo raffle. Makapil mo nining Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kaya dito raba sa Grandro, dako kayo ang premyo. Major winner, 100,000 pesos, no? Usaan mo daog ni Ana. Yan doon na siya upat ka mga winners ng mga kadaog o tag 10,000 pesos sa Grandro na siya. Sa weekly draw, motong dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos kada usa plus one major winner nga makadawat og 5,000 pesos. Wa naman tay igo nga oras, so bada ko diri sa control kasama ng Nestor Homicilio og si Gerald Albius diri pod sa atong news department. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat kay sa inyo pagpaminaw. Ya tagin ninyo ha kay karon tuod-tuod mosunod na pod ang atong drama kini ang akong suliran.
19: Radyo mo nationwide.
4: At ang oras karon ala una 8 na.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
21: RMN Drama presents kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
22: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
23: Kinisab si Dr. Rini Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
21: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
21: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
27: In 5 meters, turn the right.
28: Ha? Asa ko no?
29: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
30: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
31: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
32: Mensahe alang sa maayong panglawas.
33: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
32: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika. GTX 500.
1: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. GTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
0: GTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Marie.
2: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
3: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeyan Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon, Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
5: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
6: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
5: Ah, lagi. Basiglas na ni.
6: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
10: Ako nga tawag na goiter. Ko na to kya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinul magid kini ay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Pag hikas niya sa tumblan, wala naman.
8: Living Testimonies.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
11: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ECS!
14: Life extension. Vitamin D3.
15: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indes iyang bungi!
16: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
3: Wow! Libre na! Kompleto
2: pa! Asa ang ilang center?
16: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes. Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibok tuwig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga tawatan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindot.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be MX-traordinary with MX3.
7: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
11: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay kung na nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
12: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
13: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labato,
16: Duenya, Iloilo. Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
15: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
19: The Wonderful Supplement.
20: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrof Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Pilang win, San Miguel Pilang win.
1: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
26: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutas!
27: Bugas-bugas o katul-katul?
28: TTX 500 na!
27: TTX 500!
28: Aduna kini antimicrobial properties.
27: Nga makatabang sa pagkuha
28: o pag-ayos sa bugas-bugas
27: o katul-katul.
28: TTX 500!
27: Pabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
28: TTX 500!
29: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
28: TTX 500!
27: Pabalik sa mga butika.
20: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
19: Biotrope Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga Lizelle, 19 anyos, Daga, taga Konsolasyon. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa mitubong hubag sa akong liog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Lisura po din yung ipa-drawing sa among teacher, uy, para sa among project sa science. Saan man ini nga di magkukay ba mo drawing bisag mong siya kong buhaton? Batik yung resulta. Ay! Ah, husto. Ang akong igagaw nga si Lemuel, may akong padrawingon ini. Kay maayo kay to ini. Ako tong chatanbi. Unya ako ning isang niya ang ipa-drawing sa among teacher. Aron, maoy iyang sundan.
1: Ayaw!
0: Ay, halang ako na siguro rong igagaw. O, ikaw!
1: Ikaw!
0: Daan palagi ko, ikaw, Gyun!
1: Ay, tala yung pa-drawing ko.
0: Ay, salamat, Gaw.
1: Ay, lambat ko rin. Isa pa yan, ay.
0: Uy, ninduta pagka-drawing ini, uy. Na, magtuod itong ako mga classmate nga ako'y nag-drawing ini. Pasensya na ka, Gaw, ha? Di mo kukukay ba mo drawing?
1: Ay, okay lang, uy. Ay, lima na. Ay, Gaw. Kaya takot. Nakabantay ko sa mong liyo ba? Wala lagi nagbilak ko.
0: Ako lagi? Kabantay bitaw ko ini?
1: Nga. Sabi ibatin mo gaw?
0: Wala naman nagawa. Huwag po siya magsakit.
1: Ah, mo ba? Ay, kigaw eh. Talas ako ha?
0: Sige gaw. Nakapantay man di ay si Lemuel nga may dakuning akong liog. Ako kuno sa wayan og tanaw sa amin pi. Lo, maklaro na kiti ay. Ay, ngano ka nino? Unsa pa kay hinungdan ini? Nikalit rigid ni siya.

0: Ato ka nang ipa-check up sa doktor ng imong liog nak.
1: Ay nalang mauwi, madlok man ko.
0: O na, saon man imo pagkaayo anak kung maghadlok-hadlok ka.
2: Oh, giyot. Yeah, sige na nak. Kuyugan ka naman ni mama ni mo. Mayroon kayo ako duty. Saan mo kayo ganun kanon pamagkamusulti ni mama ni mo anak? Naam na kayong ipamati sa mong liog.
1: Wala magkukoy gibat yung sakit ini pa. Maunga nagtuo ko nga wala gini siya. Huwag madara ni nako.

0: Yagaw, sabayin sulti si doktor pag pa-check up niyo.
1: Gi-undergo ko og ultrasound. O matod sa doktor, guiter ko nun yung naasa akong liog.
0: So, nakabata pa rin mong tapta ng guiter, oy.
1: Maugit ka. Saon na, anaman eh. Pero mild raman ko nun eh, ingos doktor. Madara ko nun eh og tambal.
0: Oh, mild noon gaw, kung mauna.

0: sa kargo padala express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin o hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Let's go! Go with the flow!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
2: go with the flow!
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi nimo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? TTX 500 na! Ang TTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compound nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. TTX 500 TTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. TTX 500 imo sa desugared sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. TTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Uy, nga naman, Marie.
1: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
1: Yun sa man niya, Marie.
2: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Uniface?
2: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
2: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
7: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
7: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocept Z+.

0: Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Zeb Living Testimonies.
3: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
4: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaupong pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
3: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
4: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
2: Living Testimonies.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Set Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Uusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Magawas sa ditong bakto.
3: Living Testimonies.
6: Vertigon! Paminaw na to si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
7: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay bukid durawat ay gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay pagkin haya
11: haya
10: so naka 90 na ka
9: sa Paragis Bila Bila tili na ka mag-agwanta pa
12: mapa-on cam sa TV o on air sa radyo awa dapat laging lively at full of energy. Hello beautiful people, ako ang inyong tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at original.
15: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products. Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
16: Tinood yun ang Set Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
16: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
3: Living Testimonies. We'll be right back.
2: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: lang kong nataptan o goiter bisan sa akong kabataon o edad. Sama pag-ato sa doktor, iguro kong kitagaan o mga tambal nga akong tumaron, kay lagi, mild ra. Pero, milabay ang pilakabuan, ingon sa waman maayo ang hubag, o nag-anam na maninuon o kadako. Unya?
1: Lisel, anak, nag-anam naman na hinunod kadako ang imong hubag sa liog, oy. Waman mo ipikto ang tambal ng imong gitumara.
0: Nagkadako gid siya pa. Pero waman lang gihapon ko'y gibating sakit. Hinuon, kung uyoko ko, ma-feel na ko nga naihubag sa akong liog.
1: Oo ba? Ay. Kanang mukhaon ka na, Usman. Di ba sa gabal ni kaon mo?
0: Bitaw, bitaw, anak. Di ba na sa gabal? Dili man sad, ma.
1: Magpatanaw ka tagbalik o doktor, be. Kay murag, huwagin ko kaoyo na na.
0: Sige pa.

0: Doc, dili pa ka ni cancerous ning mitubong goiter sa akong liog?
1: Ano na ito ginang mahibawan kung cancerous o dili ang imong goiter, Ray? Ginang na na ato ginang iagi o biopsy.
0: Mao pa, Doc?
1: Atagan tiga referral, ha? Unya balik lang unya din, humani mo pabiopsy kay akong pasahon ang result.
0: Okay, Doc.

0: unsa to kau? Bayi pse?
1: O kau.
0: Naam kaya dunggan nga, dili ko na maayo na gaw kung magpabayo pse. Kuya, matandog na hinaw na imo hubag. Pero, hindi pa ko sure ha kung tinuon bigin ha. Basta kay, mo na isulti nila.
1: Na, mahatlok naman hinuon ko ano imong giingon gaw, uy.

0: Ugma na ang schedule sa imong biopsy, nak.
1: Ingon man ko si Limwil, ma. Nadili ko nun na maayo ang biopsy.
0: Ay, naunsa kagod na ko eh. Ayaw ko pag-una-una o dautan. Doktor na baya ang mi-recommend ni mo, anak? Busa, ayaw pagtuoan ang nadungog lang ni mo sa ubang tao. Ang ibong kaayuhan, mo'y imong na-una, anak.

0: Matod pa sa doktor, dili kanseros ang hubag sa akong liog. Pero kinahanglan pa kuno gihapon yung operahan, kay nag-anam naman kini og kadako. Ibis nga nalipay ko nga dili already ay kanseros, apan naguol na po din noon ko kay kinahanglan man siyang operahan, mahadlok ra ba ko og operasyon? Ang ako mga pangutana, maukining musunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan nga nung mataptan man o goiter o hubag sa liog ang usa ka tawo? Matan-on para ba ko? Wa di ay ni magbasi sa edad sa tawo nga mataptan ini? Ikaduhang pangutana, base sa results sa ultrasound, mild raman ang hubag sa akong liog. Mauto nga gitagaan ko og mga tambal, pero wa raman gihapoy epekto. Ni anam naman hinulog kadako ang hubag. Wa ba ni maigo sa mga tambal mao nga nagpadayon gihapon ang hubag? Ikatulong pangutana, bisultihan ko sa akong igagaw nga naa siya'y nadunggan, nga dili ko na maayo ang biopsy, kay tingalig matandog na lang hinuon ang ubag sa akong liog. O saan ni katinuod? Pero kung pananglitan tinuod ni, wabay laing paagi gawa sa biopsy? Ikaupat o katapusang pangutana, dili kansero sa nga kong hubag, pero matod sa doktor na tinahanglan yun puno kining operahan, kay nag-anam na og kadako ang hubag. Pwede ra ba ni madalang og tambal nga dili na lang moagi og operasyon? Mahadlok manggukong operahan. Kung pananglitan maminyo ko o makabaton og anak, posible ba nga mataptan po dang akong anak sama ni ining akong gipamati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kiniya nga kong suliran, Lizelle.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kiniya nga kong suliran.
2: Ano na sabi ko, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kayo usaman ako ka medical doctor, o sa ka psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa inyong among Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, Jose Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga worrying doesn't change the outcome. Ma-worried ka kay unsa nagatong nga nga you know something about it, kay manindot ang outcome sa whatever nga mga endeavors you have in life, kay mao man gini ha o ginabuli ka ano, bermain na lang. Nakoy kailang medical doctor o ya university professor purbida ginabuli malag usa ka mister nga nagnegosyo sa Rizal store tampaita maigali ang doktor kay wala lang mo mind let it go. Kay dapat ginabuli malag ni kanang way ranggo nya maligya lang sa Rizal store. Sige na lang. Okay. So, ang ato magtatampo kan adlaw si Lizelle, 19 years old, single, taga diin siya, Consolacion Cebu, ha? Kay na mong Consolacion dito sa among lugar sa Sugod Southern Leyte, ha? Regards din mong tanan da sa Sugod Southern Leyte, majong adlaw, mas makauli ko diha duwa tag pickleball. Nako'y natamdan rin mga magpag-greet nako. Kaya bago lang ko dito nagkanta-kanta mi dito with Vera Urig. So mga taga-sambag uno, si Lilibet Alin, Eva Badayos, Nini Basalo, huwag katong maayo kag tingog, murag si Pumoy nigtingog ni si Alan Patilingog, Bulakia ba na? Bislig Surigao, taga Bislig Surigao, siya pa niya, ni Puyo, de Cebu. Minglanilla District Hospital, nga to ni Dr. Rui Radam. Akong amigo taon nga si Dr. Oscar Desamparado, gikuha na sa Ginoo. May soul rest in peace, no? Dr. Ayan Ginaldo, nga tong hipid ya sa Minglanilla District Hospital, may pagpaminaw. Atong dentist na, Dr. Briones. Atong pharmacy, si Sir Ayan. Ang atong mga security officer, si Sir Eric o si Sir Danduy, no? Victoria Heights Subdivision ng Lanilla, ha? Ako lang rin basahon, gisulat ko ni Ami o ni Dodge Maranan ang mga silingan nila sa Victoria Heights Subdivision ng Lanilla, Cebu. Garlito Barok. Nini Bardi ba eh? Nanay Bardi. Sorry, hindi kayo kukabasa. Hindi mag-isipat, Amy. Anthony de la Victoria, Catherine Regala, Christopher Laurun, Kunkun Labit
1: Tanya Ervin Blanco, GC Parera, Jonex Almario ug si Kaye Ibalis diha sa Victoria Heights Subdivision, Minglanilla, Cebu. Mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Lizelle. Problema ni Lizelle, ako lang yung pangupanin kamutan, Lizelle. Ha? Unang pangutana niya, unsa may hinungdan nga nung mataktan man o guiter o hubag sa ilong. Guiter? O hubag sa ilong ang usa ka tao. Patanon para ba ko? Ya, yeah, 18 ito edad niyo. Wala ba di ay magbasi sa edad sa tao ang mataktan? Ano yun? Wala magbasi na pagani bata nga congenital, no? So, kining guiter has something to do with the level of iodine, ha? May hyperthyroidism, may hypothyroidism. So, mga nang usas sa mga pamagi, pagsuta, kung laba kay kwan sa imong guiter is to have a kwan, laboratory workup, no? Kining atong ilong, na niya usahay mga pulip na imong hubag diha for whatever reason, hopefully nga ma-remove na na or mo-hoop-hoop la with the antibiotic na imong imnon. Pero kung pagadiin to, konsolasyon man kano, daghang kayong mga iinti din yung napita sa ato, Mandawi, konsolasyon, Cebu City, air, eye, nose, and throat, specialist imong doolon, kwan, kining legal, na sila'y kwan, kanang kahimanan pagtanaw da sa imong ilong, no? Kunya, kining imong guiter, hubag ang guiter, atong ipa-biopsy, kung dili ba siya imbako lang malignan. Ikaduhang pangutana, base sa result sa ultrasound, mild man ang hubag sa akong ilo, liog. Liog de, dili ilong, sorry ha? Liog de, dili ilong, liog. Noon sa bako nagbasa. Maotong gitagaan ko og mga tambal, pero wala raman gihapoy ipikto. May anam naman hinoon o kadako ang hubag. Wala ba ni maigo sa mga tambal maong magpadayon gihapon ang hubag? Well, kining mga tambal magodli sa limanengog siling amuha lang na yun, it will take time. So, muna nga kinanglan, sa pag-practice na mga doktor, kinanglan nga i-monitor ang progress sa kondisyon. Kaya mo decision ng doktor kung increase ba ang dosage, lisdan ba ang tambal, or unsa pa wala yung intervention nga pag-aimoon kung wala yung improvement. No? Ay, pagtuo nga in 2 days, 3 days time, everything will be okay. It will take time. So, in fairness to the doctor na naghatag ni mo niyan, you need to go back and see kung unsa may progress. Okay? Kay ang among tambal ihatag baya sa mga problema nga ngayon ani, magdepende man pod sa among findings. Ang guided by the result of the laboratory workup. Ikatulong pangutana, gisultihan ko sa akong igagaw nga naa siya ay nadunggan nga dili ko numaayo ang biopsy kay tingaling matandog na lang hinuon ang hubag sa ilang akong liog. Unsa ni katinood? Pero kung pananglitan tinood ni, wala ba'y laing pamaagi gawa sa biopsy? Physical finding, kanang biopsy is dili man na siya ingog kuyaw kay magkuha ng mag sample tissue dito sa hubag, examinon sa laboratorio. Di man ingog upirahan ka. Kuha na na needle biopsy. Needle ra ang itusok niya. Niya kuha siya tissue sample, examinon sa laboratory. Kay naabay ay mga cases nga benign. Benign meaning dili siya cancerous. Kung simbako lang, ipalayo lang, naapoy mga cases nga malignan, meaning cancerous. So, ang intervention, depende rin po sa resulta. Mag-decide ang doktor nga ipitaridictomy na lang or whatever intervention, tagaan balag mga hormonal nga tambal, ha? So mauna ang kun ayo ka hadlok aning biopsy kay di man siya ingog hadlukan, kay di man ka iwaon dag unsa diha, no? Tutukon ra kag needle, balikod ako, kuhaan kag tissue sample nga isaminon dito sa laboratory. Ikaw pa to katapos ang pangutana, dili cancerous ang akong hubag. Oh, well, naaman dayon rin sila. Pero matun sa doktor nga kinahanglan yun ko nung ning operahan kay nag-anam na og kadako ang hubag. Pwede ba ni madala lang og tambal nga dili na lang muagi og operasyon? Well, ang doktor nga nag-examine nimo Lizelle, mas nakahibaw sa sitwasyon. Kumingon siya gaangang operahan, kaya kung balikon, initially, ang usa ka hubag benign or non-cancerous. Pero huwag mo rin pasagdan, mulala ni siya, simbako lang mahimong cancerous. Mahadlok mong gugko sa opera. Ay, di mo na, karagaan may anesthesia. Kung pananglitan maminyo ko makabaton o anak, posible ba nga matapdan po ng akong anak sa manining akong dipamati? I don't think so nga, this is contagious, no?
2: more something to do with hormonal, dietary nga mga problema, no? Basta kay mga about greater kuan na siya iodine level sa imong kuan, sa imong lawas, no? So kung maminyo ka, ay pagtuong ang imong anak mataw na ano po yung problema sa iyang liog, iyang greater. So kung unsay decision sa imong attending doctor, bata para baka Lizel, no? 19 years old. Tumana lang siya, ha? Mayroon siya ngayon siya non-cancerous, ngayon siya pwede na whatever is the decision. Kaya mga expert, mga surgeon ko ni sila gud, nag-training ni sila o gun sa may paagi aning mga yun aning problema, ha? No? Kaya nga ako, suggestion lang. Kaya ako, dili, mga surgeon, no? Although, sometimes, may mga mission, magdahin mo kung mga minor surgery, mga assess, mag-circumcise. Pero dili, gud ko, pareha ka eksperto aning mga nag-residency training gud o surgery for pila katuig, nag-take o diplomate exam. O, mga yun, grabe ni ilang level ng mga surgeons, no? Okay, so now, nakasabot ka sa kong explicar ni mo, Lizel, o ganto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Tony Limbatan. Lamat kayo sa inyong makanonanong pagpaminaw sa tong mga Armen program. Until the next time, hasta la vista! Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ipaubo sa Red Alert status sa Visayas Grade, karong adlaw, sugod sa alas 3 sa hapon, hangtod sa alas 10 sa gabi. Ipaubo sa Yellow Alert, ang Maong Grade, sugod ganihang alauna, hangtod sa alas 3 sa hapon, ingon man alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Sigun sa NGCP, ang available capacity sa Visayas Grid karong adlawa anaa sa 2,233 megawatts, samtang ang peak demand anaa sa 2,504 megawatts. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe.
1: Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Nukining sa kalalaki nga taga Malabog Pagibato Davao City. Ang atumatatampo, nagtasingan nga, John.

0: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagbububo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jun og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka-maayo, kay ka-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Bilang kilos gani?
9: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Han, nako'y balita ni mo.
1: What's up na, Han?
0: Magdus na ko.
1: Tinot?
0: O, lagi. Uwa naman ko dug, mauto nga, nag-pregnancy test ko. O niya, positive.
1: Kumaw na. Mahimo na kong daddy ni.
0: Daddy, Jude? Dili po ni Papa lang?
1: Pwede na sab.

0: Han.
1: Ha? Uy, mga anak, tingali ka dahi. Kay, mabay rong buwan ang imo paabot, di ba?
2: Kani, parang mawala kitong...
1: Dali, dadoon ka na ako sa ospital.

0: Hi.
1: Oh, ang sumit ka. Naginoktok manggod ka. Hoy, noon sa ka, uy. Imbis may anak na ta, nag-uulay noon kayo ng naong ni mo. Naon sa man ka?
2: Han, wala ko'y trabaho.

0: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Tinta na gyud akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Ang katiyot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: ang ako may igagawang nanawak ng ating iyong fishpan. Ah. Hello, Gaw!
1: Hello, Gaw! Kumusta?
0: Niya, Gaw. Pobre lang gapon.
1: Sa may lingaw ni Maron?
0: Walag ikaw eh. Bagpura ko na hunong sa itrabahoan.
1: Mau ba? Pasudo ng tatikag trabaho.
0: Hmm. Kung saan ang trabaho, Gaw?
1: Ikaw ang tanga kong pabantayon sa akong fishpan. Diri sa Kalinan. Niya, swilduhan tikag 10,000 niya, libre na kaskaon.
0: Sige, sige. Okay na kuha na, Gaw. Ako lang paibawon si Bibi.
2: Nindota kayo na, Han, uy.
0: Mabitaw nga akong gidawat na yun, Han.
2: O niya, karusam ka magsugod og trabaho.
0: Ugmaan, muadto na ko sa Kalinan.
2: Ang amo niya pangunso mo, dere, Han, ha?
0: Ay, kamala ka, Han. Mo-advance ko sa akong igagaw aron akong mapadaan mo.
3: Why problema, Gaw? Hatagan tigag-advance sa imong sildo. Aron may magamit ang imong pamilya dito sa inyo.
0: Salamat ka, ma.
3: Ako ande, Gaw, kining interest tanto ba? Anila una ka matug sa duyan. Kay, wa pa man mahuman o kuan ko, tukod ang payag na akong kipabuhat ko.
0: Aw, okay na ko eh. Why problema?
3: Aw, may hinoon niya. Ikaw rin bahala din eh, ha?
0: Aw, sige, Gaw. Huwag, salamat ha. Kay magpadabog kong kwarta ni Bibi aron na siya magamit.

0: Kumusta na kas, baby ron? Huwag ka nga mong anak. Ay, gimingaw na ko nila. Kahit ako daod na sab nga, huwag ko magkauli sa amin. Uy, si baby mning nawag. Hello, Han!
1: Han, si Inday ba? Gilatan og maayo. Unya pa ba ka ayo siya?
0: Oh, unsa? Kinuo ko.
1: Han, masabi mo hato na ako ini.
0: Dada siya sa ospital, Han. Sa syudad. Kay, wadura ko dito. Musiira ko sa mong igagaw.

0: May kani kayo na okay na itong sinday yan. Naulian to dahin siya.
1: Nalagihan, uy. Unya, mabalik na lang, miss, ato, han.
0: Sige. Kay, mabalik na sa kong trabaho. Sinday, ha? Ayaw itong sagdi.
1: Oh, han.

0: și mama lui Nenoc.
1: Hello, ma!
2: Dong, pa mi nau ragod na ko?
1: Oh, sa mana ma?
2: Mautingali nga nagkasakit ng inyong anak. Basing tungod po tingali na sa inyong dapit nga dili maayo.
1: Basin mo no?
2: Pahibaw a si baby ha, nga ari lang siya puyo diri sa ato. Di a may kwarto diri nga bakante. Ari lang una sila aron makatanaw-tanaw sad ko nila.
1: Sige ma.

0: Unya, kumusta mo des ilang mamahan?
1: Okay rahan. Maira nga mo pagkabutang diri. O pinangga naman sa aming mama.
0: Maayo hinoon. O niya, nga tawa anak. Kumusta naman?
1: Okay rahan.
0: Ah, maayo hinoon. Sige, amping mo di ah. Nanawag sa mama. Hello, ma.
2: John, paminaw ra good.
0: Nga naman, ma.
2: Wa may ayo ni gibong asawa?
0: Ha? Huh? Nga naman, ma.
2: Iya mala ning gipasagda ng inyong anak nga magsigigilak.
0: Ha?
2: Unya siya nagsigirag cellphone.
0: Unsa?
1: Han, kung ako dirimbi.
0: Nga naman.
1: Hindi naman magkasinabot sa mong inahan, oi. Bantayan man niya, pero may ako liho.
0: Sige. Balinin lang po yun dali sa kong gitrabahoan, han. Kay, nahuman naman yung payag sa kong igagaw.
1: Sige.

0: Nya, okay ra ka ini nga itong gipuyan?
1: Okay ra ni Han, uy. Kanindot na ini, ah.
0: Ano yung nanda po yun? Maini kay libre, oh. Niya sa musa kong doon.

0: Maayo kay naligo si baby. Susihon ako ninyo yung cellphone, baby. Oh. Dili. Dili siya ikat-chat na lalaki. Oh. Dilang sabot ang pangan. Nag-I love you, I love you sila.
1: Han?
0: Bebe.
1: Naamagod anin mo kong cellphone.
0: Nade kay uyab-uyab din sa cellphone, ha? Mauday nga, di ni mo matarong ug bantay ang atong anak?
1: Han, kuan man good. Lingaw-lingaw ra man good na.
0: Lingaw-lingaw na nag-love you, I love you mo? Bebe, sultihan talaga. Nahigugma ko ni mo. Pero sa mong ipakita ron, na nagloib ka na ako. Musugot ako, bangwa ka sa mong kinabuhi.
1: Ang sabot mong ipasabot.
0: Biya na din eh. Kaya makibuwag ako ni mo.
1: John. John, pasailo ang alagot ko sa kong gibuhat.
0: Hindi ka mapasailo sa mong gibuhat ako. Di kong pasailo, hindi ka. Mabot ang gihapon ang panahon nga mapakasa ka bago sa... Muna magbuwag ta!
1: John!

0: kan ako'y iwanan. Gabi-gabi na lang akong nalalasin.
1: Tungod sa gibuhat ni Bibi, ako sing gibuhagan. Ugwan ako gipadaniya ang among anak. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading ako.

0: the original Koy Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koy Herbal Capsule. Nga kong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koy Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Tanduay Light, kaanang may kasama. That portion was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin!
3: Mau ka namang higalan kagay ni John, taga Malabog, Pagibato, Davao City. Uban sa awit nga iyagi pangayo, awit ka nagaluhan, wala ka na.

Ang mga kagi gibata no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabon sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanun, hadubanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakangin salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw

0: ¡Que socorro! ¡Me choro, Gaspar! ¡Cacauca!
1: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
2: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
1: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
2: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
2: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
2: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
2: Ako ang eskwadro.

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos na direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Seth Living Testimonies.
7: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, labang sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag naasi man ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
18: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
19: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
20: Maayo na lang na ay Kidilets.
21: Chewable paracetamol and candy flavors.
22: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inong.
23: United Home. Unilabian.
24: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
10: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. O niya, kay tinuol magig kedi ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
14: This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: o garong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Ayaw na kong sa muka.
2: Wala kong kasabot unsa kang klasiha sa tao.
1: Malipayon ko sa akong pagkaako karon.
2: Gipatay nimo ang tao nga nakaluhas nimo. Apapatsyon sa punya ka niya ng tao na karon ni Abiba nimo. Kala sila may mamahimo niya ni mong hanik sa mong kamatayon.
1: Nahimo ko ka to. Kay gipanalipdan ko lang ang seguridad sa organisasyon na mo ini atiman ako karon.
2: Gisiguro ni mong luhas ang tao nga magkausan ni anak ni patay ni mo, si Major Gaspar.
1: Oh, anong naipaw ka?
2: Huwag nalilong nako sa mga panghitabo ninyo diha sinong baluarte sa Marcal Dragon.
1: Nga no, may tao ka ba nga usa sa mga dragon? Ha, Binjak?
2: Wa, Lina. Wa.
1: Sultihi ko, naakabay insider suit sa triad.
2: Pabutang ato ni palagita.
1: Binjak! Hello? Benjak? Benjak, ayaw na. Hello? Hello? Kibuhat ko ka to. Ang pagluwas sa Major Gikan sa pag-hostage kaniya ni Sir Mart. Ang ipakita nila kung unsa ko ka-ariskado. Kay kinahanglan kong magpakalig unsa akong koneksyon sa organisasyon karon. Nga pinanita na ko sa palagay.

0: Major Gaspar, Musli. Posible nga may nakasood ng tikoy ni ining maong organisasyon.
1: Ha? Ano siya ba nang ipanulitin? Ha?
2: Pitaw-pitaw, Miss Clina. Ikaw pa na ba? Ikaw pa na ba na sa credible source?
0: Nagduda kong na ay nagpakaaroon ing nung dragon, ha? Apan adunay koneksyon sa tagagawas.
1: Bilib ko ni mo sa kaigmat, Clina.
2: Ah, kano ha? Nade ka na sa era tridol karon sa organisasyon, Medyo Gaspal?
1: Naay gipapanid-an ako, Busli.
2: Ah, ausa!

0: Nena, mau ni siya sinuin na to. Atong kusinero.
1: Oh, nakaila ko ni niya, Major.
0: Siya ang akong gisugo pagpaniit kung kinsa ang mga traidor.
1: Oh. Ha?
0: Nuin na to.
2: Major Gaspar.
0: Kumusta ang imong pagpaniit? Usay kalakin lang duha. Ya akong gidudahan.
2: Ang sa klaro na kayo.
0: Kinsa kanila?
2: Si Chris.
0: Sa?
1: Siya ka ang insider nga gipasabot ni Pinchak.
0: Nganong nakaingon ka man? Nga klaro ng traidor si Quits. Ha? Noy na to.
2: Eh, nabati na ko siya nga nagigasulti sa cellphone. Ug iya kinigisang pitog amo.
1: Oh.
0: Oh.
2: Oh. Pagtugaan na lang si Quits, Boss Major.
0: Porbida. Murag dili ko magkatuo. Kay grabe ka loyal. Nganin na ko ka na si Quits.
2: Sa ako nag-iingon nga patugaan na lang si siya, Boss Major. Basta kay sa akong paniin, positive yun nga traitor ka na si Quits.
1: Gusto sinuin na ito, Major.
0: Okay. Ako na buhaton. Pero ug mapamatugan gali na ako. Nga na makak siya. Sa akong pagpatugan unya niya. Ha! Panghag sa ilong. Bugto! Mukiri jud unya siya.
1: Major. Huwag mag-uwi nakitang tadudahan anang ginganlan o Quits.
0: Pero, pawang yun na panidaan ni Noy na to. Imposible sa pag hinimo-himo niya ang resulta sa gisugo ko niya.
1: O sa imong plano?
0: Huwag na kapagutana. Bukan sa o ang traidor nga dalgong.
1: Oh, okay.
0: Onso man, gusto ka nga ikaw ang musintensya?
1: Dili lang ko. Ikaw lang.

0: Ah. Pangagsailong. Anong nanawag pa mag siya? Sa ang pagkasida, buta mo ini. Ah. Hello! Mansyo! Hello! Usa, Mansyo! Pangagsailong!
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Uy, Mancho! Hindi na labad-labad kailas una ko. Manuwa naman ang taon. Baya, walang taon mo it takes ng imong tuyo, taon. Uy! Usaw mo na ito pagka sinabot, ini!
5: Ay,
4: baby! Action na takdan ko ni imong buwan nga ka. Pabuta nga kung baka na hari, ha? Kaya magsulti o niya ta. Apaan, umaning ato karong parang sulti. Tiksi ko sa imong gustong ibalita na ko, ha?
5: Ay,
4: oo, lagi! Okay, sige, sige, sige! Bye, bye! Baya, unso kay info ang buot untang ipadangat sa amang naman siyo. Aha. May gitiks ang amang. Importante yun kay tingali kay ni. Hali, magkasinabot na gibi ni. Bus, dakong buhi si Binjak alias Codename Alba. Uy! Unso kinigitiks ni Mansu amang nako. Tinuod yun ka ni. Dakong buhi kuno si Binjak alias Codename Alba. Ha! Bangag sa ilong! Dako kuno buhi si Binjak.
6: Oh, naipaw na siya.
4: Glina, nasayod ka ba yun eh?
6: Wako masayod niya na Major Gaspar. Pero, usa mong pagkaunsaa nga, imo man ka itong gipapatay.
4: Kinanglang manubag ni si Marciano.
6: Apil ba sabdi ay si Marciano sa maong plano?
4: Oo. Oh, siya mo'y nikontak sa manggiitang hitman na mo'y nilikidar sa imong ex nga akong karibal.
6: Major.
4: Susihon ko niya ning bahina.
6: Di masal ka may bawang na nakumbuhi si Binjak.

0: Ah, tu ana sa champer atay dona dragon.
1: Oh, Boss Lee. Tu ana si Quits. Og andam na hukman. Ang imong pagtugot na lang mo'y gipabot.
0: Ah, sige. Buhatapi sa usap pala sa kayuhan sa ato organisasyon.
1: Salamat, Boss Lee.

0: Wa na. Gihok man na sa kamatayon ni Major Caspar ang nasakpan nga traitor. Natapos ang iyang kinabuhi o mani atong tulog ka mga sunod-sunod ng mga putok sa armas.
1: Miss Linne!
0: Ah! Nay nato?
1: Natapos na ang traitor. Bugto na.
0: Nakasiguro mo yung kaka? Nasiyag yun ang traitor.
1: Oh, miss.
0: Oh. Marusap to'y angay niya.
1: Sige, miss. Ano siya to's kitchen, eh? Mag-atiman pag gusto to'n nun.
0: Sige, padayon lang ngayon nato. Noy nato. Lain ang akong pagduda sa imong pagkatao. Panitaan ka. Oh, nanawag na samsiya. Hello. Anong nanawag ka?
2: Gibingo ka nino.
0: May mo ba? Gusto na, anak? Dili na sama ka ni ato ang sitwasyon na to karun, Benjak.
2: Apat ikaw paghihapon ay ipakita sa kong kasing-kasing.
0: Patay na ang akong gugma ni mo, Benjak. Nahiuban sa kamatayo ni Kristal.
2: Usa.
0: Hundungin ako. May mo ba? Kitili kini ikay muot ni Major Caspar kung masayod siya ni ini.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansa, ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitinguha sa DA ang hangtod sa 125 bilyones pesos matagtuig sa sunod unom kabuwan aron mapunaan ang gap sa Farm to Market Road kun FMR Network sa nasod. Ang maong kandidat mahimo moabot sa kinatibuk ang 750 bilyones pesos alang sa pagtukod o 55,000 ka kilometros nga rural roads sud sa unom ka tuig. Ang DA nigahin na og budget nga 16 bilyon pesos sunod tuig alang sa pagtukod o mga farm roads. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwa, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di good ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, nga nung kasukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pobreng Dato! Tagsulat, Generica Vidan, ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
7: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutakan.
8: Bugas-bugas, akong katul-katul,
9: DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: o pag-ayos sa bugas-bugas,
8: akong katul-katul,
9: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar,
9: DTX 500!
10: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXtra capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXtra capsule is a winner for me. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
15: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gano'ng nagkapin?
15: mismo na, Sir Max.
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
19: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season, or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
20: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
21: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
24: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
23: Hindi po kayo gumaling?
24: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
26: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
27: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indice iyang bungi!
28: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
27: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
28: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
29: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Pero saon man? Nagipang patay raman niya ang iyang ilabay?
2: May mimik ka. Muna maggusto siya ako ang mapriso siyang gibuhat. Sa iyong pagpamatay sa mga bata inindipita.
1: Laro na lang kaayo, bay. Una niyang kilabay sa imong payag ang chinelas ni Inday Ina sa unang pagkawain niya. Unya karon ang pating lawas na gid sa batang niyang kilabay.
2: Niara sa palipot ang kriminal.
1: Gusto ka, bay. Niara gid sa palipot. Nagbantay ra siya sa atong lihok.
2: Ato ra siya mailhan sa dimadukay, okay, bay. Dali. Ato tas payag. Magpaabot na dito sa pagkagubot sa mga tao din sa cementerio.
1: Sige. Dali na.

0: li hok nga ganahan kay kuning mo, di ba?
1: Oo. Klaro man, pero...
0: Pero ano sa man?
1: Doon na mo kayo nakahasol na ako. Mga dili pa kayo kung makafocus sa gugma-gugma.
0: Ha? Unsa may nakahasol ni mo, ha?
1: Kuan, mauwa ang kumusulti ni mo eh.
0: Nga nung mauwa man ka, ha? Isulti na ko kung unsa'y problema ni mo nga. Nakaingon na hasol ka kay tabangan ta ka.
1: Kuan din do. Nanawag magod si tita.
0: Unsa may ang gitawag, ha?
1: Nagkinahalan siya dakong korta. Aron malukat na mo ang yuta nga gipenda sa kong aman sa una.
0: Unsa?
1: Unya, nagkinahalan ko og 800,000.
0: Oh. Uy! Kanakuda nga!
1: Hey, maulagi. Asa maka akong mangita ng kantidara nga. Dili ko makabuhat og dautan.
0: Ay, pagkadako, anak, uy!
1: Mumilyo na gina kapintingali. Daas sa tubo.
0: Ayaw na. Gamay naman lang ang naibilin sa kong savings.
1: Karoon na ang simanahang kinanglano ni tita.
0: Oh, buino. Mangita ng kwarta.
1: Unsa ka kun? Ang bulawang ko pang ipindata.
0: Oh, unsa?
1: Tatal. Dali mo sa inyo mong amahan ang tag-iha ng maong kupa. Napasan ito ni Johnny, bolt ipasabot, na si Johnny ang tag-iha ini. Pero, gikuha si mong papa. Gikawat.
0: Mao bay gusto ni mo nga? Ako kining kawaton gikan sa akong amahan?
1: Oo. Mayo na lang ba ang sobra ana? Muya itong gamitin sa paglayas.
0: Huh? Ganahan kang mulayas?
1: Lindo. Mahadlok mong ikaw ng imong amahan bisan ng saon, uy. Dili ko ganahan nga. Magdugay ng dapit, ha?
0: Unya, kung makuha na ko ang kupang bulawan, manglayas na ta?
1: Oo, manglayas ta.
0: Ako sa ninguno na og mayo, ha?
1: Pero, ayaw ba ipagsaba ng akong idea, ha?
0: Dili, uy. Mamatay ka kung magsaba ako.
1: Ha?
0: Oo! Mamatay ka! O gusto ka, dili kasaligan ang akong amahan. Bata pa ko, daghan sa mga sekreto na ako. Walang ko'y kaisog sa pagtuki. Sige. Akong huna-unaalog mayo ang imong gusto nga mahitabo.

0: Kay dyan eh. Nga nang nagipamalik ang mga din sa bahay ni Lula?
1: Aron doon ay makasaksi may nga dinihita mga to.
0: Maawa?
1: Ah, nagsiga pang suga silang bahay.
2: Maayo kay ni Ana po, Mikmik. Ikaw, Mikmik, gano'ng kalit na lang kang nawa.
0: Ay, ko ano lang. Umiapas ko ni Johnny la kay basin kung dili niya matutulan ang gibutangan ako sa bagba.
1: Lola, nganong nagmatabamang ka nga lao naman kayong gabi eh.
2: Nagkamata ko sa tuktok si Kapitan.
0: Oh, ansa?
1: Dini ang Kapitan?
2: Oh, dini. Nangita ninyo.
1: Nganong nangita mo siya naman?
2: Iwa man siya musulti. Basta kay nangita lang siya ninyo.
0: Natuka naman din ko ba dyan niyo eh. Matuog na ko ba eh?
1: Sige ba eh. Ako na lang. Natuog na.
2: Ay, nagpaabot ba yan ninyo ang Kapitan?
1: Unsa, Lola? Nganong nagpaabot mo siya naman?
2: Ay, ambot lang.
1: Sige, Lola, katuog na.
2: Ay, sige. Matuog na ko. Kaya mo siya yun isang kupagitan ni Ina, ugma.
1: Oh. Ha?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
4: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Pila-pilang win! San Miguel Pilat Win!
14: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilat products. Apil na! San Miguel Pilat Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy cottony napkin for

0: Ça monte. Ah, oh, c'est de l'eau là. Ah. Bye.
1: Bye, bye Jenny. Bye, si Lula, bye. Nagtsabaw mo, Lula.
0: Lula!
1: Lula!
0: Lula, naunsa ba ka?
2: Nakita na nilang ako, Gapo. Oh.
0: Kapitan, ikaw na, Kap?
3: Oh, ako ni. Nagpahibaw lang ko ni Lula nga nakita ng patayng lawa sa iyang apo, Buas Minterio.
0: Oh.
3: Ay! Din man mo gabi eh. Ha, si Mikmik dyan eh.
0: Sa payag, Kap. Nagkuha arman may isbag ni Mikmik.
3: Ay! Wa mo buhat to sa Minterio.
0: Wa man, Kapitan.
1: Kap, maitingali nga atong susihon ang batang nakita sa Minterio.

0: Boss, boss din do. May mo bag mulukaw na ko, boss.
1: Asa mga kapulo?
0: Kung may nakitaan ko ng bata sa binteryo. Patay na, sab.
1: Onsa?
2: Hmm. Ate, kisang tinimo, Claudio? Kikisay na matay?
0: Kwan, may laing bata na sab nga nakitaan sa binteryo, ma'am.
2: Oh, mo ba? Ako, wata ko. Mo ba ko ni mo? Magkuhan ako sa kong kamera, ha?
1: Kitang tulong man lakaw.

0: Ayaw na na ninyo hilapti, ha? Kay padaw pa din hingga polisan.
1: Ay, nangyako ka po.
0: Ay! Naharasihan nila.
1: Apo! Ina! Ang ako nga po yun eh. Ikasaman ang day nagpatay ni mo, day.
2: Lula, kami lang.
3: Kung kinsaman ang napatay niya, Lula. Amo ni pangitaong.
1: Hayop siya. Huwag siya kasing-kasing. Ang iyang dugahin.
0: Gikwaan kaya po siya sa kasing-kasing.
1: Ikin siya man ang nagbalbal.

0: Uy, hala. Kinaganas mga tao sa interior, oh.
1: Okay, ko lang.
2: Bebe! Puwata ko!
0: Dindo! Daghan na kita yung mga tao. Tinuod yan nga, doon yung gipatay.
2: Hindi ko haan sa pulong kasing-kasing ang bata nga gipatay.
0: Maraming yung ada man yung gibuhat sa mga bitima.
3: Bitaw, no? Anong kuha? Anong gid niya kasing-kasing?
2: Aw! Unsa giungo? Mangtas gid kanang ungo anak!

0: Si Mahesh kag-ugoa ka. Kundi ako man ganun mitapok na mo. Magbayad kag mahal sa imong gibuhat sa ako nga po.
1: Lola.
2: Ikaw dyan eh. Buwak dagdagay na hibawaan. Bahin sa patay ning atong dapit.
3: Kap? Kaliwat ka lang kung
4: ungungun.
5: Kaliwat lang kung ungungun. Pero... Digit ko ungo.
3: Ay, pastilan. Why kawatan nga mutugan nga siya nagkawat dyan eh. Sa mga way ungo nga mutugan nga siya ang nag-ungo.
5: Oy, Dindo. Ay patuloy ko ka ba ng baba?

0: Ha? Wapay nakakita na ko nga mikit kit o bata.
1: Ako na nalang nga ikaw ang nakongo sa mga bata na matay dyan eh.
0: Agoy, mitingog man ang akong pariente. Kunongo ko, ang ungo sad nang akong igagaw.
1: Oy,
0: di ba gaw?
1: Loko mo dawat sa bato sa pagkaungo ang gihatag ni Lolo dyan eh mo.
0: Dili bato sa pagkaungo ang gihatag ni Lolo nako. Kung dili, kabilin.
2: Kabilin?
0: Kabilin?
2: Kabilin.
0: Ah, oh, niya ang sing-sing sa kong kwintas nga lambo. Mauna yung gibilin ako sa kong apuhan. Gusto siya nga madato ko.
3: Ay! Din man gikan sa imong lolo ka ng mahong sing-sing.
0: Oh, kuhan ka, si lolo rin na hibawa na.
2: Ima pulis! Ima pulis!
4: Ano pulis! Pulis!
3: Ay! Ah, dyan eh.
5: Bye.
3: Oh, sulti na lang, tinood.
0: Ah, ha? Unsa may ako insulti, kapitan? Unsa?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pa good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer.
12: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kahit ang kwento mo!
14: Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Holly Cotton, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, hello, mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab, diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandawi City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og maglingaw.
2: Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hulo?
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
7: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.

0: mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Newsbreak. Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganito balitan ng orasa sa kaponon niya. Tugnato sa Koi Herbal Capsule. Determinado ang kagamhanan sa Glensugbo pagpalit ng luna sa barangay Tisa aron himuong floodwater reservoir o catchment basin. Kaya ang mga minusan kung di man hingpit masulbad ang mga pagbaha sa maong barangay o sa kasigbit ng mga napit kung doon ay mga pag-uwan. Labing minus o sa kagtaring luna ang planong paliton sa city government. Ilabi na sityo tambisan sa nadutang barangay. Mato ni Mayor Nestor Archival. Kaya nagpasusi ang mga tag-iyas luna sa planong paliton sa kagamhanan sa Dakbayan. Sana Sairan, ang konseho sa syudad dihatag na usaw pagtugot sa mayor, pagpakisabot sa matang iya alang sa paliton ni Ning Luna diha sa barangay Tisa. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaiyang sakit. Kini makatabang usaw paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili ito ang original Koi Herbal Capsule dunay sagol nga palihi. Kamungay, luya house o ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw usa ka oras o tunga sa dilipa mukaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule ngag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal, exclusive ibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, gipaabot. Palit na!
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama, mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan din ko ba unas magkadagang higayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Anan at Patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado.
9: MaxFit Kargado.
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Let's go! Go with the flow!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow!
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
16: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
18: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Sanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
19: Original Koi Herbal Capsule.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
11: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
6: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
8: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: more beyond that. Nahibaw ko. Ngayon sabdat ko ni mo. Mamayo pang ugma nga nagpaabot ni mo sa unahan rin kami. Sa binuhat nga paragid ni mo.
1: Sir James!

0: No, basta si ba kumpati ro, na kibagay ko dong Baldwin. Nga ko magkasinabot si dong James, ug katubigat lang ka rika.
1: No, biyaan ko gin sila. Mga bagag face, biyaan ko gin sila. Bahala na sila sa Chelsea.
2: Hilom dato, Randing. Bawaan ka na.
0: O sa ibawan ka na?
2: Nagsilos ka.
0: O sa silos? Bisa ko ka akong silosan.
2: Muta na pagkakinsa. Kisa na itong gisgutan? Sini kami?
0: Uy! Wala ba't silos mo ko niyo? Si ano lang? Shit!
2: May pasit-shit pa, oh.
1: Oh, shit. Shit, yun kayo sa panin ako. Wala kayo kong ganahay niyo. Ever!
2: Kinagsilos, lagi ka. Buti na ipamang ka.
0: Uy! Ay, mag-silos ko niya? No way! Paakot na rin ka. Ha? Ha? Paakot na ka?
2: Uy. Ay, binuo, ha? Baka rin, ha?
0: Sa'yo magusto? Sup-sopon? Murag minapti?
2: Astusay, ganyan mo ito randing, eh?
0: Oo, oh, gara-grinding ko na! Mahubsan yun ka!
2: Ilong, eh? Madunggan tagtaw?
0: Oo, oh, madunggan! Padlo ko!
2: Ang nakaapan ni mo ito randing kay... Malimut pa man ka. Nagsilos ka ni Rika May. Kay tinaipo ka man gudi pa ni James.
0: Ha?
2: Nga, dili ka man ganahan nga... Napahala niya.
0: Ha? Oh. Ay, hilom, Baldwin! Ay, hilom!
1: Di na ko magdudong ni mo!
0: Inday na ako tawagin mo! Wah! Gara kayo ka ha? Gara kayo ka? Bugal-bugalon ka na ako ha?
2: Pasilinan ni mo ito randing oy! Mailag ikay makaunada!
0: Hilom oy!
2: Hilom oy! Inaw na ko sa pari James ha nga naibog ka niya! Kung nagsilos kang rikami!
0: Ay! Ing na!
2: Basta ha? Ako ing nun!
0: Naibaw ragod siya!
2: Ako rin ing nun!
0: Ah!
2: Astas de Chelsea.
0: Hoy, Baldwin. Hoy, gara, ha?
2: Oh, ingon ako yung nun. Astas de Chelsea.
0: Ay, binawag, Baldwin. Ay, gilpag binawang.
2: Hatok mo lang ika.
0: Uy, si Ma'am Rika May.
2: Ha? Uy, asa mo na siya?
0: Mas bang may lakaw.
2: Tawga,
0: tali. Liko, ay!
2: Kadir, ako sundun.
0: Sundun ka!
2: Rika May! Rika! Rika May!
3: Uy! Oh, ikaw palang milingi. Nga, gitawag ni Baldwin.
0: Pero, bitil suman. Huwag tuwa. Wala. Bisa kayo yung taxi?
3: Pagkaluhin ni Baldwin. Pagkaluhin. Watagda. Gibaliwa lang. Why? Ano ka?
0: Hoy, naon sa mantong nga. Huwag ka man tagda, ha?
2: Awato ka dungo nga akong gitawag.
0: O siya ka dungo, gamilingi, nagtong kanina, pag siya o klimas magtawag sa iyong ngan.
2: O milingi, dayto?
1: Oh, wala ka niya, Baldwin. Pero ako na'y magmataong siga pag yung tayo, huwag kang kakita!
2: Tilom de trending eh. Ako nasang matay mo na tripan ay.
0: pero yun na. Nakadungo bang gito rin mo, gamilingi, man sa iyong pagtawag. Ano ka pan lang kay di-ignore ka? Kay ignore mang good ka good.
2: O sa ignore ko?
0: Ay, ignore good, ignorante.
2: Amaw.
0: Tarawa ka ra. Ignorante kinigin ako. Ay!
4: Ito to, Randing.
2: Si Dechur siya eh.
0: Kariyot. Muda na kong daon sa duyang madir. Ay, basig sa puto, maungawa ka tagdang.
2: Sige, ako sa natuos pa rin, James, sa yung kwarto ng hospital.
4: Nangluod man siya, Tito.
0: Ay, nangutana ka rin. Daliya kay ikay dito. Tubagun, pinunod taglang pangutana. Wala ka diha, Day Chelsea. Uy, wala ka diha.
4: Gibiyaan man ako sila si Daddy James o Ati Rika May nga nagsulti.
0: Oh, imong gira ni palugaran. Apa si Grabdan sila sa doktor o sa nurse. Wadali matiwas.
4: Ansay wa matiwas, Tito? O siwa, matiwas!
5: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo! Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash na silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama! Congratulations! chance sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic maong apil na. Kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasya man ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
10: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
11: Mami! Undangi ang drama.
12: Angeline!
11: Na ako'y na-discover nga timplado na,
12: lami ang mas-

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ngayong hapon ako si Ramjo Banda, Josephus, J.Q. Carlos, Raganyos, Greg Gagaroka po na. Kanunga to sa DataX sa 5 and 3, bilang matanon ang nanaylad. Pag DataX sa 5 and 3 ka, ang DataX sa 5 na ba superior, at ang zans na maoy kaputik ka sa Basiliola, at ang skin cells, matok sa nanabis ng free radicals, ang ipagabi sa pusyod, yung veris mabisyo sa mas pagyong sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa ito nga balita na ilhana, katong lalaking nagpalgang patay kagapon sa hapon dito sa Bahia Sitio Morga sa Barangay Sulun Uno, bukirang barangay din sa Dakbayan sa Sugbuk. Ang biktima nilhaga si Leo Liano, 37 anyos ang panigon na taga-lungsod sa konstruksyon. Ang biktima, sigun sa bisisyon sa kabilisan sa Malubog Position 12, na kining biktima padong kining manari sa sabungan dito sa may barangay Pulpugan Konsolasyon apang gipick up kini sa grupo sa kalakinhan nga sakay og color pula nga sakyanan og pila ka gutlo na kita kini dito ng patay na sa nasutan nga lugar ang biktima nga gigapos ang kamot nini og ang PL ang kapulisan sa Malubog po dai para pangbihimo og makuti ang investigasyon apatulos na i-person of interest na nag tanaw karong da mga orasa bisan pamanian ha, ilang papalawang ng diskusyon, aron masuot ang itong skensya itong grupo sa mga kalakinhan ang may dagit o may patay o ito ang nag-ilabay ang biktima dito sa may Sitio Morga sa Sulun Uno sa Bugarang Barangay din sa Dakbayan sa Sugbo. Madong Diyos, break ka karong apura, hatid ka to sa DataX sa 5 and 3. Ang DataX sa 5 read, kampiyot niya prison na 1.3 million aura credits sa antisans, efektibo ito ang kontra sa mga free radicals of the oxidation. Sa DataX sa 5 and 3, ang atong panit babataon, internal organ ayohon, ang DataX sa 5 and 3, batis na batis, liver disease, kidney disease, gas formation, artificiality, insomnia, acrophytis, GERD. Ang DataX 5 and 3, ang sekreto sa mga wapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Ang kainit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hala, inig na ay hilana ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable paracetamol in candy flavors.
9: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
10: United Home. Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nganong mingisi man ka, Pre Baldwin?
1: Nganong mingisi ko? Oh, mingisi lang.
0: Mura mang gulugdunan na ipasabot ang pag-ngisi mo. Punaan pa na ng imong tinanawan ako.
2: Bilibag yun ako ni mo, Pre. Bisag may samad o bunog na ka. Kahiri pa magyapon ka.
0: Uruglain mag-inambuot na may ipasabot. Pre. Ano sa mga sir kami?
2: Nga may gawas din sa imong private room sa ospital. Mukutugi kayo itong naong. Ako pagin managad. Naon siya, mi?
0: Huwag gila yung nasunan ng uni mo, pre. Pulos lang yung paghinanggaw. Kung maranin mo ganhin ako sa ospital, alam nga maghinanggaw ka. Pwede rin hindi ka manhi. Okay rin ko.
2: Pre, sorry pre, muro ko na siya guwakila na ako. Ang kumidya naman na.
0: Di man good kumidya ning nahitabo na ako, pre. Kung ikaw kay nahitabuan yun eh. Kung nababae ka pa, pre, wala ko agi makalabaw ni mo sa pagkatsismusa, sa pagkamaritis. Kung mo himong gipasabot ang pagawas ni Rikami din sa kong kwarto sa ospital, na seryoso o panagway, o nadismaya, kinatungod kay ako siyang gibalibaran sa iyang pag-offer ni mo atiman ako din sa ospital. Kadili ko gusto nga maisyo, pre. Huwag nga palihog lang. Huwag yun lang ko ni mo. Nga respeto ko ni mo. Bisan panagsalang. Palihog.

0: Oh, ikaw naman sa vlog ang subo kay Paraguay nga bigawas kwarto ni Dodong James Tio Baldwin.
1: Tarong ha? Tio. Sikla karon.
0: Oy! Kulit mo kalami. Gariya, pwede tayong hinanggaw.
1: Hilom?
0: Pitaw!
2: Ato na ka, Daddy Baldwin?
1: Oh, the Chelsea.
2: Bless ko, Daddy P.
1: Okay naman this, Daddy ni mo, James. Muli na lang ko.
2: Sige, Daddy.
1: Sige, Daddy Chelsea.
2: Bye, Daddy Baldwin!
3: Bye!
0: Kalo ka tas Daddy ni mo, Baldwin, nga nagusbat mang naong ato!
2: Unsay nagusbat dito? Kalain na nang nagusbat, uy.
0: Wag ka rin ka kita, ato, nga nagusbat man to.
2: Wag ka sila mag-away si Daddy James dito?
0: Uy! Unsang mapayilang awayan nga kasuod, ana nila?
2: Basin tungod ni Atirika May.

0: Nagtuokong sa maayong pagtagad ni Sir James. Sa mong panagsulti siya ang kwarto sa ospital. Okay na siya na ako. Nga nagpasapot na katong may gusto usap siya na ako. Pero, hiya kong kipaliparan sa akong pag-offer nga mupantay ko niya dito. Og na insulto ko. Shit. Usa mo kini maay na kong buhaton. Aron hingpit ko siyang madani. Unsa man kini ay?
1: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagi kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isoon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao DTX 500 gito capsules a day, maintain lang na ako. Mag regular na akong menstruation. Salamat kayo sa
8: DTX 500.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
12: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
13: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
17: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaay yo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
13: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
20: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Tutong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Guanta pa.
13: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa'y Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay! Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag half plus na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Sinuma na, Hinebra na!
8: Chills na nalo, promo na!
7: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal
8: ng Hinebra products.
7: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
13: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxVit Kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Na ay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
20: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, salamat. Nakatugdugdug balik si Baby Roman. Dili maayo nga magsige siya kilak. Lo? Nganong... Oh!
3: Ikaw ang itaguan ni Lolo din ni Aisa.
2: Oh. Hans?
3: Inyong kiilan ni Lolo Sam.
2: Uy, si Lolo Sam! Huwag ka na mo ilara, Sir Hans. Huwag ko ilang kadang panggawas ni Lolo Sam. Maungumihang niyo ko niya.
3: O ganong imo mo nang gibuhat, Aisa?
2: Gusto na ko kalinaw.
3: Kalinaw? Ikaw... Gusto og kalinaw. Pero kinang imong gibuhat sa pagtalikod sa imong gisaad na kong kasan. Nakahatag na kong kasakit.
2: Daghan pa kayong kagubot sa itong kinabuhi, sir. Dili pa maayong maghisgot ng kasal.
3: Aisa.
2: Pasaylo ako, Sir Hans. Niyakin ng sing-sing siya mag-inahan. Ako ni iuli ni mo.
3: Aisa.
2: Sorry, Sir Hans. Pero dali pa ko ready nga. Dali pa ko ready nga magpakasal ni mo.
3: Aisa.
2: Sorry nga. Nabakwiyon ko nga kung pagtando nga magpakasal ni mo.
3: No, Aisa.
2: Nahibaw ko nga usan ikan akong insulto ang pagpasakit ni mo. Pero dili ako gusto ka mulaong ka, Sir Hans.
3: Si Kent Gidey ang imong gusto.
2: Sir, naapat ang tanang skalibog.
3: Pero kahit na lang ko, Aisa, si Kent ang gusto mong ikaupan ko sa.
2: Oh. Si Kent ang gusto na kong ikaupan. Pero wa na magpasabot kay lugon ko siya ni Claire. Wa sa kong huna-huna nga mahimong kabit ni Kent. Pero, bilis na mahimong nga ilaro na kong akong kaugalingo na patuhuon tika. Nga may bilis si Kent para na ako, Sir Hans.
3: Gusto na. Si Kent kuday ang kaagosta ng butang.
2: Nasayop ka, sir. Ikaw ang niilog sa tanagipanag-iyan ni Kent. Gikan sa duwaan, hangtod na ni Kara. Siya ang gusto ni mong silutan siya mong kasuko siyang inahan. Nga nahimo ni mong ina-ina.
3: Kisa nagsulti ni mo, ana? Si Lolo Sam ang nagsulti ni mo, ana, unsa? Bisa mo, Sam. Tabiang ganis, Lolo.
2: Sir Hans! Sir Hans, may saan si Lolo! Sir Hans! Unsa mo itong gisulti? Nasuko siya ni Lolo Sam. Dili ni mahimo. Dili mahimo pa sakitan niya si Lolo Sam.

0: ko nga si Kent ang imong gitaguan, lo. Tapos siya iisa di ay. Lo, kanong gibuhat pa ninimun ako? Abin ako kalalay ta?
1: Alalay ta, Dong. Apo na, sir, ang akong pag-ilan, di ba? Sukad pa sa una. Apan doon na kay ipang buhat, nga wa na kumatao yun. Ay sobra ng paglisod-lisod ni mo sa imong manghod.
0: Pero wag akong kay katungod nga musulti sa uban bahin sa among problema ni Kentlo. Sa pagtungtong sa kong amahan sa kong inahan.
1: Kung importante para ni mo si Ayesa, kinahanglang wa kay itago niya. Kinahanglang mahibaw siya kung unsay sekreto sa iyong pamilya. Kung unsay problema ninyo ni Ken.
0: Wa pagihapon kay katungod nga musulti na sa among sekreto lo.
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit number FTEB-254286 series of 2026.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Colonel Sam?
1: Ay, ay, doon guys. Ano siya may problema?
0: Merong sultihan ni Mus Ayisa. Bahin sa problema sa akong pamilya.
1: Ha? Ano siya?
0: O ganun na makakanakol, oh? Ganun imo kitaguan sa Ayisa sa iyong bahay?
1: Ha?
0: Nagkakita naming Ayisa. Daan pa ko. Klaro kayo na doon nakikitaguan. Nagtuo

0: Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pila pilang win, San Miguel Pil and Win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Let's go! Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
7: Ay pasaylo at kudung Hans. Naluoy lang kun himo nga nagpuyo paghihapon sa kasuko. Og naluoy kun kit nga maoy mabuthan sa tanan mong kayugot sa iyang kinahan. Pero sutihan ta kakaroon sa tinuod. Unang gimahal sa imong amahan ang inahan ni Ken. Wapas kinabuhi sa imong amahan ang imong inahan. Si Gloria na nga inahan ni Ken ang pangasaw unon sa imong amahan.
8: Unsay?
7: Hans, misaad ko sa imong amahan nga dili manghilabot sa sugilanon sa iyang gugma. Pero karon, kinahanglang mahibaw na kastinood. Wa magkabuwag ang imong amahan o ang inahan ni Ken. Nagkalagyo sila tungo sa sirkumstansya na dili kapugnan. O ang imong inahan na hibaw di ana.
8: Dili paghihapon na igong rason. Aron budhian niya ako inahan.
7: Dung Hans, siya sa imong amahan ang tanan. Kung anong ipadayo niya ang ilang gugma ni Gloria nga asawa naman niya ang imong inahan nga si Laura. Tamong duha si Ken ang biktima sa sayop nga sitwasyon.

0: ng Marta? Nang? Nang?
1: Oh. Alisa? Ikaw?
0: Ma, ma, duwata ni bata.
1: Alisa, paano niya ang makabingin?
0: O niya na ito mag-usay, ma. Guliti una ang bata.
1: Ha? Asa man ka?
0: May ituon lang ko.
1: Unsa?
0: Nabuking namin si Lulo Sam, ma.
1: Lulo Sam?
0: Sige, ma. Atuon ako si Babaw.
1: Uy, uy, uy, tatay, sa ayaw, ayaw na! Uy! Uy, pastilan na unsa naman ni Uy, nihilak para ba niyong bata? Kanong ni ama sila din, he? Uy, dong, dong, dong, ayaw paghilak, dong!

0: Saan ang gagawin? Anong ibalik mo ito sa agi, ha?
1: Di ko mapasaylo si Ken sa iyo. Pagpasakit ako. O kinalang mahibaw si Hans kung giunsa ko siya mangod.
0: Ano? Gubuto ang ganyan mong managsoon, ha?
1: Dili mahimo nga akong utok lang ang magubot. Kinahanglang kaming tanan ang mga buang.
0: May armas ka!
1: Tugay ko rin kitaguan, James.
0: No!
1: Para ni panalipod sa kong kaugalingon. Apan karon, lain ang gamitan ko ini.
0: Gago, tarungan na tao ng utok.
1: Akos giyang papadagan, dali!
0: Ikaw, nag-boil naman tao ni Kani, oy!

0: Arani mo kung unsay imong hukomi ning akong gibuhat, tunghay.
1: Dakong sayop kinang imong gibuhat, lulusang.
0: Makasabot ra ko kung unsay imong mahukman karon.
1: Panahon na tingali. Magbuwag-buwag talo.
0: Maupa.
1: Lo? Mayo kimi apas ka, Aisa.
2: Lo, gipasakitan ka ba niya?
0: Aisa, panahon na tingali nga magbuwag-buwag ta.
2: Sir Hans, dili ni mo mahimong iangin si Lulu.
1: Ikang gitago, gikan ako, Aisa. Muna yang sa...
2: Akong gusto nga ato sa ila mo tago, Sir Hans. Tungod kay siya lang akong kasaligan na pwede mo tago na ako. Ako mo'y mihangyo niya, nagpakiluoy ko niya. Huwag akong gusto nga taguan ko niya, busat bilin mo siya mahimong silutan.
1: Isulo pagbalik ka ng sing-sing sa akong inahan, Aisa. Umakalaong ka. Nadili na ako palayaso si Lulu Sam. O kinahanglan kalimtan ni mo si Kent.
2: Huwag pa ba ganyan na mawa si mo huna-huna? Diligid ka mahimutang kung magmalipa yun si Kent?
1: Aisa, mahal ta ka.
2: Mahal? Kung mahal ko ni mo, hatagan ko ni mo kagawasan. Oh. Hans, mahal ko si Kent. Pero, aron dili mo magkagubot tungod na ako. Ako ang mapalayo.
3: Uban ako karoon ngayon, Aisa. Magpalayo tayo ng dapita.
0: Hey, Kent.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisa!
2: Ano yung sabasir, Hans?
3: Agis ang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Hindi ka gusto nga kalimutan ko ang atong pagkabalansyon!
1: Ayaw ko kadu ka, Kent! Tungo ka bisan ng saon! Dili ko ikaw madawat kay saon!
3: Aisa!

0: Mga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer.
13: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: 90% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na!
5: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran 4.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Kung pirmi ka, apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Cargado.
7: MaxFit Cargado.
0: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
11: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
13: Rexidol Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
17: Balik-balik na lang ang sudan.
18: Pongshi!
17: Angelis!
18: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katingot sa Ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok na ubo! Undangin na! 12

0: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
2: Maayo na lang na ay Kitty Let's. Chewable paracetamol and candy flavors.
1: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
3: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP alas 5:08 sa kahaponon.
5: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita, Vice Presidente Sara Duterte nalunsan og arrest warrant sa kasong grave threat. Cebu City Mayor Nestor Archival nawagan sa konseho sa syudad. Ingatabangan ang iyang pamunuan pagpalit o galuna alang sa relocation site sa Dakbayan. 8 of members nilagda og kasabutan nga magtinabangay og dili magkompetensyahay sa pagsiguro nga mulambo ang turismo sa Matag rehiyon. Kapulisan sa syudad sa Sugbo hugot nga nagmonitor batok sa makriminalidad. Batok sa makriminal subay sa pagsulod sa bare months. Mga financial institution gibantayan aron dili malutsan og mga tulisan. Samtang red og yellow alert status sa Visayas grid karo adlaw gipatuman. Bakit ang mga headlines? Sugbo ka Bisaya og Mindanao, Pilipinas, worldwide maayong hapon. Kini si Red Human, Aida de la Cruz Campos, matod sa ato mabalitaan news update. Para karong Biyernes, September 4, weekend na sabah, kawasama, kumusta inyuhang kahaponon karon. Adlaw nga Biyernes, busy gihapon sa panikay-sikay. Uban, nag-andam na alang sa panihapon. Minaw sila mga radio karon 612, mayong adlaw kaniyong tanan. Dato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nilawagan karon sa konseho sa syudad. Ngatabangan ang iya pamunuan pagpalit og luna alang sa relocation site sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Boluno.
5: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kining mga balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nanawagan na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa konseho sa syudad nga tabangan ang iyang pamunuan pagpalit og luna alang sa relocation site. Dito kay magpito ka buwan na ang maong plano apan ang konseho giingong wa pa makapagawas og report labot ini. Partikular na ang Committee on Housing sa City Council nga gipangluhan ni Konsehal Mikael Rama ang mayor mapadaog suwat sa konseho sa unang semana nga mag-awhag nini pagtabang nga papalit na ang luna alang sa relocation site sa syudad.
7: Ato ang tabangan, ato ang dali. Una, meron, kayo mo na tao, palitan eh, kay kwarta, pero ang pagpalit, pero tingin kayo lang. Ito na nakabuhan ka itong dito sa Binalio Pitos na relocation. Tingin kayo lang.
6: Si Mayor Nestor Archival, ang relocation site may pabalhinan sa kagamhanan sa bayan sa mga informal settler, ilabi na sa mga namuyo diha sa danger zone sa syudad. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kapi nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 7 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
4: At ona sa alas 5:12 sa kahaponon, samtang 8 of members nilagda og kasabutan nga magtinabangay og dili magkompetensya sa pagsiguro nga mulambo ang turismo sa Matag rehiyon. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
5: DYHP Tatak RMN Report.
0: aron nga mapalig-on ang regional cooperation sa mga tourism leaders sa East Asia o sa ka-joint declaration ang gilagdaan sa mga leader o heads of delegation atol sa tigom sa 19th East Asia Interregional Tourism Federation kon ITOF. Ang maong assembly gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro. Naghisgot kini sa mga pamaagi pagpalambo sa turismo ug pag-improve sa connectivity kun man ang pakig-alayon usab sa lain-laing mga nasod. Gipasigarbo sab ni Barikwatro ang mga destinasyon sa Cebu nga pwedeng kasuruyan sa mga turista ug bisita, ilabi na ang abunda nga heritage, nature, adventure ug innovations dinhi sa Cebu. Subay ni inigiawag sa CEO sa Pacific Travel Association Noor Ahmad Hamid nga dili mulihok tungod sa kompetisyon apan alang sa pagpalig-on og hugot nga kooperasyon sa tanan. Kini nga kasabutan nagtinguha nga makatabang nga mosulbong pa ang turismo ug ekonomiya sa matag rehiyon nga sakop sa ITOF ilabi na ning panahon nga nagatubang og nagkadaiyang epekto sa krisis ang mga nasod. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity WHP, Tatak, RMN. Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
5: Radyo mo nationwide.
4: At oras sa 5:14 na, kapulisan sa Dakbayan sa Cebu hugot nga nagmonitor batok sa mga kriminal. Subay sa pagsuda sa mga bearman, mga financial institution gipabantayan aron dili malutsan og mga tulisan. Kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante.
5: DYHP Tatak RMN Report.
8: Gipalambok pagkaroon sa kapulisan sa sulod sa Cebu ang ilang intelligence monitoring o police visibility subay sa pagsulod na sa Bermans tungod sa napanglantawan nga musaka ang krimen. Una na nga may pagawas o kamanduan ng hepe sa Philippine National Police nga si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga pahugtan ang ilang pagbantay aron dili mabiktima sa krimen. Usa siya ang gipabantayan ng mga commercial centers, transport terminals, merkado o aga mga crime-prone areas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, kailang ipamonitor ang mga lules elements sama sa salisi, tulisan o mga mangunguot nga mugara ning panahon sa Bermans. Ilan ang ipaling-on, ang ilang deployment, ilabi na sa response time, sanglit na nakining nga gibalik-balik sa pagbansay ang 3 to 5 minutes nga pagtubag sa usa ka alarma. Gipasamot ni Andesa nga kung nga makareport lang dayon ang biktima o kantoga nakakita sa krimen, ilan din nga marespondihan o masulbad ang usa ka insidente.
9: So we already strategize our deployment plan on that, particularly on response time. Na if it, as long as makareport lang dayon ang concerned establishment sa krimen, we will be there in 5 minutes yun. So we've been doing that in SIMEX.
8: Gidasig sa kapulisan ang katawhan nga motawag dayon sa lang PNP hotline o ka sa cellphone number sa mga police station aron nga managpan dayon aga mga naghimo sa krimen.
9: Kung makita sila ang crime, i-priority na to ang reporting, not i-priority na to ang pag-rails, ang pagkuha og video para kuhan. So unaw na to og report the 911, the hotline sa ato ang police sa talk, sa station, og na tayong mga bottoms up diha, application. Do that para mapabilis ang response sa atong kapulisan.
8: Si Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, gipahugtan usab nila ang pagbantay sa mga pawn shops o aga mga financial institutions aron dili masubli ang netabo sa nanglabay ng mga tuig na doon ay insidente sa pagpanulis. Lakip sila agang ipamonitor ang mga tulisan gagikan sa silingang rehiyon na posibleng nangabot din sa sulay sa Cebu na naana sa mga boarding house o pension houses. Giangko ni Andesa nga wala pa sila na monitor sa intelligence community na doon ay mga dagkong grupo sa mga kriminal nga naana sa Dakbayan sa Cebu ning pagsugod na sa Bermans. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
5: nationwide.
4: At ora sila 5:17 na sa kahaponon, kining portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghambinbag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Pinakanin siya rin tinikin sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Pwede yung blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Kapag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, magkatawa, magkapalinod si mong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. Atong oras, 5:18, ribadong developer, nagplanong pagbutang og mga e-vehicle charging station sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Mapaabot ang dugang mga proyekto nga matukod ala sa residential waterfront community nga Mandani Bay diya sa Mandawi Reclamation Area nga mapaymuslan sa publiko sa umaabot ka mga adlaw. Atul sa meeting tali ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano nga kadaguan sa Mandani Bay, ilang ipresentar ang mga proyekto nga gisugit alas pagpalambo sa lugar sa umaabot nga panahon. Lakip sa gisgutan mga pagpalambo sa parking station, pasilidad sa mga yate, pagpalapad sa boardwalk ug uban pa. Giplano sa mga pagbutang og 24 ka mga electric vehicle charging station isip kabahin sa pag-andam sa lugar alas sa mas moderno ng environment-friendly nga transportasyon. Gawas nini tungod kay misugod na ang Bear Month, giplano na usab ang lain-laing na mga kalihukan sama sa Christmas tree lighting ug night market atol sa buwan sa Disyembre. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
4: At oras alas 5:19 na ang DA7 ang andam na batok sa posibleng epekto sa El Nino sa sunod pa nga mga buwan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
5: DYHP RMN Report.
11: Kini nga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, nagmeeting ang mga kawani sa Department of Agriculture Central Visayas kundi I7 aron hisgutan ang mga lakang sa pagpangandam batok sa posibleng epekto sa El Nino o pagbag-o sa klima. Sumala sa climate forecast, gilauman ang pagtaas sa kahimtang sa El Nino sugod Nobyembre o posibleng bulungtad hangtod sa Pebrero sa sunod tuig nga mahimong magdala og mas uga nga kondisyon o hulaw sa pipila ka mga lugar. Gipahinumduman na sab sa naasing ahensya nga wala gigamit sa pag-asa ang termino nga Super El Nino. Kabahin sa mga pagpangandam sa DA7 ang pag-andam og buffer stocks sa binhi og uban pang farm inputs, ingon man ang pagmonitor sa posibleng pagsaka sa mga peste og sakit sa tanom. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors, 70% ang gimo sa Life Extension USA. Nasiguraduhan lang ha nga Life Extension Vitamin D3 maoy inyo hagyong nainom nga dunay tatak nga LE sa batag soft gel, mao nay legitimate Life Extension Vitamin D3 nga mapalit na sa mabutika. O ingon man nagpadayon ang libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, Boyon, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building o baka sa Konsolasyon Kansaga ADM Building makasama. Alas 8 nga to sa alas 5 sa kahapunon, Lunes nga to sa Sabado. At ang pahimuslan ang libreng medical consultation labi na karong panahuna. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:22. Giluwat og arrest warrant ang Quezon City RTC batok ang Vice Presidente Sara Duterte labot sa giatubang niining kasong grave threats. Gikonfirmar kaong adlaw September 4 sa abogado sa Vice Presidente Attorney Paul Lawrence Lim ang pagka-release sa maong warrant. Makita usab sa post ni Attorney Harry Roque sa social media account ni ini nga nagpahibaw bahin sa gipagawas nga warrant sa naasoing korte bato kang Vice Presidente Duterte. Nasutang ang maong kaso kabahin kini sa gipagawas nga pamahayag sa Vice Presidente niato Nobyembre 2024 batok nilang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Pero duman, nag-insistir sa Vice Presidente nga ang angang ibasura ang maong kaso tungod kay question ini ang jurisdiction sa maong korte. Samtang subay sa maong balita, ang kampo sa Vice Presidente ni Pagawas ug kamahayag din nag-confirm nga naisuhan og warrant of arrest ang Vice Presidente pinagi ni Judge Maria Angelica de Ramos sa Branch 98 sa Quezon City. Nagawa sa maong warrant og giserve kini ni PNP Colonel Kristen Tabde sa Office of the Vice President. Tungod ini ni pahibaw si Vice Presidente Duterte nga iya mga abogado nga silang Attorney Paul Lim ug Attorney Clifford Sua maoy mo atiman dayon ini. Si Attorney Harry Roque maoy una ni post and social media account bahin sa pamahayag sa Vice Presidente labot sa maong kalambuan. At oras sa 5:24 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama. Ipaubo sa red alert status ang Visayas grid. Sugod karong adlaw. Alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Ipaubo usab sa yellow alert ang maong grid sugod ala 1 hangtod sa alas 3 sa hapon inum alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, ang available capacity sa Visayas grid karong adlaw naa sa 2233 megawatts samtang ang peak demand naa sa 2504 megawatts na munang short. Nasinati ang mga power or rotational brownouts diri sa Cebu City area o ga Metro Cebu area. At oras sa 5:26 na sa kahaponon. Watching diri sa Kinawan, Trinidad, Bohol. Grabe ang kainit sa panahon diri kasamang Aida. Ang mga pananom na Laos in town. Perting inita. Ika na ni Belling Cahir. Kanya Del Redobles, kanyang pagpaminaw karoon sa DYHP, maayang pagpaminaw ninyo. Emerlita Mahilo, maayang pagpaminaw. Kanya Cha-Cha Boyles, pakigreet. Nanay Eri Boyles, og Vanessa Peralta Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles, diya sa Ubay Buhol. At oras sa 5:27 na sa kahapunon. Padayon ng DYHP sa pag-ilis sa inyohang mga proof of purchase, ang mga resibo sa inyong pagpalit o bio-jessic at balikon 20 lang ka mga couplets or 20 ka mga bio-jessic sa inyong pagpalit ni Ana sa usa ka resibo. Nakapatik nga 20 pieces. Bad address DYHP inyong resibo nga nakapet sa August 10 up to September 30. Araw ito ng pailisan o mga raffle stamp. Alang sa bayo, Jessic Bitbit sa swerte, raffle promo. Sige, duha lang na inyohang napalitan ang mga partner ng mga pharmacy. No, kung pinakaduol ninyo, 360 Pharmacy, Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Alturas Pharmacy, Mercury Drug, Rose Pharmacy. Kaya na maunay, qualified kaayo ng mga entries. Baka SM Supermarket, SM Hypermart, Robinson's, Easy Mart, Metro Gaisano, La Nueva, Evercare. Kailan na diri ang inyong mga proof of purchase para ato ng ilisan. Upat ang makadaog o taga 2,000 pesos atol sa weekly draw o sa major draw atol sa mga weekly draws 5,000 pesos. Samtang atol sa grand draw, upat ang winner sa 10,000 pesos o sa makadaog sa itong jackpot prize 100,000 pesos. Atong sunod nga weekly draw karong September 9 adlaw Miyerkules busa. Ay ra pa wahi pa may uban nga naghulog og tagduha or tulo ka entries o baka usa. Adunay na chance gyud nga maka-appear o mabunutan pa diay. Yo pa swerte hay man ni raffle promo. Ani Bayo Jessic bitbit sa swerte raffle promo dalit kanato sa Bayo Jessic nga gama sa Unilove, DYHP og IFM. Ay na ninyo si Piyata anilang diri sa DYHP para ato na mapailisan o mga stabs ang inyuhang ipalit na mga Bayo Jessic. Kunya, gamit man kayo ng Bayo Jessic. Ang resibo lang dal-adili sa inyong pagpalit kato sa mga partner ng mga pharmacy. Kunya, ato na ilisan og stop diri og maridim. Yung mahulog dayon diri sa itong drop box diri sa Capitol, Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Subo. Kami na usab karon sila si John Mark Kabanganan, Good PM, kabayan sa Bonanza sa Cebu City, paliog mi sa pag-update, pagbalik sa pagbalita. Aha, atong i-update po doon katong mga areas nga. Dila mga power interruption, pero rotational brownout man na nasinati kasamang Marisa, no? Puli-puli. Sabi na kayo nag-shortage sa power. Visayas Grid, lumikan kay taas ang demand, peak ang demand sa kuryente apan gamay ra ang supply. Mao na nga nasinati ang mga rotational brownout, puli-puli. Galing doon ay mga rotational brownout diya sa south, sa Cebu City, puli-pud ang norte. No, ang uban, kaduhagali mag-brownout. Uban buntag, uban sad nga mga barangays, adi sa gabi, ang rotational brownout ang nasinati karon. Naot nga mahatagan ng aksyon usab sa gobyerno. Kung sa'y mga pamaagi ani kay sus pastilan. Sabi na katong tao, doon ay mga giatiman, mga pasyente, mag-uban pa, naas mga panimalay in town. Atong oras sa 5:29 na, doon pa mga balita sa atong pagbalik human sa mga pahinom.
12: Radyo mo nationwide.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
4: Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Mag-Usef Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefrin HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the Rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit.

0: Panginoon, kauban ang proper diet o exercise, 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: Biodrome Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Biodrome Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biodrome Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodrome Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Nawan ang nabakaugana sa kama?
8: Masinug!
7: May diabetes ka?
8: Ang TTX 500 na!
7: Ang TTX 500!
8: Adlay powerful extracts,
7: new phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug desugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga epektibo
7: batok sa sakit nga diabetes!
8: TTX 500!
7: Mapalit sa mga butika!
8: TTX 500!
7: Ang tubag!
8: Kontra sa sakit nga diabetes!
7: TTX 500!
8: Epektibo!
7: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
8: TTX 500!
7: Imo sa desugared sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic property,
7: gigan sa palaya!
8: TTX 500.
7: Garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: ta nga ning gutlo ang mga kasama ato nga tagag-update. Ating update tong ato ang balita. Labot ni atong napalgan nga patayng lawas o sa kanalaki nga gi tuho ang gisalvage o gilabay di sa may bukirang barangay sa Sudlondos, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan na to kaganinang buntag sa iyang pamilya. Kung sa paidugang detalye ni sa report ni Radio Man Jane Galliardo nga mo ay nisunod na dugang pang kalambuan ni maong balita. Radio Man Jane, unsa may latest?
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, Rajaman Aida, human na po na tuta or nasairan ang pangan o tagadiining maong gipatay o gilabay dito sa Bukirang Bahin o dito sa may Sublon 1, Bukirang Dapit sa Dakbayan sa Sugbo kasamang Aida, na ilhani ang katumaong lalaki nga si Leo Lianyo, 57 anyos nga taga-lungsod ni siya sa Konsolasyon kasamang Aida. Atong gikaabot kaganiha dito sa Porinaria Gyud nga makahinabi igid nato ang kabanay. At least makuha pod nato ang ilahang habig kasamang Aida kung unsay last na pananghid ni ini, kung duna ba ni sila nakuha pod nga hulga sa kinabuhi ni ini paong biktima. Ato gyud nga nahinabi ang maong asawa kasamang Aida kaganiha. Mm-hmm. Apan dili lang sa siya magpaila kay nakuyawan pod sila sa ilahang seguridad kasamang Aida kay nahadlok sila nga basig sila pod ang balikan. Mao na ang gingon kaganihan sa asawa. Apan sa atong pagpakilig namin niya kasamang Aida nga nakita mang pudyod kaganiha sa CCTV pinaagi pod sa paghatag nila kasamang Aida no nga nadungog pod nato or nakita nato sa video nga at nga ni ang kining maong biktima. Ang kato nga CCTV kasamang Aida unahan ragid do sa ilahang balay. Uh-huh. Sa ilahang rato sa barangay ng Ta, sa barangay ng Ka, lungsod sa Konsolasyon. So maupay pagikan sa maong biktima to kasamang Aida kay nananghid ni siya mamuad to sa barangay Pulpugan kay magtari sa iyahang manok. Mm. So sa nakita nga video kasamang Aida gadana siya og manok niya unahan sa ilahang balay dunay usa ka sakyanan nga color puwa ang nibabag kaniya og gikuha siya gipangutana pa diay ni siya matud pa kasamang Aida ikaw si Leo. Uh-huh. So, tando ra pod siya kasamang Aida nga siya si Leo.
0: Pero kato mo ra pa to sa ding motorsiklo no kato sa CCTV.
2: Kasamang Aida.
0: Mura to siya nagsakay og motor sa katong sa CCTV?
2: Oo, gasakay siya gikan sa ilaha kasamang Aida. Gasakay siya og motor nga gabit-bit pod siya sa iyahang manok. Mm. Kaya matod padagan pod ang nagpaabot niya sa tarian nga iyahang mga higala. Mm. So nagsabot niya sila nga magtari atong September 3 sa katong pagpatay po niya kasamang Aida. So pag babag niya ining maong puwang sakyanan, gipapugot pod siya kasamang Aida og panaog nga gipasulod yun dito sa maong sakyanan. Gani, madungog pod nato nga doon na pa'y kumusyon, no? Nagpakiluoy pa niyang mong biktima kasamang Aida nga ayaw, sir. Baugin na ang iyahang last nga gisulti, ayaw, sir. Nga nadungog po na to kasamang Aida nga daw dunay muraga kanang buto sa armasa. So ang pagtuo sa asawa kasamang Aida nga posibleng gipatay ang iyahang bana diha palang sulun sa takyanan. Kaya doon na sila yan nadunggan yun nga pagbuto niya. Gilabay na lang ni kasamang Aida dito sa Sudlon 1. Apan doon na po din nakuha ang impormasyon nga ang mga residente sa Sudlon 1 sa mga Aida, doon na po'y nadunggan nga pagbuto. So, posibleng gitiwasan ni siya in town sa mga Aida. Gani ato gini nga gisusi dito sa Porinaria kasama mga Aida no, gitanaw nato kung asa iyahang igo. So, doon na siya'y igo kasama mga Aida dini dapit sa iyahang ulo o sa iyahag yung dughan. Kana ganing igo nga dulit kaayo kasama mga Aida.
0: Oo.
2: Nga gisiguro gid siya kasama mga Aida kung patay. Gisiguro gid siya.
0: So, kinimoneng CCTV kasama mga Jane, kari ato nga view karon alang sa mga nagsunod sa ito ang digital, labi na sa Facebook, live na ito karon sa itong program. O, kaning nag-motor. Maugay ang t-shirt, kagisulob, no? Sa diyan napalgan siya.
2: Maugid ka sa mga Aida. Katong wala pa siya na ilhan ang gulagway lang sa itong kapulisan. Nga gapuwa og t-shirt, nga ga checkered og short, nga color blue ug white. So maugyod ni tandi pud gyud ka sa mga Aida sa paghulagway sa ato ang kapulisan. So ang ato ang ibawan ka sa mga Aida do na siya igo sa ulo ug sa dughan nga wala nakagawas.
0: Mm.
2: So wala exit ang bala. So maotoy posibleng hinungdan sa iyahag yung hinanaling kamatayon ka sa mga Aida. So ang pinaka brutal pag gyud ka sa mga Aida human sa iyahang pagpusil, pagpatay, gihigta ni ang iyahang kamot
0: pustilan
2: ug ang iyahang tiil gamit ang tisi sa manok. kasamang Aida. So ang kanimang gong biktima kasamang Aida, dili ingon nga nalulunggid ni siya sa or naadik ni siya sa pagsabong. Pampalipas oras na lang ganin niya kasamang Aida. So kaligawa na lang niya kaya daan naman ni siya mga anak na nagtrabaho sa Moragi. Kuana na lang po ni naani sila ay karinderya po niya ilahang gikalingawan. Wala naman ni siya trabaho. Sa una kasamang Aida, mason panday ni siya. So wala na ni siya trabaho karon kaya disgrasya man ni siya gani buta ni ang iyahang usa ka mata. Niya ang iyahang kamot kasamang Aida lisod og lihok. Pero maka-drive-drive pa man hinuon siya, normal rapod siya maglakaw. So wala na siya trabaho. So kada itong na-disgrasya siya, mga na po nakatuig ang milabay po kasamang mga Aida matod sa asawa. Pero may butiag ang mga asawa kasamang Aida nga nakabantay sila ni ining maong sakyanan kay gisultian sila sa silingan nga duha kaadlaw ang milabay na kasamang Aida nagtuyok-tuyok ni matod pa sa dapit sa ilahang balay. Pero wala sila gatuo nga ang iyahadeng bana ang maong target. Sa maong nagsakay ato kasamang Aida. So wala din sila gadahong kay matod pa sa asawa nga wala may kontra ang iyahang bana kasamang Aida sa ilahang lugar. Wala sila po nadunggan or wala naka-share ang mga biktima nga nakadawat siya og mga hulga, naa siya mga nakaaway sa sabungan, wala gid matod pa kasamang Aida. Kay gihulagway sa asawa ang iyahang bana nga tarong nga pagkatao. Gani ilado ni sa ilahang pod. Mauna ang iyang paghulagway. Mauna nga wala sila gadahong ngayon ato ang mahitabo ka sa mga Aida kay Igora ni Namahaw pag alas 8 sa buntag ni Anton September 3 niya naligo din adto dayon sa Tarian.
0: Uh-huh. Kasaban Jane, ano ba'y person of interest ka ang kapulisan? Labi na kay kung ato nakita ang video, wa man to magbonet, no? Wa man ni magbonet ang katong ni Babag niya.
2: Correct gid sa mga Aida no, makita gid nga kana ganing bisag adlawng dako mo kay kahadlok ang suspitsado, ang mga suspitsado ka sa mga Aida. Gani ni pagawas pod o pamahayag ang CPPO, ang ato ang kapulisan o sa PNP nato ka sa mga Aida nga na-trace na ni nila ang sakyanan.
0: Oo, okay, na may plate number.
2: Na-i plate number kay nakita man pud ni ka sa mga Aida og naa na sila usa nga nailhan sa suspect.
0: Uh-huh.
2: Na ang ilahang gisubay ron ka sa mga Aida. So, nahibawan po nato gikan sa pamilya ka sa mga Aida nga kinidiing sakyanan, girentahan rani sa mga suspitado. Yes, girentahan rani ka sa mga Aida. Nga, basig wala po kahibaw, guro ang kaning nag-iya sa sakyanan
0: gikan
2: sa mga Aida nga, inaani day ang buhaton sa mga suspitado. Kaya nagpa-rentra good siya, so sa kahibaw, matod pa nga, 3,000 ang rent ani adi. Ang sawang sakyanan sa ating nahibawaan gikan sa pamilya ka sa mga Aida. So, gisubay na ninilaron ka sa mga Aida kay doon na naman po sila'y gidudahan. Maski ang family ka sa mga Aida, doon na na'y gidudahan. So, naglibog lang po ang pamilya nga, wa baka ni sila gitrider po sa ilahara po ka sa mga Aida kay nga numang na'y nakahibaw sa gisuloob, sa paggawa sa biktima sa ilaha. So, mauna ang pagduda po sa pamilya.
0: Oo, posibleng na'y nag-atang na daan, ay nihupo daan ba? Nga, o, nigawas na, o, nisakay nagmotor.
2: Kana, mauna gid ang dimension sa pamilya ka sa mga Aida nga doon na gani contact.
0: Oo.
2: Mag-red ni siya, short ni siya, niya gamotor.
0: Ato ko rin ka paminawon kasamang Jane, ang tipik, no, sa video. Oo, kasamang ni Muel. Kaganinang na-provide ni sa katong sickbit nga naagian. Okay. Diara, katong pagbabag sa mga suspitsado sa dihang ni Agi na ang motorsiklo sa biktima. Diara, kini. Okay. O, diara, ni dool na laga itom og long sleeve or sweater nga black nga dunay hood. Nadungog tong buto sa armas kasi man Jane.
2: Yes, kasi mga Aida, maklaro gin sa ayo nga dunay buto. Pero matod sa kaninyo asawa po sa mga Aida nga posibleng ginaksan ko di o butang ang iyang
0: ana.
2: Kaya naman po'y madunggan nga mura gadigan ang tingog sa ginaksan.
0: Ang posibilidad adto, gikan sa pagbabag niya, gipugos niya o bitay, paingon sa kanan naghihimo ang pagpusil.
2: Oo, posible ka sa mga ayda nga sasakyan ang gitiwasa ni siya. Kay tiun manggagayo ang pagkusog. Posible po nga gitiwasa na lang ni siya diyan gilabay na ni sa sudlo.
0: Oo na, tanawar gud obisan ba og nakadaga na ang maong sakyanan, gikan sa tulo ka mga shots ato na dunggan, samtang nidaga na ang maong vehicle based sa CCTV, nagya po yung mga buto sa pusil at ato na dungog.
2: Naagid gihapon ka sa mga ayda, mura ganiga sa ato ang kanang makita ka sa mga ayda nga gisiguro gid nila ba nga mapatay gid nila ang maong biktima. Muraga wala gani sila naluoy nga nagpakiluoy ni ang mong biktima nga ayaw sir. So muraga paminaw pud nato ka sa mga ayda nga ang gabuhat ani murag kuan ka ayo anag na kaayo sa mga ayda. Say gani sa paggawas nila sa pagkuha nila sa biktima wa naman gid sila kahadlok. Kay adlaw sa mga ayda dun sa gitik up kailangan pa sa mga ayda maong biktima sa ayan kaayo marag alam na niyang kanina mga kustisya kung nga magluha o gingon ani noon na subay na po lang ang kapulisan ka sa mga ayda magkuha po sila ang mga CCTV sa dapit nga diiniagi ang kininsakyanan para mas maklaro gid nila ka sa mga ayda.
0: Ah, so far wala pa sila gisubay gyud nga angol o baka initial nila nga motibo sa subay sa investigasyon.
2: Wala pa so far sa pagkakaroon ka sa mga ayda no ang motibo kay maskin ang pamilya manggod nga nakig-coordinate na sa kapulisan galibog pud sila kung unsay motibo kay gawas manggod sa nahug manggod nga naagi kortahan gid ang kaning biktima ka sa mga ayda kay do naman ni siya mga manok nga dagko kay nagdaog basag kuan sa tari
0: basta masultihan
2: nalingaw ni siya dagan sa binuhi nga manok so naay mga parts sa kuan sa kanang pamilya nga basigisuyaan pero mao pa na ang susihon karon sa ato kapulisan kung unsa man jud kaha ang bugat nga kanang rason na nganong nabuhat man sa mga suspektado in ato ka brutal nga pagsabok pa sa mga ayda. So mao na ang atong nakuha kay gisundan gid ni nato ang maong panghitabo human nato nakuha ang impormasyon nga dunay gilabay hantud sa nailhan hantud sa nakahinabi gid nato ang pamilya para makahatag pud ta og komprehensibong balita ka sa mga ayda sa atong mga suking tigpaminaw. So at least karon muraga duna na silay mga angulo pud or nanap pud silay mga impormasyon ng atong kapulisan may tungod niining maong panghitabo ang ilahan na lang pud ani ka sa mga ayda ang pagsubay sa mga responsable o pagsuta kung unsa gyud ang tinuod nga motibo sa maong pagpamusil ka sa mga ayda.
0: Okay.
2: So far mauna ang ato ang nakuha gyud ya kaganiha ka sa mga ayda ato sa atong pagpakinabi sa pamilya gyud niining maong biktima. Ako ang inyong radyo man Jane Gallardo DYHP Tatak.
0: Mga salamat Radyo Man Jane Gallardo sa report baga sa ma-update ni atong pagpamusil o napalgan nga gituho ang salvage victim diya sa Bukirang Barangay diya sa Sudlon 2 dagpayan sa Sugbo mga kasama. Ayaw magpaminaw o salamat sa pagpaminaw John Mark Kabanganan salamat sa paghatag o mga maayong balita diya sa DYHP o isa pa yan. Salamat sa mga balita kada hapon. Salamat sa iyong karunay nga pagpaminaw. Wilisito Gonato Portarcos, mayong pagpaminaw, Pamasin, Michael Migita, na sa iyong pagpanari. Ika ni Bert Pacquiao. Manay mata ng mga angulo, subayon sa kapulisan, alumatagan o justisya ang nagbangutan nga pamilya. Ayaw kami na sa Sir Dan Ryan Campos and family di sa Barangay Sudlon 2. Kamusta mo di sir? Sir Dan Ryan Campos di sa Barangay Sudlon 2, Cebu City. Huwag sa mga nagpaminaw na ito. Untang, siguro nag-andam nagpanihapon. Kamusta mo di sa Sudlon 2? Although init yung kaayo ang mga pananong pandiha, no? Mga laya. Pero ang panahon, hindi bugnaw-bugnaw sa... Unya ka, Amigas Vlog, mayong hapon. Always ka nagpaminaw taga Adlaw, Elena Hernando, og tatay Sergio Oclaret, og sa ako igsoon, Daryl Laborte from Nahawan, Clarin, Bohol. Salamat sa pagbasa watching from Bicao, Carmen, Bohol.

0: At oras, alas 5:52 na sa kahaponon, gianunsyo karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga padayong suspendido ang face-to-face classes sa tanang level sa public o private school sa Dakbayan sa Sugbo ug Bangadlaw September 5 until further not notice. Pinagi sa gilagdaan ni Acting Cebu City Mayor Tomas Osmeña, Executive Order Number 106 Series of 2026 na nag-uswag sa suspension sa face-to-face classes tungod sa padayong na sinating haze. Luwas official travel kagihimo ni Archibald, padayon gihapon ang pag-monitor ni Inig o paghimo og lakang mga advisories labi na sa sinati karon nga haze sa Cebu City o Metro Cebu Area.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At ang karong subayo ng kadalanan, gumikan kay Adlong Biyernes. Sa Adlong Biyernes, matod pa sa pipila na huot-huot ginandagan sa traffic upon atong sutao nun sa latest sa gawas karon. Kasaman JQ.
1: TYHP RMN Report.
2: Yes, salamat ka sa mga rancho manaida sa itong pag-anin ng Dries Gawas Gabahid na kumarasa sa kapunat unaon Dries sa may downtown area, Dries sa may Plaza Independencia Habig sa may Ligaspi. Biyernes karon doon ay misa nga pag-imundon Dries sa Basilica Miro Santinio, doon ay rerouting na gihimo karon Dries sa may Akosalim. Kung hindi ka sa may Osmeña Boulevard, mulit doon ka Dries sa Akosalim, padong Dries sa may Pilais, pwede ka mag-dries sa may Ligaspi. Aligaspi karbora sa gikan sa Plaza de Pirinsya, mudrito hibit papi karon, nunot sa mga skanga giusap ang ruta, gikan sa may plaza, padong sa may Aligaspi, o sa may Pilais, gikabot sa may Eskina, San Tiango, masararang din ang lagat sa mga skanga, padong rin sa Molitor, padong sa Osmeña Boulevard. Samtang Osmeña Boulevard, gikan sa may Osmeña Boulevard, gikan sa may Finte, padong rin sa may Basilica, medyo kutod sa lagat sa mga skanga, karbong rasa, mulifton rin sa Kusalim o pili sa mong right turn padong rin sa may Magallanes padong rin sa may Cebu City Hall. Samtang ang obangdan abig rin sa may Plaza de Binsya waray kuda waray kabalakan. Ang East Osmeña karon huwag ka sa may Sabtanes Plaza de Binsya padong sa may Norte Gabahin sa Mandawi nakasinati sa Biscot sa sa masakalang kagabaga orasa. Samtang ang downtown area, ang Colon Street karong orasa, medyo naghahanay na sa mga gagmay mga negosyante nga mo-appeal sa night market na karong gabi. Doon na ay rerouting sa nga gihimo karon ang Cebu Street Transportation Office. Kung musubay ka sa Colon Street, doon ay na'y mga gig-close nga madaan sama sa may Osmeña Boulevard, kining Ligaspi, o Hongkira, o sa may Mabini. Ang uptown area, karong orasa, gikan sa Pinti, subay sa Osmeña Boulevard, itong na-experience ganina, sabi ang utas sa daan karon padong rin sa may Cebu Provincial Capital, o rin sa may Iscario Street, padong sa may Kaputaw, slow moving karon kabaga sa kanan. Samtang Picas Lane, mundur ito ang dagat sa masakang padong rin sa may Pinti. Ang Mango Avenue, gikan sa Pinti, padong rin sa may General Masaloma Avenue, mundur ito heavy traffic sa karong mga orasa, padong rin sa may North Recommission Area o eskina MG Kingco Avenue ang Gorordo ikan rin sa may eskina Iscario padong rin sa may Cebu Stimulus Office ikan rin sa may Ichabis nakasinatin sa Biscot dagan sa mga sikag ng mga orasa ang North nga bayan sa Cebu City ang North ang Bantal Road no karaborasa ang Picas Lane o padong ka sa Foodland moderito heavy traffic karon o gikan ka sa may Foodland ikan rin sa padong rin sa may Cebu Business Park nakasinatin sa Biscot dagan sa mga sikanan karong gabaga orasa ang East Fortuna na piktuhan sa Bne, ang Lugarta Street, ang Hernan Cortez sa habig sa Mandawi, subang na ko, nakasalata sa Miskot sa Dagan sa Masakanan, karong gabaga orasa. Ang South Gabayan, ang Inbakasor, may ang di ang iagiyon karon gikan sa Cebu South Bus Terminal, subay sa Inbakasor, palong sa flyover sa Mambaling, ugiri sa may Inbakasor, Basak Pardo Highway, ang Basak Pardo Highway dito sa Bulacau Poblacion Pardo o Bulacau Cebu City Bulacau Talisay ang HRP oray kabalakan karong orasa sa kabunon gikan sa Talisay gikan diri sa may Plaza de Pirinsya. Pay pila ka sa taso karon sa kanang adlaw ka kaporsa adlaw de Biyernes. Gikan diri sa sa lang sa traffic update ni Radyo Man Joseph Osgaro DYHP Tapaka.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Ingat sa labad Radyo Man Joseph Osgaro. O kini nga portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil makasama karong panahon na importante kaayo. Na doon tayo proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa labog sa basa Aedes aegypti. Mao nga ni ana, EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ubanan og tabang ang tabatok sa makabatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dilang kiniba sa skincare massage oil. Ginawa kini sa purong lemongrass essential oil. Ang mga halamang gamot nga maoy natural and secondary property. Tabang ang proteksyon. Alang sa paak sa lamok. Sa natural ingredients din ini makasiguro kaluwas epektibo proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kaubanin mo, kaubanin ato kontra dengue sa itong panghaplas. Magkasama ato na gudig suwayan. Suwayan na nako. Lindot kaayo pagpanghaplas. Labi na sa ibang paingong pagkatulog. Maghatag o calming effect ang paghaplas sa EXL All-in-One Skincare Oil o maayusad sa imong kutis, maayusad sa imong panit. Busa ayaw na pagdugay pa, palit na o gamit na EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangapi, atong piliyon ng kape nga naghatag ka na itong energy. Ang kape nga lamian na o magisigutang mga nutrients nga atong pangitaon sa kape nga healthy good para sa atong panglawas sa dunay ginseng. Sagana sa antioxidant na mapatunan usab sa pagtuon nga dunay kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o gaban pa. Maka-increase sa energy level maong dili ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1 ang good news. Mapalit na ni sa mabutika, dual carinyo. Kanya, kaya ganun ni nga mga available ha, ng mga naka-displays, labi na sa mabutika, dihol sa inyuhang lugar, bisan gali sa mga barangayan ng mga butika, o sa uban pa ng mga pharmacies, mapalit na ang EXL All-in-One Skincare Oil o gingon man, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. O niya, namino karon. Sila si Rogelio Liurag, Merlin Agbay sa Sitio Luton, Agsungot, Cebu City. O nga to nila ni Paulino Paling Borja, Prensi Borja, sa Moabog Pilar Camotes. O nga to sad sa kang Mr. Borja, Lloyd Borja, di sa Coast Guard Officers, Coast Guard Officer di sa Pilar Camotes. O kana ni Sir Jess Borja. Salamat sa karunay nga pagpaminaw. O di asad, ito balik ko sa pagpaminaw o pag-greet. Shout out ka sa mga ayda tanang staff nga nagpaminaw karon diya sa Bangkugon Beach Resort and Boat Rental diya sa Bangkugon Uslob, Cebu. Ngayon kagaminaw Sir Mitty Soriano and family og sa mga staff og sa mga kasikbit ng mga barangay nga naglanog-lanog ang DYHP diya sa lungsod sa Uslob. Sa barangay Tanawan og sa barangay Bangkugon. Ngayon na labi na gyud diya sa Bangkugon Beach Resort and Boat Rental nila ni Sir Mitty Soriano and family. Diyasan sa barangay Umapad, Mandawi City. Mayang pagpaminaw. O salamat sa pagpaminaw. YCPL sa pagpaminaw. Di ay labi na sa itong panahon. Ato ang tulumanon mataghapon nga tanan. Dili sa DYHP News Updates. O DYHP sambunganan, Mr. Ang pinakagwapo o nagkabatanon, Sir Oy-Oy Banyares. Shout out sa mga kaparintihan, Banyares family. Di sa lungsod sa Tabuelan, usap. Niya. May pagpaminaw ni mo diha. Oy-Oy Banyares. Oga, yung kapikas nga si Alma Banyares and family, alipay kay turo nga i-greet. Yan ang kahimamat mini ato milabay ang adlaw. Mas mga ay nasigog paminaw ba yaha, YCP yan? Kay salamat niya diya sa Umapad, Mandawi City. Labi na ni Oy-Oy Banyares o ni Ma'am Alma Banyares o sa iyahang pamilya. Salamat kayo ninyo. Ato oras na pupus na ato ang partner sa Master Control kasama Jerome Yap diri sa DYHP Digital kasama Nemel James Quiñones Transmitter Site Chief Tech Robel Boiser Alan Taladoa Oliver Atis diri sa Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na
1: DYHP RMN Cebu, the official number one Radyo Mo Nationwide.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
3: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Amen. And the Word was made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lalo ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Gulya.
1: Ah, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulya ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni ugtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Igo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
2: Isa mo ni may hatag na ako, Igo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw. Sorry, mata, bukang buutang bata. Unya pag yun? Oh, uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: karena tuh ngomong ngebata.
1: Amputan ngebata, ni tatai hutuman.
0: Tunga asli, nik-nik kuyak, kuliat. Dalikan ninyo sa

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Na ay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan, suod sa 25 na katuig.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Bayutrong Herbal Capsule.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mabalik sa mga butika.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard, kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
19: MX3,
5: tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: sa kamu tanoy kumusta si akong amigo sa si Daddy Burstis nga pusuang sa mabulo lami kini ang puso niya kay murag lami kay pagkaluto busuo kayo niya ubasahay kanang tapol-tapol po na siya niya si Bro Jewel Binsi Moy mong sige kao niya kay layo mong kay mitaon ang manager sa Bjorn Aqua si Bro Jewel o si kumpare Bino Bandak may tagiyan na si Bro Jewel may manager mong sige sila kao dito ila Daring Burses sa pusuan ni Daring unya salamat kayo sa tanan na to mga kaigsuunan ha sa tanan mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag salamat kayo Sir Raul Alibio Soto hala mga bata mga sama sa mga tao ni Formero Kapitan John Ramos nga nabuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer maing hapo ni Maria Cap okay mga bata mga sama din lang kita magdagang istorya anya supay sa kong aso ninyo ning sinunaw ng kanaguluhan Yawi ni Carlo.
1: Ito pa yung sa unahan. Ano sa mga ito? Ah, ako sundun. Asa man ito? Oh, tara. Milihok ang kasabutan. Ah. Oh. Langob. Na ay langob din eh. Ano sa kanada sa sword? Ganahan ko masusi na. Pero, uwa ba kayo bitin diha? O unsa nga mga mananap nga nagpuyo diha sa suod? May bati man ko gadlok. Pero, ganahan ko manguryoso kung unsa'y naadya sa langob. Karun po kung may baho ta? Nga doon na tayo langob din eh. Ah, bahala na. Sukla na akong akong gadlok. Usodag ko. Ah, usodag ko. Bakang! Ito na, sir?
2: May lain pa ba?
1: Kurat pala kung taon ni mo eh. Pero bilang kung makurata ni mo.
2: Makatong ka, Gardo. Kay huwag magbuot na ako kung kalos ako gusto mapakita ni mo. Huwag ayaw reklamo kay panagsara kayo may mapakita sa tao. Huwag syurti na kayo ka nga napakita ko ni mo.
1: Oo, tinood yun na. Nangandoy man ko nga magpakita ka na ko kay gusto ko nga mabalita ni mo bahin sa nahitabong sunog atong nangaging adlaw. Magpasalamat ko ni mo.
2: Nga, nabihan ni mo ang ipadlak na portahan sa bay o naluwas ni mo ako sa kabata.
1: Oh, naibaw lagi ka.
2: Siyempre, unsam ka eh. Limot ka. Kinsaw kunsa ko. Ha, limot ka.
1: Oh, Desa. Salamat kayo sa kuan ha, kanang salamat ay kagdako nga nakatabang gid ang yawi kay mo gihatag nako naluwas gid ako ang bata
2: ansara di ba inyong ko mabutang panahon nga magamit nimo ang maong yawi
1: tinuod gid ang imong ingon
2: mao kana ang gitawag namo nga yawi sa tanang kandado
1: yawi sa tanang kandado
2: oh kando o dako kini og ikatabang nimo.
1: Mao ba?
2: O pamatuod ni anak. So dia sa langob. O duna kay makitang karaang kaban.
1: Karaang kaban?
2: O, og ablihan mo kini pilaagi sa maong yawi.
1: Ha?
2: Sige na, suod na Cardo.
1: Oh.
2: Ayaw nag-uod ya. Suod na.
1: Tatoy! Tatoy, ayaw ko biyay. Niya na ba ako sa ilawang salangob? Oh, hala. Na ko'y nakita. Unsa man eh. Kaban? Mauni ang gingon ni Tatoy?
0: Sa dili pa kong padayon mga bata pa hinumdum sa ta.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Ang daming balita. Chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: DGX 500 ang tubak kontra sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: na ay high cholesterol o diabetes?
1: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
6: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
5: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
6: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
5: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa mga ulan sa akin.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabina yung capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Dr. Limuel Espedal, 2 days, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya magkakal kaayuhan sa atong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: O karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Naagyong kaban din eh. Gamay nga kaban. Karan ka, karaan ka ayo. Lo, yung sumakaiso din eh. Oh, nakakandado. Gusto, ang yawi. Ang hinatag ni tatoy nga yawi. Mauy akong gamiton sa pag-abli ini. Nabli na. Oh. Hala! Kadaghan!

0: Hae naman ni Sicardo. Milagro nga waman mo sa iyong aris merkado. Gano ka ha? Hala doon na kahit nahitabo. Ay, simba ko in taon. Ay, simba ko palayo in taon. Walang untay na utang nahitabo atong bata. Pero makapahibong lang anong wapaman rong urasa siya. Sa'yo man na siya mangarga unta.
1: Panyang! Walagi si Cardo.
0: Maulagi. Tua para ba sa gawas ang sinakong uling nako na po rabato ka buok?
1: Dapat lagi untay. Dahil doon na ko ipakarga niya. Nagpaabot po ko niya ng maabot, pero wa man.
0: Ay ipakarga na lang kanaslain kung kinahanglano nagyod kaayo ni mo.
1: Mas maya mong ito si Cardo kay magkasalig ta nga ang pinga niya nga itong ipakarga. Usa pa. Makatabang si tanya nga makakwarta.
0: Ay, maulagi unta. Ako kang susihon sa ilan, no? At tuon ako.

0: Tinuod ka ni tanan? Kita ka ni mga alahas? Lain-laing alahas?
1: Tatoy?
0: Tatoy! Hain ka! Napakadya, Tatoy! Wala mang tingos, Tatoy. Gibiyaan ko ni mo, Tatoy? Tatoy, asa mo ka? Nay, dagang alahas diri si Kaban. Unsa umanin ako, Tatoy? Unsa may buhaton ako ini? Mga tinuod gini. Mga karaang alahas. Tatoy, sulti ko ba? Unsa akong buhaton ini? Tatoy!

0: ni anak ko sa bayan nilang Don Cardo. Uy, si Roland, naas ilang kaida, akong sangpiton. Roland! May buntag diha! Ay, nakakita na siya nako. Roland, maayong buntag diha! Kumusta? Ay, nitutok raman ako. Ay, Roland, kumusta bang ka?
1: Ay, man.
0: Uy, may noon. May kinitupak. Ah, may noonoy nga maayo. Ah, unsa man nagisigihan ni Mugakos, Roland? Mura man naglibro.
1: Ayaw ni Gilabde.
0: Ay, uy, dili, uy, dili, uy, di ko maghilabot, ana. Nangutan na rako kay Gigakos mangun ni Mug maayo. Habi na kong picture ning ng tisa.
1: Dili pwedeng hilab ka ni Bisantid siya.
0: Ah, oo, noy. Kanang mangutan ako. Haay mo di eskardo.
1: Ambot, huwag ko mahibaw.
0: Mauba? Hala, uy, wak man kod maadtos merkado. Uy, niya nahibong kaayo ko. Maung ni anhi na lang kus inyo kay nabalaka kog naunsa siya. Hain mo di kahas kardo, no? Hala, tinuod yung giingon ni Cardo. Di na yun ni mo makita ang kasanag sa iyang panagway. Wa na yun kalipay. Mutingog man tuod pero wa na'y kinabuhi. Ay, kaluoy, sad. Pero taod-taod namang nawaas ng tisa. Kinaglang madawat na niya aron sa ingon dili siya mag-iningon ana hangtod sa hangtod.
2: Lu! Luna!
0: Uy! Si Cardo maroon! Si Cardo kita nagpaingon din, he! Roland, Roland! Ni anang imong apo! Dong!
2: May buntag!
0: Dong Cardo! Ay, may buntag, Dong Cardo. Liagyod ko kay nabalaka ko ni mo. Kay wa makamuatos merkado ka ganina. Maong gisusig yuta ka dinis inyo kay natinga, mig naunsa ka na. Uy, katingalig naunsa ka na ba?
2: Kinikuan ka nang... Ay, nangahoy manggug ko ganina yung sayo sa buntag. Unya.
0: Uy, hala. Unsa nagkidani mo, Dong? Gamay nga kaban. Karaan nga kaban mana.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
4: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide,

0: McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Savers Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286-0 of 2026.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Posibleng mukunod ang sugar production sa nasod ug balik 10% alang sa incoming milling season. Kinitungod sa padayong epekto sa Red Stripe Soft Scale Insect on RSSI ngadto sa mga tubuhan. Ituuan sa SRA nga ang sugar output posibleng maubos pa ngadto sa 1.66 million ka metric tons sud sa 2026 ngadto sa 2027 milling season, itandi sa 1.85 ka million ka metric tons nga na-produce sud sa 2025 to 2026 season. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Daghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang ahos, adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos, adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.
4: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Kargado!
9: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxVit Kargado.
5: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say

0: Yes, the GlucoPro. Use under medical supervision.
1: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Bio Jessic.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay, tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sumusuko.
15: May angking diskarte para magtagumpay.
16: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
17: Yan ang bangis ng layon.
18: Gerald Anderson, EZ Mill,
19: Mark Mugen,
20: Emil, and Vince of DBTK.
21: Leon, extra strong beer.
22: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
23: Kahit ang kwento mo!
24: Ang bangis mo!
25: Drink responsibly.
26: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a belly

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa video kay. Aray, sakit no more.
2: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila ni namug ko mga may mga pamati din nila.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Biphenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

yung ba mga bata ka na musubay sa kung asoy ninyo nga nagluha diyaway ni Kado din nilang sa mga asoy ni Kuyo Gili at kinitinan dalit ka na doon sa Arimen Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagdiri!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tinigong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagis ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
7: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka-singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan ato bangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga new Zip for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of NuZip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. For DOH FDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: In 5 meters, turn the right.
19: Ha? Asa ko no?
20: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
21: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
23: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
24: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan!
25: Bugas-bugas, akong katul-katul,
26: TTX 500 na!
25: TTX 500!
26: Ado na kini antimicrobial properties
25: nga makatabang sa pagkuha
26: o pag-ayo sa bugas-bugas,
25: akong katul-katul,
26: TTX 500!
25: Mabalik sa pinakatul ng butik sa iyong lugar,
26: TTX 500!
27: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat ka.
26: GTX 500.
25: Pumali sa mga butika.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
28: Halama di! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
29: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
28: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
30: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
13: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! chance sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

Mangatasamar, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod. Alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan da karon ang sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Earl. Diyang naibaw ko nga may mapdo si Ida. Nanawag din ko sa kong magawang. Nagpatabang ko niya sa angay na kumbuhaton. Nabalakas ako ug unsay batiun sa kong kinikanan kun mahibaw. Pero samtang nisulti mi sa kong magawang, nakadungog ti ay si Mama.

0: Oh, hinay-hinayan ko din mo sila sulti, Earl. Dili man sa pwedeng imo ning ililong nila. Paibawon gud nimo sila nga nakapamabdos ka diha, Earl.
1: Unsa pa ni? Nakapamabdos si Earl?
0: Oh, ma?
1: Unsa to ako nabati? Si Earl nakapamabdos.
0: Oh,
1: abi na cellphone ami. Earl.
2: Ma?
1: Unsa man idong?
2: Oh.
1: Nakapamabdos ka?
2: Kuan mo?
1: Dili na ka makalimod, Earl. Klaro kay sa akong dunggan. Kinsa ba na? Ano na ito buo na? Nakapatakas ba ko? Nakauyab na din ka niya nga wa pa mimiba, oh, Earl?
2: Ma. Kuan, still ano eh. Wala na kong mahimo, ani. Nakadungog naman gib ka. Musultin lang gib ko sa tinood, ma. Please, paminawa ko, ma. Mamaguni ang naitabukod

0: Bata?
1: Oh, imong anak. Ako siyang gidakay. Kay ako na siyang ibili ni mo.
0: Unsa? Unsay? Unsay buti mo ipasabot?
1: Ako siyang ihatag ni mo, Earl. Dili ko gusto nga maangin sa akong kalisod ang bata. Naundang ko sa pag-eskwela diyang nagmabdos ko niya. Ugo ako'y tarong trabaho. Dili ko makabuhi niya. Ug anak siya ni mo. Sigurado ko mahatagan ni mo siya ang maayong kinabuhi. Mao nga nakadesisyon ko. Nga ihatag na lang nako siya ni mo. Ug manghinaot ko. Dili ko ni mo paliparan.
0: Imusad
1: siyang anak, Earl.
0: Ayra!

0: mao na, te. Iyang ihatag ang bata nako.
1: Sigurado si sayang desisyon, Earl? Kaluoy sa bata, uy. Iyang ihatag?
0: Iya kong ipasabot si Rason, te. O nakasabot ko. O sa pa, ako sa nang anak. Luoy sad. Kaysa mamatay ang bata o ba niya? Kaya wala siya itarong trabaho. O nga, ate, ari dayon sa Manila. Kuha ang bata o dadadihay sa ato sa Cebu.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix, this time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
11: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Ihatag ni Ira ang bata nako. Ako nalang sa gidawat, kay magkalaluhi lang unya ang bata kung ato niya. Ako na yung gitawgan ng akong maguwang o gipakuha nako ang bata aron madaniya sa amo sa Cebu. Tuod man, naana sa amo ang bata, giatiman sa kong ginikanan o maguwang. Samtang ako magpadao og kwarta nila, nang labay ang katuigan, nidako na ang bata, ug ako nakasakay na sa International Shipping Company, usa ka cargo vessel.

0: Naa meron sa Denmark, ma.
1: Wow ba? Kubos naman ang dagat, nak. Huwag baon?
0: Na, tagko kayong baon, ma'y. Ang among maagyan. Pero kalois Ginoo. Duas ramang taon, mi ma.
1: Pasayag yung tao kanimus pag-ampo sa Ginoo sa ha, anak.
0: Oo.
1: Susto rin tuon. Happy na mo graduate sa high school si Chichi.
0: Still ano? Pagpaspas rin sa panahon, mano? Bilahay raman itong gikuha ni Ate Fanny ng bataa o gidadiya sa ato. Karon, graduate na sa high school.
2: Oo, uy. Ikabitaw na, official na magkadiya sa barkong imong isakyan. Ay, di kaluyan yung gas Ginoo nga nagkatrabaho kag maayong international shipping company.
0: Maugit pa. Di kaluyan kit si Roo ang taon. Ma, madawat naman nung ito ninyo ang allotment karong buwana. Ikaw ay bahala sa mga bayranan niya, ha? Sa mga gastuhan ni Chichi sa iyang eskwilahan. Basin po hon, makauli ko sa iyang graduation kung ma-approvean ko sa akong leave.
1: Okay, anak. Ay, kabalang ka.
0: Sige, ma. Inalang niya si Chichi nga manawag rin niya ako balik, ha? Duty na ko, ma.
1: Ang tindi na.
2: Ang tindi na.
0: Sige. Sige, bye, ma. Pa.

0: suka sebau duit. Benda-benda serta. Abudil, natutugan. Hindi na ko makaliyo. Kabang!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Samok na ubo. Undangin na. 12 run

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargato!
5: MaxVit Kargato!
0: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxVit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Na'y high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
17: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
18: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
15: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka UTI.
5: Mot naming mati pa check up pa sige lang ko ka admit pero kaloy sa Ginoo naka kuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal sa kapi na lang gyud nya. Paragis bila-bila. Maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pug ko. 3 times idi kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukas. Isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Kana, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
20: Paragis Bila-Bila.
19: Paragis Bila-Bila.

0: kusuk kayu ambaut. Na banda banda mi sa kakusuk sa baut pesela. Na ay nahug nga dakong putaw ug nidat og kini sa kontiil. Grabe ka sakit. Murag na buak ang bukog ni ini. Uwa na ko makaliho. Mga kasama, atangi ugma ang laing sumpay ning suatampo ni Earl ginhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna ka mo'y sabilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpamina.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, Mona.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyo sa para! Siya ang nagdaragi, ma! Dili ka tunapit!
5: Alam ba siya!
0: Amara. Pagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay tanduay.
11: Drink responsibly.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: Wa ko ninyo komedyahin ni Papa Damian nga. O sa kabuan kapin ko nga wa maulit din eh.
1: Hmm? Wala giti. Wa man ka namang komedyahin. Wa namang gani ganay nga. Makaon si Papa Damian kay sobrang yang kagol nga wa ka maulit.
0: Dong, naglibog ko.
1: Hmm?
0: Kay, usar man ko kaadlaw nga dito sa ilang...
1: Hmm? Diin man kanila agbet eh.
0: Dong, nahinomdom ka ba sa akong gisulti ni mo bahay ni Adonis?
1: Oh, wag ko malimot si mong gisulti ti. Nga naman ti mo na. Dito ka sa ilang Adonis?
0: O, Dong Jeff.
1: Unsa?
0: Dako, og nindot kayo ang ilang bahay dong. Mura kinig pala siyo. Kanakining makita na to sa salida sa TV o pelikula? Ingon ni Ana ang ilang bahay ni Adonis.
1: Hmm?
0: Gani, kwarto pa lang ni Adonis, mura nag-usakat akong bahay.
1: Ala, nindot ako. Di mo na, dito teka sa bahay sa mga engkanto.

Dili gyud ko makatuo silang gisulti nako. Nga usa ka buwan kapin kong nawa. Usa ra man ka adlaw gud nga dito ko silang Adonis. Kung usa ka buwan kapin ko silang Adonis, nganong ko mo maka-feel og gutom? Wag yung gutom ah. Maugani nga wa ko mukaon sa mga pagkaon nga gipaandam ni Adonis silang mga maid. Grabe sila kadato eh. Dako kayo ang ilang bahay. Oh, palasyo di ay. Daghan kayo ang mga babae nga misilpi na mo. O sa kalamisa nga taas o tako. O niya kamirang duha ni Adonis ang giandaman sa mga pagkaon. Ingon man mga prutas. Lain-laing klase sa mga prutas. Lamion tang ikaon pero wa man sa kugutuma. O niya, nawawasod ko ni Adonis. Love ko niya. Buutan siya. Na-feel na ko nga pinangga ko niya.

Alak, nalimot ko da. Tuwam des papaiking siyang umangkun. Usak si mana matu siya siyang umangkun. Ay, ready na ko. Huwato na lang na ko si Mona nga mapit din sa amo.

0: Hala ha? Murag yung kagdili lalaki kung mulakaw ka dong, Jeff. Paspasad ba? Ganun ni hunong man ka?
1: Tingo na. Niya na tatungo siya na kong kahoy.
0: O niya?
1: Mama nang yung magiging na ako. Nga bay
0: na. Dali na. Padayon sa paglakaw.
1: Tubag agwati mo na.
0: O niya na ta magsultibahin, anak dong. Magdalita ka nagpaabot tato si Emmy.

0: Iwa pagihapon mo to nga si Miss Irish.
1: Iwa pagyud. Ngano ka no? Ang sakin ay tabo niya?
0: Panyaon sa mana. Dili pa tama mauli. Nagdukka man ko eh, Emmy.
1: Sa'di ka rasa na to gabi eh.
0: Sa'yo man.
1: Nya, ngano si iba ka panghoy abdiya?
0: Nagdukka gani.
1: Kung mamuhi tag sa'yo ron, matuto sa ilang Miss Irish.
0: Mag-unsa man ta sila?
1: Wala ha. Muta na. Siyempre, maduaw ta ron may bawtang nga nung sigil lang siya absent.
0: Di lang kumuban ni mo eh, Emmy.
1: Yan, man.
0: Gusto kong matug. Duka na gid kaayo. Balita ilan niya ko kung nga nung sigil lang absent si Miss Irish ha. Duka. Anagin na ako eh, Emmy.

0: Dong, Jeff. Humani mo kaon ba? Palihog lang kukuga sa mga plato, ha? Unya kun maabot na si Papa Damian. Ati man na siya. Ang dami og pagkaon aron makakaon si Papa. Ha? Di na gid magwanta dong. Uy, matuog na ko dong.
1: Timo na. Dubi ako ni Mote. Bisag nagkaon ka ganina. Sige lang kag panguyab. Duka kay kate. Duka rin ka na to gabi eh.
0: Sayo man, pero... Ambot ay nga nung kung aduka magid kayo. Sige dong. Masood na ko sa tong kwarto. Huwag akong giingon ha. Si Papa Damian at Imana siya. Ayaw kalimot sa pagpanghugas sa mga plato, ha?
1: Mote. Lo, sa may nahitabo niya ti Muna.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Kana, papa niya yan.
1: Kamu si ate ni mo, nakikauna.
0: Man na pa!
1: Yun na, si ate ni mo, hain man.
0: Natog na!
1: Usa, kasayo pa aron.
0: Gidok ka man siya pa. Kurag ka niyang pati manon ni mo, kain matuog na ko na siya. Sige na, pagkauna.
1: Ah, salamat dyan. Dugay siyang natong gabi. Ay, baya, dili siya magpalabi og toon.
0: Wama na toon siya ati gabi, ipa. Ah. Una pa manggani siyang natong nako.
1: Unya, ganong gidok ka ba siyang maayo?
0: Wako kay baw. Siyang nagkaon lagi siya pa. Sige siyang panguyab.
1: Osa, atubangan sa grasya. Ha? Nang uhuyab siya.
0: Oh, lagi pa!

0: Nala, pag nga uni ang suga, kung matuog ka na.
1: O, padamyan.
0: Nala, sige. Biyana tamo din eh sa iyong kwarto. Mag-relax lang una ko kay, ay, gikapoy kos akong gitrabaho ganina. Dihaw na ka.
1: Skipa! Buutan na si Papa Namianda. Di na siya taling masuko. Tako na mag-usaban si Papa Damian. So kadatong nawa, usakabuan ka pin si Ati Muna. May noon nga nabukutan na si Papa. Aron, di na miniabunalan og bakos.

0: Mona.
1: Oh. Adonis, mi aka.
0: Gimino konimo, Mona.

love it.

0: Good morning, Dong.
1: Hello? Luya, palagi ka, te. Sa iyo, mukhay kang natuwag gabi, eh. Nindot na yung pagkatawag, te.
0: Nindot kaayo, Dong.
1: Hmm? Nindot siya lagi kay sige magkagingon, te nga.
0: Onsa?
1: Ha? Lagi, te. Pagkawan na te ka, pero nagpiyang mga nangyong mata. Nagdamgo ka, te, sa.
0: Ha?
1: Damgo siguro to, anak ka. Nga lang, sige, magkagingon og hati. Anang a.
0: Si Adonis. Iya kong gikisan. Unya. Unya.
1: Te? Wala, di mo to ba? Pagsari mong gidamgo gabi iti mo na.
0: Ay, wara to dong, uy. Ah, sige na, kaligog o na kayo, musunod ko.
1: Wante, klase karang good.
0: Ha? Masa way klase good?
1: Ha? Si ate, sa bando!

0: Kanindot sa kong kibati gabi na nagakus o nahagkan ako si Mona. O gipaagi lang ako sama sa nagdam ko siya.
1: Kalipayon man.
0: Oh.
1: Sa'yo, gani?
0: Amit. Ikaw de.
1: Kalipayon man ka. Gabi, nawarasan ka.
0: Oh. Doon na lang ko igyan.
1: Dito ka sa tagayuta. Adonis, uti ko sa tinood. Saman? Nakuha na ni Mas Muna?
0: Oh, amin.
1: Oh.
0: Ako nang naangkon si Muna sa makadaghang higayon.
1: Unsa?

0: Amon, may kanya kas amo. Getdan ko butong sa igsuo ni Papa Iming. Dali, maglamaw ta.
1: Wow! Butangi og dagang ice, Emmy, ha? Onya, ayaw lang butangi gatas, ha?
0: So? Milagro, dali ni mo pabutangan o gatas?
1: Kana lang pure nga tubig sa butong ako, aday.
0: Wala, no? Naanar pa ni gatas.
1: Onsa? Uy, hala. Nalamaw na day ni mo?
0: Oo. Pero napamaylain nga, wapa na buak. Lain na lang tika muna. Nabaguhan ko ni mo da.

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
2: Eh, okay, ma'am. Uy, nagulak kayo kung nagulamigot-gulot yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga ko itong sunog gani nga. Pino? O, diliak, Diyos.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana na ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan ito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Galing ako gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng maha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?

0: Alo, kanang dako unindot nga bahay sa unahan. Nagibutang nga karatula sa gate. Wanted katabang nga babae. Wala, salamat. Nakakita gid ko og bahay nga akong ka-applyan. Muduol ko sa gate, mudoorbell ko.
1: Okay na. Naligo na tika nga naglingkod lang inig imo wheelchair. Humot na kay ka.
2: Iduot lang akong wheelchair pa doon sa mong kwarto. O, pwede na ko na yung mga churchero doon. Humot naman ko.
1: Gani. Dito na kapantihan, ha? Kay, birahan daw na ika. Abot sa itong kwarto. Namiyan ang churchero ni mo na yun. Pero kay, humot man kay ka. Umot ba kayo rin ubus ni mo? Kay bang una kong gisampuhan. Pag-iro ko ni Day. Kamantay yan ang gisampuhan. Ako ni kanon na ya. Dagong-dagong yung agyan eh. Nilaan ko rin maayo. Sa dili pa na ko. Handusan sa kuha, Day.
2: Uy, hala. May nag-doorbell man dong. Lakaw at tuwa usak. Gausa-usak. Sige na.
1: Masinog si... Kuha na? Si daddy na siguro nang si mami. Moy ni anay. Wala na ito mabating under silang auto. Ngayon iabot.
2: Sige na. Ipadayon akong duot dito pa imo sa kwarto. Nag-burles para pa ko.
1: Lagi?
2: Makita dyan ko nilang daddy o mami ni mo nga way sakot. Mauaw ko.
1: Oo. Naisunod yan.

0: Abi ko ba og ang akong ginikanan ang niabot? Ikaw man din eh. Og gusto ka nga mag-apply kag trabaho, mag-apply ka pagkatabang?
1: Oo, sir. Mag-apply ko pagkatabang. Iyawat na lang makatabang ko sa kalisod sa akong ginikanan.
0: Aha. Gwapo sa nibayana da. Lamay kay lawas na. Kinsa may kuanday, kinsa pa nga ni mo day?
1: Maricel ako nga, sir.
0: Maricel? Bueno, tapos kwarto ang inotel kong asawa. Ako nalay, mo desisyon. No, sige, dawat ka na. O gusto ba ko nga kanang stay in ang katabang day? Asa man inyo, haday?
1: Taga Poblasyon Pardo ako, sir.
0: Uy, Poblasyon Pardo. Doon kasi nayawan, ha? Nakikaila dito si Ojirax. Mau ba? Sige, sige. May ganit kay, nabot ka sa, kunday, ganit, nabot ka din si Guadalupe.
1: Nangita magugog katrabaho, sir, na naghap ba?
0: Nga. Kano sa ka pwede nga magsugod, ay? Stayin ka, lunay sangtod sa Sabado sa hapon. Okay ka na? Pwede kang muli, naghapon na Sabado. Ya, sinima na po, ang akong swildo ni mo. Okay na mo, Maricel, kada Sabado sa hapon, kada Sabado sa hapon, nagkana ko swildohan. Uli kasi inyo, og, inig, ugma, Domingo sa hapon, or gabi eh. Gabi ba ka, hamoy mong ibalik din isbay. O, sumanay, okay ka na, day?
1: Oh, sir, sugot ko ana, sir.
0: Sige, sige. 3,000 pesos lang ang imong simana, day. Nasato pa, 12,000 pesos ang imong buwan. Paunay, atong, kunay, entrada ba? Kamantay ka ng entrada, day. Momento ta, paglabay sa tulog kabuwan. Okay?

0: Maapadong, babae di ay nga nang-apply katabang ang nag-doorbell. O gitawat na ni mo?
1: O, day. Ugma sa... ugma day, day. Magsugod na siya. Timing po day, lunis man ugma. O niya, kadas ba doon sa hapon, ato siya swildohan. O, makauli siya, human sa swildo. Inagugma, anak, day. Domingo sa hapon, balik sa siya din eh.
0: Okay, dong. Maayuhin noon nga doon ako ikaw ba din sa bahay. Kung anto na ka sa atong negosyo. O niya, unsa man. Mucher-cher ka. Gitugnaw na ba ako sa aircon. Nagburles ka hapon ko. Yari, ako'y sinin na upante.
1: Gani, kamantay ko na dahil bago kang ligo. Dahil. Sino kayo ka dahil? Murang kagdipal o dahil.
0: Oo, oh, ligo. Bito ko ni mo ganina.
1: Oo, gani dahil. Diyan si Zoe. Ah, sayang kaya dahil ko na. Di tampa na yun. Ubot, nagkahinang imong umbos dahil. Isampuhan ko na dahil. Naglugdan akong mayo dahil. So, dangong-dangong yun na. Dahil, dahil, dahil. Asahot ka. Hindi ka na nang lingkura ni mong wheelchair. O, ipaymutag tika dahil. Ipaymutag tika sa kama. Ah, nilaan ko nagmayo dahil. Imuha dahil. Yun ay ka na dahil. Dahil, ikuha dahil. Ako nika kuha dahil. Iubok na ko dahil.
0: Ikaw na'y bahala di ha. Kay, wa naman ko'y tiil. Naputol man ng duha. Sa pagka-disgrasyas mo

0: Salamat kay inyong gihatag ka sweldo, sir, ha? O nangigayon, good ni, nagasweldohan ko, 3,000.
1: Oh, Day Marcel.
0: Sir?
1: May uyab ka na ba? Ha?
0: Oo pa taon, sir. Uy, virgin pa taon ko, sir.
1: May lumas yung tingog. Ganahin kayo ng tingog din mo, Day. Pamilyar kayo. Agkoy ka lang, babe. Ano, Day? Kinik, Day. Musugot ka nga. Anaon, tika, Day ba? Ana ba? Ana.
0: Ha?
1: Tanggang tika, 20,000 pisos.
0: Sir Baler.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Jadi ayo ayo sabak ni mam ni bawah bahin nanti aku giang yo ha. Kira atur mah, atur nanti.
1: Sir.
0: Asal lah kayu jerjerus mam ni muda. Eh. Kapui ke aku sing lag drive aku sing handus. Kay pungkulim ko siya. Wanay dua katil.
1: Ang tinuod sir, kita mangkuni mo kaduha na kayo gayon nga imong gianak si ma'am.
0: Ha?
1: Imong gitilaan og maayo iya. Paghuman imong gihungit sa iyang ba ang imuha.
0: Ha? Suguli ay. Da ang bigyong kita gyud ka. Kay jam ko kamantay ko diba? Di gayon nga dunay di ablis pultan. Ya. Isira pud pagkataon-taon. Kau dito.
1: Grabe ka mo tila sa kang ma'am, sir, uy.
0: Oo, taas mo kundila
1: rin. Si ma'am kay sigig agu sa kalami. Niya ang imuha, sir. Dako kayo niya. Taas, no?
0: May noon niya. Nakakita na ka sa ako, nai. Asa man? Ha? Buang ang tingong niya. Maka-inlam niya ng tingong niya. Asa man, nai? Taras kwarto na. Anawang tika, nai. Dayon, atagan tika 10,000. Asa man? Atagan tika 10,000. Plus, doon na pa kay field on 3,000. Gini ha, may intiman to. Karoon, murag action ko kabalaka. May timil ako yata. Okay ka, may timil. Ya, doon na po kayo swill ng 3,000. Dako na kayong mudasin nyo.
1: Di lang ko, sir, uy. Ha? Di lang sa ko, mahadlo ko sa imo ha. Dako kayo.
0: Uy.
1: Basig mamatay ko sa kasakit pa.
0: Ha?
1: Virgin babaya ko. Di lang sa ko, uy.
0: Marisil.
1: Shhh.

0: Brad Alting.
1: Ah, mo na, Brad Valeriano. Ay. Klaro, kaya na din mo palag ng bayana. Kung gamitan na ni mo kusog, brahi na. Lami, arma ng Virgin, bay. Hukot kayo.
0: Hukot?
1: Lagaak ang agya.
0: Lagaak?
1: Brahi na. Nungusa mo ko, eh. Kay, napingit na sa kasakit o baigulas mo, ha?
0: Maugyod, maugyod. Ah, maugyod. Ay, kung na magot siya nga, Virgin pa siya, brad.
1: Propita, no?
0: Lagi.
1: Kadak mo, arma ng mo, ha? Murag uod sa lubi.
0: Puribuyag, puribuyag. Puribuyag. Dako kayo. Murag uod sa lubi.
1: Igo na si Monib. Bungkag yan na si Ihiana. Klaro na.
0: Brad Aldin.
1: Dira kuyo kuyo. Brad Aldin. Bida sa lubi. Brad na. Ay pagduha-duha.
0: Aha.
1: Di lagi ng palag. Okay, basta. Imo na hatagan na yung kwarta. Pwede may lihatag. Birahi na. Brad Valeriano.

0: tay.
1: Mauna, Day Maricel. Nagsigiog mo si nanay sa iyang tiyan. Hasta sa iyang buko-buko. Murahog doon nag-isya gidada nga sakit.
0: Oh.
1: Hangiyo asay mong amo ug kwarta, Daybe. Atong ipa-doktor sa nanay ni mo.
0: Ako lang sang sawayag ingon si Sir Taya kay si Ma'am Sonia. Mag-agad raman po na ni Sir.
1: Ah, sige, nak. Inigbalik mo karong hapon sa bahay sa imong amo. May unahan din ugduo si Sir ni mo, ha?

0: Hatagan ko ni mo 30,000, sir?
1: Oday, di ni huwa ma. Hatag rin ako. Kabantay ka na ko. Kaya, magiluwi ulang ko. Luwi kay ko ni, nanay ni mo day. Luwi kay ko. Luwi,
0: Sir, luwi ko day. Manghawak man ka, sir.
1: Luwi ko day.
0: Sir.
1: Day.
0: Ano ka, sir? Kakuyapon ka?
1: Dile, dile. Tuwa mas bigas kwarto si ma'am ni mo. Alibi, alsama ti ka si Katri, be.
0: Ha?
1: Ari ti ka bilas, Katri.
0: Ayaw taon, sir. Maluoy taon ka, sir.
1: Maluoy siya ka na ko, na eh. Mangiloy yun, bepod ka. Lami kay kan sir, sir. Na, eh. Makailam ka na yung tingog. Naluoy siya ko ni mo. Atagan ti ka ang kwarta. Kay, naluoy mo ko ni mo. Day, tingin na. Sige, day. Dili ba? Alsa, huwag tingal. Oops!
0: Ay, tete, ibutang lang ko sa kay mataga ko, sir. Ibutang lang ko, sir.
1: Oh, gaan kay kami. Oh, umana na kong jerjer ni mo. Uli, dito si inyo. Uli, di ko mauban, pero ikaw, uli ka si inyo. Ano sa'yo, ma-check up na si nanay ni mo, si doktor. Apan sa dili pa.
0: Huh?
1: Tagbaw na yata. Dali! Oops!

0: Tadi juga yun day. Ako na rin ko si buha day. Buha na ko nga kong baksan. Tanghit pa man ko eh. Dari. Oops.
1: Nagad ako. Sir, madlo ko ana, sir pa.
0: Pasiklit lang. Sige. Ayaw gadlok na ha. Ako na yun ayon. Una na ko, one port. Sunod, one half. Sunod, three port. Una man na ko, yan, saktanan. Basta, kumuha na rato. At agad ng 30 mil pesos. Kaya, iluoy ko rin mo. Dali. Ako na ikuan. Manggiloyon ko na eh. Kini. Mga paksit mo sa nanay. Ganun na eh. One part. Pasika mo sa nanay mo ha. Pasika mo sa doktor.
1: Okay, sir.
0: Report na. Apit na ko na eh. Paniyam. Mag-uwi ko ni mo.

0: Nakuha gid ni Sir Baler ang akong kaputli at dungi kayuna. Grabe ang gibati na ako kasakit sa iyang gibuhat. Pero amon ko'y mahimo, kaya iyam akong gipahimus lang pag-ayo. Pagkahuman, gihatagan ko niya 30 mil, kaya naluoy ko nun siya na ako. Paglabay na sa sa kasimana, iyan na sa kong gikamang, kaya naluoy siya na ako. Wala lang kong mabalipad, kaya puprimang ko. Hatagan man sa kuniya kwarta inighuman, sugot na lang ko.
1: Mga itong mga kasama, ang kaagi ni Maricel, din hining tulmanon. What's the style? Sugot na lang po ko i-style. Kini mo ang sugilanon, kisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Pila-Pila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba ko naman? Maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke.
6: Ako rin na, palingke.
5: Oo, maligya ko diha.
6: Ano ang palingke, ano mo na?
5: Mais.
6: Sikol. Yung ako ba ako sa ko, na isa naminaw ka rin, na isa yung isimul niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
5: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungi na yung pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Oil ug Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
10: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
9: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
10: Unsa?
9: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
10: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador!
12: Kaloy, tuwas na ako.
10: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
12: Mar.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
12: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes,
13: Way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
12: Pasaylo ako anak.
10: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, Christian. Ayaw. Anak Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick there na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anong na produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kit inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kape nya og to inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Alright, mga higala, kumusta? Mga higala, na sa ika natuntunan. Niya na sa iyo higalas kahinan, Ray Arellano, uban sa akong partner, Wiling Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, Pastor Lloyd?
1: Inunta pirmi sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug ayos at kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: O, gingaman sa mga higala, ninyo kalimti ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kitong mahiligon kayo sa mga coffee. Oh, suwayin na ninyo kay gawas nga pampalagsig na pampagana ba. Alright. Okay, shoutout time. Shoutout dias Luto Pantolito City. Si Jimar Lapinia Bawawids. Si Gasta Melty. Consihal Arnold Galiste. Consihal Ridin Cabrera. Naimi Santo Niño. Consihal Dondon Umayan. Gikan kini ni Pedro Pungasi. Nga to ni Rosalina Impiles des Katangkungan Dos Basak Parlos City, Junior Albarasin dia sa Purok 5 na Bunturan Davao de Oro, si Lucia Buloy dia sa Dela Rosa Calatrava Negros Occidental, ikan kini ni Pedro Ricky Pangisgaring, ugiuman dia sa Suitado Armando. Si Suitalo Armando, si Joel Camuti Saligado, Ian Sinikno, si Renilin Garcis Hermoso, Inday Pundabilia, Emoris Yunis, Marvin Tante, si Pidi Amarga, Ramil Lumo, Arjunjun Guapito, o si Maricel Cardinho, o si Dino Sagaral, gikan kini ni Bisay Founder Bangag, sa ilong wala ng atong writer-director, Oji Kompo Prakasa. Right. Bueno, may galag na maglangan niya lang isumpay ng itong sigilanon. Nagdulagin si Arthur, nagkabit sa iyang amahan si Clara. Huwag ni Franka kini nga dili siya gusto nga mahimong produkto sa broken family. Hugot nga milimod ang amahan nga si Christian, mga higala, nga higala lang niya si Clara. Maayo kayo dagan sa ilang kamayang panginabuhiyan. Lipay kayo ang mga bata kay kumplito ang ilang pamilya sa pagpanihapon. Sa laing bahin, pagpauli ni Clara nga naglakaw, nagkasugat sila sa bayot nga si Gino Salvador. Ug naglalis pag yun sila. May galan niya na ito pa rin atong sigilanon, Himayang Nahunlak. Walay mo ba yun niya kung
2: magitalika? Kung mag-away ta, magupa atong nyaw. Maglinaro tayo pagyutanya, maupaw ta. Unya kay bayot upaw ka naman, unya bati pagyut kadaan og naong, edi maamong ko.
3: Ay, usay nga!
2: Ay, shush! Ay, nalang pagreklamo ko kay tinuod man sang akong gisulti.
3: Guwapa, bitaw ka.
2: Hmm?
3: Pero dunot, og balatian.
2: Ansa?
3: Hugaw, lapukong pagyut kang pagababae.
2: Unsay nga?
3: Maong, mas maayo pag mulahos ka na lang o glakaw, ha? Dili ko gusto makakita ng imong dagway, ha?
2: Labaw na kung di ko gusto makakita ng dagway ni mo!
3: Che! Che, Karin!
2: Che!
4: Ay, gubat na yan!

0: Maninoy Chico! Amin ko!
1: Ay, kabutan! Ganyan siya ako mga kinugos.
0: Dali, dayon, Maninoy!
2: Oy, pre! Ni aday ka?
3: Oh, mayong gabi eh, pre.
1: May gabi eh, sad, pre.
2: Mayo kay nakalugar kag bisita, pre.
1: Natural, oy! Mingaw na yun kus akong mga kinugos. Tulong na gundi sila.
4: Amin ko, Maninoy!
1: Kaloyan ka sa Diyos. Diyan in jail. Yun na. Si Jesus li na lang ang wadili mo. Makita na ko.
2: Ah, tuwa sa kwarto. Tuas ko na.
1: Doon ako ihatag niya.
2: Unsa man na?
1: Doon naman kong ko'y dress nga pang bata. Wapan mahalin. Maung ako ning ihatag ni Jesus li. Kaya angayan kayo ang bata ini.
2: Ah, salamat kaayo, Prejeko, ha? Buutan o maayogid kaayo kas mga bata.
1: Ato nang ipasuhay og sulob sa bata. Marimara kung igo ba niya?
2: Adali, tada sa kwarto na.

0: lahi giud yang buktun mari maranu murag lungay giud
1: lagi pre nakabantay sa bitaw ko ana
0: murag dili giud ni normal mari.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man yung kasinatian na ikatong wala pa ka gamit sa itong kape.
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Mm. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan.
5: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
4: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
5: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
4: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka to ba?
4: Tanong mo
5: yung sumuha. Magrapagid ko atong mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Pili pa ka na ni Mulay?
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pili mo idan.
5: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo doon na ning inko mo testing anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
7: So, o ingon ana paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Sayod ko, pre. Ako na lang yung iampo o ipanghinaot nga budak ko nga normal si Jesus Lynn.
1: Umari, mag-ampo yun ta. Kay ang Diyos, raang na ibaw sa tanan.
0: Tanawa, pre, oh. Haom kayo niya ang imong gihatag address, oh.
1: Wala. Angayan kayo siya. Babae kaayo.
0: Maog yun.
1: Hibawaan pa. Kini ang tatong noy atong kipasulo sa pagbunyag niya.
0: Bitaw, no?
1: Udaki, Marie. Udaki. Oh. Niya nga kong cellphone, oh. Oh. Di, Marina. Kukuso na ko ning bata, ha?
0: Oh, sige, sige. Posing, pre, ha?
1: Smile, Jesus Lynn. Hala ka! Ngagikik ang bata!
0: Kay nahibaw man siya, pre, na love o pinanggay mo ang bata.
1: Natural. Kinugos good ko ni.
0: Ah, sige, sige na, sige na. Mo picture na ko, pre, ha?
1: Mm. Karo na lain na sa posing, ha? Waki-waki ta, Jesus Lynn. Hawang lisi mo nung bata. May bawa na ko siya nga waki na aning akong naong.

0: Aril, mangkang nagabihan man.
1: Ay, natural, Laninda. Iawat na lang, dugang salin.
0: Lin ka?
1: Dito sinayawan. Sige tong amiga na ako, kanina kong classmate sa una.
0: Yeah, gipalitan ka.
1: Oh, tirno, gano'ng gipalit, uy.
0: Ah, mayo, mayo, mayo noon.
1: Kung nag-firmin nino, dinagit ko magsalik si mong pension garing.
0: Labaw pa sa pensyon ako matagbuhan ang imong adlaw halin.
1: Oh, mao cute, paldo permi.
0: Paldo kayo.

0: Ah, sige, Mari. Ari nako. Paliyog lang kong ingon ni Pari Christian nga mulakaw nako.
1: Ah, sige, pre. Salamat kaayo, pre, ha?
0: God bless, Mari.
1: God bless, ad, pre. Amping!

0: Onya, mahimo ka na lang nga driver sa e-bike.
1: Mara.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako pagatake nako nga gikabuhi ko nga pagkatapos maglipong ko dai magsuka. Na magsilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nga kahuna-huna ko nga maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila,

Mangigala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na

0: bato ni lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi nimo ni gawas ang dako nga bato?
0: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
1: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati nimo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
1: So basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho.

0: trabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin!
2: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargato!
4: MaxFit Kargato!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc, ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3, tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin B3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Nai high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin!
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
13: Para sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500. Pabali sa mga butika.
14: Kargado!
2: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado.
4: MaxFit Kargado.
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
9: pati sa lambingan.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by GCash Gload. Magload na sa GCash Gload. Daming pabonus, di bitin.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bilang kilo sa karne?
1: 500.
0: Hulo!
1: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
4: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
3: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
0: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
0: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pagkatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
12: Init sa hilanat? Dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. BioJessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa BioJessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilets.
15: Chewable paracetamol in candy flavors.
16: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
3: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang labad sa ulo, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. BioJessic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa BioJessic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Lady Ninta Myra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tunay, natural, at original.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musang-gubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
18: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
19: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
18: Sipon dayon?
19: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C+40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C+40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb C+40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
21: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At first I was afraid.

0: Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa pagkausap pa, welcome! Welcome or welcome ni atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 4, 2026. Laiswa tamo na usab ang atong paghatag ug pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Andy. When you stand by Andy, alang sa imong suwat, of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Andy, alang sa imong suwat? Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

ko sa suki ni Monte Paminaw, ate. Taga din Hirakos, Mindanao. Ug itago sa pangalan nga Andy. Dini ko sa Mindanao, gipanganak. Dini nagdako. Dini nag-eskwela. Ug nagkapamilya, ate. Wa ko makatapos sa college, apan nakabaton kog maayong trabaho sa Misamis Oriental. Magkapareho rami og baryo sa kong asawa, nga si Marie. Schoolmate pod mi sa eskwelahan ato first year high school pa mi ate. Daan ako nga dunay gusto nga to kaniya. Apan wa ko ito mangkatakos para mosulti sa kong pagbati nga to kaniya. Ate, base na tingala ka nganong gitago ko nga akong lugar. Medyo sensitibo ang ako mga pangutan ng anak kanimo. Kanhi daghan ang nangulitaw kang Marie. Apan wa siya'y gisugot. Dili mi malaghigala. Apan mapahiyumon siya nga rikan ako. Matag magkita mi na ay mga higayon nga masapnan ako siyang magtanaw ka nako. Nagtuo ko nga wala lang. Apan sa dihang niundang ko sa kong pag-eskwela para manarbaho sa Misamis Oriental. Nay nakasulti ka nako nga nangita ko no kanako si Marie. Kung asa na kuno ko, kay dili naman kuno ko niya makita sa eskwelahan o sa among baryo. Igo na lamang kong mukatawa ate. Apan sa tinuod lang may bukad akong kasing-kasing sa kunasairan. Unang sweldo na ako may pauli din ko sa amo. Sabado sa hapon, di ko malimot. Daghan kong dalang ang mga pagkaon para sa kong pamilya. Kasagara, wa pa nila natilawan. Kanang sa syudad, ragid makita ng mga pagkaon. Naglain kong para kang Marie ate. Gituyo na ako nga mulabay sa ilahang balay. Nakita na ko si Marie sa gawas kauban niya mga igsuon. Naglakas loob ko nga ihatag ang akong pasalubong ato kaniya. Nakita na ko ang kalipay ni Marie ate. Iya ko gipasulod sa ilang balay. O gipaylaila sa yamang ginikanan, Ate R.

kadto ang sinugdanan nga formal kong naulitaw nga to kaniya. Matagpauli na ako mamisita ko nga to kaniya, ade. Apa naodlo tang ako papaulitaw kay milargaman ko sa Visayas para manarbaho. Kay mas nindot man ang opportunity nga ako nakita nga to. Kinanginungdan nga wa na ako nakaduaw pag-usab kang Marie. Dili pun mahiligon o sulat-sulat, ate. Busa na hunong yun ang among komunikasyon ni Marie. Hapit o sa katuig po ay nakaduaw sa kumaginikanan. Nasayra na ako nga nakabato na si Marie o laing hinigugma. Busa wana po ko manghilabot kaniya. Sayang. Liba ko katuig nga nanarbaho sa Visayas, ate. Dili na ko ikahimakak nga nakabaton ko hinigugma nga to. Apan sa diha may pauli ko sa among probinsya, wala na po may komunikasyon sa kong nahimong hinigugma sa Visayas. At o panahon na, wala pa yung mga cellphone. Pinaagi ra sa sulat o long distance call ang pamaagi sa komunikasyon. Uso pa ang mga love letters. Apan dili ko mahiligon magsulat og wa pod mi telepono. Busa na wad-an mi komunikasyon sa kong girlfriend, ate. Pag-uli na ko sa among probinsya, nasayra na ko nga single paghihapon si Marie og way boyfriend. Busa gipadayon na ko ang naudlot na kong papangulitaw nga ito kaniya. Natigayon na iya nagyong gisugot, ate. Mibalik kong trabaho sa Miss Orr o nakasulod ko sa usa ka kumpanya, isip usa ka checker, ate. Kapoy ang trabaho apan sakto ang sweldo. Sakto ang benepisyo. Weekly ko gauli sa among lugar para makauban o mabisita na ako ang akong pamilya. Ikon man si Marie. Ang kuno na ko ate daghan na ang mga higayon nga dunay nahitabo tali kanamang duha. Hangtod sa kaadlaw sa akong pagpauli, gitagbo ko ni Marie og maayong balita. Buntis ko na siya. Ati araw ako makasabot sa akong kaugalingon. Nalipay ko nga nabalaka og nahatlok. Apan wa ko'y gisayang nga oras na malayo dayon ko ate. Sa laktod gitakda gilayon ang among kasal. Human sa among kasal, gidala na ko si Marie sa Miss Orr ate. Og dito naghimugso ang among anak, si Marco. Ate, sa pagpanglabay, sa makatuigan, napa-eskwela na mo ang among anak. Gani ate, gifocus na mo among panahon ngadto kaniya. Hangtod, paspas milabay ang makatuigan. Natapos ni Marco ang college sa kurso ng engineering. Mi-retire ko paghuman sa graduation, ate. Siya na amipuli ka na ako sa kumpanya na akong itrabahuan. Isa siya sa mga engineers sa among kumpanya, ate. Mibalik namin ni Marie sa among probinsya kaysa among pangidaron magusto na namong mupuyo sa probinsya. Mananom na lamang mi aron makasimhot og presko nga hangin. Wa namin nahimong problema kay naanapod mi kaugalingong balay og yuta nga napundar. Naghulat na lamang mi nga maminyo ang among anak og makabaton og mga apo. Nagnegosyo mi ginagmay ni Marie ate para nga doon na milingaw. Dili pod makalimot ang among anak nga magpadala og kwarta kanamo. Ilabi na og naa mi mga importanteng panginahanglanon sa iyang mama. Proud kay ko sa akong anak ate. Kay nagdako kini nga buutan, mapinanggaon, nga rika nako. O sa among 30 years kapag panag-uba ni Marie, wagid ko nagbasol, bisan kausa. Nga siya akong asawa, o nga, wa ko nagmahin niyang isara among anak. Kay siya nakakompleto sa among pamilya. Sa tinood lang nagplano ang taming nga dungagan si Marco, apan kaduha na, nga na ectopic pregnancy, ang akong asawa. Ug alang ka na ko, ate. Enough na kaayo. Nga naa si Marco, Ate R.

Okay na nga nahatagan kog anak. Nagtrabaho ko sulod sa daghang katuigan. Matagbuntag bisan kapoy mo bangon ko. Matagabi bisan gi kapoy na ang lawas mo pauli ko. Ang akong sweldo halos tanan para sa among pamilya. Bayad sa balay, pagkaon, tuition ni Marco, iyang mga libro, iyang mga panginahanglanon. Wa ko reklamo kay matagigayon nga makita na ko si Marie nga malipayon o si Marco nga nagdako nga tarong. Mura kong nakadawat o ganti sa tanan na akong kakapoy. Mao ka nang akong nahimong kinabuhi ate. Sulod sa daghang katuigan, kami ni Marie. Dili man perpekto, adunay mga panaglalis, adunay mga gabi nga dili mi magistorya tungod sa gamay nga kasuko. Adunay nang higayon nga lahi among gusto apan wa gid nawala ang respeto sa usag-usa. Wala mawala ang pag-atiman o labaw sa tanan wala gid mawala ang among gugma sa usag-usa. Apan unsa ka kamaturan ang kalit ka na nuktok sa kong kasing-kasing? Nagsugod ang tanan sa dihang nagkasakit si Marie, ate. Daghan ang mga minor nga sintomas. Abinamo tungod lang sa edad. Nagsige na siya sakit-sakit. Nagpa-check up me. Dito na mo na sayran. Nga adunay pancreatic cancer ang akong asawa. Ate, ang labing sakit. Milagro na lang ang makaayo kaniya. Murag kalit kami ho ng akong kalibutan. Wa ko masayad o si angay kong buhatan at higayon na. Si Marie Hilom. Apa nakita na ko ang kahadlok o kabalaka sa iyang mga mata. Hugot na akong gikuptan iyang kamot. Gingan na ko siya nga laban lang. Among gihimo ang tanan ate, check up, tambal, hospital, mga konsultasyon. Bisan unsa pa ang gasto, among pakita ang paagi ni Marco. Bisag unsa pa kalisod, okay lang. Kay dili pa mi andam mamawala si Marie ate. 30 ka tuig. Nakauban ko siya. Ang babae nga akong gipakaslan, ang inahan sa akong anak. Ang tao nga akong gikauban sa tanang kapakyasan o kalampusan. Di na akong mahanduraw ang kinabuhi kung mawala siya ate. Hapa na doon yung mga butang nga dili nato mapugnan. Nahinay ang iyang lawas, nahinay ang iyang kusog. Ate. Hanay mong klaro para ka na mo. Nga hapit agad siya mabiya ng kalibutan na. Gatanaw ka niya ang tanap katiman. Wa akong mihawa sa iyang kiliran ate. Kumatulog siya, muling kudkudapit sa iyang higdaanan. Magtanaw ka niya. Muhangyo sa Ginoo. Naunta, lugwayan, ayang kinabuhi. Gusto pa na ako siya makauban. Apan di manginato, mapugan ang kinabuhi ate. Sa laktod, samtang naglingkod ko sa iyang kilaran, gitawag ko niya ate, ugmatod niya kanako. Doon na siya isulti. Ate, mitulo ang iyang mga luha, kilid sa iyang mga mata. Matod niya. Wa ko nun niya tuyo ang nahitabo ang tanan. Dili ako ang amahan ni Marco. Mihu at akong dugan ate. 30 katuig. 30 katuig nga gifocus ko akong pagmahal o pagpangga. Gato kang Marco. Akong giila nga akong kaugalingong anak. Ang tanang pagmahal. Ipangutana ko siya. Kinsa ang tinuod nga amahan ni ini. Ay akong giignan.
ayang kanhing hinigugma. Iyang gibiyaan, tungod ka na ako.

ate. Ako kuno iyang gipili. Kay mas mahal ko niya. Nakasala man siya. Apan iya kining gibuhat kay gusto niya nga ako iya makauban. Apan nasayod ko na siya. Nga dili mapapha ang sayop ko iya nga buhat. Pila ka oras na lang ate. Nakoma si Marie. Hangtod. Hingpit na siya mipanaw sa laing kalibutan. Mihagulhol kong murag buang ate. Grabe ka sakit. Nagdumili ko sa pagtuo. Paano ako'y mahimo? Gusto ko nun niyang mabiya nga way baggage sa iyang kasing-kasing. May pawa na lang ko niya sultihi, ate. Samtang si Marco akong itawagan.

Old Man Ate. Humanalubong si Marie. Gignan ko sa akong anak nga, mauba na lang niya sa syudad. Apan, nagpabili na lamang ko sa pabensya. Matun niya mabalaka ko na siya kanako. Apan, gipasali ko nga to kanya nga okay rako. Ate, so kanawala yung mama, matagkaroon nag-unya, kapanawag ka na ako si Marco. Huwag siya kalibutan. Hangadili ako ang iyong amahan. Ang sakit lang alang ka na ako, nasayod ang papa ni Marco. Hanggang siya ang amahan ni ini. Angay ko pa ba nga protektahan ang among relasyon ni Marco? O deserve niyang masayod sa tinuod niyang pagkatao? Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Andy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Andy, sa imong papadangat ni mo sa matangpo ni atong tulong mo no, sa sensor ni Ate Arlene. Nisakit pa akong dughan, oy. Lamang ka nga. 30 katuig bi apod nga nag-antos si Andy na ningkamo, takiglaban, pero buta na naon bitaw. Di ba na to parinti atong kapikas, no? O kung diligid, ikaw ang kamahan sa bata, huwag na kailapod nilang duha. Ay nako, anyways. Of course, ka ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun, nasa na to mga suking, take so bye-bye.
0: And kini, ang atong URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nobs, kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Andy na anang tanan, si Andy, grabing kabalaka sa iyang papa kay kanabang siya na lang isa, ubanan niya sa syudad, di siya mauban kay siyempre na siya murabag reservations kay of course, di niya tinuod nga anak kunya. Pero mawala ba ang pagbati sa usa ka anak sa amahan kung masayran niya nga dili siya ang tinuod nga amahan? Of course, mangita siya sa tinuod niyang papa, di ba? Anyway, sige lang dito. Nagalibog ko sa kumata na. Kung ikaw, ako pakuta nun. Ikaw si Andy. Unsa ba ni muhang desisyon?
1: Kung ako si Andy, ma'am, iha na lang sultian si Marco sa tinuod. Kay tiguang naman si Marco, no? 30 plus na siya. So, para na ako...
0: Ano? 30 years na lang kauban. So, maybe Marco is 29.
1: Almost 30. So, para na ako, murag deserve ni Marco ang tinuod at the same time...
0: Pero puri ako lang, no? Wala na mag-in si Marie. Wala lang ta niya gidala sa yan. Gidala na lang ta niya sa loob nga na ng tanan.
1: Murag reaction sa kuna-una, mga nga ka, wamanin mo gidala ng bagidya sa...
0: Hantos kamatayo na lang, di ba?
1: Wala lang ta ka lang kuha, nagbilin-bilin.
0: Pero ingon mo sila, Dejinovs, dili ko na mahimutang o sa kakalag kung doon ay mga tinaguan nga pa niya na sulti before siya mo...
1: Magkundinar iyang kalag. Oh, so, daghag yung mga himat yun noon nga. Diha na mga ipasaylo, diha na mga, ano ba?
0: Diha na mutungan. May nga, anak, ang akong kabtangan.
1: Oh, ano ang ta?
0: Niya ang yabe. Morning, guwapo. Siguro.
1: Ay, nako. Pero, mo lagi.
0: Anyway.
1: So, kung ako si Andy, para bitong mawala yung awkwardness. Kaya moron mo siya ba-awkward nga ka nang di siya mukuyog kang Marco. Kaya maulaw siya. Kaya dili din siya tinood nga papa. Pero para nako, kinangan niyang i-heart-to-heart talk si Marco. Kaya, miskantod, inga na ang realidad nga gibilin.
0: Pero, dili man mawala ang pagkaamahan.
1: Pero, kaya siya mag-yud. Actually, siya gid ang amahan. Kaya siya may naana for
0: siya pilang kaayo ang revelation. Digada.
1: Yes. Kaya lang, unexpected kaayo ang plot twist sa ilang story ba? Nga, imagine palangga kay ni Andy si Marco. At the same time, si Marco po grabe ang pagpangga sa iyang amahan.
0: Yes.
1: Pero it turns out, dili sila magkaano-ano. So, anak kapait pag yun ani kay Kabalod ay ang tinuod nga papa. Nga, yes. Ga-exist si Marco.
0: Siya, ga-exist si Marco.
1: Diba?
0: Nisa mo kaayo na kay...
1: Grabe. Kaya nang unfair para sa ilahang duha.
0: Or pwede na lang, nanala siya yung self-denial. Nanala niya sultihan si Marco. Isipin na yun, wala siya kabalo. Hindi niya sultihan si Marco.
1: Dili na mahimo, ma'am. Kaya medyo matandog yun na siya. Pero kung ako lang ha, deserve bang ni Koango, ni Marco ang kamaturan. Masayot siya.
0: Basing mauyab na yung isuon, no? Lisod po.
1: Oh, kailangan lang siya makabalo. Okay, aron, si Andy ba, napod siya yung Koan, baka nang makahungaw po bito siya nga, ilabi itong ma-rebuild ilang relationship nga magkuha na lang sila kanang ilhabi tong dawaton kung unsang kamatuuran.
0: So, di na ko ma-imagine ang gibati ni Andy sa dihang
1: diba?
0: Misulti siya kang isulti siya ni Marie nga dili kang pasaylo ako.
1: Dili ikaw ang amahan. Aray ko.
0: Yeah. Kanabang gimahal, gipangga ni mo sa kabata nga nagtuo kang imo.
1: Grabe mo paningkamot.
0: O, niya ba, murag, tibok ni mong kinabuhi imong gidedicate para ani pamilya ha. And then, diba? Muna ganyan mga di kayo. Sa tinood lang, kung di ko makasabi, di mo parinti ni mo ang kapikas. O niya, kung dili ikaw kamahan sa anak, so, stranger gid mo.
1: Yes. Pero ingon pa nila, di man yun ang mag-matter na gid sa dugo, ma'am. Labi na ka ng...
0: Na may emotion nga. Emotional.
1: Kanang, siyempre, dekada ikaw gid ang gidakan ana. So, para na kumar, di na mag-matter kung kadugo ba sila or dili. Kaya for sure, nabati man na ni Marco ang pagkaamahan gid ni Andy. So, dili na na niya i-mind nga. Masuko pa siya kay di man siya pwede masuko kang Andy. Siya mama siya dapat masuko. Pero mo lagi, wa naman niyang mama. Murag, ilan na lang, kinahanglan na lang nilang dawaton ang kuan ba nga. Gibili ni nga kamatuuran sa iya mama. Kaya rumahilo na ang iyang kalag.
0: Unless.
1: Siyang kamatayon.
0: Unless nga, ipalapos na lang ni Andy sa
1: yes. If kaya nun niya sa iyang kaugalingon.
0: Yan na lang, para wala na mausap sila pero feeling ko di kaya inuom oh, eh.
1: Kaya matingala man na si Marco nga, ano man akong papa murag nalahi man ang kuan, di ba? So para once and for all nga makasabot si Marco, di iyan na lang sultian.
0: Maguba magi ang relasyon after niya masairan. Wag lagi gamay na nga wall, no?
1: Murabag, yes. Anay, awkward oh, na siguro. Dili, yeah. Wall. Ma-awkward sila ba? Sa,
0: pwede.
1: O sa osa.
0: Kaya nabang, murabag, lahi, na naging babag gamay.
1: Yes,
0: murabag ka nabang,
1: yes.
0: Dili na pareha sa dating anak. Ano, lahi yun, di ba? Lahi na yun, anyway.
1: Siyempre, oh. Ma-broken heart man yun ka. Oh. Labi na kang Andy nga part, nga grabe yung pagmahal kang Margo. But, mo lagi, kinanglan sila mo settle anak nga reality. At the same time, siguro, gibili na nga, kanang gisulti yun na sa mama ni Marco. Kaya aron, kana bang si Marco pod masabta niya ba or kanang makabalo pod si Marco mo siguro gituyo siguro din na
0: ganyang,
1: pero mahilo na pod ang kalag sa iyang mama
0: programa
1: nga nakabalo
0: no? For 30 years kaya niya nga ihilo mang tanan
1: grabe
0: di, sakto bang kuna nobs batud pa tinahang dai mga butang nga magpabili na lang tinaguan para sa kalinaw sa tanan kay ko iya tong gisultan early possible lagbulag sa ni Andy
1: yes.
0: Mausab ang pagtagad ni Andy kang Marco
1: so, pero grabe no imagine na kuan ako man ba kana medyo weird lang ang story ni kantong kisaning mama gay nila nga
0: si Marie
1: nga gibyaan niya yang uya
0: oh, yes.
1: Para kang Andy
0: kay mas love din niya si Andy
1: mas love niya si Andy to think ka buros na siya ha
0: oh.
1: And the believe pud ko sa lalaki nga wala pud siya nagukod-gukod gyud kang Marie nga naa sila'y anak
0: correct
1: diba so
0: sa unang panahon magtimog din anak ka kuan bro dili in anak ka
1: big deal
0: oh, I mean depende diba? Siguro sa gugma kay wala gaihap ba kung balay ka 1 month siya buntis
1: di na kayo mag-matter sa una
0: di na kayo
1: di ba ka nauso sa una so karon kay medyo mag-matter na siya kay ba sindi ni ako na may DNA gun mo nang
0: oh, maulagi
1: mag-matter na karon sa una
0: oh, yes.
1: Wa sila ipakian na eh
0: oh,
1: kung
0: correct.
1: Ikaw ang ipaangkor hala ikaw gyud yeah. Una giningon ang babay ang babay rin yung masayod no babay rin yung masayod kasi ama
0: oh, mag-yun. Pasilan. Okay! Delita sa opinion.
1: Nalingo-lingo na raban ni siya, ma'am.
0: Delita sa opinion sa itong retired playboy. Cap Jun di Asis.
2: Yes, ate. Gaoot akong dugan na minaw ninyong duha.
0: Agay. Ano man?
2: Sakit kayo.
0: Sakit na naon-naon.
2: Engineer, ayaw ka bala ka, engineer.
0: Napagaw na lagi ni siya.
1: Ano ka na concert?
2: Lain kayo paminawon ba nga? Kanang... Oh, every story manggut sa
0: uh-huh.
2: Every tao na story no.
0: Oh yes, na ganya kay nang
2: storya. Kanya-kanya storya.
0: Oo.
2: Pero pansin ko lang ba.
0: Aha. Uh-huh.
2: Sa sulod sa isa ka semana natong nagpadalag sulat tampo.
0: Aha. Uh-huh.
2: Grabe kayo mga girls no. Grabe gid mo makapasakit sa laki eh.
0: Nga naman,
2: di usa di. Kung dili ninyo pahigog baon, after
0: may
2: gugma bulagan.
0: Ang lalaki ra may mo pasakit, ang mga babae magpalami na sila sa mga lalaki.
2: Kadang naman gud gibutan inyong konsensya kamo mga Imagine ha.
0: Mm.
2: Kaayo ning mga laki karong panahona, andi. Katarong ang pagkalalaki ng trabaho.
0: Di in fairness, buotan si Andy. Nahitabo lang nga nahigugma si Maria.
2: Sus, grabe ka.
0: Di ani mag-God Cup. Ang nakita na ko nga issue.
2: Grabe ka mga nila din mga babae karong panahona, engineer.
0: In love si Marie kang Andy. Di siya gusto nga may bawo si Andy nga buntis siya 1 month or something.
2: In love. Nga nung nagpaila po at pagkasalaing laki.
0: Huwag pa ba ko ni Uli ato si Andy? Wa pa ni
1: uyab
0: sa
1: to. Oh,
0: na siya uyab ni uli siya.
2: Mao gani ang akong point dia. Kabuda ang mga babae di kit masaligan ni mga babae.
0: Dili ang gugma mo gutoy ni patig babaw.
2: Sakit gyud akong dugan kay.
1: Murag somehow selfishness po sa side ni Marie.
2: Ang kun gud mo girls. Ang kun na lang gid mo.
0: Ni ang kun gani siya before siya namatay.
2: Dili ang kun gud mo ba nga kanang dili gid mo kagwanta og wala inyong partner sa inyong kwan. Ni man suspected pare ani oh.
0: Dili oi. Ako pito na sabtan. Kani si Marie Mangod, love gid niya si Andy.
2: I love.
0: Kaya siya uyab.
2: Nganong
0: pag uli ni Andy, nagbalik sila.
1: Mm.
0: Niya iya yung gipili si Andy nga mahimo niyang bana. So napakasal sila dayon.
2: Dapat itukan ka. Papa, tuwa naman dito sa...
1: Selfish gani siya ato nga panahon.
2: Saan. Anyway, Andy, pag-abot sa kita saan, iksoon na rin kaya pumuhatan mo rin. Akong advice ni mo, Andy.
0: Pasayuan na lang.
2: Akong advice ni mo, kadang, ayaw na puto ka na yung mga anak. Kaya usap yun na ang inyong relasyon.
0: Mm-hmm.
2: Masugod lang sa dili, pag itog-anan ni mo yung anak,
0: nga dili siya ang amahan.
2: Nga dili ikaw ang amahan, mausap yun inyong relasyon. Anyway, balag dili ikaw ang biological father.
0: Pero sakitan niya
2: ng bataa.
0: No?
1: True.
2: Kadang, luwa sa imuha, ikaw raman ang nagkabalo o katong papa lugar niya.
0: Mm-hmm.
2: Karon, kumusulti itong iyang tinuod nga amahan sa iya, dili mo gitutuhan.
1: Yan mo lagi, dabig maunhan siya. May pagsgika na lang mismo sa iya, ha?
2: Magpakaraming lang sa ngawa sa kabalo. Sultian ni mo imong anak, kanang kabat yun nunapod ka. At least.
0: Okay.
2: Nakaya ka na sa imong asawa nga gisulti ka ng kabat yun nunap.
0: Sa ato pa, inig before ka mamatay itong kagtinuoy.
2: Kung gano'n na pwede mong tinuoy.
1: Kabati po na na. Huwag tularan si Marie. Ayaw pagingana. So, samtang napo mo'y tayo nga makabawi.
2: O sa i-correct ka na nga.
0: I-correct ang mali. I-correct ang daan.
1: So, di kayo, di na mo kabawi. Namatay na mo. Wala na. Ano,
2: i-correct man ako na nga na'y posibilidad niya mausab ang pagpangga sa kung anak sa ako, ah.
0: Dili man.
2: Nga mao-maoy, anak na ako, nga pagtiguang na ako, mao na yung kamping na ako.
1: Yeah, I thought dili na mausab lagi ka.
2: Dili mo masiguro.
1: Mausab ang pagpangga. Kaya nga, no, wala may sala si Andy. Kaya papudbiya siya kabalo.
0: Yes.
2: Pero na'y what if? What if mausab?
0: What if dili?
2: What if? Pero what if mausab? Pero kung dili ni mo tuganan, wala'y what if? Magpabili na inyong relasyon
1: niya. Pero ikaw na po yung nagtago o hinunog sekreto.
0: O, naka sekreto.
1: Murag nasusama na po ka kang kuwan.
2: Natago ka na isang mga asawa nga makasasala?
1: Kamu lagi, maawat po lugar ka mapakasala.
0: Hindi mo magkaingon nga makasasala.
2: Hindi, magkasasala. Hindi mga babae.
0: Hindi, ay.
2: Sa'yo lang ka, anak nga.
0: Ato di siyang failan o kuwan. Prasunga ng grata sa mga babae nga kuwan. Organization.
2: Wa na ko ikaw na kay magpabilin na lagi ko ang sinumar na ko engineer pa.
1: Pila ko kay matroba na ni si Cap sa mga babae.
2: Ako, I hit girls kid kay
1: kanina. Yeah. I hit girls daw.
2: Higog baho ni mo, panggaho ni mo, magyapon pasakitan, magyapon ka.
0: Lugar woman hater na lugar ka karon.
2: Sorry kay kayo mga palangga. Kay
1: so, okay.
2: Imagine, kini katarong ni Andy. Mm. Oh, kitaguan mo 30 ka tuig. Inya itolerate pa ninyo nga makapasara ng mga kababayenan? Mingon pa mga.
0: Dili oy, na may mga higayon nga ang gugma magpadayon kung dunay mga tinaguan nga magpabili na lang tinaguan. Kung gisulti ni Marie as early as siguro sa iyo pa.
1: Nabiyaan
0: I'm sure base nung nagbulag sila ni Andy, hindi siya ka-afford nga mawala si Andy kay higugma siya.
2: 30 yes. Katuig nga gitaguan nimo ang lakoy.
0: Pasalamat na lang
2: 30 gani. 30 katuig nga pastilan.
0: Pasalamat na lang gani ang papa ni Andy. Oh no, ang papa ni Marco. Nawa gid siya ni Samok,
1: diba?
0: Kang Marie, 'di ba?
1: Kaya pong gidawat ang kamatuoran
2: kay mo. Kung kining asawa, kung kini si Marie pod, wa nagpahilabot og lain.
0: Ay di lagi kay niabot si Marco gikan sa nanarbaw sa layo.
1: So, wala siya nang expect mang good cap nga mubalik pa si Andy.
0: Oh. Sila gid ang meant.
2: For dili, each other. Kabalo sa nga nahilabtan siya.
1: Nangita siya paagi yun nga magsilag yun ni Andy.
2: Kamu na, kay kwan kayong mga bayi na. Maglagot ikaw, engineer. Maglagot ikaw
0: nila. Okay na, mamang ilang kapatulad ka. Na ang babae na ginasayod kasi amahan sa ilang anak.
2: Mabitaw. Busa, Andy. Take my advice.
0: Uh-huh.
2: Ayaw na lang ginasulti si Marco.
0: Uh-huh.
2: Kay engineer na rabato.
0: Agoy.
2: Ingna na lang natagay ko. Alote kada bulan na. At least mabibawi ang 30 katuig. Ha ha ha ha. 30 ka tuig na.
0: Pero abin ni mo, abin ni mo, Cap, the more nga sultian ni Andy, mas ma-appreciate siya ni Marco.
1: Diba?
0: The more
1: kesa
0: nga
1: naman sakitan, na,
0: The more sakitan si Marco nga, imagine ha, dili ka takat dito, papagi, palangga, gimahal ko ni mo, labaw pa sa tinuod nga anak. Diba?
1: Totoo man, masakitan si Marco, pero eventually, iyan na ma-realize good
2: dili nga. Dili na, what Mo-an if, ba? Mausab ang pagtanaw sa ni Marco sa iya.
0: What if musamot ang pagdaig ni Marco ni iya?
2: Dili naman nato presyonon ang pagpangga ni Marco ngadto kang Andy kay kontento naman dayan si Andy sa pagmahal sa iyang anak sa iya ha.
1: Pero mo lagi kontento
2: ang ako lang is what if mausab.
1: Si an mo ganing kinala niya surtian kay aron si Andy di na siya ma-awkward kang Marco.
2: Sabot
1: ko man siya ulog tago siya sekreto di maulaw gid siya kang Marco kay naman siya ginataguan.
2: Sabot maulaw kayo may baka balo si Marco nga.
1: Dili oy.
2: Karon dili niya tinud anay nga amahan ikaw manaha na ka magmanya sa ibang anak kay nakabalo na ba ng bata nga dili ikaw ang biological father.
1: Kay kung ako si Marco mas ma-appreciate pero ko salamat sa pagstoryag tinuod at least karon ba nga kabalo sila duha sa kamatuoran.
0: And buutan si Marco. Kalo na ako kung masayran niya ang kamatuuran, the more niya i-appreciate si Andy. The
2: what
0: more
2: if, niya
0: kapasalamatan nga.
2: What if, mausap ang iyong panguna-una, ang sa advice niyo
1: karong gatukanan. Ay, alam, masuko na siya kang Andy. Dili, mana, imposible nga masuko siya kang Andy.
0: Hindi man si Andy, dili.
2: Oh. Dili siya masuko, pero what if, mausap, mulay lo gamay, kay simpre dili ba, tinuod niya mahan. Loy kayo siya, hindi 30 katuig nga ang iyang tinigo, may iyang kahago, gibubo niya anak. What
0: pero,
2: if...
0: na-establish mo dili lang
1: relasyon. Yes, maayoy lang relasyon.
0: Relasyon so, na dili, basta-basta gubon.
1: Dili na magubagi.
2: Para na ako, hindi, pakabungol na lang yun. Nawa kay Anunggan, bunga lang to sa kamatyunon nga, kuan nga, anak, istorya, bisag unsa na lang, ununaan na lang, anak.
1: Ununaan na lang, anak, kuan na to, nag-galusinate na to,
2: anak, basic, na lang. Basic, ikaw dahi ang amahanggit tuno na itong bata, ah. Kanya, nagduwa-duwa na to ang imong asawa niya.
0: Nang, kanang himatyo na namamakak pa na, kap.
2: Pagdamay na, na lang ba?
1: Di na namamakak ang himatyo nun, kap.
0: Gani.
1: Muna man ilang last chance ang musultik yeah, tinood.
0: Mitugan siya kaya di siya gusto baggage. Nasa iyang pagpanaw gusto niya gaan.
1: Yes.
2: Mm. Malagi na ka ba mga babae kundi po mga matay, di po mga...
0: Hoy! Masaya nga yung buhaton. So, tiyan pa ni Andy ang yung anak na dili siya tiyan nga mahani ini or magpabili na lang tinaguan hangtod sa hangtod. Balik daw man lamang sa Pingas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahin na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pan syempre ato sa Nibayon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Wow, nakita ni nako si Ate Arlene sa Ona Radyo na taka madungog from Amira Gwyneth.
1: Ate si Ate Arlene na ganyan mong gimension ako wala.
2: From Angeli Biatingo Mora, hello Ate RDJ Nova Capjo, nalingaw yun ko ninyo na minaw from Binay Negros Oriental.
0: Mao niya mong paboritong kaoban samtang nagpahuway o nagtrabaho kay makakatawa, realize o makakuha mig leksyon nga madalas among adlaw-adlaw ang kinabuhi. More power sa inyong programa. Ate Arlene Dejunova and Cap June, amping kanunay o ginaot nga padayon pa mo nga mamahimong inspirasyon sa tanang listeners from Geraldine Maranon.
2: Mayong hapon, ate, pa shoutout ko sa kong papa na asa Bukidnon Sumilaw Armelio and Liston diligid na makumpleto yang adlaw di siya makapamina o sincerely Ate Arlene. From Miansky Alit and Liston.
0: Hi to Jemar Sarbalion, Iking Pilandas watching from San Canan.
2: From Michelle Magtagad, mayong hapon Ate Arlene, DJ Nova Cap June. Ginahadyod ko sa inyong tandem tulo kay naay kontrabida usa. Iyang extra kay dili ko guwapo pero mapagmahal ako. I'm your avid silent listener through DYJL Gihulngan City, Negros Oriental.
0: Ayan. Shout out to Eliza Abascar watching from Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental.
2: From Nora Mingaray, Dumadag, ngayong hapon Ate Arlene, Ate Nova, and Capjun, salamat sa inyong maanindot kayo ng programa matag-hapon. Diin, makuhaan o mga maayong pagtulunan sa mga tigpaminawan kanunay. God bless us all sa Pilais Claveria, Misamis Oriental.
0: Ngayong hapon Ate Arlene, watching from Banga, South Cotabatog, always nga paminaw, ako Mama Ophelia Tabugan from Junard Tabugan.
2: From Lorna Beltran of Hinunangan, Southern Lake, maayong adlaw Ate Arlene. Kada hapon gid ko nagpaabot sa inyong programa kay murag tambal sa kakapoy. Lingaw kay ko sa inyong mga istorya o mga tambag nila DJ Nova o Capjun. Daghang salamat sa kalipay o inspirasyon nga inyong gipaambit amping kanunay.
0: Shout out from Arlene. Sorry. From Margie Camlok Lancisco. Ayan. From Polomolok, South Cotabato. Okay, DJ Nov, sa imo hanggang final nga advice para kay Andy.
2: Again, Andy, para nako, kinahanglan ni mo isulti kang Marco. Kay, para fair ba sa bata? Kay, deserve mana sa bata ang kamatuuran. Dili mana siya para magubain yung relasyon. Kung dili para ikaw, pwede po ka magkargo o bagahe sa imong kaugalingon. Kay, sa akong lantaw, Andy, tingali, gisulti ni Marie ang kamatuuran. Kay, para bitaw nga, iyang makuan ba? Kanang mahilon na po siya. So, para nako, iyan ang gisulti para ikaw po, imong matugan kang Marco ang kamatuuran. Kaya aron siya magmalinawon sa iyang pagpahulay sa dayon. So, para nako di kaangay mahadlok nga mausab ang iyang pagtagad o ang pagtagad ni Marco sa imuha. Kaya again, palangga man ninyo ang usag-usa. Maayo ang inyong relasyon sulod sa pila ka dekada nga ka ikaw gid ang nagmatutuan ng bata. So for sure, dili man gina siya makuano mausab. Kaya once ang connection sa kanabitong ginikanan og anak, dili na siya magmatter kung kadugo mabuo o dili. Sa ngalan nga ikaw naghatag og pagmahal sa iya, ikaw ginayang lantawon nga amahan tuod man ma-curious siya kinsa ay tinuod ka niya nga amahan, pwede man na niya mabalaan, but dilibot pasabot nga iha kang kalintan isip amahan. Ang ako alang gid ani nga, kanang bitong ayaw awata si Marie nga iha pong gikargo na pila ka dekada na nga sekreto. Ayaw awata iyang gibuhat. Kaya again, lahi ra gyud ang kinabuhi kung kanang bitong makabawi pa bitaw ka. Yes. Ayaw na paabutan ang kamatyunon ka, ayaw pa kamutog ang tinuod. Kaya di na ni mo maridim ang imong mga sala, di na ni mo maridim ang imong kaugalingon kung ayaw pa kamutugan nga wa na kay chance sa makabawi pa. So samtang karon Andy nga kanang bitong ayaw pa ka nakabalo, sultii gyud si Marco kay aron makarecover pong pamuba, daghan pa mong time nga kanang madawat, masettle sa kamatuoran nga, dili mo kadugo. But it doesn't mean nga dili mo mag-ama. Mag-ama gihapon mo. It's just that di lang gid mo kadugo. So sa karon nga panahon, mo na importante nga bahala na lang di mo kadugo. Basta kaya yung pagtrato sa usag-usa, naaba ang respeto, pagmahal, naadiha kanunay. So di na naangay ninyo lantawon kung ikaw ba ang yung biological father or dili. Ang importante ra diha, nga matugani mo kang Marco, aron limpyo yung mong konsensya, si Marco pod ma, nang gid siya nga makabalo siya siyang identity.
0: Ayan.
2: Sa kanunay, kinaing inyong DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong URP professor, Kap Junjun, imong final para kay Andy.
1: Yes, finaling advice sa mga kababayanan, no? Sa mga gapalamati karong panahon na please tugan na mo tinuod sa inyong mga bana karon kung kinsay amahanin ng inyong kamagulangan.
0: Why?
1: Og sa mga lalaki po nga gapaminaw karong panahon na, leksyon, pagkuha na mo picture sa inyong anak o inyong picture, itandi-tandi na. Kung kulot ang buhok, why kulot sa inyo ha? Pagduda na.
2: Pagtikong na mo pang DNA.
1: Kay, karoon na ito na pamatunan ati nga alkansi gira mga lalaki karong panahon na. Yeah. Oy, kung gapaminaw manggaling ka, please, tugarin na tao na imong anak.
3: Samuka.
1: Nga, samuka. Ang amahan niya, nara dito. No? Kay para makabawi pa ang amahan niya, ayaw pagtugal katong tiguang na nga di natakabawi.
0: Bastilan.
1: Sa mga tigpalaminaw karon,
0: siguro tanan oy nagkataon lang amo na yung problema.
1: Leksyon gyud ni nga kaning mga babae man kusog di nagiko patingana niya. Kanang kusog kaayo magpasakit sa mga lalaki karong panahon.
0: Mapalamas tabason kas mga kababayen-an.
1: Pero girls, kay na kasulat man sa balaga sa lot, kasulatan nga kinahanglan ta magpasaylo, gipasaylo ta namong tanan. Andi ang akong advice nimo, ayaw na lang tugaan ni ang imong anak. Para walay mahimo nga problema. Kay busugot kag sa dili pag itugada nimo si Marco, emosyonal nga kasakit na agina. Emosyonal nga struggle niya. Mas maayo nga tugaan na lang pud ka kung kamatyonon ka na. Sa gyapon kini si Kuya Kap, ngon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro mapagmahal ko.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annalene Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat ka ni mo, Diginova. Thank you so much, Cap June. Thank you, Andy. Sa iyo, mapapadangat mo swatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Lili lalim. Sayod ko sakit. Pero, face the reality. Inanag na kinabuhi. Dili na to matag-an, no? O sa mga, kanamang, posible. Pero, kini lang importante. Congratulations. O sa kakatarong na binuhat, o sa kakatarong na bana, o sa kakatarong na amahan. And about kay Marco, para nako deserve niya nga masaira ng kamaturan, pero doon ay saktong panahon para ni Ana. Ayaw siya shulti kung dili pa ka ready emotionally. I-plaster sa imong kaugalingon. Kalabang ready na ka nga mudawat sa kamaturan. Kay doon na may mga panahon sa tanang butang. And I know nga pag-abot sa saktong panahon, kaya na nimo isulti nga ito kang Marco. Ayan lang sa pagdali-dali. Kanabang kondisyon na daan nimo kaugalingon, accepted na nimo nga kaya na nimo isulti nga ito kaniya. Kanasayod ko. Pag masayod si Marco, dako kayo ng adjustments iyang kinabuhi. Di man siya mausap siya pagkaamahan, pero sakit na para sa usa ka anak nga masayod nga di niya papa ang tao nga iyang giila nga amahan gikan sa pagkabata. Usbon ko, dun ay saktong timing para sa tanan. If ready ka na, emotionally, pwede ni masutihan kay deserve pod ni Marco nga masayod sa kamatuuran. Andy. Thank you so much sa imo pagpadangat imo swatan po manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon.
15: Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS. Samok na ubo. Undangin na. Tusiran

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maung most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung daan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Oras mga kasama, alas 10:25. Maayong gabi, Pilipinas. Maayong gabi, Luzon. Bisaya, Sog, Mindanao. Ako si Radio Man, Buin Alguno. Kita paging uban rong gabi una. Kan kay dunay importante nga buhaton si kasamang Binji Tagian adlaw biyernes. Yeah, nato sa Bear Month si Kimbre 4. Oy, kumusta? Igawas na usab si Jose Marichan. Wala niyo kapusa si Jose Marichan. Taga pagtagaron nagkadaiya nga mga balita Andres Ato og sa tibuok kalibutan kani kagarihan kadlawon hangtod nining orasa. Una may arrest warrant nga giluwatan ang korte aron dakpon si Vice President Sara Duterte. Po na nga ito ang Vice President nga usa ka impeachable official. Nanti nga ito arong nasod nga Pilipinas. Kada iya nga mga legal minds nagkabahin-bahin. Mayo impartial usab ang ato ang mga legal minds. Aron maka-focus makasama o discuss sa may ipasabot sa ato ang balaod. Kani, pwede na yung palutsan o warrant o arrest ang usa ka impeachable official kunya ang kaso grave threats. Karon pa man ko kadungog ani. Ang mga kalyado ni Vice President Sara Duterte sama ni Senador Bunggo ni question sa timing ang issue sa warrant of arrest batok sa Vice President. Ang mga first year law student naanan na sila'y Constitution. First year ha, sa kinunan sa amin kasi nadakpon ang impeachable official sa kaso nga grade threats. Amin pa ko. Pero naaman ni Skurtin ha, ato na paligiro na nga to Justicias Pilipinas. Naamang kita'y hukmanan. Hala na ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte pagdipinsa niya. Buot ipasabot niya ay kanaan na may warrant of arrest ang Vice President, pwede na niya siyang pusasan. Ang ato ang mga law enforcers, ego ramaning mutuman o kung sa mando sa hukmanan. Gawas lang kung kinini ang order sa korte. Insa may makapugong ani. Ang Supreme Court. Gawas lang ubingot ang Supreme Court nga dili pwede. Pero sa pagkakaroon, kung unsa may order sa korte, mao gini tumanon. Sa mga balita diri sa ato, sa isutan sa abkay, nagkadaiya mga issues politika. Magsigira ramani og repeat ang history sa politika diri Cebu City. Unsa man nasiak na ang alyansa nilang Tomas ug Nestor. Si si Mayor Tomas Usminia. Usa naman ron sa init kayong kritiko batok ni Mayor Nestor Archibald. Atuhatagan sa og pagtagad ng mga reports karon sa ato ang mga radyo man, mga balita karong orasa. Atong i-check og una ang report ni kasamang radyo man Arnold Bustamante. Kasama Arnold.
3: CYHP Tatak RMN Report.
2: Dulaan sa usa ka libo ka mga drug suspects ang nagadakpan og kapin sa 21 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga drugas ang nasaknit sa Police Regional Office 7 sa 753 ka anti-illegal drug operation sa tibuok Agosto 2026. Ang gabaw nga accomplishments nagpakita kini sa padayon nga paghingusog sa kampanya batok sa illegal nga drugas sa Marikay ang komunidad sa daotang epekto nini. Ang mao nga accomplishment nagpakita sa padayon nga paghingusog sa kapulisan sa kampanya batok sa illegal nga drugas sa Marikay ang komunidad sa daotang epekto nini, kinisubay sa suporta sa Department of Interior and Local Government, kundi ay LG nga Safer Communities. Ang mga operations naglangkob kini sa bypass, pag-serve sa warrant of arrest, checkpoints o police response, nga resulta sa pagkasakmit sa 3,158 gramos gamit ang methamphetamine hydrochloride, kung na ilang asyabu nga dunay kantidad nga 21.4 milyones ka pesos. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo ang dunay labing daghan nga nasakmit ng asyabu nga magkantidad sa 5.5 milyones ka pesos. Gisundan kini sa Mandaway City Police Office kung MCPO nga doon ay 4.6 milyones ka pesos, Cebu City Police Office nga nakasakmit og 3.7 milyones ka pesos, Bohol Police Provincial Office nga nakakuha og 3.7 milyones ka pesos, Regional Police Drug Enforcement Unit nga doon ay balor nga 2.8 milyones ka pesos og Lapu-Lapu City Police Office nga doon ay 953,316 ang mga nasakmit illegal nga drugas na nakini sa PNP Regional Forensic Unit 7 aron ipaubos kini sa chemical analysis. Si PRO 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad midayig sa mga personel subay sa walay hunong silang trabaho sa pagpuhag sa legal nga drugas o gipalayo ang komunidad sa makadaot nga substance. Dugang ni Aban nga silang kampanya gilakip na nila ang mga street level drug pushers subay sa pagparigon pa silang intelligence driven coordinator o focus nga police operations batok sa mga nalabigit sa legal nga drugas. Gimugatan sa Pangulo sa Kapulisan sa Central Visayas ang pagpakusog silang kampanya batok sa legal nga drugas na kalinya kini sa PNP focus agenda nga serbisyong mabilis tapat at nararamdaman alang sa katawhan sa Rion 7. Awhag ni Abad sa publiko nga mo-report sa kapulisan kung doon ay malambigit sa pagpamaligang illegal nga druga sa ilang lugar aron mahatagan o proteksyon ang matang pamilya sa komunidad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Oras mga kasama, alas 10:32. Atong i-report sab ang mga report ni Kas Patrol. Bawa taon sa mga kasikas ron na na-monitor ang ato ang patrol si kasamang to si Post GQ Kihano. Report gikan sa kapulisan. Ayaw mo og kumpiyansa ha kay dili pagyod safety ang ato ang hangin karong panahon na diri sa Sugbo. Gikan aning haze. Ano ang ato ang Department of Health na magsulob kita og face mask. Delikado sa ato ang panglawas ang hangin karon nga ato ang hanggapon. Ang oras mga kasama alas 10:33. Okay, akong i-check sab niya karon taon unsa inyo ang mga messages. Kamo mga ni tune in sa ato ang program ron. Pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP. Okay. Ang oras karon mga kasama, alas 10:34. Padayon ta sa ato ang tulumanon. Atong i-check sab ang report ni kasama radyoman Josipus GQ Kihano karong taw-tawd ha. Mas main ang mahibaw taon sa may mga nahitabo na karong gabi ura. Okay. Ang oras alas 10:34 mga kasama. Okay. Padayon tas ato ang panag-uban. Sige, niya na si kasama ang radio man Josipus GQ Kano atong kaminaon. Yes, go ahead kasama GQ. CYHP
3: Tatak RMN Report.
4: Okay, atong balikan si kasamang Josephus GQ Quijano karong taon-taon ha. Okay, diana si kasamang GQ. Yes, kasamang GQ.
3: CYHP Tatak RMN Report.
5: Yes, na po sa pagkakita ko rin din sa pagkakarili ng skawas na paikal na pagkakarasa sa taklaw na dagayon at babingit niya walaon na ang dagkain sa Subo. Ang ilan ko ay karo sa sekbers ko niya sa tumulungan sa Balaod. Pag pero mo alam, Profesor Paul, mga rin nagpasabi karon nga mga isang gitbag sa pagkakarili sa Balaod. Samtag, way man ako nga maalarma sa mga sabagong pangitabog na bitumaw sa nagkakarasay sa kahantog na pagkakarasa sa Galaw dag kagabiyon sa report na ko na nakuha na ilhanag ato nga gigog na gipagpatay kagapon sa otto dito sa may bukirang bahay sa Cho Morga barangay Sundon Uno sa antakwayan sa Subo na kami tibaga si Rio Pasyal si Kanyo sa kapanibong na taga barangay Nangka Consolacion ang inuman na pao katikiba gigog na itabay dito sa nasutan ka lugar na magiging ang i-pusil niya sa ulo o kaduhan. Kapag ang dawat sa libo na itong kago rin so ay nakaila hapan kagalina ang sutaw na ilhan na kinigaba o kaktima sa imbisisyon sa kawisan sa Malubong Police Station 12 sa Cebu Police Office na agdabikima at ang unang takining mga ito sa buwangan ito sa barangay Corpuga na pang-pick up kini sa naggrupo sa mga lalakihon sa mga lalaking sakay sa sakay niya to read o gipik up ang bawag bikima makikapon sa uto malauna ba yung tinagiling mo na ikinabuhi yung ilabay dito sa naisgutag niya lugar. Agol sa patrolong yung Radyo Man Joseph Osgano D.Y.S. Pitataka RMN
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Oras mga kasama alas 10:36 isgutan makasama ang warrant of arrest nga giisyu sa korte aron suluban og pusas ang duha ka mga kamot ni Vice President Sara Duterte. Di ta mo tandog sa merit sa kaso, factual kita. Ang branch 98 sa Quezon City Regional Trial Court ang ni-issue og warrant. Ato lang i-simplify kay naay kalibog unsa ning warrant. Dunay duha ka klase sa warrant. Kini lang. Di kay na to lisuron og unsay naas balaod. Ang naandan kasamang Jerome dunay duha ka klase sa warrant. Ang unang warrant ang warrant of arrest. Tanaw na to ang ato ang rules of court under rule 113 sa revised rules of criminal procedure. Ang kanang search warrant under na sa rule 126 sa revised rules of criminal procedure. May mga ganit kag warrant of arrest.

ang title sa kaso, People of the Philippines versus. Unya, mauna ang order sa court. Gadakpon ang akusado. Ang tawag ana, warrant of arrest. Ako man, mauna agad nga. Attorney, pwede bang dakpon ang akusado o why search warrant? Time sa. O sabay mo at ipasabuti mo. Search warrant o warrant of arrest. Okay. Ang warrant of arrest, mao kana ang written order. Dili pwede nga ang warrant of arrest ba lang. Tungod ron sa bag-ong digital technology na anay gitawag kasamang Jerome og e-warrant, electronic warrant. Pwede na ang gitawag og e-warrant. Ang importante, ni exist ang warrant. Ang mahinungdanon nga tinuod nga dunay order ang court nga may warrant of arrest. Pero most advisable nga dunay gyoy papel nga ipakita ang mga pulis or kinsa nga law enforcer ngadto sa dakpon. Kay karon uso naman ang artificial intelligence. Wa man ta kahibawa og binuangan ta. Base ni ay og hadlok-hadlokon ta. Pangwartahon ta. Pangtulison ta. Unya ipasumangi lang nga naa kay warrant. Pakit-on ka sa cellphone nga naa kay e-warrant. Di ay to ang nihimo ana EI. Kapiligro ka sa manjerong. Og dunay magbinuang, magpapulis-pulis. Pakitaon kag cellphone, ikaw ba si Mr. Jerome Yap? O sir, dakpon ka namo, dadon ka namo sa presinto, kay duna kay warrant. Nasabay sana ko, sir. Gisumbong ka sa kaso nga pag minoritis. Asa mang warrant, sir? Tanawa ni cellphone, naa kay e-warrant. Imo nang katungod, oy. Nga maingon nga, time sa sir. Asa man ang papel, ana? Doon na kayo sa presinto, magpaliwanag. Okay, ginang e-warrant. Ako na ako'y klinte, nalutsan siya o warrant of arrest ang kaso Vausi. Pwerte giniyang guula kay OFW man siya. Ako siyang gifacilitate. Naagitinoy warrant of arrest. Akong gicheck ang records. Nakapiansa siya. Okay. Kasi akong gifacilitate para dili binuangan. Oh. Well, kanang i-warrant, okay na. Pero labing maayo nga naagyoy papel nga ipakita ang pulis. Bisan Xerox copy. Importante doon ay papel. Kay daghara ba kayo mga binuang ron tungod sa EI? Ako malikon, i-relate na to sa warrant of arrest nga gi-issue batok sa Vice President. Order kinis korte, written order. Sinuwat nga mando sa huwis nga dakpon ang akusado. Ako balikon, doon ay duha ka klase sa warrant. Ang naandan ba? Di lang kita mukuti-kuti atong uban. Ang naandan, duha rin na. Warrant of arrest o search warrant. Ang search warrant kasama ni Jerome, ang order sa korte, aron i-search ang imuhang kaugalingon, ang imong pagkatao ba? O i-search ang imuhang butang? O i-search ang imong premises? Anandan balay? Anandan yun? Establishment? Maunay lugar nga subject sa search warrant? Pero pwede na ay nga mo-apply ka og search warrant katos korte aron i-search ang imuhang lawas.

0: Oh, pwede ko na, pero ang normal, ang usual, ang naandan, nga i-apply nga search warrant ngadto sa korte mao, i-search ang lugar, balay, building, sakyanan, o uban pa. Now, mao na ang search warrant. Ang warrant ron nga nilusot aron dakpon ang vice president, warrant of arrest. Now, unsay kaso? Grave threats. Unsa may penalty aning grave threats? Na. Ang ako mga kliyente, basta ang kaso gani grave threats. Usas ako ang advice mao. Ay, so, guol mo anang kasuha. Ha? Enjoy your life. Pagkagamay, anak. Wa man kaabot nag-unom katuig ang pagkapriso. Pwede na to nang piyansahan. Unya, panalikatan o magkonbikto. Why problema? I-enjoy ang kinabuhi. Pwede tang mo apilar. Mauna yung usas remedy. O pwede tang mo file o provision. Para di ka mapriso. Kanang kasong rib treats. Dili ka na dako nga kaso. Ha? Kaya ang iyang penalty, dili mo lapas og unom katuig ang priso. Unya ipadakop ang ato ang vice president tungod sa kasong grave threats. Makaingon ko, amot lang og nasayop ako, kay dili man lang kita genius og maghisgota og history. Dire sa Pilipinas, wa pa ko kadungog nga dunay taas nga opisyal sama sa vice president nga giisyuhan og warrant of arrest sa korte tungod sa kasong grave threats. Kunwa ko nasayop. Biyong ko kunwa nasayop kay basin di ay og dunay pangitabo ni adto. Kunwa man ko nasayop, this is a first time in political history sa Pilipinas nga may vice president nga usa ka impeachable official ang nalutsan og warrant of arrest unya ang kaso grave threats. Ha? Naabasa ang revised penal code nga kun ang hulgaon ang kinabuhi sa ato ang presidente o ang iyang pamilya o ang House Speaker mas taas og penalty. Di man pwede magbutbuot ang ato ang mga huwis. Og unsay nabutang sa balaod. Ha? Unsa man na? Mas taas ang penalty, ana? Kinahanglan i-apply nato og unsa may nabutang sa ato ang kodigo penal. Otherwise, ang mga huwis nga mulapas na sa ilahang order or sa ilahang desisyon nga ni supak sa balaod, pwedeng ma-charge og grave abuse of discretion. Okay. Matod pa sa usa ka abogado nga si Paul Lawrence Lim, ha? Ang abogado ni Vice President Sara Duterte. Karong adlaw di ay nalutsan og warrant of arrest ang Vice President. Unya dakpon. Ha? Dakpon ang ato ang Vice President. Matod pa sa abogado sa ato ang Vice President, ilang i-avail ang tanan nga mga legal remedies. Ang grave threats gi-file kini sa National Bureau of Investigation. Oh. Unya, dunay piyansa nga 120,000 sa tulo ka counts sa grave threats, tulo ka counts day, no? ang grave threats nga giatubang ron sa ato ang Vice President. Ang NBI ni file og kaso batok sa Vice President gumikan sa suma pa bahad sa ato ang Vice President nga pamatyon. Sila si Presidente Ferdinand Marcos, ang iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos, ug ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez, ug ang gibasihan sa NBI, "Do not worry about my security because I already spoke to someone. I said if I am killed, kill BBM, Liza Araneta and Martin Romualdez." No joke, no joke. Kini ni ang istorya ha, lalisunon pa kini. Ako, I repeat, dili ko didis. Pero gawas nun tang mo discuss, ugon sa may kagawasan as ordinary taxpayer. Now, lalisunon pa na. Karon pa man ko ka basa, karon pa ko kadungog nga pwede di ay nga mafailan og lahi nga kaso ang impeachable official samtang siya naglingkod pas iyang posisyon. Kaya ang diskusyon sa mga maestro sa abogasiya kasama Jerome, ang mga impeachable officials, kinsama ni ang President, ang Vice President, ang Ombudsman, ang mga justices sa Supreme Court, o ang mga commissioners sa Commission on Elections, Commission on Audit, o Civil Service Commission. Sila mga impeachable officials. Samtang naa pa sila's posisyon, dili sila pwedeng pasakaan og kaso gawas lang sa impeachment. Ha? Pero ang ato aron nga administration, mingon ta og karon nga administration, tungod kay ang nangunay og file og kaso ang NBI. Ha? Kining NBI, mao kini ang law enforcement agency nga under sa Department of Justice. Oh. Ang NBI gani mo file, maabot na ngadto sa fiscal, kaingon kita out. Tiba-tiba yun, paldo! Kay kanang mga fiscal under kana sa Department of Justice. Ang mga syudad, doon na sila kagalingon nga mga fiscal under sa Prosecutor's Office. Sama sa Cebu City, sama sa Lapu-Lapu City, sama sa Mandawi City. Sila maoy mo prosecute sa mga kaso nga ma-file sa ilang office. Ang ilahang partner nga law enforcement bureau mao kanang gitawag og National Bureau of Investigation, NBI. Ang ato ang DOJ dunay kaugalingon nga mga pulis. Ano na ito ba? To simplify, doon na sila kagalingon ng mga polis. O mauna ang NBI. Well, makaingot ang NBI ganit may mufile o kaso ng ito sa DOJ. Paldo na. Ha? 99.99 paldo yung kaso. Ana? Ako balikon, pwede ba ni ay? Kinini, mas mayong i-resolve ng ito sa Supreme Court. Otherwise, mausab ang ato ang 1987 Constitution nga ang mga sitting incumbent or ang mga incumbent impeachable officials sama sa president, vice president, ang tanod bayan, kalabang naglingkod sa ombudsman, sama ni ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang commissioner sa CUA, COMELEC o Civil Service Commission, ang mga justices sa Supreme Court, pwede rin ang palan og laing kaso? Ha? Mausab ang nabutang sa ato ang 1987 Constitution. Ang itudlo sa mga maestro, sa mga law schools, sa tibuok Pilipinas, ha? Mao, usa lang yung kakaso ang i-file batok sa impeachable official. Impeachment ra. Gitawag ganin na silang impeachable official. Usas tuyo ana aron dili sila ma-distract sa ilahang panerbisyo samtang naglingkod pa sa ilahang posisyon. Oh. Karon gi pasakaan og kasong grave threats, nalutsan pag-warrant, gitano. Og wa ko nasayop lagi. Matag nasayop ko. Kun wa man ko nasayop, wa man siya ko kabasa pag yun. Kung naabay ato ang impeachable official, sukad pang Bonifacio hangtod ron, nga napasakaan o kasong grave threats unya na lutsag warrant of arrest. Pasabot, this is a first time in our Philippine history, kasamang Jerome, nga ang impeachable official na lutsan o warrant ipadakop sa korte kay ang kaso grave threats. Ako nang giingon kining kasong grave threats, this is not kinini ang heinous crime. Grave threats. Ako ba na ko mga klinti kasama Jerome? Matarantar, di nakatug. Mag-mental depression, kaya ang kaso, grave threats, king was soft, kanang kasuha. Ipamapara na eh, kagamay na. Oh. Gamay ka ng kasuha. Magmauning kaso ron, gagito bang sa ito ang vice president. Na, lalisunan pa ni. Di lang ko may sigutugon sa meritos kaso kay... Mutahod ta sa ato ang hukmanan. O ato sa mga tahoron, ang uun sa may mga legal remedies sa habig sa prosecution o sa habig sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Abot ka kamo. Unsay inyong ikasulti. Pwede ka ni? Ha? Pwede ka? Atong pangutanon ang ato ang first year law students, kun pwede ba? Kaya ang mga first year law students, doon na ginay constitution sa una palang semester. Oh, i-oral exam na yun na sila. Kasama niyo rin. Sa first year pa lang, first semester, usas ilahang gitunaan constitution na yun. Ha? Pwede ba? Ang vice president? Basta kaagkasong grave threats, unya, palot sa pagigwaran. Marag, ambot lang ka. Ato alang paminaw niya ang ato ang korte. Kay akong tanaw, ang remedy ron sa mga abogado ni Vice President will go to the Supreme Court. Supreme Court kini. Paingon. Ha? Kay kinini ang kasuha is impressed with public interest. Considering nga ang gisumbong usa ka impeachable official. Dili man tanan na nato nga mga official impeachable. Tawag bitaw na sila mga impeachable officials kay usa ra ka kaso ang pwedeng i-file nila, impeachment ra? Ha? Lahi po tong nahitabo hinoon ni kanhi Chief Justice Lourdes Rino kada tang-tang man tungod sa kuwaranto. Pero kana mga gitawag og exceptional ba nga mga kaso? Gitawag na sila mga exceptional. Kay dili kana ang general rule. Ang general rule mao. Ang mga impeachable officials sama ni Vice President Sara Duterte, dili gina pwedeng pasakaan og kaso nga lahi. Only impeachment. Pero, kuyaw ha? Gifile yun? Ang lahing kaso? The fact nga ang nahulga kuno ang President og ang iyang pamilya og ang kanhi House Speaker. Mao ba na ang nabutang sa ato ang Revised Penal Code? Mao ba na ang nabutang sa ato ang Constitution? Ah, kamo diha na lang ang mag-igo. Oras alas 10:58. Oy, may Pasko! May Pasko, Jose!
1: Isa rin, Jose?
0: Si Jose Marichan. Pascoy!

0: 오케이, 세계 꼼바티랑. ¿Cómo está, mamá? Happy listening. Nana tonga mga listeners karon. Happy listening nyo taran. Nagingon kasama dyan, ni kay sikay lang kita. Kining politika bas Pilipinas. Weder-weder naman yung kunuling ato ang politika ba? Sa otaman. Ano magiging ato ang politika diri sa Pilipinas? Depende lang kung kinsay makapabor. Makapabor sila. Ilahapod ang pabor. O yabos panahon nga sila na pod maoy maapiki. Ang pikas na pod maoy mamabor. No? Ano na ginas? So di lang ta magpa-stress po dog mayo. Pastilan sa. Ha? So mao lagi na matod pas-aba na to nga mga listeners na unsa naman ning ato ang justice system diri sa Pilipinas, mao paghani. Pastilan sa og ipadakop no. As unya og kinirabang pag-file pa og mga legal remedies, dili ra ba automatic? Pensahan ra. Pensahan naman ni nila. 120 mil raman. Pensahan ra guna. Pero padayon ang pag-question ano yung ato sa Supreme Court. Okay. Ang oras alas 11.02. Kinisang ato ang internet din he. Usahay buhi, usahay patay. Mausa. Itaw kasama Jerome no, ang ato ang internet, usahay buhi, usahay patay. Karon ay patay na po. Ako matating i-share ning mga mensahe sa ato ang mga kuan din hi, mga listeners. Patay-patay man po ato ang internet. Sige lang, aguantaho lang sa nato, kahit siguro basin og kuan man good. Kinibang ato asab nga mga connection dito sa internet apektado siguro nini nagkadaiya nga mga katalagma nato karon din he. Sige, agwanta ta, ha? Agwanta gamay, utong dako. Ang oras, alas 11.04 na. Happy taging Pasko, no? Okay, mo commercial sa ta kaniyot kasama, Jerome. Okay. Sa ako magbalik, basing matcheck na rin nato inyo ang mga messages. Okay, go!
1: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata. Pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo na mataptan og cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxVit Kargado!
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
23: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Oras mga kasama, alas 11:11, padayon sa to ang tulumanon at ako nang balikan ang report gikan sa patrol kasamang Jerome o basag doon ay bagong report ron ang ato ang patrol mga kasama. No? Okay, padayon to. Malipayong Pasko, malipayong Pasko. September 4, salamat Lord. Yeah, kumana ng September, October, November, December, dayon Pasko, no? So no, 2027. Ay, pagkapaspasa, pita na bago paglabay sa mga panahon, no? Kali, ragyo kayong mo baktas ang mga tuig. Okay. Happy listening, tanan nga mga nagpaminaw nato karon. Ang turpata alas 12 sa tungang gabi. Okay. Manikay sikay lang yung taperme. Pinagkadaya mga katalagman ron nga ni Igo sa tibuok kalibutan. Nagkadaya mga katalagman, mga pagbaha, bagyo, haze, o uban pa. Kumalikon, tungod mga kasama sa pollution ron. Sa atong hangin, di ta magpataka o gawas-gawas. Ha? O magawas man ta. Maniguro lang kita o sulob. Anong gitawag o N95 mask. Kining mask ba nga atong gisulob pa na COVID nga mutikop gin sa atong ilong o ba-ba. Makakuno na ang safe gyud nga mask nga ato ang gamiton. Kahuman atong i-check sab ang pag-asa maktan, ha? Unsa nga ning ato ang impeachment trial? Wa na bay laing testigo nga makuha ang prosecution? Well, ilaha man po nang katungod. Gipasubinahan ang kanhi spokesperson ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Pua. Amot unsa kahay inyo hang assessment adto? Tawon lang ang mag-igo pero kung tanaw wa man kay natandog ang defense adto. Mas nagkapabore noon ang defense. Si Attorney Tolosa kanunay lang magsigil lang og kabaraw, no? In fairness ni Senate Presiding Officer. Ang presiding officer ba sa impeachment court? Si Chis Escudero, maayo niya ang pag-preside sa impeachment trial. In fairness lang sa ato ang presiding officer karon, ha? Although doon na gunay mga biases ang ato ang mga senior judges. Pero so far, bisan siguro ba mga abogado naka-observe, bisan dili pa mga DDS, naka-observe sila. Okay ra gyud ang pag-preside ni Presiding Officer Chis Escudero. Ako lang personal nga opinion, ha. Amot ka kamo sa inyo hasab nga opinion ana, no? Naghanas mga arguments ni Attorney Tolosa nga nabaraw. Mga objectionables ba? Usa man sa taon to ay. Si Attorney Michael Pua iya mangganlan og abogado na walang alam. Sobrahan na po na ay. Hindi na po na mao. Kanagong mga abogado maglantugi lang na ngatos korte but doon na gihapon na gitawag og professional courtesy. Foul man po na kayo. Imong kaoban sa profession, imong ingnon og abogado na walang alam. Nagipemangnuan siya ni Senador Chis Escudero, ang presiding officer ng Attorney Tolosa. Usan ako tao na. Ako lang binasayon ba? Ay, pagpalabi. Ay. Ako na sakto imang gihimo. Respeto po sa imong isig ka, abogado. Pareho mong abogado niya, imong ingno na abogado na walang alam. Amo to baka nagmahay ang prosecution ato. Anong ilahapang kipasupinahan si attorney po ah? Nakapabor hinoon ang defense panel ato. Kaya naka-explain man og sakto na hinoon ang defense panel. Oy, sige, kisa diha. Kastanbay kasamang Jerome? Si kasamang GQ? Okay. Ato sa kanong kami naon, si kasamang Josephus GQ Kihano? Yes, kasamang GQ!
3: CYHP Tatak RMN Report!
5: Dugang ka pag-report na itong ko ang ikatay si Kawas Gambayin na si 28 ka pag-apuruan sa Marinduana ang likod sa pag-apuriba sa Pilihan 7 dito sa Maisitsu Gim Kinkamuti, Barangay Captain Claudio sa Toledo City. Aga baga sakop sa Pilia Milosa Lugusaka operasyon dito sa Sugutan galugar man sa nakalawat og report na dunay nag nanom og mga marijuana dito sa isgutan ga lugar katulad sila ga himuga operasyon nga ikiya sinohon nakasibat ang gi tumbok nga maoy nanom sa maog nga mariwana nga si alias Jean pagabot sa mga priwa si Pinasibin wala nila ikita pa nila lang na diskubrihan ag plantasyon sa mariwana dito sa naisgutat ga lugar nga mo balok ni Kapil sa 25,800 pesos. On board sa patrol ang Radyo Mang Joseph Osgano DYHP Tatak RMN
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Oras alas 11:18 mga kasama, ito i-check sab ang Pag-asa Mactan. Diya ka ninyo mga mensahe. Ito na paminaon. Shout out Attorney Antonio Kudira Didase. Okay, thank you. Shout out ni Roberto Tabulong. Hinambong na itong iya. Si Ma'am Connie Bads, hindi pa kunuramdam ang Pasko. Mao ba? Nini Salvador Baharias Ornopia, shout out to Ma'am Marta Ricablanca, our President in Senior Citizen Organization, to Dai Susan Ayensa, Silsas Arquiliana Gila, Lydia Barlerin Berdon, Susan Narvasa Enrique Logruño, Ting Bibi Purification Bacasio Nora, Anorma Kagsduk and to all members sa Senior Citizen Organization sa Cugon Central Ramos. God bless. Okay, thank you. Atong kami naon ang kahimtang sa atong panahon sa masunod nga 24 oras.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Yara ang Pag-asa Mactan. Pag-asa, may gabi.
6: Yes, may gabi. Sir, huwag si Mama at ikuminaw mo kung ito ang latest food update para karong gabi una. Ang southwest monsoon ang mga pinaka-apekto karon sa Luzon ug Visayas. Ug nasa tigibantayon, gibantayon karon nga bagyo nga nagawa sa PAR. And yung latest nga location, kaya na nakini sa 1,700 km east of extreme northern Luzon. O giyang hangin, maabot ang 45 km per hour. Gustiness, maabot ang 55 km per hour. Yung movement pa north-northeast, sa kusgo na 20 km per hour. So, baka rin may siya direct effect, bisag sa party sa tunasod. Pero enhanced ni kining hangin habagat, nga mo yung magdalag mga pag-ulan, mostly diri sa takong bahay sa Luzon. Samtang din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuk, Central Visayas, makas natin rata karong weekend o generally for weather condition, less chance of rain, pero nagabay chances mga patak-patak ng mga pagulan o mga isolated ng mga thunderstorms, labi na sa utob hapon. Lumikan aning mga localized nato ng mga thunderstorm. Intang sa hangin ng karagatan, ang Tibuok Central Visayas, makas natin ratawag hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, hikan sa habagatan nga ito sa habagatan na saltan, din ang balod sa tuwang karagatan, hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Temperatura, karong ang lawa, ang tuda o mga, mag-range hikan sa 26, ito na sa 34 degrees Celsius. Ato ang sunrise uma, alas 5:35 sa buntag. Mawalang ka na itong latest, kini si Manajan Bayan, maing gabi sa tanan.
4: Salamat kayo, Manajan.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Oras, alas 11.22 na, mga kasama. Okay. Atong i-check sa inyo mga messages dere, mga listeners, ngani padangat tas ilahang mga mensahe sa official nga Facebook page sa DOHP. Okay, thank you so much. Jim Marobante, good evening. Firming Lamino, Dres Buhol. Shout out ko ni Nining Rebaila. Nagpatulog sa mga apo o sa iyang ispuso. Okay. Bungahan Antikira Buhol. Rosana Daimil Rivera, shout out from Alabil, Sarangade Province. Oy, happy birthday, Attorney Ronel R4K. Despares. Ang maabtik nga administrator din ha sa lungsod sa Dalaget. Okay, Mingito Isidro, para nga makasiguro nga si BP Sara Duterte pa ang pinakaunag isyuhan o warrant of arrest since 18's pag-research Google. Oy, maba, chat GPT. Maba, dili man na sa tanang higayon nga ang ChatGPT o ang Google sakto. So far, sa akong nahibawaan, first time in history na doon na tayo impeachable official gilutsan o warrant of arrest unya ang kaso grave threats. Roberto Tabolong, sa kadaghang problemas nasod ang gi-priority ang ilahang mga kaatbang sa politika. Abilia Sandro, may gabi, sa akong tanaw, iamin na nila ang konstitusyon para i-arrest ang impeachable official. Amy Plarizan, okay, thank you. Good evening, attorney. Si Nini. Okay, tent lang, ha. Oy, shout out, Bandix Bandera sa Mamagali. Ha. Present, watching from Taglara City, Bernie Palapas. Okay. Nino Salvador Baharias Ornopia, shout out ko no. Ma Marta Rica Blanca. Okay, maaari ka niya. Si Jaime Balnig, may gabi. From Lagao, Jinsan. GC Abilanosa, may gabi kasama. Wa na jud ang Pilipinas. Samot na jud kalisod. Maugani, na ako diri sa Amerika. Daghan kay diri mga ayuda attorney diri sa tua. Duhare may tabo kasagaras ayuda. Ha, sa kuno may tabo sa ayuda, duhara kuno. Og di man kapnan kawatan. Asa ka pili ana? Ang ayuda kapnan o ang ayuda kawatan? Pa kuno ikatulo oy, na pa ikatulo attorney ha? Pili-pili. Mau ba? Mau deh nak, papuntas-tas penilaian anak. Risa Tupas, satana presidente nagian, kinis BBM. Pinaka worst, matapang Risa Tupas. Junlex Sumbilon, bulag nagyod ang Pilipinas sa mga korap nga mga politiko. Waday ayo. Mau lagi oi, karos amagkataan eh. Magkapahuway sa grabing korapsyon. Niya karos at tama katagamtam ug maayo gyud nga serbisyo ba. Oh. Lucy Datulay Talavera, shout out ko sa akong pamilya Elevera family. Okay. Happy ta Pasko attorney pero sad kaayo mahadlok gyud na sila ni BP Sara. Kay mahurot bang gyud na sila og preso attorney. Oh. Kisaman mahadlok ang kampo ni Sara. Oh. O sila mahadlok ni Sara. Sad kuno kayo mahadlok yun na sila ni BP. Ah, sila may mahadlok ni BP Sara. Ah. Okay, si Bernie Palapas watching from Tagbilaran City, Buhol. Oy, ako ba niingon nga watching from Bujol. Ayo tawo pala bi oy. Mga sano! O, jok-jok na ito mga sano ko. At ang mga amigo, mga bulanon. Jok-jokan, kamor mag-igihan o daog-daog. Oy! Oy! Uli na kita sa Bujol. Dili mo na Bujol, Bohol! Sama diri sa South, no? Diri sa South ba? Sige kong balik-balik sa South kasamang Jerome. Ang ilang nagnaugon og mayo, ang Dalaget. Uy! Gawa sa Dalaget na apataon, uy. Ha? Ang Dalaget magiging sige daog-daog ninyo. Ang kalayo ni Kalatkat sa Balumbong, ito sa Dalaget. Ang mga kawang ka-exos Dalaget, paita na mo. Kami may sige daog-daog. Joke-joke na, siguro na. Mga ka-exos na ito sa Dalaget, ang ginanyo ng ipasigarbo ang inyohang sinultihan, no? Ang punos, pinulungan. Gawa sa Dalaget, napapayay malumay sa tingog. Dihas Alkoy, dito sa Uslob. Oh, ang Uslob, malumay sa silang tingog. Oh. Pero ang Dalaget yun mo ay sigihan lang tuyo. Oh. Oy, sige! Pagkanindos kinabuhi. Oy, atong i-enjoy atong life. Oy, ang mahinungdanon nga nagtinarungkas imuhang kinabuhi. Naam kita daghan nga mga pagsuway ba, pero grasya kinis Ginoo nga naginhawa pa ta. Si Jaime Balnig, may gabi eh. Okay. Meraluna Batukan, good evening. Okay. Si Rini Jing Mananaong, good evening. Gagabaluktot nila ang balaod. Ah, gibaluktot punong balaod. Okay. Ah, para lang. Okay. Gibaluktot ang balaod. Para lang. Kaysa, ha? Para lang matuman ilang pagpangukod sa Vice President. Okay, thank you. Risa Tupas. Tas Supreme Court. Ilisan og ilang tao gihapon. Nawa na tayo ani. Ambot lang kay Sirte gini si Jesus Crispin Remulla. Nahimo ning Secretary sa Department of Justice. Karon nahimong tanod bayan. Unya nang ambisyon nga mahimong Chief Justice sa Supreme Court. Og may chance na. Na kinsa man goy mo kuan ana? Kinsa man goy mo appoint ang presidente man? Di ginalayos tinuod. Karon kay si tanod bayan Jesus Crispin Remulla nang ambisyon nga mahimong Chief Justice sa Supreme Court. Kadadaa kasamang Jerome Dool ginastinood. Masamot yun sila diha. Kaya doon ay mga kaso i-abot ka to Supreme Court. Unya ang Chief Justice. Ilang tao? Well, mag-iskot rag lang utang tinood anay God. Dinhas Judiciary, supposedly impartial sila, but dili sa tanang higayon. Kinsa may mga nag-appoint nila? Mga politiko? Kinsa may nag-backer nila? Mga politiko? So, kadang giingon nga dapat ang ato ang mga judges, ang ato ang mga justices, impartial, maugin na injury mauna, but dili na sa tanang higayon. Lang, ha? May unta. O, mahimo lang impartial ato mga judges. Ato mga justices. Wala na ginamaayong dagana. Wala na ginamaayong dagana. Mato pang Roberto Tabulong. Yun nila, dili nila mapindown ang BP o makalansar. Okay, sige. Shout out to Fee Zambrano and Bobot Pilostratos sa Kasay Dalaget. Oy, kumusta ba doy? Boy Pobre Official, di na masabot ang panghitabo uros Pilipinas. Only in the Philippines yun, tanan. Listening from BSP Lahog. Okay. Yandre Isatam Fajardo, good evening. If watching if live from Rhode Island, USA. Bilyasan Imja. May gabi, attorney. Matur pasusan na ito ka-listener nga para kung masiguro i-research sa chat GPT o sa Google. Well, kanana kabahin man na siya gitawag o AI, Artificial Intelligence. Kining AI, dugay naman eh. Pero nausoron o mayo ni boom o mayo ang AI, gumikan na ang ibitang mga pwede na makahimot ng salida. No? Pinagis EI. Kunya, ang tingog sa tao, pwede na masunod-sunod. Pinagis EI. Pero ka na magkakanang EI, suporta ragi na. Dili sa tanang higayon nga matubag sa EI ang ato ang pangutana. Okay, sige. Ang oras, alas 11.32. Padayon tas ato ang panag-uban, ha? Okay. Ay, September 4 na. Ang his diri sa Metro Cebu, very unhealthy sa sud na upat kasunod-sunod nga mga adlaw. Gumikan ini sa karena ang forest fires dito sa Indonesia nga nakaapikto diri sa Sugbo og sa uban pa mga lugar sa Visayas. Ang dita gikan sa Environment or Environmental Management Bureau Region 7 nagpakita nga ang Metro Cebu's Air Quality Index o ang EQI niabot og 184 as of 4 PM karong adlaw. So karong adlaw, very unhealthy ang classification sa atong hangin. Ang monitoring station sa Barangay Kabituunan, Toledo City naka-record ni og EQI nga 73. Sa tunin niya, Air Quality Index, no, ang EQI. Mao ni ang acronym sa Air Quality Index. So sa Toledo naka-record sila og 73. Unya ang EMB guidelines ningon ang very unhealthy nga rating nga nag-cover og EQI gikan sa 151 ngadto sa 200. Nagpasabot nga ang kini mga pedestrians, kita mga maglakaw sa kalsada, atong likayan ang heavy traffic areas. Oh, unya ang mga tao nga dunay problema sa kasing-kasing og baga og dunay sakit nga hubak, labing maayo dili magawas-gawas. Kadto mga dili kay kinahanglan nga biyahe, pwedeng i-postpone una sa panalitan maglaglaag mo. Pwede i-postpone una na ang inyong laglaag kay very unhealthy karon ang air quality sa ato ang hangin. Unya ang fair nga classification nga nag-cover sa EQI readings gikan 51 ngadto sa 100. Amao din ay fair nga classification. Mga highly technical naman ning uban din he. Dito lang kay kumo hisgot ani mga technical nga mga terms gikan sa Environmental Management Bureau. Ang EMB Region 7 niingon nga ang atoang hangin diri sa Metro Cebu ug sa ubang mga lugar sa Visayas apektado tungod sa forest fires dito sa Kalimantan, Indonesia. O, ang ilahad tong aso, no? Napadpad diri sa ato. O, so, maon eh hinungdan ron. So, ug mahimo, puyo sa balay. Kadto mga magtrabaho, avoid kuno sa heavy traffic. Mas maayo ato ang mga estudyante ron. Di sa nato paggawas-gawason, mag-online, no? Para nako i-hybrid una. Ang ato ang klase karong panahuna kay delikado sa ato ang kabataan ang ma-expose niining gitawag og haze. So lahi na po ni nga katalagman, ha? Ning moderno nga panahon ra man ta naka-experience og ingon ani ay. Ha? Aul sa naman ning ato arong mga katalagman nga na experience na ay his kining grabing aso na ay baha, lunot, linog, bagyo. Karon na ta naka-experience nga sud sa nga dunay tulo ka mga bagyo magdungag sud. Ako ba na to mga katigulangan mingon nga mao nagin siguro ni basin hapit na matapos ang kalibutan, ambot ka. Wa mata na hibaw kanus ang matapos ang kalibutan ko. O mensahe baka kinis Ginoo diri nato nga oy pagbag-o mos nyo kinabuhi oy. Ay mo pagpalabig abusos ato ang kinayahan, kainyuhan ang giabusuhan o ang kinayahan na. Alas 11:38 mga kasama. Okay, padayon ta ha. Mabitaw na ang ato ang kalasangan, importante yung kain na ang ato ang atimanon ha. Kagipuril umay ato ang mga kalasangan, mga kakahuyan, gilulusir ng mga bukid, dito na pangbutangan og mga housing projects. Sama kita. Jusil Dinulan. Way klaro, iya sustinto sa among anak. Kon mo sustinto. Uy, taguan kira may hatag. Kon mauna, naglalis mo sa sustinto, duharagyoy kapaingnan ana. Pwedeng filean og kasong support ngatos kurte. Under the family code or gituyo nga maor na ihatag para mahimo mong dependent sa iyaha. Papasmuhan mong tuyo ang kaso ana bawsi. Sabot-sabotin nyo na eh. Dionisio Belda, may gabi eh. Aha. May gabi.

sunod man yung mga krimen na hitabo sa dress ato. Doon ay gisalvage ito sa sudlon uno, dahil hanak ko ng suspek. Doon ay mag-uuma, gipusil patay, samtang nagkargag o tanon dito sa dalagit. Kunya sobra sa 21 milyones nga syabo. Or syabo ba nga ang value? Sobra sa 21 milyon, nasakit. Oha, plantasyon sa marijuana sa Toledo, girunda, tag-iya, nakasiba.

niya, wala ko rin budget ang Cebu City. Paghipo sa basura, ayayay. Asan na yung budget niya eh? Wala ko rin budget ang Cebu City. Paghipo sa basura, ayayay. Asan na yung budget? Pag malit o tawil? Wala. Nagsugag na sila si Tomas o Nistor. Ano eh? Ibang politika sa Cebu City, balik-balik na, no? Kutob sa suportahan ni Tomas, mubaliktad man. Iya bang masungag? Katos Alvin, katos si Rama, karon si Nistor. Saon tama rin mga basura dari sa ato ron o dili makorekta, ha? Bahot na ako no, sa di madugay og pundo sa basura ang dakbayan sa Sugbo tungod sa minilyon ka pisos nga gigasto matag adlaw aron lang ihakot og ilabay ngadto sa Aluginsan. Ato rin sa Aluginsan na ilabay, no? Tungod kay nagkaduol na sa 1 billion ang gastos basura karong tuiga. Gipasidaan ni Konsehal Dave Tumulak nga mahurot yun ang pundo sa dakbayan kung ipadayon ang kasamtangang paagi sa paglabay. Kalayo mga daig labayan, ha? Unya, una nang ipadayag ni Mayor Nestor Archibald nga ang pundo alang sa paglabay sa basura mahimong mahurot sa Nobyembre, hinungdan nga nahuna-hunaan nga mangayo og laing supplemental budget nga nagkantidad og 100 hangtod sa 200 million. Mao ba? Paspasa gudeng nahurot sa budget ani. Abi na kong pamalit og tawil. O di ba, pamalit og t-shirt. Ay, hinumdom lang tas eleksyon. Oh, wristband, face towel. O na nang ipadayag ni Mayor Archibald nga mga ilagay og supplemental budget, punaan mang budget. Sawa pa ang trahedya sa Binalio landfill niya itong Iniro 8. Ang dakbayan doon ay tinuig nga pundos basura nga hapit nag 500 million. Apan human nga wa na gamita ang maong landfill, ni saka pag-ayo ang gasto sa paghakot o paglabay sa basura dihang gibalhin kini ngadto sa Aluginsan. Kini bang recycling sa basura? Dugay naman eh. Ha? Magsinglaag ang ato ang mga opisyal ngadto sa nagkadaiyang nasod. Dili lang panahon ni Mayor Nestor Archibald, ha? Panahon pa ni Kanhi Mayor Michael Rama. Sige sila glaag nga to. Kinumdum pa kong Rama niya to nga. Pag ato Singapore, Singapore na doon! Diya ang recycling sa basuras ato nga mo naong tatay facility ba din hay kasamang Jerome nga mo kanana ang recycle sa mga basura sa uban ng mga countries, no, nga ang basura kasamang Jerome doon na yung machine ba ato lang ibutang dito niya abog atos machine. Ang machine na may mulahi, ilahin niyang bildo, ilahin niyang butilya, ilahin niyang lata, ilahin niyang mga kuan, mga malata, o ang dili malata, ilahin niyang putaw. Niya kata mga butilya, magamit pa to, gamitin to para sa pesticide, no? Kata mga malata, gamitin, imuon nga, fertilizer, baong talaga diri. Kay puslo na mo gasto tag basura mas maayo kaya mga basura ato apo di mapahimuslan. Wa pa gina na implement deres ato kining modern nga pamaagi pag recycle sa basura. Oo, mugasto di tag 1 billion kada tuig. Pagita nyo pamaagi oy, ha? Nga naaon tatay, modern facility din hi. Pag-recycle sa mga basura, kay pati nakuha naman na ay natong nagastoron. Oo. Oh. Kaya ang aang man po,

0: O dili na to ilabay ang atong basura kasama ang charo. Galangawon man ta. Oh. Di ba na pwede ipundo ni mo usak simana imo hang basura? Mulapas usak simana na, anal. Pridahan na lang ako man. So, kinahanglan yun nga imuhan ng i-dispose ang mga basura. Ang asam ni nato ilabay ron. O wala na yung budget. Di man po pwede magdaob ta. Nakupon na po ta magdaob. Ang reklamo sa mga silingan, magdaob ka. So, ang basura, kinahanglan yun doon ay kanabang regular nga pagkulikta para po na sa kahinlo diri sa atuang dakbayan. Ang problema lagi ani ang kalabayan sa basura, asa naman ito ani labay basura di ay? Ha? Basura lang niya. Ordinaryo kay paminahon, basura. Pero ang kastuhon kada tuig, 1 billion. Ah, grabiha. Katuko naman ta og ospital ana. Ang problema lang, dugay lang mahuman. Kasama Jerome, 1 million ka na tuwi, katuko na itang ospital. Oh. Pila nakakasisiimsi na ay matukon ang taan na ka na tuwi, no? Problema lalagi dugay, mahuman. Hapit na sa taong election tour, ha? Pila lagi paglabas panahon, wala, nanungay naman sa Balik Tomas. Iyang isungay si Nestor. Balik-balik na ginang kasasayan sa historis politika sa Cebu City. Panahong Alvin Garcia, si Alvin Garcia, magigitubo ni Tomas. O niya, pag gisungay ni Tomas, awa na, sukol po si Alvin. Panahong Rama, si Rama magigitubo ni Tomas sa Biopiki. Paglingkod na, gisungay ni Tomas, aw, di na po mamuhis Rama. Karon, si Nestor, mga gitubos BOPK. Oh, gisungag naman pong Tomas. Ah, siya, masagoy mayor. Natural, dili pun maayo nga magsigi siya padiktar ni Tomas. Si Tomas, vice mayor. Pero gibutangan pa ganing posisyon ni Mayor Nestor Archibald si Tomas, ha? Kanang, usan ni? Night mayor? Orpida, no? Na de mayors adlaw, na po mayors gabi, eh. Ahay. Naunsa naman yung taon, kini, ay. Ay. Unya, dunay ex-convict na dakpan, kaiyang gitulis ang 79 anyos nga tindira. Sus, kaway batasan, bayaninig maong ex-convict. Nadakpan pag-usab sa mga pulis ang usa ka ex-convict humanisuway sa pagtulis sa usa ka tiguang nga tag-iyag sari-sari store sa sitio Fatima, Barangay Hubay, lungsod sa Liloan kagahapon ni. Ang suspect, 35 anyos, way trabaho, nagpuyo sa sitio San Antonio sa maong barangay. Suma sa report sa Liloan Municipal Police Station, nahitabo ni alas 11 buntag sud sa tindahan sa biktima nga sa gikiingon na ang edad si Tinta Inuibi. Ni sud mga kasama ning suspect. O gitiunan o kutsilyo ang tiguang aron pugson sa paghatag sa kwarta ni ini. Pero bisan pasulga, wa mahadlok ang biktima o di baliban paghatag siyang kwarta. Tungod kay napakyas, gikawat lang sa suspek ang usa ka pakiting sigarilyo o usa ka litro nga soft drink sa estante una kininidagan gawas tindahan. Nakakitas na itabo ang 28 anyos ka tindira. Aha. Doon na din ay kauban po, doon na po'y nakakita din laing tindira. Kinsa daling ni pahibaw sa anak sa tag-iya aron makapangayog tabang sa mga pulis. Naghatpursot din ang mga pulis o nadakpan ang suspek. Mawalagin na. gikan aspesuhan, gusto pa mamubalik sa higdaanan. Paita, ha? Kana bitaw mag legal aid mi ngadto sa prisuhan kasama ni Jerome. Usay gis akong ipahimangno sa mga pinerisyo nga oy. Kumusta man ang imuhang kahimtang diri? Pait lagi kayo attorney. O ay nagbalik diri ha. Palalitan magading makagawas na ka ay nagyog balik din hi. Ha? Ayaw ka miss atong imuhang higdaanan. Basing kining suspek, gimingaw siyang higdaanan dito sa prisuhan.
1: Ang oras, alas 11:50. Alas sige. Aha, sinubila ibaklayon. Oy, good night kuno. Risa Topas, mahal pagi kay attorney ang garbage fee. Iniglukat og business permit na anak sila'y budget unta sa facilities. Mao lagi. Hi, attorney, Pasko naman yun. Imo music, bear month na, 13th month bonus coming, attorney. Constantino Apitao. Joy Sariad, may gabi tanan. Merry Christmas in advance. Aha, Lucy Datulay Talavera, good evening. Oy, God bless po. Okay, God bless sa inyong lahat. Wala. Naun sana ni Mayor Nestor Archibald karon. Kalabot aning Montirasas di Cebu. Gikiha naman ang ato ang mayor. Gumikan sa kontrobersiya dihas Montirasas. Pagyun na, mayor. Ikaw may mayor di Cebu City. Katong imong saad panahos kampanya. Og dili gani to nimo matuman bisan 20% lang. Aw. Bisod yut na. Diba, Mayor? Akwita sa raba. Ig 2027, sige na mo kampanya. Ha? Bait lang yung kadaan og face towel, Mayor. Magitidaan ang face towel og t-shirt, ha? Ay, 2027, kampanya na sad. Mga naman gina. Pilarago ng tulog katuig sa usa ka term, oy. Mga na, si Governor Pam Barikwatro. Ah, napag-ihapong mga naong, oy, ni Governor Pam Barikwatro. Padayon kunog kumbate. Kana noon, Governor. Pinahanglan, padayon yung kang mukumbate. Nahiubos na rabang mga DDS ni mo. Eh? Pinahanglan, padayon yung kang kumbate, Governor. Eh? Nagharabang mga DDS, nahiubos ni mo. Kay daghang kuno mga meeting sa DDS, wa ka mo tambong. Padayo kumbati si Bo! Katod pang gobernur pa ang Barikwatro. Oh, napagya pa mga naong oy, ni gobernur pa ang Barikwatro. Oh, na, ang naong ni gobernur pa ang Barikwatro, model of the road.
2: Okay, all alas 11:53.
1: Aha. Ito, pagkapaspas sa panahon. Karon Nobyembre 2, ogway kausaban, mag-eleksyon tas barangay. sa adlaw sa mga minatay. Kana agway ka usaban. Lagi nga postpone, ha? Kali ko nagkamilik, wapay balaon o yung nagpostpone sa elections barangay o iski. Ayong tuwa na mga post diha social media nga napostpone na, wapa, matunpas kumilik. So, samtang ko no, wapay balaon nga nagpostpone sa election sa iski o sa barangay, magpadayon ang election sa adlaw sa mga minatay. Ang oras, oy, 5 minutos na malang, sarili pa ang alas 12, wate yung panahon, oy. Thank you so much, salamat mga sukin, tingin kami now. Ako partner na rin, Master Control, kasamang Gerald Albius, Master Control, kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kaobanato, si Oliver Atis, Alan Taladua, Roboy Boyser, o kaobanan. Oliver Atis, ang paglaom sa mga Marites. Iboto, Oliver Atis, ang paglaom sa mga Marites. Daog yun, kadaghamang Marites.

0: Nga ng vines, mga kapanyawan, tungod kay dunay pipila ka mga klase sa tanoma nga string beans ang mutubo sa taas nga paagi. O kini mo katay. Ang nga ikonsidera sa baang pagtanom sa string beans ang pag-apply og balancing nga fertilizer o compost. Tadili pa hingpit mananom. Og angay, butangan usab og nitrogen-rich fertilizer ang kilid-kilid nga bahin sa mong tanom human sa pipila ka semana nga kini matanom na. Bantayanan usab mga kapanyawan ang mga peste o mga dangan nga posibleng mo atake sa imong tanom nga batong. Kinahanglan monitoron usab kini kanunay pinaagis paggamit og organic pest control methods sama sa hand picking o pag spray og insecticidal soap kung gikinahanglan na. Ug ang katapusang proseso mao ang harvesting o pag-ani na sa mga batong. Ang string beans mga kapanyawan andam na kining anihon kung ang pods niini anaan na sa 4 ngadto sa size ka pulgada na ang kitas-on. Kinahanglan kining kuhaon aron magpadayon ang produksyon niini. Kung mag-ani mo og string beans o batong angay gunitan ang stem sa pod ug kaliton ang pagkuha niini. Likayan gyud ang pagkaguba sa tanom mga kapanyawan o silingang mga pods samtang kamo mag-harvest. Atong unang na-explain ang mga proseso sa pagtanom ni ining string beans o batong mga kapanyawan. Sa sunod na itong episode, ato nang hisgutan ang mga benepisyo sa maong klase sa gulay nga maayo sa atong lawas. Wala na tayong igong oras, manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Happy weekend o maayong buntag, amping takanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sand Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania-na ang gihulat natong tanan. Ang hugyawan sa Sen Panyawan. Hugyawan sa Sen Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan, Rick B. Agustin o ang atong health expert, Sir John Solis. Tulaman ng dalit ka na to sa Sen Marketing. Ang tiggama o tigapunapun sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Sen Panyawan Plus Mangustin. Nga dunay mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang Sen Panyawan Garlic. Ang kapsula nga dunay ahos, banaba o panyawan. Ang Sed Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay kogon plant, banaba o makabuhay o panyawan. Ang Sed Liniment Oil. Ang haplas nga milagroso. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa Sed Marketing. Ang Sed Celebrity Beauty Soap. Ug Sed Celebrity Kajik Soap. Tala na! Hugyawan na ta! Hugyawan sa Sed Panyawan!
2: Pag-igalang isoon, mayong adlaw kanyang tanan. Welcome sa itong pagpanaguban na niya na po. Kining atong tulumanon karon sa mayong apanglawas. Sa itong kinikin atos, mayong kabubuton sa Sed Marketing. Ako si Mr. Panyawan. And of course, ang atong partner sa itong health na maghatag og informasyon. Kala mo kibalo, si Sir John.
3: Yes, may hadon yung mga Sir Rick. No, sarang tumatid kuminaw kung sa kamutanan.
2: Mga informasyon, mga pagpahibalo, and of course, pagtabang, mamahimok kitang luwas sa mga balatian. Ang atong tulumanon, hatun ka natos, mayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang tinghimo og tiga pa sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa kalawasan. Libre na gyud kining atong mga Sed Panyawan products nga 100% gayud nga dunay mga pagtubag sa klase-klase nato mga balantian. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato kining atong gidatawag nga problema sa atherosclerosis. Matud pa unsa kining kamatang sa kondisyon nga diin gidatawag kini siyang silent apan chronic kining disease nga adunay mga plaque, no, kanang gidatawag nato mga fats, cholesterol, calcium nga nag-build up sa kining arteries, no, kining mga ugat nato sa atong mga kasing-kasing, apil pa sa walls, no, sa atong mga ginatawag nato nga mga ugat sa atong heart. Sir John, tagay kuno tag gamay information kung unsa gyud ang kasagaran gyud hinungdan nganong ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag natong atherosclerosis.
3: Kana, no, hinungdan ni ana sa atong build up, sir, no, build up sa mga tambok niya o ban pang mga kanang mga parte ng mga fibula din sa itong lawas sa itong lugo, no? Kung magkumpol lang siya din ha, no, sa itong ang sulod, no? Sulod nga lining, no? Sa itong ang mga kamugatan, mahimo na siyang bara. So, once ka mag-build up na siya, mahimo siyang bara, mo na ginatawag na ito na atherosclerosis. Kini siya si Rick, no? Dako ang mahimong epekto ni ini din sa itong cardiovascular system. Tungod kay once mabara ang atong mga kaugatan, no, adunay gamay na lang kipot kaayong agihana ng atong mga dugo, no, aron diya sa pagdagaygay, no, padulong pagdala sa mga sustansya o pagkuha sa mga hugaw, no, gikan o padulong din sa itong mga kaunuran o sa itong mga selula. Kaya tungod ang dugo, no, importante kaima siya nga parte sa itong lawas tungod kay diha, no, o agi or dira ang mahimong sakyanan, no, pinasa atong tanang mga ginakaon, mga sustansya, no, ang atong mga supplements, tanan, no, o mga kauban na din atong pag-repair, no, sa itong mga damage or injured ng mga tissues. Mm-hmm. If na-traumatized or na adunay blockage, no, diyan sa kaugatan, pinaagi sa kanyang build-up sa lipids o mga tambok, no, diyan sa mga kaugatan, siyempre, kung gamay agyanan, magkaroon o makasinati o kalisdanan ito sa pagdagayday, no. So, adunay problema din na karoon sa katong pagpaspas sa pump, sa dugo, no, sa itong heart, no. So, kaya, lisod pagihon ang dugo, no, diyan sa katong tipot na agyanan. So, kana, no, if sa kulong na situation, Sir Rick, no, makakos ni o kaning pag-a sa imong kasing-kasing, no, or pwede sa nga makahinungdan kini o katang ginatawag na itong heart failure, no, mm-hmm. So, kay pakapoy na siya sa ipam. Yes, mm-hmm. Bukat kay kailangan niya mangusog aron nga mapus yun ang ato ang mga dugo din sa ato mga kaugatan. So, kana sa Rick, no, ang kasagaran or presentation sa mga ginanginot na atherosclerosis.
2: May galing kay ang said marketing, Sir John, kay aduna kay said panyawan with garlic o sa kamatang kini sa kapsula nga diin aduna gahom sa ahos, banaba og panyawan nga diin napamatudan nga maayo kini nga mutabang alang sa pag-cure, no, pagtabang sa paghilis niadtong mga nagtibugol nga mga hinungdan nga posibleng magbara kay matud palagi nila, Sir John, delikado ang maong matang sa kondisyon kay posibleng makahatag kini og kanabang matawag nato nga pagkabalda sa pag-function sa imong heart hinungdan sa ginatawag nato nga kanang kinalitay nga pagkawala nimo dinhi sa kalibutan. Mo nang maayo kay siguro pud nga mag you know, mag-change ta sa atong lifestyle including of course atong mga bisyo, ilabi na gyud kaning pagpanigarilyo og kaning ginatawag natong pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Gumikan kay wag kini ikatanya nga kaayoan sa kalawasan ug makahatag pa inong kining pagkadaot. Nindutan po dahil, Sir John, nga naatay kanang ginatawag natong at least 30 minutes of exercise every day. Kaya kaning exercise, dako po ganun siya ikatabang sa ito ang mga kalawasan. No? Ilabi na ganyan sa ito ang mga cardiovascular system. Pinagi, of course, ito ang kanunay nga exercise, mahinay-hinay na ito nga matangtang ang mga nakabara. And of course, sa kanunay nga pumping sa itong heart, malimpiyuhan. No? Usab, of course, basically, ang sama sa nandan, ang katulog, proper nga hydration, ug pagpili sa mga klase sa mga pagkaon nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Aside niya na, ang pagtumaro sab sa ito ang said panyawan with garlic, ang kapsula sa said marketing na dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan na pamatudan nga nindutan kayo ng imutabang alang sa mas maayo na itong kahimsog. Sir John, unsa pa ilaing mamahimo na itong buhaton para makalikay kita niini o kung naamanggali kita aning ginatawag na itong atherosclerosis or pagbara, no, sa ito ang mga kaugatan sa kasing-kasing o mga plaques or kanyang ginatawag na itong mga sebo. Unsa may mga maayo na itong pagkabuhaton, Sir John?
3: Kala, no? Kinahanglan nga taasan na ito ang itong mga good na mga cholesterol, no, mga sources, no? Tungod kay kung ato na tayong mga good oils, no, na muna makatabang dito sa pagkaukaw sa mga nagahi ng mga nag-accumulate ng mga tambok, no, din sa itong mga kaugatan. And siyempre, tama itong ingon ni mga mag-exercise yun, no, at ganong panahon, no, ang kaugalingon na magpakabuhi, no, kay nabaw na kitang tanan, no, na usahay natay busy ka ita, kinanglan niya po na aduna tayo time aron niya sa katong pag-lihok-lihok, no, dilipid po yung atong kalimutan na. And, siyempre, Sir Rick, no, ang garlic is ilado ng daan na makatabang diya sa kanang ato ang mga cardiovascular system at labaw na sa itong mga blood vessels, no? Ang iyahang integrity, makatabang na siya rin ha. O siyempre, ang pag-control sa presyon sa dugo nga, may mahinungdan dito sa uban pang mga sakit, labaw na sa ito ang kaning inubanan pag yun, no, sa atherosclerosis din sa itong mga kaugatan. So, kana siya, Sir Rick, no, uban sa mga good lifestyle o galing nindot nga diet, Sir Rick, no, nindot na ayaw lang sundon ang ato ang sa pagtumar, no, ato mga produkto sa set marketing.
2: Sa mga kaisunan na tunay karon nga dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa kalawasan timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa set marketing na pamatudan nga makatabang gayud og dako alang sa masmayan na itong kahimsog. Ang mga produkto sa set marketing na pamatudan nga dunay mga sangka pila may nagyud kaning panyawan nga dakong ikatabang sa atong mas maayong kalawasan. And of course, ayo kalimti ha ang atong mga kapsula, ang said panyawan with garlic, mao kini nga makatabang alang sa high blood pressure, adunay problema sa pagtaas nilang bad cholesterol, and of course, atong mga aduna pay mga ginapanghambin nga mga sa susamang mga problema sa atong mga kasing-kasing. Sir John, wala man kita igong oras o panahon, nagapasalamat usab ako kanimo nga nakauban na pud kita niining adlaw alang sa paghatag og kahibalo sa ato ang mga listeners and viewers.
3: Salamat kay Sir Rico sa another chance po. Unta pa dahil pag-iapas sa pagsubaybay na itong programa.
2: At itong mga kaigsunan di akaroon nga nagalantaw o ganun na yung nagasunod sa itong mga tulumanon, timani kanun na yung ipabili na itong himsog ang itong mga kaugalingon, maglikay kita sa mga bisyo, atong paningkamutan nga doon na kita'y maayong ginatawag na itong healthy lifestyle, no? Ang atong estilo sa pagkinabuhi, aron na maluwas kita sa mga balatian. And of course, dili kinahanglan nga napatay mga balatian para magtumar kita sa mga produktong herbal sa said marketing. Ang importante, doon na kita'y pagtabang sa itong mga tagsatag sa mga kalawasan. And of course, pagtabang na mamahimo kitang himsog o luwas batok sa mga balatian. Ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatudang makatabang sa lawas. Sir John, salamat kayo again. And of course, atong tanang mga viewers, ipabiling himsog ang kalawasan pinagi sa mga produktong herbal sa said marketing.
1: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa said panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa said marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa Hugyawan sa Sed Panyawan.
4: Mga kapanyawan, si Lindura Santos, diabetes, may inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Si something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Janora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
4: Basta tatak, Sed Marketing, tatakin!

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: 7:00 time, para sa 4:39 na.
4: Headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte wala mupiansa kagahapon sa korte humananutsan kinigwaran tumaray sa kasong grave threat.
5: Madria gaglaing duha ka mga security officers ni Vice President Sara Duterte dili na bitahon isip testigo sa prosecution.
3: Murag nakamatikod sila nga murag mayabot ani kalakiha. So, di na lang ipa-appeal sa kuan isip pa mga witness. Samtang sa mga balita lokal tungod sa HIS, ang mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa suri sa Sugbo, ingong ni Sakala.
5: Kagabhara sa lugar sa Sugbo, di ahawag sa DOE, nga paspasan ng energy projects, taliwa sa mga brownouts karon.
3: Balita gawa sa nasod, Russia na atake sa Ukraine Security Service Headquarters sa Central Kiev.
5: Sa negosyo presyos lana, musakag dako karong sunod simana.
3: Ay, mani ba, bad news. Isak, may ubos toon, may gala ang presyo. Neto na ka naman yung simana. Karoon, saka na sa gibawi, irasan mga kasama. Dako-dako na ba may gala pagsaka niya? Kita na po, may gala ang magbago-bo ni ining maong pagsaka sa presyo sa krudo.
4: Headlines karoon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay Pilipinas.
3: Unang mga mahinungdanong ginawa na radyo.
5: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: At ano bang impormasyon ng inyong masayran?
5: Agayari mo manunggan, una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
5: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Gising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
3: At na rin ganang Sabado, Pizza 20 o Pizza 5 na rin ganang sa buwan sa September 2025. Sangahan sa kanita mga paro sa Sunuwa HP at namin sa buka kami ang mga tigbalita.
5: Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sa Miran Suman, Arnold Bustamante. Hantot kami ka na sa Rasay, Santak na sa Buntag. Pagkatod ka rin sa mga labas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita. May Buntag, Sugbo, Kamisay, Namindalaw, Nanapod, Gadla, May Gala, sa Tunga, Pagpanaguman. Nag-out kami nga nakabos ka Piskay Kamayani at daw ka na may galang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Kao man naging may galang sa kasimana na itong Wadwads Lawas. Karoon mga igala pahuway na. Duha ka adlaw nga pahuway sa itong mga kaigsunan ninyo kalunis. Balik na saan may galas Wadwads trabaho. Pero kami may galas sa Midya, kami sa DYHP. Lunes hantod sa adlawng Sabado. Kumbati taman sa ginhawa. Para pasalamatan, tabi ka na ito labaw nga makagahom nga nagtagaan tabi ka lang laing adlaw. Laing kabuntagon. At pasalamatan, may gala itong ginoo na. Kay pagbata na ako ganun na buntag, pagkawas na ako, dili ni pareha sa unang buntag kasamangkin nga lubog ang kuano, ang palibot. Karon murag kuan na, murag hawan-hawan na gamay.
5: Ararang na kasama ng Arnold, wala na kabutog 200 ang iyang AQI. Kanang

0: Air Quality Index, pero napagyapon siya sa very unhealthy level. Okay, katong last time, when abot og 250 kapin, kuan man to siya, acutely unhealthy. Very unhealthy, di pagyapon na kakumbinsaan.
1: Pero karon ka sa mangkin makita na nako ang buwan nga dili bitaw lubog.
0: Dili na lubog. Bisan ang langit sa mga arnog kay nakalili mako ganina gamay, dili naman siya lubog. Ano dili siya? Na kayo.
1: Pero di gapon ta mo konsensya ni kawas sa balay. Mag-face mask gapon.
0: Gapon nga mag-face mask.
1: Face mask gapon ta ha. Aron nga dito mga higala makuan ma katulad ng mga problema sa respiratory. Kay matod pa may galas sa Department of Health na di pa kuan gyud kanang safe ang atong hangin nga gihanggap sa gawas. Kami ka na nila pabilin ng haze mga kasama. Papatay update sa sunog dito sa Indonesia kung napawang na baka dito. Kining kuan lang eh, kanang under control na. O niya nagkuan na lang, kanang ilan na lang nagipawang ni mga baga. Wala ang sitwasyon na ito na rin may gala sa sunod sa Sugmo. May muntag sa itong mga kaisunan sa mga silingan tanga mga nakpayan. Nakpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Inaga, Karkar. O sa nakpayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Depende ka ba yung mga sa Western Eastern Visayas. Karikurasan, Binog, Namati, nasa tulungan ng unang radyo ng balita. May muntag, may muntag, may muntag, may muntag. May buntag po sa mga nagtanong sa itong FBI. Kaya buntag, ha? Itong, naramay gala sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimahay. Nagtanaw, may gala, nag-scroll-scroll diyan sa Facebook. O niya, nakahapit, may gala sa itong program sa unang radyo ng balita. Good morning!
2: Esta no, esta me gusta me la como yo.
1: Kung asa bang kanimutang sa kanibutan, may buntag dinhi sa Pilipinas. May buntag po sa mga nang mata na, sa mga nanay po, na naroon sila tagsa-tagsa ka mga kusina. Dari kay Sikay na po may galan rin kaura sa karon sa kabuntagon. Good morning. Sa may sundan na ito karabuntaga ha. Kagiandam ninyo para sa inyohang membros pamilya ng mga lakaw sa iyo karabuntag. Lalutuan na na dahil. Kaya alas 4:46 na may galantak na sa buntag. Dito maglangay. At sa check, may ganang sa kasamang Jesse Samampong. Sa era na ito, may ganang pangapreso sa mga nagunang panaliton. Dias Mercado Publico. Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
3: TYHP, tuto presyo sa merkado.
4: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamanggen. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw din atong stasyon, DYHP, Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Tinya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Lansunis, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Rambutan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Mangustin, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Abukado, usagatos ngadto sa 140 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Dragon fruit, 200 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Bayabas, 80 ngadto sa 100 ang kilo. Papaya, 80 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Mangga, 140 ngadto sa 170 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
5: Kining maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit, mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dan salamat sa samang Jesse Samampong. Gikaregala sa Carbon Public Market dari wala sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Samtang sa Bikas Bahin, nadakpa na kagabi katong responsable may gala sa pagpusil patay sa Osaka Security City Anios Gapanday. Gagilabay dito mga higala sa Barangay Sudlon 1 sa sunod sa Sugbo nga ginapos ang tiil o kamot. Ang gigamit may higala nga paghapos mao ang higot sa manok igtatari. Kailahan may higala ang mga suspitsado. Ang suspitsado human nga migawas ang CCTV camera. Di nakita may gala ang gibabagan ang biktima nga nagsakay sa motorsiklo dala ang usaka manok igtatarik. Iba ito mangundi siya may gala sa sabungan. Kining biktima may gala nga si Leo Lianyo, 57 anyos, taga Barangay Nangka, sa sudad sa Osalong Sud sa Konsolasyon. Daray, nagdani siya may galang manok. Gibabagan sa aning puwa may gala nga auto. Maklaro matagaling ang tuwanan ni, ang audio ani nung. Murang naani siya audio. Oh. Napakiluoy pa ni siya mga higala. Oh, wakong sala, sir. Ano yun? Gipugo siya pasakay may gala sa usa ka pula nga auto ra na buto na. Oh, gipusil gid siya. Oh. Kani buto man eh. Si bat na yon. Oh, asa man siya gipusil sa sulod sa sakyanan? Mirage man ini nga sakyanan dayo. Nilugnot taon. Lilugno town may galang biktima oy. Duha day sila kabuok no. Kining driver o kining suspect oh. Ang istorya ani mga higala sa asawa, kini siya panday ni siya. Ato kun balikon gamay dong ang video. Kani kini nagatang nadaan ang kwan ha. Puang auto ha. Oh. Ani mabot ni siya mga higala naka motor kay mato man siya buangan. Mga alas 10 buntag ni, kaya nakapamahaw pa man ni siya. Dara, dara, dara. Ah, gimabaga ni siya, may gana diha. Kuyog ba, kuyog ba? Oh, wakoy sala, sir. O oh, yun, napakilo ay pataon? O, oh, suswana. Pusila. O, oh, klaro kayong buto eh. O. Oh. Posible na kadugo ng sakinan, day. Posible na kadugo ng sakinan. Posible na kadugo ng sakinan. O. Oh. Eh, dito man gipusils do, kwan, sa sulod. Oh, ginublihan pa gino. Ikarga. Kini na dali ni nailhan sa kapulisan may gala kay naki coordinate ang Cebu City Police Office sa Cebu Police Provincial Office kay ang crime scene diri man although dito gilabay may gala Cebu City sa sudlon uno Cebu City pero ang pag-abduct diha mga higala sa Nangka Consolacion onya gilabay mga higala dito sa sudlon dito ang krimen na diri ginahitabo ang krimen diri sa Nangka Consolacion mani Nangka mani padog sa mga higala sa Buangan kay nalagi sabong ni adto na kalabay ang adlaw Merkulis man tani sa nakita ano di ba Merkulis oh Merkulis onya kato pagkalarga ha to diretso na to Juan kanang labay dito sudlon o no Huwebes napakiloy taon siya wama ko sa sir wama ko sa awa ha boto ni ha pabotahan yun kaduha katulo gidulit yun gidulit ba oh, sus. Kadaghan ini siya pabut. Kadaghan ini siya paputan. Nara. Hunong sila diha. Buto na sana eh. Inilugno tiga rin sa sulod. Siya kayo na itong kuan. Katong iyang partner sa suspek. Ato ning siron karo tatuan mega na basig doon ay preskon ani ang Cebu City Police Office. Ay nanaman ron si Police Lieutenant Colonel Gerald Pilare ang Deputy City Director for Operation sa CCPO. Nanaman dito. Siya naman may gala ang DCDO sa Deputy City Director for Operation o DCDO. Yeah, may gala Cebu City Police Office. Murag doon na to'y mga gipang kuhaan may galag affidavit aron nga ligon gyud ang kasong ipasaka batok sa mga suspek mga kasama. Ato ko rin check may gala sa kasama ang Jane Gallardo kay usan ni siya sa mga nisunod aning incident may gala sa naitabo dito sudlon 2 o sudlon 1 ng atong sudan no. Ato i-check ang ihanga ni Matangan Karang Orasa kasamang Jane. Good morning, Jane!
6: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Marag ako dako o good ni nga balita kasamang Arnold, no? Kay matod ba? Doon ay duhana ka mga suspitsado nga nalang digit ni aning pag kidnap or pag salvage.
1: Abduct o niya, salvage. Pero kailangan pa kong salvage nga termino kasamang Jane, di man ko na siya ma-apply sa civilian. Good, murag ang naghimo ba kung salvage ang naghimo ana otoridad?
6: Yes, sa mga Arnold. Oh. So, mga niya kay sundan po karon ka sa mga Arnold kaya nahinabi man po ni nato ang pamilya kagahapon dito sa Porinaria. So, naabdan man din nato ka sa mga Arnold no, naa sila'y gibutyag ka sa mga Arnold na nakabantay sila or ang ilang mga silingan nga katugan nga sakyanan nga ni kuwa ka sa mga Arnold ni Leo. Nabantayan ako nila mga duha na kaadlaw nagsigig libot-libot dito dapit sa ilaha. Pero wala sila nagtuo nga si Leo di ay ang target ato ka sa mga Arnold kaya sa pagulagway sa asawa ni Ini Leo, wala man ni siya kontra sa ilaha. So man ang galibog gid sila no, naglibog gid sila kasama ang Arnold kung unsa kaha ang bugat nga motibo sa pagpatay o paglabay ni Leo dinis may sudlon uno. Kay padung ra man unta ni siya starikan kasama ang Arnold sa barangay Pulpugan which is sunod na nga barangay sa ilaha ang barangay Nangka. So, padayon na tani sa starian ka sa mga Arnold kay magkari, kay nagsaabot po dito iya ang mga amigo. So, namahaw pa niya sa ilang karinderya ni uli pa niya
1: sa ilang karinderya ni ay?
6: Na sila karinderya nga doon rasod sila ka sa mga Arnold. Nagkaon pa niya sa pamahaw mga alas 8 pasado sa buntag. Dahil uli siya sa ilaha kaya naligo niya nagkuha sa iyang manok ka sa mga Arnold. Niya mauna pa yung nakita sa CCTV. Ang katong CCTV sa ilaha kay silingan rapod ka sa mga Arnold.
1: Kailangan
6: rapod ka sa ilaha. So nakita dito ang pagkuha dito sa mga Arnold, no? Di lang dito naklaro, pero matod kagada dito sa manok. Ginoo, na-recover naman ang motor o ang manok sa mga Arnold kay gibilin raman.
1: Dito na gibilin, no?
6: Gibilin raman sa mga suspetsado ka sa mga Arnold kay tinatamada sila hapon nga.
1: Sakinan,
6: Pinidrive ka sa mga Arnold, so ilahang gibilin nga. Milo lang ay paminahon kay murag sa sakyanan pa lang daan, murag din na ay pagbuto sa armas ka sa mga Arnold. Oh. So bituuhan sa pamilya kagahapon na posibleng na patay na to si Leo sa sudyo sa sakyanan. Gituwasan lang baka sa padong sudlon, mao na to ang paglabay ka sa mga Arnold.
1: Uh-huh. So asa niya mga samad ka sa mga Jane?
6: Di susi mga ginilapos pa rin ariya kagahapon ka sa mga Arnold. Dari dapit sa yahang ulo gani sa mga dari sa babaw ka sa mga Arnold. Kaya na, murag gitiun gid pagpusil.
1: Oo.
6: Kana gitiun.
1: Gi kwan ginang gi kanang gi kwan gid kanang dulit kayo.
6: Dulit kayo ka sa mga Arnold og diri sa iyahang dunggan. Ay timing sa iyang dunggan. Dunggan niya ka sa iyang dunggan. Duha ra akong nakita ka sa mga Arnold kay gi tan-aw man nato gapon ulo og sa iyang dunggan. Niya ang nakapait kay wala naka-exit ang bala. So wala na kagawas ang bala ka sa mga Arnold kay gitan aw man sa atoang mga stop dito sa Porinaria sa Rolling Hills. Wala may nalusot dari sa iyang luyo. So posibleng na natapos din ang maong bala nga may hinungdan sa iyang kamatayon ka sa mga Arnold.
1: Pero unsa man gi trabaho aning biktima?
6: Sa pagkakaroon ka sa mga Arnold, wala na siya trabaho kay na-disgrasya man na siya matod pa sa asawa niya. Buta na dahil ang pikas mataan ni ka sa mga Arnold.
1: Ah, bulhog.
6: Na-disgrasya ni... Hindi na gid makakita ka sa mga Arnold. Na-disgrasya siya sa motor, moto, wala na siya trabaho. Pero, ang iyahang trabaho sa una ka sa mga Arnold, panday mason. Ang iyahang trabaho. Nakaroon kay nanani siya sa ilangan na lang po. Dini siya makatari, sa nalinaw-linaw niya ka sa mga Arnold, naara dini siya matod ka sa ilaha pirmi. Naara dini siya magpundo sa ilaha ka sa mga Arnold niya. Sorry, kaya naguro ng boring na tayo sa ilaha mo na nga maglinaw-linaw siya o tari. Ikaw ba niyang mga amigo ka sa mga Arnold?
1: Sa ba ito istorya nga panday ni siya? Niya doon na siya gipanday nga balay niya, wa niya matiwas?
6: Naano siya, klaruhan lang po dito na ka sa mga Arnold na naanas, ipa-ubra nila ilahang balay.
1: Ipa-trabaho nila ilang balay.
6: Ipa-trabaho, pero masag pa ka sa mga Arnold ang gagastuan ang ilahang anak na naas sa gawas. Pero ang nakaproblema ka sa mga Arnold kay Pacquiao Manggood. Nga wak pa na human, natay nakuha, nga wak pa na human ang maong balay, pero murag wak na'y budget ka sa mga Arnold.
1: Wala na mabayri.
6: So, maupo na ato ang susihon gyud kay sa mga Arnold, no, kung dili ba ni konektado pod sa maong kwan kay do naman ni siya nakabikil siguro mga trabahante. So ato po na siguroon kay sa tuod kay sa mga Arnold. Pero sa ato na sayran para lang po sa impormasyon sa ato mga susunting paminaw ka sa mga Arnold na ang katugang sakyanan kay girentahan ra pod do sa suspetsado ka sa mga Arnold.
1: Nakuan-kuan na girentahan kuno.
6: Yes, sa mga Arnold so, girentahan. Niya ang nakakuan lang gid sa ato akong kapolisan kay paspas sila nga niliho ka sa mga Arnold. So, salamat po sa ato ang mga magkikim na kapolisan. Ma at least nakikoordinate sila o na-contact, na-trace manila ang tag-iya ka sa mga Arnold sa sakyanan. So dito nagsugod ka sa mga Arnold niya at least nakahatag po ng impormasyon ang kining maong tag-iya sa sakyanan kung kinsa itong nagrenta ka sa mga Arnold. Kaya matod pa, wala siya kaila daw. Wala kaila aganin noong tag-iya sa motorsiklo ka. Tag-iya sa sakyanan ka sa mga Arnold sa itong mga nangabang. Wala po siya idea ngayon. Ito na yung buhaton.
1: So at least
6: karoon ka sa mga Arnold dahil kustisya mang ginapanawagan sa pamilya mo rin hayag-hayag na kay doon na may nadakpan duha ka sa suspisado. Kung mapagmatunan ka sa mga Arnold na maugin may gabuhat, so, tagaan po din nato ang pagtagada. Na at least makuha po nato ang habig ni ining mga suspitsado kung unsa man gud kay rason or bugat nga rason nga nabuhat man gid nila ang grabe sa brutal nga krimen ni ining pagpatay ni Leo ka sa mga Arnold. Nga ginabay pa gyud dihigdan pa gyud siya sa iyang kamot ug tiil gani ang piso sa manok ka sa mga Arnold.
1: Okay.
6: Yes, kaya sa mga Arnold, sa dili pa ta mo human sa ato ang update kaya sa mga Arnold. Pangutana na ko sa ato ang mga kasamag mga idol. Gikapoy ba mo sa inyong mga trabaho, mga kasamag mga idol? sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa abdik ug hamloy nga muscle recovery ug peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hapon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibos kinabuhi, usa ka tasa ra. Kusog da matag adlaw, EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kompleto nga panglawas, health and wellness for God's glory. So far ka sa mga ano, mga yung tagdugang.
1: Wow! Ana, member na, oh. Member na, oh.
6: Yes, thank you, Lord. So, makahatag na ta or makakuha na po dag kumpletong detalye. Ako ang inyo radyo man, Jane Gallardo, DYHP. The talk or remains.
1: Dan sa mga kasama ng Jane Gallardo, kami gala sa gawas, pagunag may may gala sa itong Dakbayan Sugbo, niya update sa may gala itong insidente sa pagkakaplag sa kabatao patayng lawas sa Osaka Security City Anyos nga Panday kataganang ka konsolusyon di na nanay update may gala duha ka mga suspect na ang nailhan o niya nanaron may gala sa Cebu City Police Office ang mga magtaabot lang ta kung unsay update ani mga kasama. Standby sa mga balita kuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumunog. Oras, alas 5:05 na.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay.
11: Pwede na. Makakas.
10: Bila ibang ito. Binta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will find the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ISO certified world class quality.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag. Duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
10: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Set Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahin ay kung kakitahan ito karon. Dali mo usok sa inyong sugar, John Largo.
9: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
10: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
12: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
9: Living Testimonies.
13: Dok, pa-check up ko. Mga usanang magkukasimanang nga wako kalibang.
14: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
15: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
15: Super Fiber.
16: Super Fiber.
15: Mapalit sa mga butika.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
18: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butik.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract na abunda sa pulisaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Cofemex, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
20: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
21: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
22: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
23: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
24: ACS.
27: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
28: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
29: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
28: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Pakyas pagatubang si Vice Presidente Sara Duterte na makapiansa sa Quezon City Regional Trial Court. Uman manot si Kirigwaran Tabares sa kahapon sa kasong grave threats. Ang Quezon City RTC Branch 98 niisyo sa Warren Tabares tuman na nakakitag probable cause sa tulog account sa kasong grave threats batok sa Vice Presidente. Dugang mga sakop sa kapulisan ang gideploy kagahapon sa gawa sa korte aron na mapatuan ang kahapsay ugaling mabot ang Vice Presidente aron mupiansa. Apan hangtod sa alas 6 sa gabi, wala magkapatim aw si Duterte sa korte. Una nini ang iyang abogado ni pasalig o wala intensyon ang Vice Presidente sa paglikay sa balaod. Umudangob kini sa mga legal remedies na available alang kaniya.
30: Samtang sa dugang pang balita, gitahod sa Malkania ang desisyon sa korte. Garagisyo kini Warrant of Arrest batong ni Vice President Sara Duterte kalabot sa 3 counts sa kaso nga grave threats. Gipahayag kini ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Human si Duterte gilutsa ng Warrant of Arrest sa Quezon City Regional Trial Court tungkol sa kaso nga may kalabutan. Sa gingon nga paghulga niini batong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kani Speaker Martin Romualdez diang nag-online forum kini ni atong Nobyembre 23, tuig 2024. Ang abogado ni Duterte nga si Attorney Paul Lawrence Lim na mahayag ang gataliwas sa pagkwestiyon sa jurisdiction sa korte, walay intensyon ng Vice Presidente nga daganan ang balaod ug barangob kini sa tanang legal remedies nga available alang kaniya.
28: Gi-question ni Senador Bongo ang timing sa pag-issue sa warrant of arrest batok ni Vice Presidente Sara Duterte subay sa gitumang nga kasong grave threat. Ipapangutana Og ipangutana ni Go, si Go, una kapangutana si Go. Ganon karon lang nga giisyu ang warrant of arrest nga gidungog gidungan sa nagpalayong impeachment trial. Batok sa Vice Presidente. Hinon masaligon si Go nga kaya rang atubangon sa Vice Presidente ang mga hangin nga niabot karon og nagtuo nga malabyandra niya ang tanan. Gusto sa naging tuig, Agosto sa naging tuig, diyang gipasaka sa Department of Justice ang kasong grave threats. Batok ni Duterte tungod sa gingong nga hulga. Batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, og ni Kani House Speaker Martin Romualdez.
30: Samtang sa lain nga mga balita, gitangtang na sa House Prosecution Panel, plano nga ipresentar ang duha ka mga kani security officers ni Vice President Sara Duterte ug giingon nga kani bagman nga si Ramil Madiriaga isip mga testigo sa nagpadayon nga impeachment trial. Mato sa prosecution na mga ebidensya nga presentar igo na para suportahan ang mga akusasyon sa giingon nga misuse, misappropriation o irregularity sa liquidation sa 612.5 milyon ka pesos nga confidential funds. Ang House Impeachment Team Advisor ug tigbababa nga si Ace Barbers mila sa duha ka mga kani security officers nga sila si Colonel Raymond Lachica o Colonel Dennis Nolasco nga gikonek sa pag-upos sa confidential funds sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education. Si Gina Acosta o sa Kaustay Witness giingon giyatagan og instruction ni Duterte nga i-turn over sa pagkahigayon ang tag 125 milyones ka pesos o mo total kinig 500 milyones ka pesos nga confidential funds sa OVP nga tukang Lachica.
28: Alas 5.21 na, ikondinar sa Department of National Defense ang usa ka Chinese State Media Article kinangangkon ng Batanis din isakop sa Pilipinas. Si, sa artikulo nga giuluhan og history shows that Batanes Islands do not belong to the Philippines. Isuwat sa writer nga ang Batanes sa kasaysayan na kini sa Taiwan ug walay legal nga basihanan. Ngay appeal kini isip usa sa mga isla sa Pilipinas. Dugang sa artikulo nga ang mga Chinese na sa kakaraanan lamuyo pa sa Batanes Island ug ang mga residente sa isla dunay koneksyon sa kasaysayan na kultura sa Taiwan. Apila na lang ang Timog Pilipinas. Kanong ang batali sa manimog yangkos? Nubra na mo ha? Kagagmay ninyong mga mata, hit and bagay na ang kona na lang ng Luzon. Ah, asa na ito na pito kang sa artikulo nga ang mga Chinese sa kakaraanan namuyo matod pa sa Batanes Islands. Ato pa kining Borneo kasamangke namuyo mga kuan diha mga ano sa mali ng Indonesia na kanang diri na pit asa na pito na diha namali namuyo mga Pinoy diha sa ato na astilan og ang mga residente sa isla dunay koneksyon sa kasaysayan o kultura sa Taiwan. Aging tumag matod sa DND ang article sa Saka State Sponsored Propaganda og laing ihimplo sa pag-sabwag sa China og sayop nga mga kasayuran lukop kalibutan.
30: Samtang katapos ang balita, gikan sa kauluhan, ipaday kong simpatiya ang Department of Migrant Workers ng atos pamilya sa doon ka mga Filipino seafarers nga namatay human giatake ang ilang gisakyan nga tanker. Samtang miagi kini sa Strait of Hormuz. Gibasalig usab sa ahensya nga mohatag kinigtabang og mapakita kooperasyon ng atos sa pamilya sa mga biktima. Mato ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, nakasabot kini nga ang pamilya sa manduha ka mga seafarer ana sa traumatic experience tungod sa kalit nga panghitabo. Gawas sa duha nga nakalas laing 14 ka mga tripulante ana sa luwas nga lokasyon. Ug dalho na pagbalik sa Pilipinas sa labing dali nga panahon.
29: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
28: Kaya itong kapapaliguban, kipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Kamoy mo hatabi ka na kaligun sa ramas, kaligun sa atong imi system o ganit na nalaga masakit. Pusa ikaw nga ng paminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koi herbal capsule na labing epektibo ng herbal capsule ang batok sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, mupanigon sa dimigala sa atong immune system, naroon ganit na dimigala ng takbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganani, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gathiamine. Ang original koi herbal capsule aprobar ko dimigala sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika, nag-isupplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kayo nagkala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaysa na Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Dulangay Pharmacy, Kalamarketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batolite. Mahimo sa inyo may galing mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang branches sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Kabotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
30: Taas bomb presyon si Budugoy, kabadunay hypertension, na basin sa simen sugar, o basin may diabetes kayo, wala ka may bow, at taas ni level sa blood sugar, magkapagkikin sa arterial holes, mo palapot si Mundugo, o sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagtabuta, pag-round si mong kidney, o daghapang mga complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkaya sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki, bisa nagpabuta ka, mag-grabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni imong katog, makapugo-pugit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa bang klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized and general machine analyzer. Na kinabi mo tani sa Bedia Consulum Street sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
28: Mga kasama na kasi natin, aba mo anang naakas trabaho. Focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manunta kayo apan kanit lang o dunay parakit sa imong hangipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sobra sa kasakit. O kalagot samtang naas trabaho kay nipitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan maagwanta pa nimo, sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon. Magpaspas Relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M8 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 30 size katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mo konsulta sa doktor o sunda ang ginisitang tambal nga nasuway na. Paspas Relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Samtang sa bigas gabahin, gawas nga magkapaboost gini sa atong immune system. Ang laing mga benefit nga makuha sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, maokining pagpamenos sa risgo nga masakit o cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ba pang matang sa sama niini nga mga cancer, ha? Gadunay connection sa kakuha o vitamin D sa atong lawas. Monang, namatundaan gani sa mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nga mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang paglawas o babalik pag-function ng immune system samtang hinirking batong sa sakit nga cancer. Dali-dali nga maluya ang butas ang chance nga makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong mga medication, pwede mag-take og Life Extension Vitamin D3, 6 to 9 soft gels matagadlaw human sa imuhang pag-take og meals. Gawas sa mga cancer patients, katong mga nagbintay na din ng mga tambal, ha, kay dunay diabetes, hypertension, o guban pang mga sakit nga nag-require og maintenance medicine, makatabang sa pag-inom o dungan sa Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong makainom ha sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Unya, ang affordable kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kang makapalit diya sa mga butika, apilo sa din sa Life Extension na clinic. Diya sa mga Life Extension clinic, pwede mo ma-avail ang libre nga mga services, ha? O examination or consultation. At tuwa lang ang Life Extension clinic din sa Cebu City na nakini may mutang sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa konsulasyon, doon po yung Life Extension clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic 416-1655-0917-318-1175. Samtang sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated. Pagin naman yung Super Fiber kay number 1 kinang pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber kay sachet manisha powder solo. Di mo lang isagol sa kabasog at tubig. Pwede kang mo inong ko na rin sa buntag before ka mag-breakfast. Ko na rin sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Para mas tindot ang resultas, pag inom nimo sa Super Fiber, mas maayo dungana na nimog inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic.
28: Ay, lamig pangapi ka na buntag, mga kasama. Oy, mata nimo sa buntag. Sus, kanang imong pagitaon ng kapi, Mangyudoy. Pero arit tamay gala sa kape nga makapanagsig sa itong kalawasan, daghan tamay gala ang benepisyo nga makuha. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidants. Ang anti-inflammatory properties, makatamang kini ipaubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce kini may gala sa blood pressure o makatamang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, mga kasama, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kala ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong nga recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Niya mapalit ni Megala sa mga butika sa inyong lugar, o ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada. So, order na sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
29: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
28: Oras, mga kasama, alas 5.30 na.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
8: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
1: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: The original Koy Herbal Capsule.
11: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang goiter sa akong liog.
12: Wala na ibukol man.
11: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat.
10: The original Koy Herbal Capsule.
29: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
31: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
33: Naghanaog tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
32: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko sa ospital yung dati, nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
7: Living Testimonies.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Seth Living Testimonies.
12: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
19: Ako, poriba ko ala, ang Kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
19: Sigurado gina. Kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Naimili Verano.
7: Living Testimonies.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
7: Seth Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
19: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
12: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
7: Living Testimonies.
22: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
23: Apo, dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
0: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
1: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
2: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, Usaka Private Medical Doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, Usaka Vitamin Hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Naga problema sa paglibang?
6: Maginom sa Super Fiber,
5: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
6: Garantisado nga epektibo.
5: Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit.
6: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
5: Death begins.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
3: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
4: Oras sa mga kasama, alas sa 5:42 na.
5: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o gadaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos sa 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer. Ado na direct correction sa vitamin D deficiency. But pasabot ang mga gala kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tao. Usa ni sa factor na mutaas may galang risgo nga makabaton kaya kini og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung ano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer sa cell o cancer cell sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient na doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kinig maghatag kinig ka mga mas taas nga survival rate. Sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginihinay nga mubalik ang ilang immune function kung kusog aron nga mas mabatukan pa ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kinimigala sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, i-block kinimigala o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini mangala nga mapugna ng paspas nga pagkatapos sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate mangala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer o killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalimutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang iyang tsansa o risgo

0: nga mamatay kini may ganas sa sakit nga cancer kung doon na say igo usakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may ganas nito nga mga pasyente sa cancer, kinahanglan minum siya og unom ngadto sa Siam ka soft gel matag adlaw. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig gabata, mga buntis og nato nga mga nagpatutoy nga inahan og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit kini ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang gamatang soft gel. Mahinong danong pahinom doon, dapat siguraduhon may kalang adunay marka nga LE ang nga matag soft gel sa life extension na vitamin D3. Kumupalit ka mo may kalang sa mga butika, mag-amping sa mga peking produkto ha. Ayong magmutawag may kalang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
1: Atong sugatong atong kabuntagon, pirayos pag-inom sa lamian o healthy kape, Vita D plus Coffee Mix. Mokin ang pinakaunang kape, gano'n sa gulsad ng vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D plus Coffee Mix, doon ka nitswano na ayaw ng vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract. Gano'n mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga polis sa karides at triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix, ginugalan pag-ikini og mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Alain-lain nga mga butika, pero sa din sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
1: Nay 48 anyos na lalaki nga nagbinastos og babae nga minor ni edad, nadakpan kini nakapiansa ra hinuon. Kasama mo sa balita ang Diman Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold sa Barangay South Poblacion sa Siyudad sa Laga. Gidakop kining maong 48 anyos na si Victor na taga-barangay umulupyor sa abya sa Lesbutanya lugar. Ang tracker team sa Laga bitit ang warad o baris sa kasong pagka-binastos na ining maong akusado sa usa ka minor de edad. Ang korte itugot sa 180,000 pesos nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kasama mo sa Naga Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang ko bisaya party list maray nga aktibo sa mga karihukan alang sa kalikupan gawa sa kanunang pagtabang nini sa mga nanginahanglan. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolon,
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod ka na sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Para yung aktibo, ang ako bisaya party list sa mga kalihukan alang sa kalikupan. Kinigawa sa obang aktibidad, pagtabang sa labing ng nahanglan sa kabisayaan. Partikular na paghatag medical, hospital bill, burial assistance. Ang nagsigutang party list na appeal sa usaka tree planting activity sa Sitio San Miguel sa Barangay Taptaw sa Lakbayan, Subo. Kinipinagis pagpangu sa representante ni ining si Kongresista Sani Lagun. Ang ako bisaya party list, pagkulang usap ng kapanapulo mga libro alang sa matinunaan sa Dalagete Central Elementary School o sa usa sa mga an sa elementarya sa Argao, Cebu. Kinikawas magtabang nini alang sa daling pag-release assistance sa mga scholars Cebu umo sa tulong dunong scholarship program sa kagamhanan. Nasayran nga ang nasigutang party list para inusap nga nag-alayon sa obang ahinsya sa gobyerno paghatag ang tabang ilabi na sa mga pamilyang Bisaya. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DY HP Tata RMN.
2: Radyo mo nationwide.
1: Samtang learning activity sa Tara Basa gipakita sa Walang Gutom Productivity Fair di sa SMC side. Kasama mo sa balita ni man Raymart Pugoy.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipakita sa DSWD 7 Tarabasa Tutoring Program ang nagkadaiyang learning materials o educational activities ni ini atol sa Walang Gutom Program Productivity Fair sa SMC side. Nagpahimutang ang team o interactive booth diin makita ang sample learner kit, mga knowledge products o matching game alang sa mga bisita. Pinaagi sa maong kalihukan, gihatagan o higayon ang mga bisita nga makita kung giun sa pagsuporta sa maong programa ang kabatanunan o mga estudyante. Gihimog at tanusab sa Tarabasa ang pag-apil sa mga ginikanan o tigbantay sa pagpalambo sa pagkat-on sa mga benepisyaryo. Kasama mo sa DSWD 7, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo Nationwide YHP Abroad ngayon.
1: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa napon sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
6: Duha ka mga tawo ang nakuha nga buhi gikan sa usa ka hydropower tunnel sa Nepal. Sobra usa ka semana na sukad miigo ang halapad nga flash flood sa border nga bahin niini og sa China. Ang mga survivors sa suta nga usa ka 30-45 anyos diin ang 30 anyos anaa kini sa stable nga kondisyon dihang nakuha kini samtang ang 45 anyos maoy critically ill ug dali silang gidala sa tambalanan. Ang pagkadiskubre sa duha naghatag sa mga rescuers og dugang paglaom nga daghan pa ang masalba human gatusan ka mga trabahante sa maong hydropower tunnel ang namising human sa maong kalamidad. Ning pagkutlo sa balita, sobra na sa 1290 ang nakalas sa Nepal tungod sa maong flash flood samtang niabot na sa 21 ka individual ang nakalas sa China samtang kapin sa 5 pa kalibo sab ka individual ang gikatahong namising. Kasama mo sa abroad ngayon gini yung Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kay to SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo Nationwide.
0: Alam niyo ba na simula ng 50 pataas madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad pa 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: DYHP
2: PRMA. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Samtang nga balita tungod sa haze sa mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa Sudan, giingon nga misaka na kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Nisaka na ang mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa siyudad sa Subo. Kinabay ng sabahan sa chairman sa Committee on Health sa City Council nga si Konsehal Dave Tumulak. Ang pagsaka sa gilihanon sa mga sakit, i-attribute sa Konsehal sa haze nga nitabon sa Dakwayan. Kinitagun sa forest fire sa Indonesia nga naabot o napadpad Subo da sa hanging habagat. Matuloy Tumulak. Kaya ito sa madupan ang sugod ang pagsaka sa gilihanon sa mga kaso sa respiratory o cardiovascular disease sa siyudad.
8: Nagsugod at tong adlong Sabado, sama palang litan sa mga dunay sakit sa baga, katong mga hubakon, katong dulay mga sakit sa kasing-kasing, nga epekto gumikan aning haze.
4: Si Konsehal Dave Tumulak, awag sa Konsehal ngadto sa mga Subuanon, nga mogamit og face mask kung di malakayan, nga mogawas sa pinuanan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RNN.
2: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, target sa Department of Energy kung DOE ang pagsulbad sa kanunay ng grid alert sa Visayas o Mindanao sa dili pa ang Pasko. Kinihuman ang duha ka mga rehiyon, padayon na sinati sa risgo sa blackouts, taliwas sa hugot na supply sa kuryente. Kanayon si Energy Secretary Sharon Garin nga ang kagamhanan initial nang ni target pagtapos sa problema sa kuryente nitong hinapos sa Agosto apan ni angkon ang kalihim nga posibleng dili pa mabalik sa normal ang supply sa kuryente karong buwana. Kasama mo sa negosyo ngayon gani yung Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Dunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo, Nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Cebu City Mayor Nestor Archibald naramagan na sa konsilyo sa sudad sa Sugbo. Natabangan ang iyang pamunuan pagpalito galuna alang sa relocation site. Kasama mo sa balita na Jemana Ilebolanos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Nanawagan na si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa konseho sa siyudad nga tabangan ang iyang pamunuan pagpalit og luna alang sa relocation site. Kinatud kay magpito ka buwan na ang maong plano apan ang konseho giingon wa pa makapagawas og report labot ini. Partikular na ang Committee on Housing sa City Council nga gipangluha ni Konsehal Mikael Rama ang mayor mapadaog sumot sa konseho sa sunod semana nga mag-awhag nini pagtabang nga papalit na ang luna alang sa relocation site sa siyudad.
9: Ato ing tabangan ato ning dali una meron kay mo na taong palit ani kay kwarta pero ang pagpalit pertindog ka ayaling ito na nakabuhan ka itong dito sa Binalio Pitos na relocation.
4: Si Mayor Nestor Archival, ang relocation site may pabalhinan sa kagamhanan sa bayan sa mga informal settler, ilabi na sa mga namuyo diha sa danger zone sa siyudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiring inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
0: Ang kita kamao, gamahimo ni Mog, kasama sa pagatiman si mong panglawas, ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinag sa regular nga pagtumar niini. Sa katinad nga 20 pesos lang nga matag kapsula maangkon ni mo mga kasamang benepisyo sa makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini mangigalang 17-in-1 nga kapsula. Atong hinayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini mangigala sa butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oy, naratay winner ka na butaga mga kasama. At na i-check si kasama ang Julius Malini, kaya naka-standby na. Makanawat sa nimigal ang paldo-paldo ka na butang. Kasama ang Julius, good morning, Jules.
10: Good morning, Kasama Kid. Edad, ma'am?
0: 63! Oh! Yes. Minyo, dalaga, byuda!
10: Byuda.
0: Nangita pa?
10: Byuda eh.
0: Minyo. Ah, Minyo. Libog sa nila. Libog siya. Siya, siya. Minyo, di ay. Minyo, asa pa si Mr. Ron?
10: Nara, dere.
0: Ah, nasa tabangan?
10: Pila
0: edad ni Mr. Pila edad?
10: 65.
0: Pila ka bukin yung anak?
10: 5.
0: 5 ka bukin yung anak? Nagko na? Sama na, nang-eskwila pa ni?
10: Eskwila pa? Lala lang, humana.
0: Ah, humana. O sa may panginabuhi, ano niyo, madam?
10: Kuan ka ng... Ako siya kay B.E.O. Ah, B.E.O. siya ka sa mga
0: anak. Ah, sige lang, sige lang. Oh, si Mister, usama, naras balay.
10: Oo, naaraw sa balay.
0: Ah, inyong mga anak, nagtrabaho na maro, pinagbuhi ninyo?
10: Naminyo na.
0: Pila na kabuki mong apo di ay?
10: Kuan, 5.
0: 5 kabuki mong mga apo, nasa mo haro na puyo?
10: So, sa ilang.
0: Ah, gibiya, wana mo yung anak di mo nagpuyo di ha?
10: Kami lang duha.
0: Ah, kamo na lang duha. Mura din mo mga bagong minyo di ay? Mura din mo mga bagong na minyo. Ngamong kamo na lang duha. Nabili sa balay.
10: Awa na, eh.
0: Pwede ba ka maminaw di ba HP, madam?
10: Oo, sige,
0: magpaminaw. Sige, paminaw. Tungan na lawat na mong ginagmay nga pahalipay!
10: Yeah! Number 1. Yes.
0: Sabagadri. Thank you so much, kasama ka, Julius Malili. Congratulations sa itong winner ka na buntaga. Kamu na ka na pinapakusgipay niya mga radyo. Basing ka mo ang sunod nga palaran nga makadaog. Masakpan mo may gala sa itong mga kabanan nga nagsuroy-suroy din ha. Instant nga premium dahil ninyo madawat. At ito ka papanaguman, may galing ipanayuhan ta sa naman itong ng Herbal Capsule sa kanisay Anog Mindanao. Ang original Koi Herbal Capsule. Suplemento ng ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Kabay mahata, may galing kong salamas, galing kong sa itong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Bago may nang ikaw dunay daghan toxins sa lawas mo dili ka regular nga magpagawas sa imong hugaw. Dugay ka may lisan magbuto nimo tian baka sinati kag insomnia. Kanunay nga masakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug glutahan. Dili pagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigmo na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, pagtagak ka ng mga toxins sa imong lawas para imong maangkon ug maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
0: Kag buntag ni Frico Star Godfrey Costinares. Naminaw ko na may gana sa Davao Panakan Frico Star. Oh, gana Panakan at mga anak sa Amal Island na na. Yan sa Davao City. Itong gantuan na mo dito sa Samal Island. Dito sa amo ang akong yutang natawhan. Magbunta ninyo diha sa taga Panakan, Davao City. Oh, magbunta ninyo tanan ha. Labi na po sa naro nagpaminaw sa Samal Island. Magbuntag, isa pa ni Commander eh, si Lucila Francisco. Naminaw ka ng urasa, si Corazon Azucena Tanyola. Nagpaminaw sila sa Southern Leyte. Nagtanaw sila sa itong program kanamuntaga. Si Benji Bisanias, naminaw sand. Matal pa niya, shout out ko siya sa kuan. Kining akong mama nga sayo kayo nga naminaw sa Liba HP samtang nga naminaw naghiwa sa utanon para barigya si Mama Piring Largo sa akong asawa si Mary Jane Hiraldes, akong anak si Bibi Jane Bisanes. Meron pa shout out si Benji Bisanias. Oh, may muntag po ni Bowie Tangsit. Naminaw sila sa Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Pardo tayo ni, no? Si Clara Dipio. Tanaw sila sa Santa Rosa, Danao City. Si Mary Rose Artis Batulan. Oh, si Belinda Camus. Kaminaw saan, nagtanaw saan. Sa Pasilong Paradise. Wala ba't yung oras may galas nga na lang sa kanilang ang pwero sa Saliwa HP Aramin Cebu kami ay inyong mga tigbalita.
1: Kirain ni Radio Man Ken Galinea.
0: Ako sa aming Radio Man Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod uma sa Lunes pohon sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigala ang Straight to the Point na kasama ang Benji Tanghian. Nga mo sulit ka rin Ryan Megala sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanan. Dahil gang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Happy weekend! Sabakadri!
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong appeal na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-appeal. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: sa DYHPRM Cebu, alasay sa dusi na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
1: Straight to the point.
0: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag ganaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban. Karong nga buntaga mga sukin digpamina. Kanya una sa tanan pasalamatan ta nga tuang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lainasab nga adlaw. Alay nasab nga gayon sa tong pagpadayon sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisok.
1: Straight to the point.
0: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Sabado. Abit sa 5 na sa bulan sa September, tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Kumusta to mga pinanggantig paminaw, mga sukin digpaminaw, hanga naminaw. Tinatagsa ka mga radio karon. Nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel, o sa DYHP application.
1: Straight to the point.
0: Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok maoy regular anchor karong buntaga. Din siyang programa mga sukin digpaminaw, kita maoy temporaryo nga maga uban-uban, kita maoy temporaryo karon nga maga kauban sa iyang programa Radio Man Benji Tanghian. Kita maoy mag-uban-uban ha, gining adlong Sabado kasamang listor ha. At mga pinanggan digpaminaw, ito mga sukin digpaminaw, kita maoy mag-uban ron, kumusta mong tanan di ha sa tuang mga aking sunan, tuang mga pinanggan digpaminaw. O niya, kuwan na lang usake, doon na importante kayong lakaw sad, no, si Attorney Rufil. Muna nga kita maoy mag-uban karong buntaga mga sukin digpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga naminaw, ato ang mga kasama dere sa DYHPRM Cebu. Pag-inom na sabi sa IFM, mayong nga pagpaminaw, may buntag ninyong tanan, ha? Ato ang mga pinanggandig paminaw, sa o niya karong buntaga, arita sa tuang mga isgutan sab karong buntaga, kay mga suspek sa pagpatay o paglabay sa usa ka lalaki dito sa Sudlon 1, nindakbayan sa Sugbo, anaan na karon sa kustodiya sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: May gani kay na dakpa na intawon di ay mga sukin digpaminaw kadtong mga suspek kani patay og nilabay yatong usa ka lalaki dito Sudlon 1 nga gigapos mga sukin digpaminaw sa paniil manok kasamang nisdon. Kanabang hikot manok ba nga igtatari gilabay dito sa Sudlon 1 dito pigyon skillet sa daan kadtong lalaki makasama nga gibaatan anduha ka kamot unya gilabay dito kilid sa daan sa Sudlon 1 at isnaan na karon ang mga suspects kapulisan ato ang subayon kining ni ang maong hitabo sad mga sukin digpaminaw gatong pasalamatan natong kapulisan sila nga dali nga pagdakop nining maong mga suspect.
1: Straight to the point.
0: Samtang nailha na ang mga suspect tungod sa kuha sa CCTV camera diha nga ilaha nga gibabagan ang biktima og gidagit og gidala sa Sudlon 1 nindakbayan sa Sugbo. So doon na CCTV may nalang gani kay kanang na ang timing sad nakatunto ang paghunong mga sukin digpaminaw motor nga naa ang ilahang sakyan ng puwa. Maron ba to o rapuwa ang sakyanan? Dito mga sukin digpaminaw sa Habig's Consolacion doon na CCTV katumbalay nga ilang gihunungan. So nakita dito mga sukin digpaminaw sa CCTV ang pagpasakay o pagbabag ni adtong mga suspek sa biktima in town. Sumuna nga dako kay gamit ng CCTV gyud mga kasama.
1: Straight to the point.
0: Samtang kalidad sa hangin sa Metro Cebu mas ni arang-arang na. Kagahapon og niubos na ang air quality index apan nagpabilin gihapon nga very unhealthy.
1: Straight to the point.
0: Moraga kimot gihapon mga sukin digpaminaw nga to ang kaimtang diris Metro Cebu arika sa arikas ibabaw manukad makita nimo diris ubos nga kana murag dagong kana bang muraga adunay mga abog yod kasamang nisto dahil na daghan kay nga mga abog pero dili na hinuon pareho ni adto nga usang adlaw og ingon man usab ni adto nga mga milabayng adlaw mga sukin digpaminaw karon murag ni arang-arang na gamay pero naara gihapon so very unhealthy paghihapon kining ni ang maong sitwasyon sa tuang air quality mga sukin digpaminaw so muna nga tuang makaigsuunan gipahimangnuan gihapon sa Department of Health mga sukin digpaminaw nga kinahanglan nga mugawas tas panimalay mugawas tas sa gitrabahuan mag face mask gihapon kung naa sa gawas kay kuyaw kayo delikado kay labi na kadto nga dunay hubak dunay sakit sa baga mga sukin digpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Onya samtang nga Cebu Governor Pambari 4 ani auhag sa Department of Energy nga paspasan ang pagkumpleto sa mga energy project taliwala sa nasinati karon nga rotational brownouts.
1: Straight to the point.
0: So muna nga kanang naang ingon man to ang Veko nga basin kuno hantod pa karong adlawa ang kanang naang mga rotational brownout usab makasama. So muna nga kanang naang daghan na tawo nagbagulbol na kanyang nang Facebook dito ganis ni Gross murag dunay takwan man dito kanang Noriko manitos amo no dunay Noriko sa oriental sa occidental muna nga Noriko diri sa Cebu Veko dito sa oriental ba to nga dunay trabahante sa Noriko anak kadawat og hulga mga sukin digbaw ni kanabuhi kay mo kuno hinungdan si gig brown out. Ani padayag in taon sa iyang kabalaka katong usa sa mga trabahante or usa sa mga dako batos Noriko to mga sukin digpaminaw ang kanang naang ya siya naman oi gihulga ka sa mang mission sige burn out. So at least sinuon to ang mga kaigsuna nakasabot ra sa nining nga mga rotational burnouts ka sa mga niso luna po'y uban nga suko gyud labi na o kanang matuno nga init kayo alimuot labi nagmagabi isa alimuot kayo na dunay mga trabaho natural dunay uban gyud magyaw-yaw ha dunay uban magyaw-yaw nya karon magyaw-yaw diri sa gawas na magyaw-yaw po sa Facebook nga dubling pagyaw-yaw. Samtang nga dito sa kauluhan, Quezon City Regional Trial Court ni issue og warrant of arrest batok ni Vice President Sara Duterte tungod sa kaso nga grave threats.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay gahapon, gahapong adlawa, dili ran diri sa Pilipinas ang naukyab mga sukindig paminaw lakip na dito sa gawas sa nasod. Naabot dayon ang balita dito sa gawas sa nasod nga usa ka vice presidente ang nalutsan og warrant of arrest sa kasong grave threats kasamang nisto. So muna nga kanang nang ato ning hatagag pagtagad ron kay kagahapong adlawa ang kagahapong adlawa nagdali ang NBI pagkuha sa kopya sa arrest warrant batok ni Vice President Sara Duterte kay sila kuno moy unang budakop gyud. Onya gahapong adlawa Biyernes, Biyernes so nigawas ang warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte unya nga hinoon ng mga abogado willing mga sukindig paminaw mosunod proseso pero kana na ang ilahang ang tanan nga mga legal remedies ilang himuon ani ining paggawa sa wara sa warrant of arrest batok sa Vice Presidente. So muna nga gahapon mo ragwa man mo pakita dito sa VP Sara no pero wala siya madakpe karon wala siya madakpe so muna nga mga kapulisan ron o gatuan nga NBI medyo naghapa-hapa na tingali ron aron dakpo nila si Vice Presidente Sara. Okay, pananglitan kung ang pulis mo'y makadakop, dako, binang punto sa pulis. Kung ang NBI sad makadakop, dako, nagpuntos. Labi na nga, sila mo'y nipasaka, mga sukindig paminos kaso dito sa DOJ. Ang ato ang National Bureau of Investigation. So muna, nga kanang nangamot asa ka si Kwan Karon, si BP Sara. Kay ni Kwan naman, ang korte, naingon mga sukindig paminos, kinhalan dakpo ninyo, ha? Kay doon na na'y warrant o bari. So muna ito nang hatagag pagtagad doon kay daghan nga mga daghan kaayo nga mga kananagkadaiya nga mga analysis daghan nga mga nipagawa sila mga opinion kay kanang naangangano na lutsan o warrant of arrest sa kasong grave threats mga sukindig mo na si BP Sara nga usaman sa kanang nang impeachable official dili ba di ay siya maapil sa immune from suit nga daay immunity kabahin sa kanang naang usa ka impeachable official man siya susama mangyapon sa presidente. So ang presidente nato matod pa nga naako no sa tuang batakang balaod nga ang presidente immune from suit dili sa pwede kasuhan civil man criminal ang mga charges mga sukindig paminaw kay immune from suit ang tuang presidente. Kay impeachable official lagi unsa may tumong alang immunity or immune from suit. Nga muna ang pag para masiguro mga sukindig paminaw nga maka-perform og tarong ang usa ka presidente dili sa madistract sa iyaha nga pagpangalagad nga dos katawhan. Kaya nga naman, impeachable official o niya basig mapiktuhan, no, ang iyaha nga kanang naang performance o iyahan trabaho nan karon. So, kung ang usa ka presidente naasay immune from suit, mga sukindig maminaw, nga nung dili man ma-apply sa usa ka vice presidente, nga pariho man silang impeachable official. Actually, wala man gyud kana na ang kuan diha, kana na ang walay explicit text ba? Walay explicit text sa tuang nga 1987 Philippine Constitution nga ang presidente, mga sukindig paminaw, immune from suit, wala gyud diha. Tua hinuuna dito sa 1973 Philippine Constitution ato panahon ni presidente Marcos Sr. Oh, pero muna nga ang Supreme Court dunay mga kananaang desisyon ana kaniadto, dunay jurisprudence, mga sukindig paminaw, nga ang kanang legal doctrine no dito sa nga kinahanglan nga ang presidente dunay immune. So pero wala diyo diya sa kananaang 1987 Constitution, kanang text for text, wa gyud diha nato makita. Pero dunay kanang gitawag og legal doctrine ana nga kanang naang nang ilang gisumban dito sa 1973 Philippine Constitution, naa dito, makita dito, mga sukindig paminaw, nga kanang naang nga tuang presidente, naa gyud makita nimo nga nakita nimo dito nga kanang naang litra kasamang nistor nga immune, or kanang words nga immune from suit, naa dito. Pwede sa kanang atong bagong constitution, wala. Wala na katong sa bagong framers ba? Wala. Pero muna ilahara nga gi-adapt nila nga mauni. Pero ang vice presidente, ganong dili man siya. Pwede. At ni hatagag pagtagad, mga sukindig paminaw. O dili ba yun pwede? Or pwede ni o lalisuno ni mga sukindig paminaw dito sa Supreme Court?
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad ron kay kanang naang wala man tingali, no? Tungod kay wa nila madala si BP Sara, kaning grave threats na naman actually, mao ni ang katong sa ikaupat nga article. Unang article nga ilaha nga gituki sa impeachment trial nga ikaupat nga article, tingali tungod kay si BP Sara, wa man madala sa mga sa prosecution, wa madala o niya ang grave threats, nga kaning pasangil nila, wa man sila gika pakita nga mga witness, ari na to sa lower court ni actually, kana na kanang grave threats na anasa complain nila sa article of impeachment, appeal na dito. Pero nga naman nga, suman, wa sila isalig sila nga mga ipanglatad nga mga ebidensya dito sa impeachment court. Tanaw nila, pero nasayod na gunta nga, wa gyud naka-establishar ang prosecution, mga sukindig paminaw, ining kasong grave threats. Tanaw nila nga, muraman, ugwan na kana na ang murag, wa may effect ang atong reklamo. Wa nila madala sa impeachment, na wa man makapabuto o ganang dako-dako, mga sukindig mo may nang ebidensya sa grave threats dito sa impeachment court, na kunang ilang gidala diri sa trial court, gidala nila diri sa lower court, mga sukindig paminaw, para kanang na ang dire klaro-klaro man dire kay kuan man, kanang na ang tanaw nila klaro-klaro dire kay ato guni dire. Asa to ni hatagag pagtagad garon ha dire sa to ang pagkulo kabildo ha. Ato ni hatagag pagtagad gahapon dito sus gaalaw oy. Gaalaw maayo ang mga pulis, gaalaw sad ang NBI, ang ilaha gyo nga sa IDJ sad. Gaalaw mga sukindig paminaw nga madakpan gid nila sa BP Sara. Unya tulo ka counts ni. Adunay tulo ka counts sa kasong grave threats unya. Per count, mga sukindig paminaw, adunay 120 mil nga piyansa. So doon na piyansa kasamang ni Storm. Tag 120 mil, niya tuluman. So 360 mil ang piyansa ni Ine. Murag wala to na kapiyansa gahapon. Okay. Kwan man, kanang marukoy man siya ang kurte. Kay alas 3 gipagawas. Alas 3 ni Buto, mga sukindig paminaw, nga doon ay warrant. So nakakuha, nagkopya. Sus kay na ko, naalanganin mo kunos oras, nang close naman ko. Ako ni hatagag pagtagad ha kay, kanang na ang medyo marukoy, gusto ginilang ipapriso usas BP Sara. Ha ha ha ha ha! samtang nga sa laing bahin ato hatag pagtagad sad makasama kay kanang na ang kwan man to ha kagani hantod gahapon hantod alas 6 sa gabi gahapon na kanang na ang pakyas man ang pagtumaw ni Vice President Sa Duterte dito sa korte aron mo piyansa so daghan nga mga nagulat nga mga pulis ug GNBI lagi pa gani nga tong kaubanan sa RMN Manila ang naghulat mga sukin tigbam nyo dito sa korte nga maabot si VP Sara kay aron nga maka pananglitan mo pusya sa iyang nga bill makapiyansa sa dito di alis naa dito naghulat ang mga pulis dito kay hasta ang mga ang pulis god nagandam na god og katunto ang kanabitang kwan sa magsyat na nga kwan sa magsyat ana niya res loyo nimo nga makita dito ganabang mag kwan ka si mong kwan ka sa manisor kwa ang kag magsyat diha unya kanang nang ato ka loyo sa kanang na ang murag do na bitoy height diha nga unsay tawag ana na nga pabarugon ka dito gadala na sila gadala na sila gaandam na mga pulis kay engkasog mo adto ritso so na nag-aandam na good sila o kanang na ang height measurement scale no? Muna ang kanang na ang kuhan dito ang kanang height measurement scale mga kasama muna bagta anay kanang na ang anay dinakpan o niya pa guniton dito sa kanang karton baka o dunay papilya dunay ngalan diya ngalan ni mo niya unsang kaso ipasaka ni mo ana niya pasaluton kag orange nga kanang na ang t-shirt kasamang ni store o niya anay sandig sandig pasandigon ka itong height measurement scale muna ang kudakan ka diha kudakan ka apan gahapon na natablaw silang paabot na nguyab na lang intahon silang pulo paabot wa man mo abot so ni hatagag pagtaga do na samtang duha ka kan ni security officers ni Vice Presidente Sara og ang nangangkot nga siya bagma ni Ramil Madriaga dili na ipresentar sa prosecution isip testigo sa nagpadayon nga impeachment trial.
1: Straight to the point.
0: So di ama kasama ang habig sa prosecution ni ingona nga naa sa mga duha nga ito sa tulo ka mga testigo nila ha ang duha nga ito sa tulo ka mga testigo dili na nila ipatawag ni ining confidential funds ni Vice President Sa Duterte dili na nila ipatawag kay kanang kuan na kuno sapat na kuno ang mga testigo nga ilahang gipresentar okay na kuno makumbikto na gyud Sara. So mo na nga unsa man sapat na ora unsa man na dili na niyo ipresentar kay base na pod og ganang naa nga mga bulabog na sad mo dili niyo ipresentar kay klaro kayo nga utro sang way pulos ning inyong ipresentar. Aduha ra may padulngan ana nahadlok mo nga kaning inyong mga witness incompetent gihapon ang ipresentar ninyo nahadlok mo nga mabungkag ang inyoha nga mga ebidensya diha ha pero kung ingon mo nga dili na ninyo ipresentar kay liguna ha kamura giliguna ano man nga si Kirni Latsika nga mauy gi pasag mauy gi gamit nga mga pangalan ha nila ni Gina Acosta mga sukin di pamina og ni Limuel Orto kanang Ortonio ngano man nga dili man ipatawag sa prosecution si Kirni Latsika para nga ma ato untang mahibaw-an kung si Kirni Latsika kinsa iyang gihatagan sa kwarta kay gikan ni Gina Acosta ang kwarta iyang gidisbursed ngadto mga sukin di paminaw ni Kirni Latsika si Kirni Latsika mo'y nang hatag sa makwarta mo'y namaya dito sa intelligence activities unya siya mo'y nagsubmit sa mga aliases nga mga recipient nga naitag 100,000 kato si Pagong si Pusa si Andy Lim si katong si Ngit-Ngit kinsa pa to si Mary Grace Piato kinsa may dunay knowledge ato mao si Kirni Latsika unta sa itong pangutanon kay dito niya gikan ang mga aliases mga pangan unya nganong dili man ipatawag sa prosecution kay kuno maone masamot nagkalangay madugay na kuno ha ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay kanang na ang mero kwani kanang daghan nga mga natingala no aning kalakiha karon nga grabe man mas nauna pa man nga nigawas ang warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte kay ni kanhi House Speaker Martin Romualde. Kanig uban pa nga may sigutanan ha to ang hatagag pagtagad garon adres sa to ang pagkulo kabildo mga sukindig paminaw adres sa to ang pagpanag-uban og sa 93.9 IFM standby lang sa makasama balik ta karon dot daw alas 6:32 sa buntag.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
10: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
9: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kaayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal ug inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo ug luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max talaga! Max protectado pa!
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique!
17: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS!
20: Chinuma na, Hinebra na!
21: Chins tanalo, promo na!
22: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal
23: ng Hinebra products.
24: At i-claim ang premyo sa partner outlet test siya.
25: To November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
26: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Straight to the point.
3: Ato ang takna alasay sa 30 Inoy Bina sa Kabuntagon. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the
3: point. Itong hatagag pagtagad, no? Ning ato ang isgutanan doon, mga sukin, ding paminaw, o niya, daghan kinag-atangs update, ane, o kung saan naman, kung saan may resulta sa maghapa-hapa sa yung kapulisan, na dakpa na mag-yuts BP Sara. Kay gahapon, ang warrant of arrest, mga sukin, ding paminaw, ang giisyos korte sa Quezon City Regional Trial Court. Ito naman, kana na ang tuan.

0: nga sukindig paminaw nga ganahan pod sila nga sila maoy maka dako pod ni sa ni BP Sara. So muna nga kanang na ang wa pa hantod gahapon mga alas 6 nga to sa mga alas 7 gabi eh. Wala ni patimaw dito si BP Sara no sa korte mga sukindig paminaw. O niya, ang iyaha noong mga abogado, niingon man nga dili daganan. Dili daganan ni BP Sara ang maong kanana ang kaso nga gi-file batok niya, nga paggawas na sa arrest warrant o kaning warrant of arrest batok niya. Sumuna nga, nguman niyo nga asa man nagway karo. Dilan sa itong pakita sa kay kwan man na pananglitan og dili sa papiansahon karon niya ugma Domingo ra bagyod ha mapriso sa siya. So muna nga kanang na ang kwan kanang ang kurti ron mga sukindig paminaw sayo man sa silang nanira niya, pero tunin tanawon kay basig karon og hangyoon nila nga ang korte og dunay abli nga korte nga mo-file sila og bill mo-file sila mga sukindig paminaw og kanang naang bill ni kaso ni BP Sara so posible nga makapiansa siya di wa na di na kuyawan nga madakpa. Pero og dili na papiansahon pero basig dunay mga abli ron nga kuan dunay abli ba nga kana na ang korte karon so makakuan ra siya makapiansara si BP Sara kay bisan og Sabado do may uban nga request niya dunay uban nga korte nga ablira no so basig pwede dito maka kana na ang ato siya makapiansa dito kay kuan ra ba ni tulo ka counts mga sukindig paminaw niya 120 mil ang kada count mga sukindig paminaw sa iyang kana na ang kaso. Taning ko anon ron ha kay dito ni o di amantay kopya diri sa kaning ni ang warrant of arrest makasama di amantay kopya diri. Taning balikan ron tatod so i-check si Radio Man Pulauro kay kaning ni ang pagkasunog sa usa ka boarding house sa Karkar posible nga kuryente ya usa sa magisubay sa kabumbirohan. Ato ang kuno ang kompleto detalye sa report ni Radio Man Pulauro. Yes, Radio Man Pul.
1: DYHP. RMM report.
0: Aha, tong balikan no. Karon tong taon sad makasama kay kanang naang na putol na. Aha, so na putol. So atoning ko ano na toning balikan ron usab kay ang warrant of arrest no mga kasama ni Vice President Sara Duterte ni aman dire o niya iyaha nga gi butang dire na nga grave threats in relation to Section 6 of Republic Act 10.175. So unya gimanduan ang atuang na ang mga otoridad. No, gimanduan ang atuang otoridad nga ipadakop gyud si Vice President Sara Duterte base ni ining warrant of arrest nga gipagawas sa korte unya ni presiding judge Maria Angelica de Ramos. Samoni ang kanang naang kuan makasama kanang naang maoni ang presiding judge sa RTC dito sa Quezon. Samoni nga kuan kayo ni asa man to nga pwede ba to mapakita nato kasamang names at kanang naang gipagawas nga ato sang kuan address ato balikan sa si Radio Man Pul kinana sa Radio Man Pul ato balikan. Yes, Radio Man Pul.
1: DYHP. RMM report.
2: Kamang Mingay, wala na ipag-aplin po ang posibilidad sa kabumbirawan sa Karkar na doon ay posibleng kurinti sa usap ilang isubay karon na pagkasunog ining isa ka karaang boarding house diyan na may mutang diya sa may barangay poblasyon sa barangay poblasyon 3 sudad sa Karkar no? Ang sunog ni Ungaw ni sa ulong dyan sa mga lawak sa maong boarding house sa gihingong gitubag sa atong kabumbiruan o Manila Magawas ni sa Sityo Kamungay Barangay Poblasyon 3 Karkar City Cebu ilan na ninyo respondian o

0: kita dari tinggi kumbatis pasukan pagi F01 dan sininyo bersergo ya alas dosi sa untuk ila dayo ninggi kumbati ang kayo o alas dosi yes sa kauntuhon nga rin sa alas dosi 50 ila lang na deklarar ang fire out 94,000 pesos ang ilang gideklarar sa Gandanyes o ano ilang ako atol ni ining maong pagkasunog sa boarding house. Sama mo sa kabubiruan sa Talisa, sa Karkar. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Balik na karoon doon, magkasama man lamang sa mga importante kayo. Alas 6 sa 46 na sabuntas.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Straight to the point.
5: Ato ang tak na alas 6:48 na sa kabuntagon. Balikta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight.
5: Ato nga tagag pagtagad kay kanang naang kone ang warrant mga sukin digpaminaw ato ipakita kasamang names nga gipagawa sa Regional Trial Court sa Quezon City mga sukin digpaminaw branch 98. Amone ihang warrant no People of the Philippines niya versus Sara Duterte Zimmerman amone ang accused ta kasamang listo amone nakabutang dire niya order so naa dire ang nabutang mga sukin digpaminaw niya kanang naang filed with this court katunto ang kwan ito nga usa ko no kasamang names nga katong na ay warrant of arrest yod nga kwan kaninya ang mo ni ang katong kwan niya kana na ang kauban sa warrant ni BP Sara o niya katog yung kwan katong bitong dunay kwan na katong dunay kwan yod nga warrant of arrest na kung ikwan ha. Ito ang i-check. Kuan yun. Doon ay katong warrant of arrest nga. Tatak yun nga kuan. Nga kauban. Pero kanina na, maura ni sila nga kuan na. Pero katong usa nga na ay tatak yun nga warrant of arrest. No? Para kanina na mababa na ito. Kuan ka ito, taas kayo. O ito ang nga kuan nito. Ito ang basahon ito kasamang nisor. Taas kayo. So money nga kana na ang kuan ni ha kanang na ang address sa kuan pero dili lang to ipakita to sa kuan sa address no atis kani mo ani address no maayo sa ninga kuan no kana okay na aha so kay ni amoy kuan na to dire so na dire ha ang no money ang na bill no nga 120,000 so kuan ni siya kana na ang kareng usa sa man to kanini ang usa no nga kuan kopya sa warrant amat to bes kaning niya sa to i kuan sa niha og gamay sad kay okay so mo ni ang kana na ang kuan na to kana na ang warrant ya gahapon kay dito bitaw alas 3 gituyo sa tunila tingali nga alas 3 na ipagawas ato sa alas 4 kasamang nisto ilang gituyo tingali kay total Sabado man ugma holiday niya Domingo holiday sad ang Domingo di dili na makakwan dili na maka di makapiansa di mapriso sa gyud kadiyo tug palitag badakpan niya kay kana na ang daan sa na kay balo si BP Sara nga dunay warrant kasamang nisto ato alas 6 lagi wasan ni adto ni kanang wasan ipakita di to dagan kayo bud. So giandam na mga sukin tigpaminaw ang giandam na unta ang katong iyang sinina. Giandam na ang orange nga sinina kasamang nistor. Onya katong height measurement scale gi giandam na gipatindog da dito skillin sa bungbong. kailangan nga dakpon. Ilang dakpon? Sumo na nga kaning pananglitag ilang dakpon? Balido ba nga ilahang dakpon mga sukin di paminaw si BP Sara. Ha? Base ni ini nga maong nga warrant to arrest. At isang basahon ng warrant to arrest na niya hakay sa money dere, warrant of arrest on niya to any officer of the law. On niya pwede mo na padako na kasamang names. So money din he ha ang kuwan na ni. So na din he nakabutang you are hereby commanded to arrest Sara Zimmerman Duterte on niya kanang na ang kuwan ni siya kanang di kayo makuha no. Dili kayo maklaro o niya gibutang din ang address niya. Ha? O niya na ay address nga gibutang dire. Ito lang gikuha ng address ani. Ha? Pero na ay address ni o niya so na ay nakabutang nga ang charge niya. Ha? Who has been who has have been charged before me with the offense of grave threats in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175, and bring him or her forthwith before me to the to be sana siya kana naang kana siya kanang naang ipadala gyud dayon panlitan na ilang madakpan ba pananglitan og madakpan dayon ilang madakpan si BP Sara kinahanglang forthwith gyud gayon forthwith mga sukin tigpaminaw nga ipadala. Ha? Bantay mo itong poor tweet nga. Ito na viral sa una, mga sukintig paminaw, sa unang impeachment ni VP Sara. Ang katong nga giingon nga, poor tweet yun ayon, ha? Ang pag-try dito sa Senado. Mose, gigamit din mga sukintig paminaw ang termino sa iyahang warrant of arrest, ha? Nga pananglitag madakpan ninyo at ang mga law enforcers, pananglitag madakpan ninyo, poor tweet yun ayon, dada yun na yun din. So unya matod ba diri nga the bail for the release of the accused in this case is fixed at 120,000 for it's for 3 counts. Sato pa kanang naa nga fixed yun. So di gini madalaghangi o di ay? Kung maon di madalaghangi kay fix mangyod nga 120,000 kada count mga sukintig paminaw sa grave threats. So niya tulo man. So dunay tulo ka counts mga sukintig paminaw sa grave threats. O niya tag 120,000 so 360,000 ang andamo ni VP Sara aron siya nga makapiansa. So which may be furnished by the accused or bondsman in the form of corporate surety. So pananglitan og wala gyoy ikaka si BP Sara sa iyahang 300 mil, pwede sa mo adog surety. So pwede sa makaduol og surety. Pero gamay na naman sa bayaran, ana. Surety, gamay sa bayaran, mura og 3/4 tingali. 3/4 sa iyahang sa 360,000, mo'y bayaran sa surety. Onya ang 1/4 ana muraga kundili ko adik ko surakon 1/4 ana mo na lang iyang bayaran butang na to sa surety kanang 3/4 ng konsa 360,000 malintan og dili ka afford nga makapiansa si BP Sara 360,000 paduulon pa sa surety still. So muna nga aning uban ani katong mga nakaagi og kaso o katong mga nasuway og dakpan nga nakaabil sa surety makarelate sila ani kasamang nestor nga kanang oy surety na to kay kwan man legal man sa surety ang nakaapan lang pananglitan di lang nimo mabalik ang kwarta di lang nimo mabalik ang imuha nga gipiansa kun agi ka sa surety
4: straight to the point
5: onya modane nga you are required to use at least one body worn camera and one alternative recording device or a minimum of two devices or such number as may be necessary to capture and record the relevant incidents in the execution of this warrant pursuant to the rules on the use of body camera. So ang atuwa ng mga law enforcers pananglitan inigdakop nila ni BP Sara kinahanglan nga doon na sila'y kamera giyod nga dadoon body camera. Doon na sila, magsulod sila o body camera kay inigdakop nila. So maoy, ibutang diri sa warrant, mga sukintig para maklaro, yun ba, ngayon sa nila pagdakop, wala ba kanang naang maltratuha, gitarong ba og approach, nasunod ba ang protocol sa pagdakop, mga sukintig, paminos akusado, sumunay tuyo, nini nga maong warrant, ha? Onya, given under my hand and seal this 4th day of September 2026 at Quezon City. Anya, dunay pirma dire makasama sa presiding judge Maria Angelica de Ramos. Samani ang kanang naang kuan, kanang naang warrant of arrest, mga sukindig paminaw. Sumuntong paggawas ani nagkuan dayon. Ningon dayong NBI nga kita mo imo dakop ani atong kwaon din itong kopya dayon. Mga pulis, nagdali sa dito ang mga pulis. So kanini, dunay mga grupo sa mga pulis nga niadto mga sukindig paminaw sa korte kay nangayo kunog security ang korte. Nangayog security ang korte kay basin og kanana ang tuon ba sa sila, sulungon ba sila sa mga supporters ni BP Sara. Pero muna yung sitwasyon gahapon na dito sa korte, bikin ito ang kwanon, ha? Kaning video kasamang nis. Muna yung pag-abot ito sa NBI. Kaning niya, maon ni ang kaning ang sa mga polis ni. So muna yung pag katong reinforcement nis mga polis nga ang korte na ngayong tabang. Susang NBI ni. Muna yung taga-NBI. Yan to mga taga NBI na ngayon kopya swaran dito sa kanang naang sa korte. Taga NBI. Sugo na ko sila tayong dahil ni Kwan. Sugo na yun silang matibang kwarto dito kaya tundak po ni Oga makita na. Dali kayo nakasugo makasama sa matibag naman eh. Katong asama to kasamang names. Katong kanina nga Kwan. Katong sa NBI. NBI man tong usa gani ha. Katong sunod ano, kana. O, kani. Una yung taga-NBI, pag-abot ni dito sa korte.
0: Ito, isang lalaki sa babae.
5: So, yan na, ang taga-NBI, pag-abot sa NBI dito, ito naman yung mga polis, naunahan po namin dito. muna ang kanagwan sa NBI, no? Ang taga-NBI, ni Addo sa dito, mga sukindig paminaw, kay mga yung kopya. So, karon, karon makasama dunay mga dagang pulis na sa ditong nigbantay sa korte. Kay basin og mo piansa si BP Sara. So tuay mga pulis dito sa kananaang nga korte o niya sa man nga nganong to may mga pulis ito ilang giatangan nga tan-aw do gay nila nga ato na lang atangan diri ano ito mabudlay pangita. pero muna nga pananglitan og pwede mo piansa si BP Sara karon mas may mo piansa na lang sa siya ani kay sige lang ato ang sundon bisan og dunay mga kanang legal questions ani ini kay tungod kay impeachable official lagi siya so ang presidente naaman sa ato ang 1987 constitution nga ang pagtangtang ang pag-remove from office sa ato ang mga impeachable official mo ra gyud ang pagpa-impeach nila. Unya, kinsa may maka-initiate ana, way laing kurte, way laing tao, way laing ahinsas gobyerno nga maka-initiate og impeachment. Mao makasama ang kongreso. Ang mga congressmen maoy maka-initiate sa impeachment kasamang nisto. Unya, paghuman duna nay pananglitan mahimo na nga article of impeachment ratify na maihatag dito sa Senado para ang Senado moy mo try og decide. Unay nasong Philippine Constitution karon 1987 Constitution. Unya kani kay duna may warrant. So muna nga ang mga abogado ni BP Sara ningon nga sige lang mosunod mis proseso pero kanang naa mi mga legal remedies ani. So kani posible ni nga maabot ni Supreme Court. Kining ni ang mao nga kaso mga sukindig paminaw kay muna sa ato ang political history ba. Sa to nga political history, amot lang nagway sa mga nauna pasduyan sa dnako kasamang nisto. Wa ko makabantay nga dunay usa ka impeachable official nga during sa iyahang termino ba? During sa termino, bisan og vice presidente. nga naglingkod pa as sitting vice president nga nalutsan og warat? Wa ko makabantay nga dunay usa ka vice president nga nalutsan og warat tungod sa kasong grave threats. So mo nga gahapon mo ang kwan in town. Karon do na po yung mga pulis ito ni balik ang ubang mga pulis. Ang ubang mga pulis ano so na diri so ni balik dito sa kurti karon ya gabi mo ni. So gahapon ang NBI ni adto dito gatuang mga pulis dito kay inkaso og naa dito di ha. So tuwa po yung taga NBI gahulat dito kasi mangkin. So tuwa po yung mga wala pa mga pulis ra. Sa mga pulis ra basin og gani request nga seguridad lang ato kay basig buwan hindi rin yung mga supporters ni BP Sara karon nga tuwa sa Luzon. Basi og mo dugok sa dito sa kanang naang korte mapaabot dito sa iyahang pagpiyansa. Ato niya tagag pagtagad ha kay kanang naang kung ang presidente dunay immunity from suit. Sa to pa, dili sa pwede kasuhan, dili sa pwede pa sa kaagkaso ang presidente kung siya naglingkod pa. Sa iyahang katungdanan isip presidente, kung muna'y naasa atong balaod, ka-impeachable official siya para kuno nga dili ma-distract, dili ma-disturb ang iyahang duties. So nga nun dili man ni ma-apply sa usa ka vice presidente nga kanang naang impeachable official man siya. O niya ang vice presidente, nakita na to nga ni trabaho man siya. At niya tagag pagtagad doon na kay aton doon natin mga isayit ng mga balaw doon ka ng jurisprudence ane. Karoon tataod makasama o niya kuha naman na naman sa pikas linya nga to ang RMN 558 Manila. At o niya tiwason lang o niyang taod-taod sa itong pagbalik makasama. Standby lang sa kay nga to ang RMN Network News na sa pikas linya. Alas 7:04 na sa buntag. Standby!
6: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN
7: Live Report. Iniyak ng Department of Health o DOH sa nanatiling sapat ang supply ng doxycycline sa mga public access sites kabilang ng mga health center, yaka clinic at pampublikong ospitala. Ito ay bilang bahagi ng maagap na pagtuon ng ahensya dahil sa mataas na kaso ng leptospirosis kasunod ng makapagbana na rasan sa bansa. Ang leptospirosis ay isang seryosong infeksyon dulot ng bakterya na leptospira sa karaniwang nakukuha mula sa ihi ng mga apektadong hayop tulad ng daga. Kaya rito pinag-utos na ni Health Secretary Edwin Mercado ang maagap na pagbahagi ng naturang gamot sa komunidad dahil higit sa naapektuhan para matiyak ang agarang access ng mga nangangailangan. Upot dito, may 3.1 bilyong stockpile o reserbang doxycycline ng DOH at ang regional officers bilang agarang pandagdag supply ng public access sites kung kinakailangan. Sa huling tala nitong September 4, 1.2 milyon na rito ang matagumpay na naipamahagi bilang karagdagang gamot sa iba't ibang apektado ba komunidad. Kasama mo sa Ninja Excel, RMN Manila, Radoman Gerald B. Ulek, Tatoka, RMN.
8: Mga misis, nagbabadi ang tumaas ang presyo ng gulay at isda bunsod po ng mga pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na maraming sakahan at palaisdaan ang napinsala ng mga pagbaha na nakagambala rin sa paghahatid ng mga produkto sa mga pamilihan. As of September 3, nasa mahigit 22,000 metric tons na high value crops na nakakahalaga ng 1.03 billion pesos ang nasira. Mula po yan sa 4,869 hektaryang taniman sa walong rehiyon sa ating bansa. Habang aabot naman sa mahigit 400 million pesos ang halaga ng pinsala sa pangisdaan. Nakadagdag pa ani ang mataas na presyo ng krudo at paghina naman ng piso. Tiniyak pa ng kalihim na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pinsala ng baha sa mga palayan.
9: Samantala, doble ang dagok ngayon ng mga magsasaka ng palay dahil sa mga pagbaha bunsod ng habagat. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, malaki na nga ang gastos, sobra pa kung barati ng mga pribadong traders at millers ang mga o miners ang mga magsasaka. Napipilitan naman ang mga magsasaka na ibenta ng 17 pesos kada kilo ang ani nilang palay na mas mababa sa 21 pesos na itinagdang floor price ng Department of Agriculture dahil na rin sa kawalan ng post-harvest at drying facilities kapag maulan.
10: Anong sinasabi ng DA na dapat ang floor price ng presyo ng palay ay 20 pesos, 21 pesos sa mga freshly harvested. Pero hanggang press releases, dahil ito na yung nararanasan natin, given na ang taas-taas ng cost of production ng ating mga magsasaka, na dapat nga mataas ang presyo ng palay dahil napakataas ang gasto sa production. Tapos iilan pa lang yung nag-aani. Actually, dapat kontrolin pa ng gobyerno yung presyo ng bigas.
9: Ang masakit pa, ayon kay Estavillo, hindi naman lahat ng mga magsasaka ay nabibigyan ng ayuda.
10: Hindi ka pwedeng makatanggap ng ayuda kung wala ka sa pangalan ng RSDSA o record ng mga magsasaka sa mga LGU. Pangalawa, kapag ang iyong lupa ay lampas 2 hectares, ay hindi ka kasama dun sa isang bag na seeds, 2 bags of fertilizer, uplift. Na yung uplift na yan ay kailangan mong magpakita ng picture ng makinarya mo, bangka at saka traktor para mabigyan ka ng 5,000 pesos. Tapos yung ipinamimigay nila na mula dun sa Office of the President na 10 billion na pag dinivide natin dun sa number of farmers and fisher folks ay kulang pa sa isang bag ng fertilizer.
9: Mga kasama, si Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo sa panayam ng DZXL RMN Manila.
8: RMN Network News. 7:08 po tayo mga kasama. Bumagal ang naitalang inflation rate o yung bilis ng paggalaw ng presyo ng produkto at mga serbisyo sa bansa nitong Agosto. Sa datos ng PSA, naitala ang 6.1% na inflation noong Agosto na mas mababa sa 6.2% nitong Hulyo. Ito na po yung pang-apat na buwan na bumaba ang inflation rate sa bansa. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong August ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga non-alcoholic drink. Nakakaapekto rin sa pagbaba na inflation ang utility cost gaya po ng pabahay, singil sa tubig, kuryente at sa gas.
11: Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation itong Agosto kumpara noong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation rate. Ito ay may 75% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang pagbaba ng presyo nitong Agosto mula sa pagtaas noong Hulyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 3.4% inflation rate, particular dito ang kalabasa. Nagambag din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 6.6% inflation rate gaya ng bangus.
8: Inaasahan naman ang pagtaas ng inflation ngayong Setyembre dahil sa naging epekto ng mga bagyo sa agricultural products, particular na ang gulay.
12: May direct effect itong mga sakuna like flooding. Ito ay una nagkakaroon ng impact dun sa ating food products, particularly yung vegetables, no? Although itong ating vegetables for August, negative yung kanyang inflation rate kasi may mga items siya na mababa, pero may mga items din naman na tumaas. So ang expectation natin, baka mag-change ng movement ito for the month of September. Provincial offices reported na nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
9: RMN Network News. Nakikipagtulungan na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Assessment of Hazards UP Project NOAA. Iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa Flood Management Master Plan. Plano ng DPWH na i-update ang mga hazard maps, climate data at iba pang scientific information bago ipatupad ang proyekto kontrabaha. Nais palakasin ng ahensya ang mga hakbang kontrabaha sa pamamagitan ng scientific at long-term solutions dahil na rin sa epekto ng climate change. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paghahanda ng bansa laban sa baha. Kaugnay po nito, pinag-aaralan ng pamahalaan ang Flood Control Master Plan na binuo sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Taong 2012, inaprubahan na sa administrasyong Aquino ang 351 billion pesos na Flood Management Master Plan, pero hindi ito naipatupad at na-turn over ng nakaraang administrasyon. RMN Network.
8: Mga kasama, sensitibo po ang susunod nating balita dahil sanggol. Pinatay at isinilid sa sako ng kanyang menor de edad na ina. Diyan po yan sa Toboso, Negros Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: RMN Live Report!
14: Nagtamo ng 15 sugat dulot ng pagsaksak ng sanggol na babae na nagsulta ng pagkasawin nito matapos pagsaksakin ng kanyang minor de edad na ina sa Barangay Luna, Bayan ng Toboso, Negros Occidental. Batay sa inisyal na investigasyon, isang 17 anyos ang ina ng sanggol, ngunit pagpanganak sa biktima ay agad niya itong pinagsaksak ng ilang beses. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development ang ina ng sanggol. Nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay sa motibo ng suspek at inaalam kung ito ay may problema lamang sa pag-iisip at pinaniniwalaang mayroon din itong kasintahan at desidido sana itong akuin ng sanggol. Napagalaman na lang ang insidente matapos nakita ng kapitbahay ng suspek ang isang sako at ng kanyang tingnan. May laman itong sanggol kung saan nakadikit pa ang pusod o umbilical cord nito. Kasama mo sa RMNDYH Bibakarud. Rajuman Albert Hiner. Tatag RMN.
13: RMN Network News.
9: Samantala, magkapatid na truck driver at pahinante na tagpuang patay sa Apalit, Pampanga. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan si Rajuman Mike Sigaral.
13: RMN Police Report.
15: Natagpuan na mga katawan na magkapatid na truck driver at pahinante na napaulat na nawawala matapos tumagilid at mahulog sa binaang palayan ang kanilang sinasakyan truck sa Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga nitong Biyernes ng hapon. Patungong San Simon ang magkapatid nang mawalan umano ng balanse ang truck at mahulog sa binhang palayan. Agad namang nagsagawa ng pag-aanap at pagsagip ang mga tauhan ng lokal na disaster response team. Matapos ang operasyon, matagumpay na naihahon mula sa binhang lugar ang mga katawan ng magkapatid. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkatagilid at pagkahulog ng nabanggit na truck. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
8: Sa iba pang balita, pinalagaan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pag-absuelto kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang isa sa mga akusado sa kasong plunder at graft kaugnay ng anomalya sa flood control. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, nangangaba sila na baka magamit itong si Bunuan para idiin si Romualdez sa flood control scam. Pinaalala pa ng abogado ang naging pagharap noon ni Bunuan sa Senate Blue Ribbon Committee at Independent Committee for Infrastructure kung saan wala naman itong sinabi na may kinilaman si Romualdez sa katiwalian. Sa ngayon, wala anyang may tuturing na credible evidence laban kay Romualdez matapos na mag-recount ng testimonya ang 5 Maleta Boys. Matatandang sa isang panayam, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isang mahirap na desisyon na alisin itong si Bunuan bilang co-accused sa kaso, pero malaki umano ang may tutulong nito upang malaman kung paano nangyari ang korupsyon sa flood control. Tuluyan namang nakalaya itong si Bunuan kahapon at magsisilbing state witness ng prosecution.
9: Binatikos ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang National Bureau of Investigation o NBI dahil sa umano'y kanilang mga gawa-gawang akusasyon laban sa kanya. Sa inilabas po na pahayag ng kongresista, tinawag niyang NBI na iibig sabihin ho ay National Bureau of Invento. Ha? Ito'y makaraang maghain ng NBI sa Department of Justice o DOJ ng kasong qualified human trafficking laban sa kanya, gayon din kay dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras at 5 iba pa. Nagugat ho ang kaso sa umano'y honey trap plot ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Git pa ni Leviste, imbento lang ito ng NBI gamit ang buwis ng bayan habang lubog sa baha ang maraming lugar sa bansa. Dagdag pa niya, nakakaawa ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa.
8: Samantala, 15,000 na ayuda sa kolehiyo isinusulong sa ilalim ng pinalawak na batas na tertiary education. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
13: RMN Live Report!
16: Aabot sa halos 2.8 milyong mga estudyante ang inaasama ay kinabang sa government subsidy para sa tertiary education sa susunod na taon mula sa 2.6 milyon ngayong taon. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, mas lalawak ang saklaw ng programa sa ilalim ng Expanded Access to Quality Tertiary Education Act. Kabilang sa mga maaaring makinabang ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps, solo parents, persons with disabilities at iba pang disadvantaged sectors. Samantala, nais ni groupies na itaas sa 15,000 pesos ang subsidy bawat benepisyaryo mula sa kasalukuyang 7,500 pesos. Anya, hindi lamang matrikula ang kailangan tustusan ng mga estudyante, kundi pati pamasahe, tirahan at araw-araw na gastusin. Sinabi ni groupies na makatutulong ang mas mataas na subsidy para masustentuhan ang iba pang pangunahing pangailangan ng mga estudyante habang nag-aaral.
17: Itong bagong sign na UACTE is just an expansion of the coverage of our existing RA 1091 or UNIFAS law. There is now a specific budget to be allotted to the equity group like the single parent, the PWD, at lahat ng mga groups ng estudyante na hindi kasali noon sa on top of the listahanan and for peace.
16: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
13: RMN Network News.
8: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Vice President Sara Duterte no show sa korte sa kabila ng utos ng pagpapa-aresto sa kanya kaugnay ng kasong grave threats.
9: At big time oil price hike nakaamba na naman sa susunod na linggo.
13: Network News.
14: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
18: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang pagkahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
21: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
13: RMN Network News.
8: 7:21 po tayo mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
9: at Radyo Man Christian Bascones.
8: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, no show itong si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kasunod ng utos ng pagpapa-aresto sa kanya ng korte. Kaugnay po yan ang tatlong bilang o tatlong counts ng kasong grave threats na isinampa sa kanya ng DOJ. Resumo ng pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kautusan ng QCRTC Branch 98, nakitaan ang probable cause para litisin itong si VP Sara sa nasabing kaso. Ayon kay DILG Secretary John V. Cremulla, plano ng kampo ni Duterte na maghain agad-agad ng piyansa na 120,000 pesos per count. Dumating din kahapon sa korte ang mga pulis kasunod ng inaasahang paglalagak ng piyansa ni VP Sara. Gayunpaman, bigong voluntaryong humarap sa korte itong si VP Sara. Pagtitiyak naman ang abogado nito na si Attorney Paul Lawrence Lim na hindi tatakasan ni VP Sara ang kanyang kaso. Ay naman kay QCPD Director Police Brigadier General Christopher Olaso na wala pang direktang utos sa ngayon para sa pilitang arestuhin si VP Sara Duterte.
1: Pag gusto may paraan. Ito ang pahayag ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa pinsan niya ang si Vice President Sara Duterte. Bagamat dismayado, hindi na raw nila ikinagulat pa ang naturang hakbang ng korte. Alam na alam umano nila na pinagkakaisahan si VP Sara para masigurong hindi siya makakatakbo sa halalan sa 2028. Sa kabilang banda, hinimok ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si VP Sara na sagutin sa korte ang mga akusasyon laban sa kanya. Kahit paikot-ikutin o daanin sa mga palusot, napakalinaw aniya ng ginagawang o ginawang pagbabanta ng bise. Nirerespeto naman ang Malacanang ang anumang desisyon o kautusan ng korte.
8: Sa kaugnay na balita, timing ng pagpapaareso kay VP Sara Duterte ipinagtaka ng isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Batak.
2: RNN Live Report. Kinwestiyon ni Senator Christopher Bongo ang timing ng pagpapaaresto ng korte kay Vice President Sara Duterte bunsod ng kinakaharap na kasong grave threats na may kinalaman sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamilya nito. Ayon kay Go, nakilalang malapit sa mga Duterte na isip niya ang pagpapaaresto sa Vice Presidente dahil sa ongoing ang impeachment trial ng Senado dito kung saan isa sa impeachment cases ang umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Ipinunto rin kamakailan lang na isinampang kasong iyon laban kay VP Sara samantalang noong 2024 pa o halos dalawang taon nang nakalilipas ang sinasabing pagbabanta ng bise. Nang matanong ang senador kung ito'y panggigipit sa vice presidente, sinabi ni Go na nasa korte na ito at may legal team naman ang ikalawang Pangulo.
22: Kaiba naman po siguro yon dahil nasa korte naman po ito. Nasa RTC po ito. Iba naman po yung korte namin dito. Alang, nakakapagtaka lang yung timing. Nakakapagtaka lang yung timing kung bakit ngayon lumabas na. Ongoing po yung deliberation dito.
2: Samantala, nang hinga naman ang reaksyon si Senator Joel Villanueva tungkol sa pagpapaaresto kay VP Duterte, sinabi niyang wala siyang pangmulta na 30,000 pesos kaya wala siyang komento tungkol dito. Matatandaan naman na sa ilalim ng sub-judice rule ay pinagbabawalan ng mga senator judges, mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang nasasakdal na magkomento sa merito ng kaso. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Samantala, ang House Prosecution Team umaasang hindi tatakasan ni VP Duterte ang batas. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
23: RNN Live Report. Umaasa ang House Prosecution Panel na tutuparin ni Vice President Sara Duterte ang sinabi nito na hindi niya tatakasan ang batas at sa halip ay gagamitin ang available na mga legal na remedyo. Sinabi ito ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon makaraang maglabas ng warrant of arrest laban kay VP Duterte ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kasong grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation. Sabi ni Ridon, ang warrant ay hindi nangangahulugan na guilty sa kaso si VP Duterte, kundi pagkakataon para maipresenta at maipagtanggol niya ang kanyang sarili sa korte. Nilinaw din ni Ridon na ang impeachment proceedings ay hiwalay na proseso ng pananagutan na itinatakda ng konstitusyon. Ayon kay Ridon, ang nabanggit na magkahiwalay na proseso sa korte at impeachment court ay hindi dapat agad husgahan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Sapat na ang mga ebidensya testigo na magpapatunay sa malimpaggasta ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Ayon kay House Impeachment Team Advisor and Spokesperson Ace Barber, ito ang dahilan para alisin na nila bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina Security Officer Colonel Raymond Lachica, Colonel Dennis Nolasco at dati nitong bagman na si Ramil Madriaga. Nakatakdasan ng ipresentang tatlo para sa unang article of impeachment. Samantala, nakalinya naman na iharap ng prosecution sa paglilitis mula September 7 to 8 sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at kanyang misis sa si DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda. Kasama din sa listahan sina PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelyn Magay at Commission Audit Official Bresilio Sabaldan.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Samantala, naniniwala si Senator Judge J.V. Ejercito na dapat Korte Suprema ang magdesisyon sa voting threshold o bilang ng boto ng mga senator judges para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment complaint. Ito ay matapos imungkay ni Senator Judge Juan Miguel Sumiri na ibaba ang 16-vote threshold na sinag-ayunan naman ng House Prosecution Team. Katwira ng prosecution, hindi naman kumpletong nakadalo o nakakadalo sa impeachment trial ang lahat ng 24 ng mga senator judges, lalo't ilan sa mga ito ay nakakulong. Sa kabila nito, nilinaw ni Ejercito na hindi pa napag-uusapan ng mga senator o ng mga senador ang isyu ng pagpapababa ng threshold sa kanilang caucus.
8: Samantala, marina mang kinundina ng Department of National Defense ang patuloy na pagpapakalat ng baluktot na naratibo ng China patungkol sa Batanes. Tinutukoy ng DND ang isang artikulo sa payag ng Global Times ang China nitong September 3 na pinamagatang history shows that Batanes Islands do not belong to the Philippines. Nakasaad po sa artikulo na bahagi ang Batanes ng Taiwan at naninirahan daw ang mga Chinese doon mula pa noong sinaunang panahon. Tinawag naman itong state-sponsored propaganda ng DND. Hindi raw kasi kailanman naging bahagi ng China ang Batanes o alinmang lugar sa Pilipinas. Matatandang nitong Hulyo, ilang Chinese scholars din na nagsabi na geographic extension daw ng Taiwan ang Batanes na marina mang pinabulaanan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang naratibo ay bahagi lang daw ng plano ng China na kontrolin ang buong karagatang Pasipiko.
3: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa Licensed Manning Agency at employee ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ito'y matapos sabihin ng pamilya ng isa sa mga seafarer na ginamit nito ang karapatang tumangging maglayag sa Strait of Hormuz pero pinatuloy pa rin. Sa panayam ng DZXL, RMN Manila, sinabi ni DMW Undersecretary Felicitas B. Obay na kasalukuyang nakipag-uusap po ang kanilang labor attache sa principal ng barko sa Oman. Napuntahan at nakausap na rin umano ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pamilya ng dalawang seafarers na Tagaluna o Laguna at Cebu. Tumanggi naman muna ang opisyal na magbigay ng detalye hinggil sa pagpapauwi sa mga labi ng mga tripulante.
4: Ang hindi muna natin masasabi yan sapagkat there will be the necessary documentation and the necessary identification, all the other arrangements that will have to be done. So, ayan naman po ay malalaman nyo. Again, due respect to the family, kung kailan po ang dating nung labi nung ating mga kababayang seafarers.
3: Yan po si DMW Undersecretary Felicitas Abay.
8: Bad news sa mga motorista dahil nakaamba na naman ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa 4 na araw na oil trading sa Minaplat, Singapore, nasa 5 pesos and 10 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 40 centavos kada litro naman ang increase sa gasolina at 5 pesos and 5 centavos sa kerosene. Ang big time oil price hike ay dahil pa rin sa epekto ng gulo sa pagitan ng Amerika at Iran sa Middle East.
13: RMN.
5: Muling na itala ang panibagong record ng pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos sumadsad sa 62 pesos and 59 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar sa uling araw ng kalakalan kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nahigitan nito ang naitalang all-time low na noong Miyerkules ho na 62 pesos and 56 centavos. Paniwala ng mga traders, malaki pa rin ang epekto ng gulo sa Middle East at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Bukod pa ito sa ingay sa politika sa bansa, kaya nagdadalawang isip ang mga dayuhang negosyante na maglagak ng puhunan sa bansa.
6: Ang Philippine National Police handang makipag-ugnayan sa mga mambabatas sa stakeholders sa pagsusuri sa SIM card registration act. Ang kasama natin sa balitang yan live si Radyoman Marjo Domingo.
7: RNN Live Report.
10: Nais ng Philippine National Police na higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng SIM Card Registration Act sa pamamagitan ng mga hakbang na makakatulong sa mas epektibong pagtugon sa mga cybercrime. Ang KPNP Chief General Jose Melencio Nartazes Jr. nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa mga mambatas at iba pang stakeholders sa pagkasuri sa mga provisyon ng batas at mumungkahi ng mga hakbang upang higit itong epektibo lalo na sa pagtugis sa mga cybercriminal at iba pang illegal na aktibidad online. Anya, inatasan na niya ang legal team ng PNP na tingnan ito ng mabuti at magbigay ng nararapat na rekomendasyon. Tiyak naman ng PNP na habang pinag-aaralan ng mga pagbabago sa batas ay pagpapatuloy nila ang mga operasyon laban sa cybercrime. Isama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tutok RMN.
5: Plantasyon ng marijuana sa Toledo City, Cebu, ni ronda ng mga otoridad. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu si Radyoman Ken Galinea.
7: RMN Police Report.
24: Umabot sa 129 na fully grown na tanim na marijuana ang binunot ng mga otoridad sa isang plantasyon sa Sitio Ginkamote, Barangay Captain Claudio, sa lungsod ng Toledo sa Southwest Cebu. Nironda ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 at ng Toledo City Police Station, Naval Forces Central, Provincial Intelligence Unit at Provincial Mobile Force Company ng Kapulisan ang lugar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa tanim na marijuana. Ang nabunot ng mga tanim na marijuana ay nagkakahalaga ng kabuuang 25,000 pesos, kinilala ng PDEA 7 ang hinihinalang nagtanim ng mga marijuana na isang alias Per, ngunit wala ito sa lugar ng inilunsad ng operasyon. Bagamat hindi ito nahuli ng mga otoridad, ay haharapin pa rin nito ang kaukulang kaso. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
7: News.
6: 7:34 po tayo mga kasama. Mahigit sa 53 billion pesos ang natanggap na pondo ng Davao City at mga barangay nito mula 2022 hanggang 2026. Ito ang inihiyag ng Palasyo ng Malacañang. Kasunod ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte na zero budget ang Davao City sa loob ng 4 na taon. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, 52.8 billion pesos ang galing sa National Tax Allotment o NTA. Sa halagang yan, 41.63 billion pesos ang napunta sa city government at 11.17 billion pesos sa mga barangay. May dagdag pang 314.48 million pesos mula sa iba't ibang pondo ng national government. Dahil dito, umaabot sa 53.11 billion pesos yung kabuang pondo na nakatalang natanggap ng Davao City at mga barangay nito sa loob ng 5 taon. Hindi pa po kasama dyan yung mga pondong direktang ginastos ng National Government Agency para sa mga proyekto sa lungsod gaya ng DSWD, DPWH, DOTR at ng Department of Agriculture.
5: Samantala, pinagre-resign ng ilang transport at commuters group si MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos itong dumaan sa EDSA busway. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na nawalan na ng kredibilidad si Torre na magpatupad ng batas trapiko dahil siya mismo ay lumabag dito. Gitpa ni Valbuena, welcome ang paghingi ng paumanhin ni Torre pero dapat pa rin managot ang opisyal sa kanyang paglabag.
25: Sa ginawa na pambababoy nitong general manager ng MMDA. Isipin niyo po, paano ka mag-enforce ng batas trapiko? Kung ikaw ang number one violator, di ba? Kahit ano pang sabihin mo, wala ka ng moral ascendancy sa pagpapatupad ng batas. You are not effective anymore na, General Nicolas Torre. Ang nakita natin na abusado pala talaga ang pag-uugali nito. Hindi siya nararapat dyan.
6: Opo.
25: Kailan na siyang mag-resign?
11: Ganito rin ang pananaw ng isang commuter o commuters group na tinawag na Kayabangan ang ginawa ni Tore. Ayon kay Lawyers for Commuter Safety and Protection Founder Attorney Ariel Inton, dapat maging patas ang pagpapataw ng parusa kay Tore kahit na siya ay opisyal ng gobyerno.
12: Sana ay maging patas po ang pag-impose ng penalty na nakita naman natin, inamin naman yung mga violation niya at yung mga violation niya ay hindi simpleng violation. Ha? Alam niya mali yan. Bakit niya ginawa? Alam niya mali yan. Hindi mo naman kailangan maging PNP chip ka pa dati para malaman mo mali yan. Kayabangan to. Kayabangan. So, na you can do away with this, violating the law, because you are in position.
11: Mga kasama, yan po ang sunurang tinig ni na Manibela Chairman Mar Valbuena at LCSP Founder Attorney Ariel Inton sa panayam ng DSJXL RMN Manila.
15: RMN Network News.
11: At balita naman po sa Ibayong Dagat, matapos ang siyam na araw mula nang mangyari ang malagim na mudslide at flash floods, dalawang katao ang natagpo ang buhay mula sa hydropower station sa Nepal. Kinilalang dalawang survivor na sina Kabir Maharjan at Sanjay Sa na pawang mga trabahador ng Upper Trishuli sa 3A Hydropower Station na natrap po sa loob ng tunnel kasunod ng trahedya. Kwento ni Sa, natrap siya sa loob ng control room matapos tulungang makalabas ang ibang workers. Sa isang video, makikita po ang pagkuha sa survivor na balot palang putik. Hindi bababa sa siyam na raan ang posibleng natrap sa tunnel mula na mangyari ang mudslide at flash floods noong August 25. Sa pinanghuling datos, mahigit 1,000 na ang naitalang patay, habang nasa 5,000 naman ang patuloy na pinaghahanap pa. At sa balitang sports naman, mga kasama, inaabangan na ang laban ng Pinay tennis superstar na si Alex Yala sa round 3 ng US Open. Aharapin ni Yala ang malapit na kaibigan na si Iva Jovic ngayong Sabado po, September 5 o araw ng Linggo sa Pilipinas. Si Jovic ay kasalukuyang number 14 sa WTA ranking habang si Yala naman ay nasa number 18. Samantala, inilabas na ang presyo ng ticket para po sa homecoming event ni Yala sa Pilipinas sa December 8. Ang exhibition match na pinamagatang Alex Yala Live Game Set Celebrate ay gagawin sa Philippine Arena sa Bulacan. Makakalaban ng Pinay tennis star si Janice Ten ng Indonesia. Ang presyo po ng ticket ay nagkakahalaga na mula 618 pesos hanggang sa mahigit 25,000 pesos para sa VIP at meron ding nagkakahalaga po ng mahigit 63,000 pesos na may kasamang dinner. Magsisimula ang pre-sale ng ticket sa Lunes, September 7 hanggang September 13, habang ang general sale naman ay sisimulan sa September 14.
16: Mga kasama, gumawa ng kasaysayan si Lea Salonga bilang kauna-unahan na Pilipinong tumanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame sa seremonyang ginanap sa Pantages Theater nitong Biyernes. Ang star na nakaukit sa Hollywood Boulevard, dyan po yan sa Tinseltown, para kay Salonga ay bilang pagkilala sa kanyang 45 years sa music industry. Kabilang po dito ang pagiging kauna-unahang Pinoy na nagugwi ng Lawrence Olivier Atoni Awards for Best in Musical para po yan sa Miss Saigon. Si Salonga ay ka-2 1,855 na celebrity na nagkatanggap ng star sa nasabing Hollywood Walk of Fame. Biro niya, feel free to walk on me. Binati man ni Dolly De Leon itong si Lea via private message na sinabing it's about time. Nakilala itong si Lea bilang famous singing voice sa mga Disney princess na sina Princess Jasmine ng Aladdin noong 1992 at si Fan ng Mulan sa Mulan noong 1998.
15: Network News.
16: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rachuman Angel Garcia.
11: At ako naman po si Rachuman Christian Bascones.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Himuon nga flood water reservoir o catchment basin ni ini. Samtang kapin 21 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugs na sakmit sa PRO 7 tibukbuan sa Agosto, din wabot sa Dulan o sa kalibog ka mga drug suspects usab ang nangadakpan. Kini ang headline sa atong mga balita.
1: RMA News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Itong corn beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang, pero sa star ka na!

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Pagkasama pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo!
6: Smart 2!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart!
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to!
5: Tanggaling-galing mo!
6: Smart dishwashing paste!
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Mga kasama ako niyong kasamang Radyoman Pulauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood.

0: for cancer foods o mutabang kini nga mapugnag ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas nga pagdaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon natin importanteng paibaw po, dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
1: At oras karon, alas 7:47 na!

0: Sa dilipas sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: O karon sa detalye na sa atong mga balita, kagabhanan sa nakbay sa Sugbo determinado pagpabalitog luna sa Barangay Tisa aron himuon kini nga flood water reservoir o catchment sa basin ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Determinado ang kagamhanan sa Pasugbo pagpalitog luna sa Barangay Tisa aron himuon flood water reservoir o catchment basin. Kaya naman minusan kung di man hingpit masulbad ang mga pagbaha sa maong barangay o sa kasigmit ng mga napit kung doon ay mga pag-uwan. Labing minus usang hektaryang luna ang planong paliton sa city government. Ilabi na sityo tambisan sa nasutang barangay. Matod ni Mayor Nestor Archival, kaya nagipasusi ang mga tag-iyas luna sa planong paliton sa kagamhanan sa Dakbayan.
4: Gitanaw pa magin sa mga tag-iyas.
5: At least nanatanang ang direksyon.
4: Na.
3: Si Mayor Nestor Archival sa Nasayran, ang konseho sa syudad dihatag na usaw pagtugot sa mayor pagpakisabot sa matag-iya alang sa paliton ni Ning Luna diha sa Barangay Tisa. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 7:49. Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko. Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
12: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves, makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
13: Basta sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo, naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
0: At oras karon alas 7:53 na. Sa dili pa sa dugang mga balita, alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees, you can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user. Iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre gaya ng Pure Gold, Lost Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more. Up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong sa fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Parayon ta sa itong balita, kapin sa 21 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas na sakmit sa PRO 7 sa Tibuk Buwan sa Agosto, samtang ubay-ubay ang mga drug suspects usab nga nga dakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold de Bustamante.
2: DYHP, Tatak! RMN Report.
14: Dulaan sa usag kalibog ka mga drug suspects ang nagadakpan o kapin sa 21 milyones ka pesos gabalor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 sa 753 ka ante illegal drug operation sa tibok Agosto 2026. Ang gabaw nga accomplishments nagpakita kini sa padayon nga paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas sa Romanicay ang komunidad sa daotang epekto nini. Ang mao nga accomplishment nagpakita sa padayon nga paghingusog sa kapulisan sa kampanya batok sa ilegal nga drugas sa Romanicay ang komunidad sa daotang epekto nini, kinisubay sa suporta sa Department of Interior and Local Government, kundi ILG nga Safer Communities. Ang mga operations naglangkob kini sa bypass, pag-serve sa warrant of arrest, checkpoints o police response nga resulta sa pagkasakmit sa 3,158 gramos gamit ang methamphetamine hydrochloride kuna ilang asyabu nga dunay kantidad nga 21.4 milyones ka pesos. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo ang dunay labing daghan nga nasakmit ka asyabu nga magkantidad sa 5.5 milyones ka pesos. Gisundan kini sa Mandawi City Police Office kon MCPO nga dunay 4.6 milyones ka pesos, Cebu City Police Office nga nakasakmit og 3.7 milyones ka pesos, Bohol Police Provincial Office nga nakakuha og 3.7 milyones ka pesos, Regional Police Drug Enforcement Unit nga dunay balor nga 2.8 milyones ka pesos og Lapu-Lapu City Police Office nga dunay 953,316 ang mga nasakmit illegal nga drugas na nakini sa PNP Regional Forensic Unit 7 aron ipaubos kini sa chemical analysis. Si PRO 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad midayig sa mga personel subay sa walay hunong silang trabaho sa pagpuhag sa legal nga drugas o gipalayo ang komunidad sa makadaot nga substance. Dugang ni Aban nga silang kampanya gilakip na nila ang mga street level drug pushers subay sa pagparingon pa silang intelligence driven coordinator of focus nga police operations batok sa mga nalambigit sa legal nga drugas. Gimugatan sa Pangulo sa Kapulisan sa Central Visayas ang pagpakusog silang kampanya batok sa legal nga drugas na kalinya kini sa PNP focus agenda nga serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman alang sa katawahan sa Rion 7. Awag ni Abad sa publiko nga mo-report sa kapulisan kung doon ay malambigit sa pagpamaligang illegal nga druga silang lugar aron mahatagan o proteksyon ang matang pamilya sa komunidad. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide.
15: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
16: Number one. Rajaboy Nationwide!

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon akay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kining sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usap raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong i-check karon ang atong sports analyst ng international boxing judge, Edward Ligas, para sa atong balita sa sports. Kasamang Edward, may buntag!
5: Mayong buntag kasamang kayan. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Gilubong ang Gilas Asian team no sa ilang tune-up game kagahapon o kagabi dito sa South Korea. Gilubong sa mga Koreano.